0: 6 na areas na po sa bansa ang nag-declare ng state of calamity dahil talagang apektado po yung kanilang mga lupain dahil nga po sa El Nino. So ma'am, sa studies po natin, kailan talaga ito magpipik na talagang kailangan ngayon pa lang ay sama-sama na tayong maghanda para pagka nag-peak siya, eh medyo may pagtugon naman po tayo ng nararapat.
1: Okay. So, when El Nino happens in the Pacific, mga 2 to 3 months pa yan bago natin maranasan dito. And PAGASA has been forecasting El Nino since, kailan ba? June? June, July eh. Tagal na. August, September, October. 3 buwan na. Kaya you can expect na nararanasan na natin dito. So, because it's drier and hotter, ang tendency natin is, syempre drier and hotter conditions can affect, halimbawa yung mga lupain natin. Ang El Nino, or ang dry spells, or ang drought, ganyan, yan ang pinakataksil sa lahat ng hazards. Kasi hindi mo siya pansin, tapos unti-unti siya, nag-creep in siya, dahan-dahan niyang naapektuhan ng mga lugar. And prolonged drying, yun yung masama. Yung kunyari, isang araw mainit, okay lang yun eh. Sumakit lang ulo mo, tapos okay ka na eh. Ayun, uulan the next day. Pero ito, prolonged drying can really dry up, you know, our environment, our soils, can even dry up our rivers and water bodies, ganyan. So, yun ang dapat bantayan natin. Kasi, bukod sa mainit, so temperature is high, evapotranspiration could be high, walang ulan na dadating or not as much ulan ang dadating. And therefore, di ba, uulan, saan ba pupunta ang ulan? Sa ilog. So, kapag lesser ang ulan, ang tawag actually natin doon ay meteorological drought. So, pagbagsak niya sa ilog natin, sa soil natin, ayun. So, yung rivers natin, yung reservoir natin, yung lakes natin, konti din ang nakokontain niya dyan. And dahil konti nga, pag minesure mo siya, lower than normal yung water level doon, yung volume ng tubig na nandun. That could cause hydrologic drought. Tapos, pagbagsak naman niya, o di, syempre, wala rin sa lupa, tuyot din, no? Yung soil moisture natin, tuyot din. Yung tubig na kinakailangan ng ating mga halaman, kakaunti din, dry din ang ating soil. So, ayun, agricultural drought ang bagsak natin doon. And all of those, so, pag kinonsumo natin yung tubig, eh wala nga tayong kukonsumuhin, apektado yung ating mga goods and services, maapektuhan ng ating ekonomiya. Pwede tayong magkaroon ng socio-economic drought. Yun, bulsa na natin ang sasakit dyan, hindi lang ulo. Yun, so, may trickle-down effect yan eh, na hindi lang, parang, it's not just the Pacific Ocean, so, Kebs, di ba? I don't care about the Pacific Ocean, for example. Pero actually, it affects our rain. It affects our water resources. It even affects ang ating financial stability dito. Kasi kung, kunyari, maubusan tayo ng tubig, wala na tayong gagamitin to produce our goods. And apektado, tataas ang presyo niyan. May narinig nga ako na nagho-hoard ng drinking water. That's also not a good idea. You can stock water for your needs. Pero delikado din po pag masyadong luma yung tubig na nilalagay natin sa mga yung galing sa mga refilling stations. Naluluma yung plastic, naluluma yung tubig, baka kung ano na pong iniinom natin dyan. And mag-ingat din po tayo. So we're not supposed to like overuse din or overstore our water. No,
2: Doc, we have Doc to be Pat, careful. Yeah, thank you so much. Yung follow-up lang dun sa pinaka-question ni Ma'am Heidi, yung period po nagsisimula na hanggang kailan po ito tansya nyo?
1: Yung nakita ko sa forecast both ni PAGASA at saka ni NOAA, no, I think until March it will start to wane until March. However, the impacts of that can go beyond March. Yung swertihan na lang kapag umulan agad ng todo, ma-replenish agad soon after March. But if it does not, we will have to slowly recover. So you have to prepare not just until March, but beyond that ng konti. The period now is a dry season na tayo. October, November, December, January, February, March. Diba, wet and dry lang naman tayo. So after the habagat, dry period. Luckily, ngayong October, November, in the past, no, this is typhoon season. So may tubig pang dumadating because of the typhoons. Mm-hmm. And in the past, this is our main source of replenishment doon sa ating mga reservoir. So in terms of paghahanda, meron pang time, pero ma-expect mo yan na after that, it will be the dry season. And dry season worsened by El Nino might not be, you know, good for us. So we really need to prepare.
0: So, paano ang Christmas natin? Dry Christmas, Doc Pat?
1: In the past, di ba, may mga Pasko na umuulan dahil sa bagyo. Ayan, so hopefully, may tubig pa ng December.
0: Malamig ayan, but, pa rin? Malamig. May amihan pa rin?
1: May amihan din eh. So, yun, yung amihan could also mask a little bit, no, yung ating heating. So, sana malamig, but it's hard to tell. You know, these forecasts actually have a lot of uncertainty.
2: Yeah.
1: So, masarap isipin na, ay, sana lumamig dahil may amihan na padating. But you're not sure if it's gonna be on Christmas Day, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, bantayan lang din natin. It's hard to tell even with the scientific outputs, with the forecasts available now.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may uncertainty yan. May possibility of error yan. So, huwag masyadong asahan ng bonggang-bongga.
0: So, ma-clarify ko lang, hindi din natin masabi kung kailan yung peak dahil creeping nga po itong nangyayari. Tama po ba yung understanding namin?
1: Opo. Based doon sa mga indices nila, ngayon na eh, nagpipeak na yung SST na ano eh, na temperatures until I think February. Mataas eh. Tapos lower na siya nung March.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung nakita ko doon. I think you can also view that in the Pag-asa website.
0: Okay. Mm-hmm. So,
1: nasa peak na. Peak
2: ano
1: year.
2: Lang, Doc Pat, mabalik ako doon sa drinking water kasi nabanggit nyo na hindi basta-basta nagtatabi ka at assured ka na safe. Ano po ang mga tips nyo? Ano po ang mga
0: ano
2: advice
0: nyo
2: sa drinking water po? Palagi ko concern sila rito.
1: Kasi 6 to 8 glasses ba per day, per person?
2: Uh-oh.
1: So, kung ano yung nakokonsumo natin, yun ang isa-store natin. Yun. And then, yung mas i-encourage ko sana na mag-store tayo is water for our other needs. Not necessarily yung tubig pang inom. Yung kung ano ka sa halaman, at yung pandilig mo dyan, maybe have a little reservoir sa garden mo or sa farm mo, ayan, kapag yung mga panligo, yun, mas yun yung isustore natin. Kasi delikado yung mga lumang plastic na containers natin pag masyadong matagal.
2: Doc Pat,
1: there are toxins there.
2: Yes, yes. Doc Pat, I'm there, no? Lalo na sa plastic containers. Pero kasi ngayon, naiisip ko sa mga tagapakinig din po natin, what if, sabihin natin, mag-store sila, pero gumagamit sila ng filters, ng mga water purifiers, will that be okay?
1: Yes, actually, meron kasi tayong mga proyekto, no, ng gobyerno, projects ng private sector aimed at parang securing or attempting to secure water for various parts of the country. Yun, pwede natin yun i-retrofit or dagdagan ng mga water purifying systems. Yun, mas madaling ikabit yun. Basta may tubig ka, pwede pong malinis, kumbaga. Ayun, you don't need to store it right now. And actually, to create drinking water from regular water, may mga wastewater dyan eh. So, maraming tubig na natatapon. So, kung ano, dahan-dahan tayo sa drinking water. Of course, we want purified, filtered water and all that. But you can do something about it kapag, you know, worst case scenario. Meron pa naman mga paraan, technological advances that we can do to retrofit as long as we have stored water with us.
2: On your end po, Doc Pat, ano po yung mga advice nyo o suggestions nyo maibibigay nyo po sa mga tagapakinig natin sa pangkalahatan po from your end na magandang management nitong panahong ito?
1: Okay, so easy lang. I think for now, we are very lucky that our water storage facilities, our reservoirs, our dams, no, naulanan eh, napuno siya. So wala sa critical level ang ating mga dams.
2: Mm-hmm.
1: Yan, so meron pa, but we need to be careful on how to preserve this. So from our part, sa regular na mamamayan, paki-check po na hindi tayo aksaya. So, halimbawa, sa ating area, sa ating mga bahayan, common kasi ang leaks. Paki-check nyo po na hindi nagli-leak yung mga tubo nyo sa bahay kasi ang laki ng kain yan. I think we lose up to 60% of our water sa mga leaks lang na yan. So kung ma-conserve mo yung 60% na yun, sayang din yun eh. Yan. Tsaka pag malalaki yung leak sa mga bahay natin, kahit anong lagay niyo po sa tangke, kinaumagahan, wala na kasi may leak. So hanapin niyo po yun habang maaga para nako-conserve po natin. Sa atin namang mga industriya, commercial groups, ayun, I think they're also trying to do their part. The thing is, nauuna kasi yung domestic bago yung commercial tsaka agricultural sa ating water code. Eh. So priority po ang tao. Kaya ang ating mga industriya are actually very supportive to make sure that, you know, the domestic water is also having enough. Mm-hmm. Ang ating mga supplies ay nandyan. And handa silang tumulong kasi otherwise, sila yung kaagaw, sila yung unang matitigil para magkaroon ng tubig ang taong bayan eh. By law, ha? Yan. So, ayan, ang alam ko, marami din po mga proyekto itong mga to, and we need to work together. Pagdating po sa ating mga farmers, so tayo po ay maghanda. We have, lalo na sa mga irrigated farms, I think these are connected to healthy reservoirs right now. So we need to conserve. Perhaps you need to check with your mows and your plows in the area. This is, pagdating sa ganito, we need to be on the ground, running. No? Hindi lang puro plano sa taas. We need to be, you know, down and dirty with everybody kasi nandyan yung pangyayari nasa baba and medyo agaran po ito. Ayan, so please coordinate and make sure that all the benefits, all the insurances, lahat ng mga water technologies that our government has to offer sa agrikultura natin ay nakukuha ninyo kasi I think they are also preparing a lot of plans for you. Ayun, sa upland farms po na hindi abot ng irrigasyon, ayun, please prepare. There are yung mga sweeps, yung mga ganon, alternate wetting and drying and other technologies. You can also try doing that in the upland areas. Ano yan, parang try to store water on your own doon sa upland habang umuulan. Kasi if we act too late, baka wala na kayong pampuno doon sa inyong mga ni-ready na mga reservoir.
0: Okay.
1: May nalimutan ba ako?
0: Doc Pats, ngayon po kasi ongoing na rin naman yung meeting ng Task Force El Nino,
1: yes.
0: Ano, na bibilangan po ng iba't ibang mga concerned government agencies at under the leadership of the President. Pero kayo po, kung parang magbibigay kayo ng rekomendasyon dito po sa ating Task Force, ano po ang dapat na i-prioritize po nila?
1: Ganto kasi yan. So, sige na nga. Yesterday, I was privy to the meeting, like the plans of some of our agencies. And natutuwa ako na bawat isa may plano. Yun lang, I think because the system that we have, no, for water governance in the country is quite fragmented. Kanya-kanya. Ayun, so ang sa akin lang, the task force is there, close coordination needs to be done because a lot is being done and a lot of preparations have been done. It's not true that the government does not do anything. Kulang lang sa pag-uusap at saka siguro kulang lang sa pagkalat ng impormasyon sa taong bayan. Kaya nakakalito eh, parang sino ba talagang gumagawa nito? Yung mga ganon. Pero meron, each of the agencies have already their own plans, El Nino plans, El Nino preparedness plans. And then sa local government natin, meron silang kanya-kanyang task force. So ang sa akin na lang, kaya natin to. We have the tools, we have the technology, we even have the water, we are so blessed. Puno ang ating mga reserva. Hindi naman punong-puno, medyo puno. Ayun. So it's there. We just need to coordinate para hindi masayang. So, ayun po.
0: Oo. Pero, Doc, can you enlighten our kaagapais na parang binabaliwala naman itong El Nino knowing na ang Pilipinas ay archipelagic? Di ba? Parang ang dami nating dagat sa paligid. So, why bother itong super El Nino?
1: That's the irony of it. Actually, if ako lang, no, in my own opinion lang, ang pinaka-vulnerable are the island communities. So, upland areas at saka island communities. You would think ang mga isla natin ay napapalibutan ng dagat, pero sila, yung kahit hindi El Nino, uminit lang, hindi lang umulan ng matagal, wala ng tubig. So, ayun. That's a misnomer kasi yung tubig natin sa dagat hindi pa natin fully na utilize for consumption, for water use, hindi masyado kasi nga tubig alat. So, meron tayong technologies for processing that, and these technologies are getting cheaper and cheaper and more mobile, and it's actually possible to use them. So, yung kung naghahanap po kayo ng perang mapaglagyan, yan, isa yon. At saka yung area na pwedeng lapitan or bigyan ay yung island communities natin. Yan. So it's possible. It's just that currently it's not being used. Actually, the water resources over land, no, in the world is only 10% of what our oceans can offer. So if we can optimize that, if we can maximize that, wala, it wouldn't matter if, you know, may lacking water tayo over land kasi you can always get it from the ocean. But for now, it's a little pricey and it's not readily available in all the islands in most areas.
0: Okay. Normally po, parang pagka El Nino or tagtuyot, parang puro negative. Meron din po bang something good na dinudulot ang El Nino? Let's say, wagi ba dito yung mga gumagamit ng solar power? Paano ba, Doc Pat?
1: Actually, oo. Maraming wagi. May plus and minuses siya.
0: Oh, yes, please.
1: Ayun. So, ayun, mas mainit. O di, mas malakas ang ating solar. And that means you can use solar to complement some of our technologies, no? When we are using, instead of using regular electricity, for example, na gumagamit ng fossil fuel, dun tayo sa solar. Kung anong meron, I think some agencies are providing solar pumps. Like, I think DA is giving that, no? They're investing on that. Ilang billion? Kagabi, narinig ko rin eh. 45 billion? Don't quote me. Ayan, but meron. So, those can be utilized. Yun yung sa mga plus. Isa pang plus, kalmado ang dagat. So, ibig sabihin, madaling, parang ang sabi nila, maraming isda. So, panalo ang fisher folks natin.
2: Mataas ang yung turismo.
1: Yung hirap, yung caged farms, yung fish farms. Ayan. Lugi lang yun kasi ang hirap pumasok ng tubig, less water, ganyan. So, higher concentrations, maybe mababa yung DO. Temperature and dissolved oxygen are directly proportional. So, indirect, higher temperature, lower DO, parang ganun. Mas hirap huminga ang isda kapag mainit. Ayan. Pero maraming naha-harvest sa dagat. So, yun. May mga wins
0: challenged
1: din naman.
0: Ang mga farmers, pero panalo ang mga fisher folks.
1: Yes. Ganon. Oh, minsan lang nananal.
2: Oh, Doc Pat, dahil mainit, kalmadong dagat, maraming turista darating sa beaches natin.
1: Pwede. Wala naman tayong painom sa kanila.
0: Mahal naman ang fuel surcharge.
2: But I've been to a beach resort sa Palawan, Doc Pat, yung they have a desalination plant of sort. They convert salt water to drinking. Pero may siya, automotive.
1: Some private companies have invested on that. I know a system na pwede sa island communities, around 30 million pesos. It's very doable and very affordable for the local government to invest. Some of the local governments have already invested on these.
2: Galing.
0: Doc Pat, before ko lang ibigay yung aking final question, may feedback tayo dito from Dang Innocencio. Thank God for having Dr. Pat. Very informative and translated ang very technical info para mas maunawaan ang El Nino. Ayan, thank you po. At na ipaliwanag ninyo clearly. And eto naman po ang tanong ko, Doc Pat, ano dapat yung parang maging posture or attitude ng ating mga kababayan tungkol nga dito sa super El Nino? Kasi 'di ba, ayaw din naman natin na magpanic kasi yun nang ang nangyari, kaya yung iba parang nagpanic buying na po ng mga plastic storage, 'di ba, ng mga balde. Pero paano yung dapat na tamang pananaw po natin para naman calibrated po yung ating approach, but at the same time hindi din naman tayo complacent. Alam nga, sabi niyo nga kanina, ma'am, easy lang.
1: Ayun. So, don't panic. Kasi feeling ko, yung pag nagpanic tayo, ang apektado is yung bulsa natin eventually. Ayun, tataas kasi ang mga presyo, syempre, ng mga bilihin kapag nagkakaubusan na. And then also, steady lang. Kasi, kunyari, bigla kang naghanap ng water source, bigla kang nagpump doon kasi feeling mo, hindi, akin to, ganyan. May maaagawan kayo ng tubig. So, for the, let's say for the commercial and for the businesses, may mga permits yan eh, na hinihingi sa NWRB. So, pag doon sa kanila, they have to stay within the permitted volumes. Ayun. However, tayo, mga mamamayan, kanya-kanyang deep well sa likod. Ngayon, bigla ka nagkaroon ng booster pump. Ang lakas ng pump mo. Tapos, ang dami pa. Hala, isustore ko to, isustore ko to. Ayun. Mauubusan naman yung mga kapitbahay natin. Maapektuhan ang ating water table. Unfortunately for us, dito sa Pilipinas, ang ating main water source is not the river system, but groundwater. So, yung sa groundwater, dikit-dikit kasi yung source na yan, usually ha, yung aquifers natin are interconnected. Maigi pa nga sa ilog, alam mong andyan siya o wala siya. Nasa tabi siya ng bahay mo o wala siya. Sa underground, mas mahirap siyang makita. There are technologies for looking for that. Ayan. Pero minsan, kanya-kanyang butas ng wells, kung saan-saan, kasi natatakot tayo na, hala, kailangan may balon ako. Mag-iinvest ako ngayon, magbubutas ako ngayon. Kailangan po natin ng permit. And pinakamahirap ho na regulation ng government natin yung pag-secure ng permit for the household level wells. Yan. So wag po masyadong ganun, wag masyadong magpanic at saka be wary po that we are all sharing these resources, yung water resources natin. So steady lang, wag masyadong excited. Yan. But don't be complacent also. So be very cautious.
2: Parang
1: because drought is a very treacherous thing.
2: Parang yan. Napakaganda ng payo nyo na of course we do something about it, but remember marami tayo, sana all, parang gano'n yun na
1: yes.
2: Lahat may tubig, lahat buhay, hindi lang ngayon dahil sa gusto mong mabuhay na matay naman yung iba.
0: Tama. At yung
1: baka masyado po kasing excited yung iba, maubusan yung kapitbahay, kawawa naman.
0: Kapwa tao, pairalin pa rin, 'di ba? Sa gitna ng ganitong weather phenomenon. Doc Pat,
2: yes.
0: Maraming salamat. Dami naming learnings.
2: Yes, ang dami.
0: Saludo po sa mga ginagawa niyo diyan sa UP Los Baños.
2: Salamat at hindi ho kayo nagtipid sa sagot.
1: Mari, chismosa po eh.
0: Next time ulit, Doc Pat. God bless you.
2: Thank you, Patricia.
1: God bless. Thank you very much for the invite.
2: Okay.
0: Si Doctora Patricia Ann Sanchez mula sa School of Environmental Science and Management at siya ring tagapanguna ng Interdisciplinary Studies Center for Water dyan po sa University of the Philippines, Los Baños.
2: Ganda-ganda, Sister Heidi. Alam mo, sinasabi niya, ang hope natin, we're actually okay, we have the resources, we have the programs, pero ang sinasabi niya, let us not be fragmented, it should be properly coordinated, at saka, yung di
0: collective
2: ka magpanic.
0: Approach.
2: Yes,
0: ka,
2: correct,
0: ano?
2: Correct. Oo.
0: Collective, tapos may pagmamalasakit ka sa kapwa. Diba? Huwag kang maging makasarili. Diba? Oo, sabi mo nga, ikaw nga buhay, yung kapitbahay mo naman patay. Diba? Kasi sinolo mo.
2: Sana all.
0: Let's pray na, Pastor
2: Let's
0: John.
2: Let's pray. Panginoon, maraming salamat. We remember sa panahon ng El Nino, your servant, Joseph, the governor of Egypt. There was famine, O God, pero binigyan niyo siya ng talino para buhayin ang mundo, that there was a preparation for the crisis. They stored the grain, so people, though despite the drought, will have food to eat. Bigyan niyo ng Solomonic o Joseph's wisdom ang aming mga leaders, maging ang mga tahanan na kami sa pagtitiwala sa inyo, maging maagap o Diyos and be good stewards of our resources. That is, as we go through El Nino, we will not only survive, but we will stay healthy and happy per family and as a nation. In Jesus' name we pray. Amen.
0: And amen. Ang ganda ng prayer, Pastor John. At yung reminder nga na we have to do our part. Amen, dito nga baby. Sa drought na ito or tagtuyot na ito. At we have been warned, di ba? Andiyan na ang mga impormasyon, yung mga babala, yung mga worst case scenarios. Ngayon, yung nasa control natin, paano ang magiging tugon natin kaagapay? Yun ang nasa ating mga kamay. So, simulan po natin sa intentional na pagtitipid. Correct. Sa atin pong mga resources, tubig man yan o kuryente. At sabay-sabay po natin itong gawin. Pag pinagsama-sama yan, may malaki po yung epekto at benepisyo para po sa atin. Thank you sa ating mga ka-team positive. Reggie Boy sa control. Salamat din kay Ara. Thank you din kay Desa, kay Phil, kay Shaira, kay Shekina, kay Angge. Sa ating engineering at Bukhawe Tech People. Salamat din sa bawat isa na nag-ambag ng kanilang tubig tipid tips. I-review na lang po ninyo yung ating chat box dahil hindi na namin nabasang lahat ni Pastor John. Susunod na po ang serbisyong OFW. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor John Castillo po ng Mulat Movement of Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Nagpapaalalang
0: Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anak, kapamilya at sino mang nakakakilala kay Shelsie Mae Silverio na ipinanganak noong December 5, 2014 sa Pozo Rubio Community Hospital. Ipinagkatiwala ng kanyang ina na si Joanne Sabiano Silverio ang pangangalaga sa bata kay Ginang Alma Lumibaw. Matapos pumanaw ang kanyang ina, ipinagkatiwala naman ni Ginang Lumibaw ang bata sa mag-asawang Alexander Fajardo at Agnes Fajardo. Ang sino mang nakakakilala sa bata o may impormasyon tungkol sa kanyang mga kaanak ay maaaring makipag-ugnayan sa CSWDO Dagupan City. Hanapin si Dr. Jairo C. Chia, Social Welfare Officer 1 o tumawag sa numerong 0966-266-8988.
2: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines Facebook page at febc.ph.

0: para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na. Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
1: Alam mo ba na sa China, unang binalak ng mga FEBC founders na magtayo ng himpila ng radyo? Ito ay sa kadahilanang itong tahanan ng halos 1 bilyong katao noong mga huling bahagi pa lamang ng dekada 40. Ibig sabihin, sadyang napakalaki ng pangangailangang espiritual sa lugar na ito. Ngunit, may ibang plano ang Diyos. Isinara niya ang lahat ng pintuan ng pagkakataon para sa FEBC. Hindi pinagkalooban ng pahintulot ang ating mga founders na magtayo ng himpilan doon.
2: Naku, friend!
3: O, bakit?
2: Tumatagas ang tubig dito sa CR.
3: Huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh.
2: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Saka, friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka.
3: Ito naman, oh. Lahat napapansin.
2: Eh, siyempre naman. Sayang ang bawat patak ng tubig.
3: Oo, siya. Tama ka. O, halika na nga.
2: Talaga ako.
3: I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
2: Ay, tara.
4: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: La la la la la la la la la.
6: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
7: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
6: Ganun?
7: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
8: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
9: Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
10: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
9: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
10: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
9: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
10: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
9: Ano ngayon sa'yo?
10: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
9: Tutulungan mo ako? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
10: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
0: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng how are you, Zig? Ang kanyang sagot, better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Hindi ba mas masarap yon kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas.

0: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ako po si Pastor Manny Abendan ng South Korea. Saludo po ako sa mga OFWs. God bless you.
3: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW.
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
0: Serbisyong OFW.
5: Isang mapagpalang araw ng Wednesday, kaagapay, good morning, good afternoon, at good evening sa iyo na nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europa, at iba pang bahagi ng Asia. Well, magandang araw po. Medyo late ang ating pasok ngayong araw ng Wednesday. Ano po? At magandang araw. Ano po ang inyong ginagawa ngayon? Samahan niyo po ako sa programang ito. Ngayon po ay September 7, 2026. Araw ng Miyerkules. At siyempre pag-araw ng Miyerkules, makakasama natin ang ilang mga guests, hindi naman kaya discussion. At tayo rin ay bumibiyahe sa iba't ibang bansa para makakumustahin ang mga kababayang namamayagpag sa iba't ibang bahagi ng Asia. At ano man ang pagsubok at mga sekreto at tagumpay, dito lamang po, hindi lamang limitado siyempre sa mga OFW, pati na rin ang ating mga migrants o Pilipinos abroad. Ito po si Pastor Joe Biasong. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa makabuluhang payo at siyempre ang interview na ating gagawin sa araw na ito. Tunay nga na mag-abroad ay di biro, kaya hindi natin ito isinasang tabi, lalo na ang preparasyon. Kaya ngayong araw na ito, samahan niyo po ako dito lamang po sa malayong Malaya.

0: expensive learning.
1: Malayo, malaya. Kwento ng tagumpay at pakikibaka sa labas ng bansa. Malayo, malaya.
2: Okay, yan po ang ating episode para sa araw ng Wednesday. Siyempre, sa ating pagpapatuloy dito sa 702 DCS Radio TV, Agapay ng Sambayanan, ay narito po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong, upang makapanayam ang isa nating kababayan na talaga namang kinararangal, lalong-lalo na ng Calabar Zone. Welcome na natin ngayon. Alam ko, nakikita nyo na siya ngayon. Ano? Si Pastor Johnson Lagos. Magandang araw, Pastor Johnson.
3: A blessed morning po, Pastor Joe, sa lahat po ng mga nakikinig. Been a privilege and pleasure po na maging part ng Salvation OFW.
2: Paumanhin, Pastor Johnson, ha, talagang may mga technical glitches lang ako dito at saka yung internet doon sa laptop medyo ang hirap. Pero anyway, hindi man kita nakikita, eh, lagi naman tayong nagkikita ano, at lagi naman tayong nagkakausap. Kasama mo ba dyan ang iyong may bahay, Sir Perla?
3: Naka-zoom sa kabila.
2: Okay. Anyway, maraming salamat. By the way, mga kababayan, ang ating kasama ngayon ay isang seaman, ay isang seafarer mula sa Cavite na nagbigay ng karangalan no, sa Calabar Zone matapos makakuha ng ikatlong pwesto sa taunang Likha Marino Business Plan Competition 2026. Medyo may binago lang na pangalan kasi ito yung nasubaybayan ko, Pastor Johnson. Ano? Itong hindi, iba nga lang, Likha Marino ang bago ngayon.

0: pero ito ay Seafarers Business Plan Competition before. Binago lang yung title. Pero taon-taon, nakakasama ako dyan, nag-o-observe ako dyan sa competition na ito. Mga kababayan, kinilala po ng Department of Migrant Workers ang ating guest ngayon ng office ng DMW Region 4A Calabar Zone, si Pastor Joseph J. Johnson Lagos, na kabilang sa 15 finalist, mga kababayan, para mag-top 3 ka. Buong region po ito, buong Pilipinas po ito, lahat ng regions. 15 pong regional finalist mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isinagawa po ito, kung matatandaan niyo po, na popost naman po yan ng DMW, sinagawa po itong national awarding ceremony ng DMW diyan po mismo sa Makati, ano, sa Susan Opley Building. Kung saan itinampok ang mga makabagong business ideas. So, pinag-uusapan dito yung mga idea, business ideas na gagawin ng isang seaman kapag siya ay nag-for good na. Matapos po ang 29 na taon ng paglalayag, napakatagal din at naglingkod bilang isang seafarer, ay nagpasya siya si Pastor Johnson na tahakin ang bagong direksyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng laundry business. Kabilang ang sariling brand ng laundry soap at detergent. Malaki ang naging ambag ng kanyang mentor na si Paul Bernard Santiago. Ito po yung mga umaalalay sa kanila, Senior Labor and Employment Officer ng DMW4. Sa paghuhubog at paghahanda ng kanyang business plan. Patunay ang tagumpay ni Pastor Johnson Lagos matapos ang mahabang paglalayag sa garagatan, maaari ding maglayag ang mga seafarers tungo sa tagumpay sa mundo ng negosyo at ngayon ay nagpapastor na. Huwag na nating patagalin, andyan na si Pastor Johnson. Kumusta, Pastor Johnson? Ano ang feeling mo ngayon? Anong pakiramdam ng isang nagwagi dito sa kompetisyon na ginawa ng DMW, lalo na particular sa Region 4, pero naglaban-laban diyan mga buong rehiyon, buong Pilipinas. Anong feeling ni Pastor John Lagos ngayon?
1: Ay, sobrang grateful po. Una sa Panginoon, dahil hindi ko inaasahan po yung gano'n na tayo po ay, yung palang pong regional, tayo po ay mapili po ay nirepresent ko po yung Region 4A Calabar Zone. Ay talagang hindi po ako makapaniwala po at naging part po tayo ng Likhang Marino 26. National ay napaka malaking blessing po mula sa Panginoon yung naranasan po natin po.
0: Okay, maraming salamat, Pastor Johnson. At mamaya, tatalakay natin ilang detalye dyan. Pero ngayon, kumusta ka na? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon matapos ang iyong journey bilang isang OFW?
1: May mga guesting ding pong nangyari po. Ito na po yung pangatlo. Kasi nga, sabi po nila na talagang expect po namin yung mag-guest talaga sa iba't ibang station at saka... Yung business po na proposal po natin ay ongoing po yung pwesto, yung lahat po ng gagawin po. Kaya excited na po yung Region 4A doon sa opening po ng business po.
0: Okay. So, after 29 years, tama ba Pastor Johnson? No, 19
1: opo,
0: years?
1: Opo.
0: 19 ba? 29?
1: 29 years po.
0: 29 years. Nako, hindi madali Pastor Johnson. Ang 29 years pabalik-balik sa dagat, napakadami ng mga experiences sa iba-ibang mga bansa. Particularly, anong as seafarer, anong position mo sa barko, Pastor Johnson?
1: Ako po ay sa dining room po as waiter po.
0: Waiter sa dining room, ayan. May ano yan, ha? Mayroong, laundry. Hindi restaurant. Na-curious lang bigla ako, no? Anyway, kahit hindi mo nasagutin, Pastor Johnson. Okay, ngayon, bilang isang former OFW, maaari bang ikwento mo ang yung naging journey bago ka bumalik ng bansa, saan ka nagtrabaho, ano mga trabaho mo at gaano, syempre yung tagal, 29 years. Pero yung ba kami bigyan ng background, paano ka nagsimula hanggang nag-desisyon ka mag-for good?
1: Siguro na rin po dahil po sa yung buhay na rin po, yung hirap, no, kasi nga ako po ay panganay sa anim na magkakapatid, yung tatay ko po ay jeepney driver, nanay ko naman po ay naglalabada lang. Kaya nga po yung tanong niyo po kanina, bakit laundry shop? Kasi yun po yung ano eh. Kaya po kasi ako naging marino kasi yung nanay ko naglabada noon sa Pasay at seaman po yung kanyang ano na labahan. Eh oras na po ngayon nag-a-apply po ako ng trabaho. Kaya yun nga po, yun yung una ko pong trabaho sa barko ay baker, tapos naging pizza cook, tapos nakita ko po noon na I want to improve further more my career. Kaya ako po ay nag-switch sa dining room. Naging supervisor din po tayo doon po.
0: So, itong pagtrabaho mo sa labas ng bansa as seafarer, mayroon ka pa bang mga naging experience sa ibang mga bansa o talaga yung 29 talagang barko lang talaga? Barko ang iyong naging desisyon na maging seafarer. Hindi ka nagtrabaho sa ibang mga bansa? I mean, as of...
1: Hindi po. Dito lang talaga, po talaga sa barko po.
0: Talagang straight 29 years.
1: Mm-hmm. Pero wow. Bago po yun, nagtrabaho po tayo sa Mr. Donut as baker.
0: Yun ang gamitin natin po. Yun ang tinutukoy ko. So dito yan, local, ano, Pastor Johnson?
1: Opo, opo. Opo.
0: Gano'ng katagal ka nagtrabaho dyan sa isang, yung binabanggit mo?
1: Nasa 6 years din po.
0: 6 years. Ito ay bago ka mag-abroad, ano?
1: Opo.
0: So, na-mention mo kanina, labandera ang nanay mo at seaman ang pinagtrabahoan niya. Ano nagtulak sa iyo para magtrabaho abroad? Of course, yung given ay yung kahirapan. Pero ano pinakamalaking talagang naging parang nagtulak sa iyo na magtrabaho?
1: Ang malaking nagtulak din po sa akin is yung makapag-support po ako financially sa church. Dahil mga bata pa lang po ako, kami noon, mga siguro sa 80s, nakikita ko na rin po talagang kailangan ng financial po sa church. Kaya yun po yung hiniling ko sa Panginoon. No? Ang gusto ko po noon, maging piloto o seaman. Kaya lang, siyempre, hindi po kaya yung suportahan yung piloto. Yung seaman po, pinagpaaral po sa akin yung Norwegian Missionary Alliance.
0: So kaya ka nakapag-seaman, ay may mga tumulong ano ng mga taong naging bahagi ng journey. Anong pinakamalaking sacrifice ng isang seaman, brother Pastor Johnson, at mga hamon na pinagdaanan mo bilang OFW doon sa mismong barko at sa iba't ibang bansa, siyempre iba-ibang bansa ang napupuntahan. Anong pinakamabigat na hamon o sacrifice na may tuturing?
1: Isa po sa mabigat po nung ako po ay mag-asawa na. So, ang hirap po kasi malayo ka sa pamilya mo. Pangalawa po yung ano eh, yung iba't ibang nationality ang kasama mo, lalo na kung ang kasama mo sa kabina ibang lahi, ay napakahirap po talaga, napaka laking adjustment. Iba po ang kultura nila. Kaya yun po yung isa sa pinaka dalawang top 2 na mahirap at yung mga amo po.
0: Yung pamilya, ang by the way, mga kapatid, itong si Pastor Johnson ay may bahay na napakasugid na taga-subaybay ng serbisyong OFW at ng 702DJ, Esther Perla Lagos, ay lagi nagko-comment, tumatawag at engaged kumbaga sa ating mga problema ng OFW at sa ngayon ay nagpapastor kayo, tama, Pastor Johnson, dyan sa...
1: Opo.
0: Tama ba? Muntinlupa? Alabang?
1: Opo, sa Muntinlupa po, sa God's Glory Church.
0: Okay.
1: Ay, may Pastor Emil Dolyeton po.
0: Ayan, so maring nanonood ang mga kapatira natin dyan. Magandang araw po. Narito ang inyong pastor, si Pastor Johnson, na isang... former seaman and now ay naglilingkod sa Panginoon at nagninegosyo at the same time. Ngayong nakabalik ka na at nagsisimula ng panibagong chapter, paano mo ginamit ang mga natutunan mo, experience mo bilang isang OFW at sa iyong buhay at negosyo?
1: Ginamit ko po yung lahat pong yun ay para mas ma-challenge po ako na makapagsimula pong muli dahil ako po ngayon ay nag-retire na as a seafarer. At doon ko po nakita na yung mga experience po na naranasan natin for the past 29 years ay magagamit po natin dito sa ginagawa po natin ngayon po.
0: Okay, so siyempre, Pastor Johnson, napakalagang makuha natin na lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay pagpe-prepare ng Panginoon sa atin sa mga future natin, sa magandang kinabukasan natin. At ngayon nga na ikaw ay nasa bagong chapter ng iyong buhay bilang isang OFW, pag-usapan naman natin ngayon, Pastor Johnson, yung pagkapanalo mo. Ano ang naging daan para makasali ka sa likhang Marino Business Plan Competition? At ano ang naging inspiration mo sa business idea na to?
1: Ito po ay naging part po ako nito kasi po nung nag-apply po ako ng reintegration o yung pagbabalik no dito sa ating bansa. At mag-apply din po nung yung disability po sa DMW. At pagdating ko po doon, sabi nga po nung mga director po doon, sabi niya, Johnson, pwede kang sumali sa likhang Marino. Tapos in-explain po nila sa akin. Tapos doon ko na po ginawa yung presentation po nung laundry shop. Dahil yun po yung gusto ko na rin po na maging negosyo po at yun po ang nangyari po.
0: Mm-hmm. Kasi alam ko yung Region 4A, nandyan yung DMW director, no? Yung si Regional Director April, Attorney Apo, April. Abari ko nakikinig sa kanya, friend natin yan, Director April ng Region 4A DMW at napakabait, napaka-jolly yung director na yan. Napaka-jolly. At ma-inspire ka talaga pag nakakausap mo yan na kasama namin nung nakaraan dito sa DMW main office. At minsan nga, papasyal kami dyan kasi sabi niya, Pastor, baka pwede mo kaming pasyalan dahil I was invited to opening i-open ng prayer yung event nung dyan sa DMW itong last month lang. Kaya sabi niya, Pastor, pasyal naman kayo sa amin para kailangan din namin ng mga partner kagaya nyo. Ayan. Kaya one of this day, papasyal tayo dyan sa Region 4A, Director April. Alam ko, may regional competition muna yan sa Region 4. Ilan kayong naglaban-laban, Pastor Johnson?
1: Sabi po, ang pagkakaalam ko po is mahigit 30 po yung mga nagpasa. Tapos in-screen po nila yung mga business plan po namin. Pumili po sila I think na mga 12. Tapos saka po kami in-interview by Zoom po.
0: Okay, so 30. Sa regional level pa lang yan, ha? Region 4, 30. Pero nag-shortlist sila ng 12. Nag-video. Okay. Out of that 12, ay meron pa bang shortlist na tatlo? Wala na po. So yung 12, naging isa na lang ang magre-represent. Mm-hmm. Kumbaga sa level ng Region 4, ikaw na ang nag-champion sa kanila.
1: Opo.
0: Oho. Ay doon pa lang sa Region 4, Pastor Johnson, sabi nga nila yun na yun.
1: Opo.
0: Ikaw na ang champion sa region sa Region 4 A lalong-lalo niya. Ngayon, after na mapili ka, automatic magre-represent ka sa national sa itong Likhang Marino business competition. Naalala ko lang diyan, Pastor Johnson, nung ako ay nakapunta diyan siguro mga pangatlong business competition ay nasa 500,000 ang first 300 yung second at 200 yung third. Wako kung nagbago yan ngayon, pero dapat nga dagdagan nila yan para mas malaki ang pagkakataon na malaki talaga maitulong. Anyway, yung business idea mo ay sabi mo kanina na inspired ka dahil nanay mo labandera at yun ang ginawa mo naman na may tagalaba ka na, hindi na nanay mo kundi yung mismong laundry ninyo. Tama ba?
1: Opo, opo, opo.
0: So, na ang mother mo ba sa kasalukuyan ay buhay pa?
1: Nasa Panginoon na po siya. Hindi po niya nakita.
0: Siguro kung buhay pa ang mother mo. Anong pangalan ng mother mo, Pastor Johnson?
1: Josita po.
0: Josita?
1: Opo, Lagos.
0: Lagos, Sita Lagos. Naku, kung nakikita sana ng nanay mo ngayon, napakaligayan niya, Pastor Johnson, sa araw na ito. Okay, so anong nararamdaman mo nung malaman mong kabilang ka sa mga nagwagi at nakakuha ka pa ng third place? Eh, doon pa nga lang sa 4A first ka na eh. Makarating ka pa doon sa national. Ilan ang naglaban-laban, Pastor Johnson, sa national?
1: Kung hindi po nagkakamali, nasa 16 po kami po eh, na laban po.
0: Okay, 16 representing 16 region ng Pilipinas. Ayan. Mga kababayan, ang kasama po natin ngayon si Pastor Johnson, ang third placer ng national competition ng DMW, itong tinatawag na competition para sa Likhang Marino Business Plan 2026. At taon-taon po 'yan, mga kababayan, kaya kung kayo, para maka-inspire din tayo, Pastor Johnson, sa mga ibang mga seafarer, taon-taon po yan. Merong competition, baka sa susunod na taon, sila naman. Sa iyong pagkapanalo, sa likod ng iyong pagkapanalo, sino ang taong tumulong at sumuporta sa iyo? At gano'ng kahalaga ang kanilang naging role sa iyong journey?
1: Uno po ang tumulong sa akin ay sila Regional Director Attorney April Casabuena. Tapos yung mentor po na kasakasama ko for 7 days sa hotel sa competition po, si Sir Paul Santiago. Sila po yung mga nag-mentor po sa akin.
0: Okay, si Paul Santiago ng Region 4A yan.
1: Opo.
0: Okay. Siyempre may mga nakasama ka rin, mga official dyan sa DMW at nakakapagbigay ng inspiration sa iyo. Maliban sa government, meron bang mga inspiration na support mula sa iba-ibang mga individual na napakalaki ng inspiration para magkaroon ka ng ganung kumpiyansa na manalo? Meron ka pang pwedeng banggitin?
1: Opo, yung mga kasama ko po sa church, si yung aming senior pastor, Pastor Emer Dulyaton, pastoral staff, mga leader and worker po sa church, sila po yung excited po talaga dahil nagulat din po sila na hindi ko po kasi nasabi na sumali ako dito at nagulat sila nung makita nila yung post ng Region 4A Calabarzon. Ako po yung regional winner po. Kaya sila po, at saka yung mga kasama ko po sa DTD community, Mentor Edwin, Mentor Shane, Mentor Gelly, at Mentor Jerry po. Sila po yung nag-support po sa akin po.
0: Ayan, of course, syempre, ang inyong may bahay, Sister Perlan, na lagi kang sinasama, palagay ko.
1: Lalo po. Siya po yung number one po din na nag-support. Papalakas ang loob.
0: Sa mga taong nakapag-inspire, nakapagbigay ng empowerment, encouragement sa ating champion, third placer sa national competition. Kaya yung napakahalaga talaga yung mga encouragement sa atin, Pastor Johnson, no? Kahit tayo pastor, ay meron pa rin tayong mga taong bumabalikat sa atin, nag-alalay sa atin, nag-encourage, ay malaking bagay na narinig natin ang kanilang mga encouragement. Ayan. So bilang dating OFW na ngayon ay nakikibahagi na sa entrepreneurship, ano ang pinakamahalagang lesson? Palagay ko, ito na yung panghuling mga pag-uusapan natin. Anong mga Kasi alam ko maraming mga seaman ngayon na mas matagal na rin, Pastor Johnson, mas matagal pa sa iyo, 'di ba? Na nandun sa barko at ngayon ay nakakapag-isip-isip na rin na mag-for good. Dahil sabi ko nga, yung joke baga, Pastor Johnson, na pag tinanong hanggang kailan ka mag-abroad as seafarer, ang sagot hanggang may dagat, Pastor Johnson. Hindi matutuyo ang dagat. Kaya mauna katiyak na tumanda at hindi na qualified na mag-seaman, siguro habang nakikinig ngayon ang ating mga kababayan sa radio, YouTube, at iba pang platform, FB page natin, FB Live, sa mga mag-abroad na seafarer, yung buhay mo na from seafarer naging entrepreneur, anong pinakamahalagang lesson na gusto mong ibahagi ngayon, Pastor Johnson, sa ating kapwang OFW na naghahanda sa kanilang pag-uwi?
1: Siguro po ang lesson na ang mai-suggest ko po sa ating mga kasamang mga seafarer po ay una po ay huwag makakalimot sa Panginoon, laging magtiwala sa Diyos, dahil lahat naman ng luha, pagod ay hindi mawawala ng kabuluhan. At pangalawa po doon, yung family, isipin po natin yung ating family na talagang mahirap po talaga yung napakamalayo sa pamilya, lalo na po kung may mga anak. So ang lesson po iiwan ko po doon ay habang maaga pa ay talagang pag-ipunan at may time frame para makapag-negosyo. Kasi ngayon ko po nakita hindi naman talaga kailangan unang-unang financially sa pagninegosyo o kapital. Kailangan po talaga yung mindsetting, yung karunungan, may magme-mentor sa iyo para masimulan po yung negosyo. Yun po ang nakikita ko ngayon, kasi nga yung business po na bubuksan ko po ay yung napanalunan ko, napakalaking bagay na po, pero kailangan ko pang mag-provide. Pero yung lahat po ng natutunan namin dito sa National Bootcamp ay talagang napakalaking bahagi po, at ang isang lesson din po na gusto kong iwan sa ating mga sipere is marami pong programa ang gobyerno na ginagawa para sa ating pong mga sipere para makapagsimulang muli, lalo na po itong National Reintegration for OFW.
0: Okay, marami salamat, Pastor Johnson. Palagay ko nakarating yan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagpaplano ng mag-for good. Maganda yung binahagi mo kanina, sinabi mo kanina, na hindi lang puhunan ang dapat pinaghahandaan, sapagkat marami tayong mga OFW, yan ang reason kaya hindi nakakapagsimula, kasi ang laging sinasabi, wala kaming puhunan. Pero yan ay kumikita, Pastor Johnson.
1: Opo.
0: Yan ay buwan-buwan. Pareho lang palagay ko, mas may mga malalaki pa ang sweldo sa'yo na mga seaman, at mayroon pang mga kapitan nga ng barko, di ba, Pastor Johnson? Pero pag-uwi, zero pa din. So anong problema? So tama yung sagot mo kanin, tama yung sinabi mo, na ang mindsetting ang isa talaga sa mga pinakaunang puhunan mo sa pagsisimula ng iyong bagong journey as pag-uwi mo ng Pilipinas sa iyong pag-for good. So yung time frame at saka yung tinatawag na reintegration component, na yung bagang pinaghahandaan mo na ang iyong pag-uwi kahit nandoon ka pa sa labas ng bansa.
1: Opo.
0: Yung pinaghahandaan mo na, no? Hindi yung saka ka lang pag-uwi, saka ka lang mag-iisip na ano kayang negosyo ang aking bubuksan, o di naman kaya ano kayang gagawin ko. Yun ang medyo malungkot, Pastor Johnson, na pag-uwi ay, ulitin ko, pasensya na po kayo kung sabihin ko po ito sa ating mga seafarer, na sa gobyerno pa din ayaasa yung kanilang panimula. Okay naman kung may maitutulong, Pastor Johnson, ang gobyerno, walang problema doon. Lalo na, limbawa, itong competition, Pastor Johnson, kung 30 na ang ang Region 4A, ito eh, tinitingnan ko lang yung kabuuan. At sabi mo ng 30 sa loob ng 30 din sa bawat region, eh 16, eh 300 na yun, Pastor Johnson. Eh. Mahigit pa, okay. Nasa 350 to 4, less than 400, kung tama yung aking sense na, mahina po tayo sa math. Eh. So, kung nasabi mo lang 300, imagine mo, Pastor Johnson, 300 kayong naghihingi ng tulong para makapagsimula ng negosyo. Napakadami nun. Hindi pa kasama, Pastor Johnson, yung mga hindi pumasok doon sa hindi nag-qualify. Doon sa mga nagnanais maging kasama doon sa competition. Tama ba?
1: Opo.
0: So the lesson is this. Mga kapatid, better to start save na while nasa abroad ka pa, you have the capacity to save dahil may pera, kaysa dito na lang iaasa o hihingi ng tulong, mas mahirap. Anong masasabi mo doon, Pastor Johnson?
1: Opo. Tama po yun na talagang hindi mo pwedeng ituro ang kung sino-sino, asawa mo, gobyerno, ang ano pa rin ang accountability pa rin kami mga seaman po. No, yun po rin po nakikita ko po. Opo.
0: Oh, kasi yun kaya minsan ito yung nasabi ko lang sapagkat kuminsan kaya tayo masama ang loob sa pamahalaan doon natin sometimes binubunton ang ating mga lapses sa part natin lalo na sa pag-ipon dahil hindi natin nagawa, naghahanap tayo ng tulong. Walang masamang humingi ng tulong. Pero ang problema nga mga kapatid sa Panginoon ay yung tutulungan ng gobyerno, napakadami. Napakadami. Eh, kung mabigyan ka man, napakaliit na porsyento, Pastor Johnson. Kung mabigyan ka man, eh, hindi pa sure kung mabibigyan ka, kung magkwa-qualify ka. I think yan yung aking gustong sabihin na nasa loob ng puso ng inyong lingkod, Pastor John, na mga OFW, seaman man o land-based, na ang inyong paghahanda ng pag-uwi ay nangyayari habang kayo ay nasa ibang bansa pa, naghahanda na kayo ng pag-uwi. Mayroon lang taon na ang tawag dyan ay exit plan. Meron tayong exit plan kung kailan alis at kailan babalik. Plinano dapat ang ating pag-uwi. Kaya mga kababayan, maraming salamat po nawa ay itong interview na ito. Siguro ang panghuling mensahe siguro na ating itatanong kay Pastor hingin kay Pastor Johnson sa lahat ng yung pinagdaanan mula sa pagiging OFW hanggang sa pagkapanalo. Siyempre ang mga pangarap, ano pa ang mga nasa isip at gusto pang gawin bilang isang former OFW at mayroong sariling negosyo ngayon, bagong karera pagkatapos ng iyong journey, ano pa kung makapagbigay ka ng isa o hanggang dalawa pang babaunin ng ating mga kababayang nakikinig, lalo na yung mga nasa ibang bansa at maging nasa Pilipinas na paalis pa lang.
1: Siguro po ang isa rin pong idadagdag ko po doon ay yung huwag matakot po doon sa magsimula ng panibagong journey sa pagninegosyo, lalo na po yung mga seaman po. At yun po yung idadagdag ko rin po, huwag matakot. At kailangan lang talaga simulan po. Pangalawa po, pang sumunod po ay, ang masasabi ko lang din po ay, maghanap talaga po ng mga magme-mentor na makakausap. Kasi most of the time kasi kapag umuwi kami, ang mga kausap namin, yung mga kasama rin mga seaman na pare-pares namin mga problema na kung paano magsisimula. Pero siguro kung kakausapin siguro namin talaga mga business-minded, yung may mga negosyo na. No? Kaya sa National Bootcamp, ang laking bagay po kasi doon po na-tour po kami doon sa DTI, sa BIR, sa SEC. Doon po namin nakita na iba talaga kapag negosyante.
0: Kasi siyempre, iba ang naghahanap buhay kaysa nagninegosyo. Di ba? Magkaibang journey yan. So, yung dalawang iniwan mo, palagay ko, napakalangin tulong. Una, huwag matakot. dumadating ho kasi yan mga kababayan at maging Pastor Johnson, di ba, yung takot na kaya hindi umuwi, kaya nagtatagal ng todo dahil natatakot na pag-uwi ng Pilipinas walang hanap buhay. Tama?
1: Mm-hmm. Opo, opo.
0: At hindi na sila makabalik dun sa kanilang hanap buhay na iniwan, kung meron mang iniwan. At saka, syempre, Pastor Johnson, yung edad, di ba, okay. Sa atin, eh, napaka hirap sa Pilipinas na pag may edad ka na, ang hirap na ma-employ. Number two, yung mga nakakasama, yung nag, ito intentional, Pastor Johnson, na dapat paghanap sila ng talagang maggagabay sa kanila o susubaybayang tao at maipaalam mo ang iyong intention na gusto mong matuto sa kanyang ginagawa. Napakalaking ano nun. Yung bagang matanggap mo na hindi mo kaya ito dahil maaari ang strength mo ay pag-abroad, pero itong taong iyong gustong makausap at gustong mag-mentor, ang kanya namang expertise ay tungkol sa pagdinegosyo. So you're saying na huwag matakot at makipag-usap sa mga tao, makapagbibigay ng gabay sa atin, sa ating papasuking hanap buhay. Nako, Pastor Johnson, maraming salamat. Ha? Maraming salamat sa iyong buhay. Alam ko may mga interview ka pa sa iba't ibang mga radio stations, TV stations, at kayo ay para maipagmalaki ng ating bansa at magbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga seaman at para magpatuloy sa kanilang pagtatrabaho at the same time dumating ang time na sila ay magninegosyo na. So with that, Pastor Johnson, nais ko munang ipanalangin ka at ipanalangin ka ng ating mga kababayan na lalong i-bless ng Panginoon. One of this day, Pastor Johnson, ay pag nag-grand opening ng iyong negosyo, ay kung may imbitahan mo ang iyong lingkod, ay pribilehiyong mapuntahan at makover yung bubuksan yung negosyo. Saan ba located yung iyong bubuksan?
1: At tinitingnan po dito po, either po dito sa General Trias, Cavite po, or San Pedro, Laguna po.
0: Okay, sige. Gentry o San Pedro, Laguna.
1: Opo,
0: saan man yan, ay palagay ko, ay pupuntahan yan ng DMW at makamit pa natin dyan si Director April. Okay. So manalangin muna ako, Pastor Johnson, sa iyo at pagpalain ka ng Panginoon. Lord, salamat sa inspirasyon na nakita namin sa buhay ni Pastor Johnson, former seafarer and now a businessman, entrepreneur. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang venture na ito sa kanyang negosyo ng laundry. Dalangin po namin na masimulan at pagkasimula ay kung kalooban mo, Panginoon, na dumami pa at mag-branch out. Panginoon, kayo po ang magpapalat, gagabay sa kanila. Yung mga taong nakakasalamuha at mga taong tumatangkilik, i-bless sila, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat, Pastor Johnson. God bless you. Ating po nakasama ngayon ay si Pastor Johnson Lagos, ang pastor po at former seafarer na nakasama natin, isang ngayon ay business entrepreneur. Maraming salamat. Nagpapaalam na po kami pansamantala hanggang sa araw ng sa susunod na Miyerkules dito po sa programang Mag-Abroad ay Dibiro. Ito po si Pastor Joe Biasong. Nagpapasalamat sa inyong pagsama. Pagpalain po kayo ng Panginoong Hesukristo. God bless us all.

0: Ako si Mau Castañeda, isang OFW sa Doha, Qatar. At kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
1: Servisyong OFW!
2: Manong, sa Makati ho tayo.
3: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
2: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
3: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
2: Manong, ano yan?
3: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
2: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
4: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, "Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon."
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anak, kapamilya at sinumang nakakakilala kay Chelsea May Silverio na ipinanganak noong December 5, 2014 sa Pozo Rubio Community Hospital. Ipinagkatiwala ng kanyang ina na si Joanne Sabiano Silverio ang pangangalaga sa bata kay Ginang Alma Lumibaw. Matapos pumanaw ang kanyang ina, ipinagkatiwala naman ni Ginang Lumibaw ang bata sa mag-asawang Alexander Fajardo at Agnes Fajardo. Ang sinumang nakakakilala sa bata o may impormasyon tungkol sa kanyang mga kaanak ay maaaring makipag-ugnayan sa CSWDO Dagupan City. Hanapin si Dr. Jairo C. Chia, Social Welfare Officer 1, o tumawag sa numerong 0966-266-8988.
7: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City, FEBC Radio TV, YouTube Channel, FEBC Radio TV, Signal Cable, Channel 185, sa pakikipagtulungan ng GZAM 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang babae sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin sa ating Women Empowerment ng Family Matters. At syempre kahit Women Empowerment ito, pati ang mga men na i-empower. So good morning sa mga kasama namin dyan sa Pilipinas. Happy Wednesday po. Ito po ang inyong programang Family Matters. Nakatutok ka pa rin sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Sa mga ka-tune in pa lang, isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at syempre po kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. Sa mga naka-tune in, tayo napapakinggan via live streaming sa 702 DZAS radio or sa inyong mobile app. Sa mga hindi pa kami nakikita ng aking kasamang guest co-host ngayon, ay pwede ka namang pumunta sa YouTube or sa Facebook. Hanapin lang ang 702 DZAS FEBC Radio sa YouTube channel. By the way ha, huwag nating kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe sa aming channel. Ako pa rin po ang inyong Wednesday, Aveline Garcia. At syempre, makakasama natin ang aking good friend, no? Isa po itong nagsimula sa pag-susubaybay sa atin dito sa Family Matters. Nakasama ko sa Proverbs 31. Ngayon ay talagang matinding taga-suporta ng ating mga ministeryo. Isang kaibigan at walang iba kundi napakaganda ng puso, Miss Cleo Alfonso. Hello, Miss Cleo!
4: Hello! Magandang umaga po at binabati ko po kayong lahat ng isang magandang umaga, magandang gabi, kung saan man parte ng mundo. At sa lahat-lahat ng mga nanonood, nakikinig, salamat. Salamat din, Sister Aveline, for inviting me here.
3: Yes, it's an honor, always, no, an honor na makasama ka dito sa ating Family Matters Women Empowerment. At syempre, siguro bago natin sabihin yung ating topic ngayon, no, napakaganda ng ating topic, papasok muna tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ano, kung meron ka dyang Filipino version, babasahin natin yung Book of James, no, chapter 1, verse 5. Sa magandang balita, Biblia, yan ay Santiago 1, versikulo 5. So siguro basahin ko lang yung ating Bible verse sa English. Napakaganda, no? Actually, memoriado. Memoriado ng marami ito sa atin. Ano? Sabi po dyan sa James chapter 1, verse 5, a beautiful, beautiful verse. Sabi po dyan, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault. Ano, napakaganda, no? Kung sino daw po ang nagkukulang. Ano sa magandang balita Biblia yan, Sister Cleo?
4: Sa magandang balita Biblia, chapter ano?
3: 1, verse 5. Oo, Santiago.
4: Santiago, okay.
3: Oo, yan may Book of James, no? Ang ganda sa English version, no? Pero sa Filipino, napakaganda. Ano yan sa Filipino version?
4: Santiago 1.
3: Oo. Napakaganda niyan. Sabi niya, eh, kung sino man daw, sino ang kulang? yung medyo may kulang, no? Lahat naman tayo nagkukulang, ano? Kung sino daw po ang may kulang, anong gagawin, Sister Cleo? Sino daw ang kulang sa karunungan? Anong pwedeng gawin?
4: Yes, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Ganda.
3: Ay, ang ganda, di ba?
4: Ganda, yes!
3: Oo, kung sino man daw ang kulang, eh tayo naman po talaga, eh, nagkukulang, di ba? Kaya nga kung sino man daw, if any one of you lacks wisdom or karunungan, no, wag ka nang bumili. Wag ka nang maghanap pa ng kung saan-saan pa. No, tayo daw po ay humingi lamang, no? Humingi lang sa Diyos at tayo po ay bibiyayaan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi daw nanunumbat. Hindi yung, 'di ba, yung karamihan pagka binigyan, oh, binigyan kita, ha? Binigyan kita, pero ito walang panunumbat ang Panginoon, 'di ba? Napakaganda ng ating Bible verse ngayon. Sister Cleo, marami tayo, no? Marami po tayong mga sitwasyon sa buhay natin na kailangan natin ng karunungan. Paano ka natutulungan itong Bible verse na ito?
4: Ay, naku, napakaganda nito, sis. Talagang ano, hindi mo na kailangan ibilin sa Shopee, hindi mo na kailangan ibilin sa Lazada. Hindi ba? Talagang ang Diyos, napaka-generous niya. Talagang lumapit lang tayo sa Kanya. At lahat ng kailangan natin, na kay Jesus na.
3: Amen.
4: Diba? Lahat.
3: Oo. Kumbaga, hindi mo na kailangan talagang bumili, no? Or mag-order. Talagang nasa Panginoon talaga natin lamang ito.
4: Yes.
3: At alam mo, ang topic natin ngayon ay wise choices. Blessed lives, no? Kapag ka daw maganda po yung choices natin or wise ang ating choices, magkakaroon tayo ng blessed na buhay, no? At marami pong mga tao na nagkakamali sa decision, no? They're actually committing wrong decisions. And bakit kaya? So ngayong araw na to ay magbibigay kami ng walong dahilan kung bakit tayo nagkakamali sa ating mga decision or parang hindi naman siguro nagkakamali or probably paano ba tayo gumagawa ng desisyon? What do people use in making decisions? Kasi nga, dito po sa akin pong inaaral, no, pag-uusapan po natin, napakahalaga po nito, eh, no? Araw-araw kasi we make decisions. Maaring maliit, maaring malaki, di ba? Pagising mo pa lang sa umaga, gumagawa ka na ng desisyon, eh. Babangon ba ako o hindi? Isusnus ko ba yung alarm o hindi? That's decision. And ayon sa pag-aaral, we're actually making thousands and thousands of decisions every day. At hindi lamang yan, no? Minsan, ngayon, nagde-decide na tayo, no? Ngayon, nagde-decide ka ng makinig. Kami ni Sister Cleo dito, nagde-decide din kami ano bang sasabihin namin, ano bang bibitawan naming salita. So, we're actually making decisions every minute, every second of our life. Lives, diba? And araw-araw gumagawa tayo ng decision from what we say, what we do, or where we go. Ano ba yung sasabihin natin? Ano ba yung gagawin natin? Ano ba isusuot natin? Diba? Those are the things, no? Maliit man o malaki. Pero ang nakakalungkot po, maraming desisyon ang nauuwi sa pagsisisi. Or tawag natin dito, regret, no? So there's so many situations wherein nagsisisi tayo, di ba? At nagkakaroon tayo ng pain, nagkakaroon ng broken relationships, no? Bakit? Anong dahilan? No, and today we will enumerate, no, ano ba yung 8 major reasons why people make wrong decisions. Ano ba yung dahilan bakit nakakagawa ang tao ng hindi tamang desisyon? At i-explain po namin ito isa-isa and magbibigay po kami ng mga biblical verses, no, na magsusuporta dito sa mga ito. At susubukan namin na mag-provide ng solution sa bawat wrong reason na meron ang bawat isa. O, Sir Cleo, excited ka na ba dito sa topic?
4: Excited. Ang ganda ng topic.
3: Oo. So, mga kagapay, kumuha na ng ballpen, kumuha na ng papel, because today, we will be doing it one by one. Iisa-isahin po namin, no, itong pong ating topic ngayon na kung bakit ba nakakagawa ng maling desisyon. Kaya ang topic namin ngayon ay wise decisions, no, blessed lives, or why people make wrong decisions. Okay, sige, Sister Cleo, simulan na natin. Ano ba yung unang-unang dahilan kung bakit nakakagawa ang tao ng maling desisyon?
4: Yes, very common na ito, sis. Number one, the first reason, people make decisions based on speculation. Or assumption.
3: Ano sa Tagalog yan?
4: Sa Tagalog.
3: Nag-desisyon na,
4: na hindi naman tama at nag-speculate lang siya. Nag-akala lang, ganun.
3: Nag-akala. Yes, oo, kaya ang tawag natin dyan ay nag-desisyon dahil sa spekulasyon. Diba?
4: Yes.
3: Nag-desisyon dahil sa spekulasyon. At marami talagang tao na ganyan, ano? They're actually making decisions based on assumptions. That's the reason why nagkakaroon po ng problema sa buhay, no? At ano ang ating Bible verse that will support that? And ano ba ibig sabihin ng desisyon dahil sa spekulasyon?
4: Yes. Ang ating Bible verse ng number one, Proverbs 18, verse 13.
3: Okay.
4: Okay. He who answers before listening, that is his folly and shame. Can I read it in Tagalog, sis?
3: Sige.
4: Maganda. Maganda yung Tagalog. Nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. O diba?
3: Correct. Kasi marami tayo, diba? Yes. Merong sinasabi, no? Or meron tayong kausap. Eh, hindi pa natin natatapos, hindi pa niya natatapos yung sinasabi niya, eh, may sasabat na, no? Adederecho ka na. Kaya nga, napakagandang paalala sa atin ito na huwag tayong magdedesisyon nang hindi muna nakikinig at nagsisiyasat, no? Because God wants us to seek wisdom and not guesswork. Hindi tayo dapat nanghuhula. Nangyari na pa sa iyo yan? Or what can you say about that na karamihan, no, kalimitan ay nagagawa ng maraming tao?
4: Yes. Naalala ko, sis, nung mother ko, tapos yung lola, tatay ko, yung halimbawa merong pinag-uusapan, tapos napasabat ako.
3: Oh.
4: So napagalitan ako, kasi nga ayaw ng matatanda, yung sumasabat ka sa usapan na hindi naman para sa'yo at hindi mo naman nalalaman yung mga punot dulo. Kasi, yes. Bunga ng maling akala na, ay, akala ko, kasama ako dun sa usapan. Hindi pala.
3: Correct.
4: Yes.
3: And laging sinasabi sa atin ng mga matatanda, di ba, na wala pang tumama sa maling akala.
4: Yes.
3: kaya nga, ang ganda ng pag-aaral ko dito, no? Ang sabi nga dito, speculation. Ano ba ibig sabihin ng speculation? It means assuming without complete facts. Yun ang speculation. No, gumagawa tayo ng desisyon base sa akala, base sa siguro, or base sa baka ganito. No, and when we decide without the truth, hindi tayo nag-decide tayo nang hindi natin nalaman yung katotohanan, and what will happen to us? We will walk in confusion. 'Di ba? Mas lalong malilito tayo. And that's the reason why na huwag tayo munang magdesisyon, no, nang hindi tayo nakikinig or hindi tayo nagsisiyasat, no, because God wants us to seek wisdom. Naalala ko yung isang babae, no, na pumasok siya doon sa CR ng lalaki, no, and because of that na-judge na siya na may pinuntahan siyang lalaki doon, di ba? At dahil nakita siya doon, ano ngayon ang naging speculation sa kanya na pag-isipan na siya ng masama? Meron ding isang sitwasyon, hindi ko alam kung nangyari sa inyo to, mga kaagapay, na nakita yung isang lalaki na mayroong kaakbay na babae, no? At tinawagan ngayon dahil kumbaga nag-decide siya na i-report doon sa misis. Eh yung misis kaibigan niya, no? Ito yung people make decisions based on speculation. So nag-speculate siya, nag-assume siya na palaguyo or other woman ito ng asawa ng kanyang kaibigan. So nag-report na siya at kinuha na niya ng picture na nakatalikod, no? They're actually inaakbayan. Yung palang inaakbayan niya ay kapatid niya.

0: because of that photo, no, na nakita na nakatalikod, nakaakbay, nakayakap, eh, kapatid pala noong lalaki. What can you say about this, Miss Cleo, na people make decisions based on speculation?
1: Yes. Ano yun eh, nagiging damage. Nag-damage tuloy yung relasyon. Katulad doon, hindi naman niya alam, hindi naman siya nag-imbestiga. Basta kinuna ng picture, may report agad. Hindi muna siya, ano, nag-react kagad siya at nagsumbong kagad siya doon sa kaibigan niya. Kailangan nagsisiyasat muna. Aalamin muna natin kung ano yung, ano, kung ano yung pangyayaring yon, kung ano yung mga dahilan na yon. Huwag kagad tayong bigla-bigla. Kasi bigla-bigla eh, masyado tayong ano yung, kumbaga sa ano, parang marites. Parang chismosa kagad. Diba?
0: Correct. And yeah. At hindi lang yun, ano? Pati yung misis ay nag-desisyon din. Nag-decide siya na iwanan yung asawa niya without doing anything, no? So, what is the solution here? No, ano ba yung pwede nating ibigay na solusyon, lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin, sa mga kaibigan natin na nagde-decide based on speculation? What are the solution?
1: Kailangan muna natin na manalangin muna tayo.
0: Yes,
1: pray muna
0: for
1: tayo, di ba? Yes,
0: oo.
1: Para oo. Yun yung magiging guide natin. And alam natin na the Lord will surround us with ano, godly counsels, godly mentors, yung mga godly friends. Yes. Kasi yung assumption natin, masyadong unwise. Hindi
0: yes.
1: natin tinitingnan yung, ano, yung magiging epekto nun na nadadamage yung relasyon ng ating pamilya, ng mga kaibigan. So, kailangan ano, i-replace natin yon na yung truth na yung mga guesswork, kailangan i-replace natin talaga ng ano,
0: correct.
1: Ng patient, listening, yung mga humility, yung mga
0: exactly.
1: evaluating before making decisions, yun yun.
0: So, gather facts, no?
1: Yes.
0: Ang ganda na sila mo, pray for discernment, manalangin ka ng discernment bago ka magwala, no? Manalangin ka muna, Lord, ano ba itong nakita ng kaibigan ko, ano? I mean, lalong-lalo na ngayon, usong-uso ang AI, 'di ba, na hindi mo na ngayon malaman kung ano yung totoo, 'di ba, na kayang-kayang kopyahin yung mukha mo, kayang-kayang kopyahin yung boses mo. So pray for discernment, no? Minsan sinisiraan yung kapwa because of that, 'di ba, na parang mapapaniwala kasi makikita mo parang kamukhang kamukha. So pray for discernment, gather facts, no? And don't rely on assumption. Huwag kang mag-rely dun sa assumption na inakala mo lang, no? Bakit ganun? I-judge mo na kaagad yung tao because of that, no? And of course, not only that, but ask for wise counsel. No? May counsel. Kaya ang ganda ng sinabi mo kanina, Miss Cleo, na maybe it's about time for you to really ask your mentor or ask your as a counsel na hindi ka basta-basta mag-jump into conclusion, no?
1: Yes.
0: Those are the reasons why a lot of people are making wrong decisions. It's simply because they are acting, they are making decisions based on speculation. At pag yung ang pinairal mo, mamamali ka na ng desisyon. No? So, ayan. Number two, ano naman ang pangalawang ginagamit ng maraming tao kung bakit sila nagkakamali sa desisyon?
1: Yes. Dito, marami talaga. Parang kasama na rin ako dito, si Sabilin. People make decisions based on emotions.
0: Oh.
1: Nagdi-desisyon dahil sa emosyon. Yung paggalit ka, sad ka, or excited, we tend to make impulsive decisions.
0: Ayun, yung parang impulsive, no? Ang bilis mo mag-desisyon. And kaya nga, sabi nga, emotion-driven decisions often lead to regret. Ulitin ko, emotion-driven decision often lead to regret. Yung pagkaganyan, talagang pagsisisihan mo talaga eh, no? Pagkaginawa mo. And then there's a very good Bible verse that will support this. What is that Bible verse that will support that decision based on emotions?
1: Yes. Ang ganda ng

0: ng ating verse, it's Jeremiah 17 verse 9.
1: Yes.
0: The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?
1: Oo, so yung puso daw is deceitful. Kaya nga ang ganda ng paalala ng Proverbs eh. Above all else. Parang lahat na, guard your heart. Ito yung babantayan mo for this is wellspring eh. Kaya nga, do not allow emotions to rule over God's truth. No, kasi pag inalaw mo yon, tatandaan mo yung emotions nagbabago eh. Emotions change but God's word will never change. So never allow your emotions to rule over. No, kasi minsan nagde-decide ka na, nagdududa ka na. Okay, let me give you a classic example and this is a true story, no? Nangyari yan dyan sa Pilipinas, nangyayari rin ito sa ibang bansa. Pero may nangyari dyan sa Pilipinas na it's because nagmamadali siya, no? Nagmamaneho, kinat siya nung isang driver. Sa galit niya, meron siyang sandata, di ba? Meron siyang pumuputok. Alam niyo po, eh, ginamit niya yon. And sometimes, hindi mo alam, kaya pala, nagmamadali ito, no? Ang nagmamadali, yung nag-cut sa kanya, eh. Kaya pala nagmamadali, eh, meron palang anak na dadalhin sa ospital na nag-aagaw buhay na. So minsan, dahil sa emotion, yung galit mo, no? Ay, taka, pambihira, ano to ah? Nakakalalaki to ah. So naiinis siya kasi kinat siya. Nagmadali, talagang humarurot na lang, magagalit ka. And because of that, it will lead to regret. Nakapatay ka pa, di ba? And there's a lot of situations no, na nangyayari na nagagalit tayo sa daan, nagre-raise yung ating emosyon. It's simply because pinairal yung ating emosyon. Would you like to add to that, Sister Cleo? And
0: yes.
1: What would be our decision?
0: Yeah, ang ganda nung istorya na talagang ano, yung mga wrong motives, yung wrong desires, yung emosyon natin,
1: yes.
0: It affects our thinking.
1: Uh-oh.
0: Kasi yung heart natin, it represents our inner self, di ba? Kaya yung puso natin, madaling
1: yes.
0: Madeceive.
1: Eh.
0: Sabi nga ni Jeremiah, sorry. The heart is deceitful above all. Siya yung pinaka.
1: Uh-oh.
0: Lahat-lahat na, di ba? So, the heart can deceive us by making wrong choices, katulad ng sinabi mo, nagputok, yun, hindi niya alam, meron palang agaw buhay dun sa loob, kaya siya nagmamadali. So dapat nating bantayan lagi yung puso natin. Kasi nagiging mapusok eh, di ba? Sobrang pusok, pag galit na galit, talagang sumasabog ka na, talagang wala ka ng ano, pagtitimpi. Ha? Ganon.
1: Exactly, yeah. Oo. Kasi ano eh, napakadelikado no? Kaya meron tayo minsan na umuwi yung bata, no? Umuwi yung anak mong babae at umiiyak at nakita mo, no? At sinabi sa iyo, "Nay, buntis po ako. Nabuntis ako ng classmate ko." 'Di ba? So, ano sasabihin? So, pagka nagdesisyon ka based on emotions, makikita mo yung mga nangyayari sa pelikula, 'di ba? Na sinasampal, 'di ba? Sabi nga ng asawa ko eh, magiging dalawa ang problema mo. Problema mo number one, buntis ang anak mo. Tama na sana yung problema mong 'yon at solusyunan niyo na lang 'yon. Eh nabuntis na yung anak mo, naglayas pa. No, at hindi mo alam ngayon kung saan mo ngayon hahanapin. Okay na yung nabuntis, I'm not saying tama yung ginawa niya, but the thing is hindi ka makakaroon ng logical na decision o pag-iisip, no? Rational decision simply because nagwala ka na, naggalit ka na, napagbuhatan mo pa ng kamay yung anak mo. So, what is our suggestion na solusyon kapag ka dumadating yung punto na nagde-decision ang tao based on emotion? What's the solution, Miss Cleo?
0: Yes, yung solution natin siguro, ano, una, mag-pause muna tayo. Mag-stop muna.
1: Oo.
0: Katulad nung, ano, naalala ko si Sabilin, yung mga matatanda, di ba may balkonahe. Tapos pag yung halimbawa magpapahinga sila, yung upo dun sa parang silyon ba
1: yun? Ugoy-ugoy.
0: Ugoy-ugoy. Ganon. Ano na yun eh, way na yun para sila makapag-isip, para makapagpahinga yung isip. Hindi ba napakaganda nung ganon? Kaya sabi nga, ano eh, pause, stop for a while, and doon lilimiin mo kasi kung ano yung mga decision na dapat mong gawin, and then you pray. It's the best way to pray and ask the leading of the Holy Spirit, ano ba yung kailangan kong gawin? Ano ba yung ano, kailangan ko ba, Lord, na kalmahin yung puso ko? At
1: yes,
0: talagang ano, hindi ba, na kailangan natin ang Lord lang talaga. Seek God's
1: exactly.
0: word to guide and lead us into making a wise decision.
1: Tama, no? So kapag nakikita mo na, ikaw na to, na nagdedesisyon ka na based on emotions, maghulos dili ka, kaagapay, no? Sabi nga ni Miss Cleo eh, pause before deciding. Hindi naman ito kailangan mag-decide ka na kaagad eh. Huminga ka muna. Lagi kong sinasabi na kapag ka meron kang hindi magandang na-receive na news, hinga ka muna ng malalim. Count 1 to 10, no? Pause. Count 1 to 10. Sabi nung kaibigan ko, eh kulang eh, kasi galit na galit ako, gawin mo 20. Pag nahirapan ka, magawin mo ng 30. Sabi, pag galit na galit ka, 100, di ba? And when you pause, malalaman mo mag-iiba eh. Mag-iiba ang heartbeat mo, mag-iiba yung blood pressure mo. So, pause before deciding, bago tayo mag-pause for break, no? Pause before deciding, and then pray first, no? Pray first, kalmahin ang puso, and let God's word guide your feelings, no? Huwag kang magmadali na mag-desisyon. Okay? So napakaganda ng ating ang dami-dami nakikipag-ugnayan sa atin. Mamaya-maya, babalikan ko at babasahin ko yung mga komento ninyo. Pero kagaya ng sinabi namin ni Miss Cleo, kapag ka nag-decision ka based on emotion, mag-pause muna. So, yun ang gagawin namin ngayon. Magpo-pause muna kami kasi baka yung iba sa inyo, medyo heightened na ang emotion. Magpo-pause lang tayo for a short break at makinig tayo sa napakagandang awitin mula sa Papuri 40th Anniversary Album na entitled Ako Ay Susunod. Magbabalik pa ang Family Matters Women Empowerment. Diyan lang kayo.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Siyempre, nagbabalik po ang Family Matters, Women Empowerment. Kasama ko po, Ms. Cleo Alfonso. Kami po ay nagdi-discuss dito about wise decisions and blessed life, no? At pinag-uusapan po natin ang walong dahilan, no? Kung bakit nakakagawa ang tao ng maling desisyon. At meron po kami mga suggestions on what you need to do as a solution, no? Kapag tayo po ay napupunta dito sa sitwasyong ito. So, na-discuss natin, Ms. Cleo, kanina, dalawa, no? Ano yung dalawang dahilan kung bakit ang tao ay nakakagawa ng maling desisyon?
2: Yes, number one, people make decisions based on speculation. And number two, people make decisions based on emotions.
1: Ayan, nagde-desisyon dahil sa spekulasyon. Tapos ang isa naman ay sabi natin ito ay nagdesisyon ng base sa emosyon. Sana naman ay hindi natin magawa yun at meron po kaming mga suggested solution, no? In order for us to avoid that. Pangatlo naman, no? Merong tatlo, pangatlong desisyon. So yung ano naman ito? Bakit minsan mali ito, no? Kala natin tama pero minsan mali. Bakit nagkakamali ang tao? Ms. Cleo, ano yung pangatlong dahilan?
2: Yes, ito yung pangatlong dahilan kaya nagkakamali ang tao na akala nila tama ito. People make decisions based on relationships. Nagdi-decision sila dahil sa relasyon.
1: Ayun, kumbaga sometimes, no, ito yung matindi. Minsan, no, nagdi-decision tayo just because or just to please people, no, o para mapaligaya mo yung tao, yung pamilya mo, o yung partners mo, kahit na mali. Ayun na, no? Bakit mo inaprubahan yan? Eh, kulang yan sa papeles. Eh, kumpare ko eh. O bakit mo binigay yan? Hindi mo pa dapat binigay yung permit na yan kasi kulang siya eh. Ay, kaibigan ko eh. O bakit nauna siya sa linya? Eh, ang haba-haba ng linya eh. Bakit siya'y nauna dyan? Kanina pa ako nakapila dito. Anak ko eh, nanay ko eh, no? So sometimes people namamali tuloy no, ang kanilang desisyon nang dahil sa relasyon. What's your take on this, Ms. Cleo?
2: Ano to? Talagang hindi magandang choice na talagang mag-gain tayo ng approval ng tao. Kasi iniisip natin yung sasabihin ng tao agad eh, di ba? So kailangan, pag yung may pressure, magtiwala ka lang kay Lord. Kasi gagawa naman ng Lord eh, ng tama para sa'yo, di ba? Kaya,
1: Diba? At minsan, parang gagawin mo yung isang bagay kasi natatakot ka dun sa tao.
2: Yes.
1: No? Gagawin mo, magiging false witness ka kasi natatakot ka. May Bible verse tayo dyan. Ano yung Bible verse natin that will support that?
2: Yes, supporting decision this. Yes, supporting the decision. Proverbs 29:25. Ang ganda ng Proverbs. Ang daming mapupulo talaga ng mga lesson.
1: Correct. Oo. Yes.
2: And then, the fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord
1: brings
2: is kept
1: a snare.
2: Safe. Yes. Tagalog.
1: Wow!
2: You want me to read the Tagalog?
1: Yes.
2: Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba.
1: Yes.
2: Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Very true.
1: Oo, di ba? Kasi minsan napapangunahan tayo ng takot, no? Ay naku, gagawin ko to kasi baka tanggalin ako sa trabaho, no? Kasi kaibigan ko to eh, no? It's actually more on relationship. Pero alam mo ba, kaya pala maraming doktor, kasi marami akong kaibigan doktor. I don't know kung nanonood si Doc Irene tsaka si Doc Kate, nandiyan dyan ba kayo? Marami daw mga doktor na hindi nag-o-opera kapag kaanak nila. No? Or tatay nila, or nanay nila. Alam mo ba ang dahilan, Miss Cleo? Bakit ganun, ano? It's not just in the Philippines, but it is worldwide accepted na hindi daw inooperahan ng doktor kapag malapit sa kanila. Bakit?
2: Palagay ko dahil nga dun sa relasyon nila. Yung relasyon nila na yun yung immediate family nila, di ba? So parang may choice ka na parang masasaktan ka pag ginagawa mo yon mismo dun sa sarili mong pamilya. Nakakasakit ng loob, di ba? Operahan mo yung pamilya mo. So yun, siguro yun. Makokompromise tuloy sila. Parang ganon.
1: Oo. So parang hindi ka ngayon magiging determined, yeah, no, to do the right thing, no, during the, yeah, operation, kasi nisip mo na ko anak ko to eh, di ba? Pero kapag pagka wala kang relasyon, objective ka, you can actually do and make decisions on your own, no?
2: Yes.
1: And dito po siguro ang maganda po dito is choose obedience to God over approval of people. Kaya tayo nakakagawa ng maling desisyon dahil sa relasyon. Like, for example, bakit mo tinulungan yan? Kasi sinuportahan ako niya nung eleksyon. Alam mo yon, bakit mo ginawa yan? Kahit na mali, no? And that's the reason why marami po tayong mga nangyayaring problema sa gobyerno. It's because of utang na loob. It's because of relationship, no? Nagdesisyon ng dahil sa relasyon. And I hope na magkaroon tayo ng tiyatawag nating resolve, no, to do the right thing. Ano ba yung masasuggest mo na solusyon dito sa problemang ito?
2: So, isang magandang
1: Go ahead,
2: solusyon
1: Ms.
2: dito,
1: Claire.
2: Number one, i-shift natin yung focus natin sa Diyos.
1: Oo.
2: Kasi if we trust the Lord,
1: correct,
2: at saka yung complete reliance natin, yung talagang doon natin ibibigay sa Kanya, i-lift natin,
1: oo,
2: isasubmit natin kay Lord para magkaroon na yun ng wisdom na nagmumula sa Kanya. At yung social pressure sa labas, hindi mo yun makukuha. So, kailangan i-value natin, talagang pahalagahan natin na ang Diyos above everything. Siya lang talaga.
1: Yes.
2: Diba? Siya lang,
1: oo,
2: talaga. Stand firm. If others even disagree with that, stand firm. Kailangan eh, talagang matibay tayo.
1: Kasi siguro, no? Go ahead.
2: Yeah. Itong verse na to, yung binigay sa atin ngayon, yung 29:25, it serves as a warning eh. Tsaka yung prescription niya for avoiding
1: Hello?
2: Bad choices.
1: Hello? Go ahead, Miss Cleo.
2: Yes. It
1: go
2: gives
1: ahead.
2: Us warning. Itong ating Proverbs 29, it gives us a warning and a double prescription for avoiding bad decisions.
1: Yes, oo. It's such a beautiful Bible verse, no? Yan yung napakagandang paalala sa atin, no? At ito pa, no? Siguro meron lang akong gustong idagdag dyan. Sabi po dito is ask, tanungin mo yung sarili mo before you make a decision. Does this honor God? Bakit ko papaburan ito dahil sa relasyon, di ba? Nakaka-honor ba to kay Lord? Or am I setting a godly boundaries? So when you ask those questions, hindi ka na magfo-fall doon sa you made wrong decision because of relationship. So do not compromise values for relationship. Huwag nating i-compromise yung values na yon sa ating relasyon. At maganda po, no? Maganda pong lagi nating iisipin na we are here, no? And make decisions as wise as we could and ask the Lord, di ba? Sa James chapter 1 verse 5. Pero bago ang lahat, ang dami pong nga nagpapadala po sa atin ng mga pagbate, si Julie Rodriguez nandyan, pwede kayong magpadala ng katanungan. Nora Cabantog, Virginia Ragub, watching from California. God bless po. Ayan, si Abby Dailo, good morning. Julie, happy anniversary, Julie. Si Julie ang may anniversary, ano? Mary Ann Padillo is watching there in Toronto, Canada, no? Sa Canada. Hello, Mary Ann. Nako, yan pa. Oo, Marian, baka para sa iyo to. Huwag magdesisyon ng ayon sa ano ha, sa emosyon. So, ayan, hello daw. Hello, sabi ni Janice Selemar. Mamaya, pag-uusapan pa natin yung iba. So, tatlo na yung napag-usapan natin, no? Nagdesisyon dahil sa spekulasyon, nagkakaproblema ang tao dyan. Nagdesisyon dahil sa emosyon. Ang pangatlo, nagdesisyon dahil sa relasyon. Ah, yung pang-apat naman, ano yung dahilan bakit nagkakaproblema ang tao in making decisions?
2: Eto naman yung hindi makapag-desisyon.
1: Go ahead, Miss
2: Okay.
1: Leo. Ano yung pang-apat?
2: People, okay. People make decision but not making a decision. Hindi
1: Pagbigyan natin ha,
2: makapag-desisyon.
1: people
2: Make
1: make
2: decision
1: decision by
2: by
1: not
2: not
1: making a
2: making a
1: decision.
2: decision. Indecisive.
1: Oo, anong ibig sabihin nito? Ano, hindi makapag-desisyon. Ulitin ko ha, yung apat na dahilan kung bakit tayo nagkakamali, it's because people make decision by not making a decision. Kasi tatandaan niyo po, indecision is still a decision. No? Kaya minsan ang tagal na, no? Hindi natin masolusyunan ang isang problema kasi hindi ka nag-decide. So, when you avoid choices or decision, it leads to missed opportunities and spiritual stagnation. If you believe that you need to make a decision, then make a decision. No, wag mo nang patagalin pa. Sabi nga, wag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Di ba? So, but you have to wait for the time, no? You have to wait for the time wherein God is leading you. Meron tayong Bible verse dito sa indecision. Bakit nagkakamali ang ibang tao? Because of indecision. People make decision by not making decision. Tatandaan nyo, decision pa rin yon. What is that Bible verse that will support this, Miss Cleo?
2: Okay. Sabi ni James 1 verse 8. A
1: Go
2: double-minded
1: ahead. What
2: man.
1: is the Bible verse?
2: Okay, James 1:8. A double-minded man is unstable in all his ways.
1: Yes. Oo. So, ibig sabihin, if God calls us to walk in faith, not fear. So, indecision. Naalala mo si Peter? 'Di ba?
2: Yes.
1: Nung nakalakad naman siya. Sabi niya, "Lord, if that is you, no, invite me or call me to walk." 'Di ba nakapag-walk naman siya? Pero nung huli, nagkaroon siya ng indecisive na siya to believe, 'di ba? So kaya siya nalaglag. So, what is the solution for us, no? In making this kasi minsan meron ka na dapat trabaho, kaagapay, o meron ka na dapat asawa. Indecisive ka eh. Eh, baka naman meron pa ipadala si Lord. Baka naman hindi ito. Eh, sinasabi na sa'yo ni Lord na iyan na eh. Pero nagpatumpik-tumpik ka pa. Or meron ka ng business. Dapat yung business na yan is something that you will do. Pero ayaw mo pa rin. Ayaw mong pasukin because, ay hindi, sige lang, sige lang. Kasi nagpo-procrastinate ka. No, you don't want to make a decision. So, what is the solution so that we will not be double-minded? Go ahead, Miss
2: Yes.
1: Cleo.
2: Kasi yung double-minded, sis, it's a divided trust in the Lord. Hati yung puso mo. Alanganin, di ba? Sasabihin mo, sinasabi mo, Lord, I trust you. Pero deep inside, pero in case na hindi mo kaya, Lord, kaya ko kontrolin yung sarili ko, di ba? So, talagang ano, yung mga solution natin, ito yung mga maipapayo natin doon sa mga tao na talagang nagdo-double-minded. Na
1: Oo,
2: dapat ay
1: ano?
2: ganito yung gawin nila. Number one, trust God's direction. Be
1: Okay.
2: responsible. Merong ano, merong wise preparation. So kailangan mag-pray ka specifically and then you decide kung ano yung talagang gusto mo. And sabi mo nga, number three, stop procrastinating. Kasi red
1: Yes.
2: flag to eh, no? Di ba? Red
1: Oo.
2: flag to sa mga nagtitiwala sa Diyos ng lubos-lubos. And then number four, act in faith. Pwede take one step of your surrendered trust.
1: Wow! Take one step of your surrendered trust. That's so beautiful, ano? And tama, Kasi when you are divided, you have double-minded, you don't have a vision because your mind is division. There's division in your vision, di ba? So hindi ka tuloy makakapasok doon sa dapat mong pasukin. So tama yung sinabi mo eh, trust God's direction, no? Kapag sinabi na ito na, trust God's direction, decide with prayer. Ang ganda ng binanggit mo, stop procrastinating. No, sinabi na sa'yo na gumising ka na eh. Hindi, mamaya na, kaya ko pa, mga 3 oras pa. Diba? So you don't, the reason why you lost that opportunity is because nag-procrastinate ka. Na kung babalikan mo, after 5 years ka na palang hindi sumusunod, sana nagawa mo na. Sana nakatapos ka na. Sana naayos mo yung pag-aaral mo. Sana, alam mo, but hindi mo na magagawa because hindi mo na siya ginawa. So para hindi mangyari yan, gawin natin yung advice ni Miss Cleo about trusting God's direction. Ayan. Number 5. Ano naman yung number 5 natin, Miss Cleo? Bakit ba maraming tao ang nagkakamali na gumawa ng desisyon?
2: Yes. So we are now in the 5th reason why people make wrong decisions. People rush to make decisions. Nag-aapura. And remember, hurrying up leads to mistakes.
1: Grabe, no? Totoo yun. Na, ewan ko kung narinig mo yung quotation na haste makes waste. Oo, yes. Dalawa. Oo, di ba? Haste makes waste. So, yung isa kanina, nagkakamali siya kasi sinabi na ni Lord ayaw niya. Ito naman, hindi pa sinasabi ni Lord, tumatakbo ka na. Diba? So, ito yung nagmamadali ka. No? Hindi ka pa nakatapos ng pag-aaral. No? Nakita mo yung crush mo. Abe, gusto mo magtana na. Diba? So, people rush to make decisions. Nag-aapurang mag-desisyon. Ay, nako. Nagkakaproblema yan kapag nag-aapura ka. And hurry makes mistakes kapag ikaw ay nagmamadali. Nako, baka magkamali ka. Dahil minsan hindi mo na alam yung ano eh. Hindi mo na alam yung tamang step pero tumakbo ka na. Diba? So haste makes waste. Ano pa? Rushing prevents careful thinking and prayer. No, kasi wala, hindi ka na nagkaroon ng panahon para magdasal. Hindi ka na nagkaroon ng panahon para mag-isip. Pinairal mo na naman yung pagmamadali, no? Ano ang Bible verse natin dyan, Miss Cleo?
2: Bible verse natin is Ecclesiastes 7:9.
1: Ano yan?
2: Be not quick in your spirit to become angry, for anger lodges in the heart of fools.
1: Ayan, nagmamadali, hindi lang sa desisyon, nagmamadali kang, nagde-decide kang magalit, di ba? So, hindi rin maganda. By the way, mag-hello lang ako kay Marlene Suarez. Hello, sisters. Rosana Gayas, nanunood din. Ayan, thank you though for greeting, sabi ni Julie. Ayan, at syempre, nanunood sa atin ang Proverbs 31 Women Group. Hello, Proverbs 31 Women. Okay, so, yeah, no, do not be hasty in spirit. So, tatandaan po natin, God's timing is always perfect. Nainis ka sa boss mo, nagmadali ka, nag-resign ka na. Eh, hindi pala yan ang will ni God para sa iyo. No? Tatandaan natin, kailangan natin yung gabay ng Diyos, no? Kasi ang paniniwala ko, waiting is always a part of wisdom. When we wait, there's actually wisdom in that. So tatandaan natin yung balance, ha? Yung kanina na pag-usapan natin, kaya nagkakamali ang tao because of indecision. Hindi talaga siya nagde-decide. Hindi nga siya nagde-decide manalangin, eh. Diba? Ito naman, nagmamadali siyang magdesisyon, kaya siya nadadapa. What is the solution that we can offer to our audience, Miss Cleo?
2: Yes, yung solution natin, number one, slow down.
1: Hello, Miss Cleo, go ahead.
2: Yes.
1: Ano yung solution natin?
2: Solution natin, yung pinakamaganda.
1: Ayan, medyo nawala yata si Miss Cleo. Andiyan ka pa ba? Ayan.
2: Yes.
1: Uh-oh.
2: Can you hear me? Can you hear me now, sis?
1: Okay, anong solution? Okay.
2: Slow down.
1: Yes, ayan, I can hear you.
2: Yes. Kailangan mag-slow down. Kasi yung hurrying up, it leads to mistakes. Maraming pagkakamali, di ba? And then seek God's timing.
1: Yeah.
2: Every opportunity is not required to get your immediate action. Wisdom discerns timing.
1: Correct.
2: Kailangan yung timing. Yung timing ni Lord ang talagang maganda at mabuti. Kasi yung minsan may nagdi-decision tayo, hindi na, tama naman. Pero yung pala wrong timing. Wrong timing ka. Nagtatanim ka, hindi pala yun dapat yung oras na yon. Nagpakasal ka, yung tagulan, tapos hihingin mo, wag sana umulan, tagulan nga eh. Diba? So number three, think before you act. Do not act too quickly.
1: Oo, tayo, mali, no? Iba, yung iba sa atin, act before they think. Pagkatapos sila mag-act, ay, mali yata. kasi nagmadali ka mag-act.
2: Yes.
1: Oo. Go ahead.
2: And then do not decide under pressure. Choose patience over urgency. Kasi kailangan mo mag-reflect, kailangan mong protektahan yung gagawin mo na talagang decision. Kailangan wag yung because of your emotion, speculation, yung ganyan, yung napag-aralan natin. Kasi yun yung mga time na talagang kailangan natin si Lord.
1: Correct. Ang ganda, no? Nakakailan na tayo? Nakakalima na. No?
2: Nakakalima na.
1: People rush to make decisions. Yung number five natin, nag-aapurang mag-desisyon, kaya nagkakamali. Yung number six naman natin, ano yung number six na dahilan bakit nagkakamali ang tao sa paggawa ng desisyon?
2: Okay, ang ganda nito sis, yung pang-anim na dahilan. People decide when they are tired. Yung pagod ba? Yung overfatigue ka na? Because fatigue weakens judgment.
1: Totoo yan, no? Kaya nagkakamali mag-decide. Bakit? Kasi po, tired na. No, that's the reason why ako, pagka meron akong gustong pag-usapan naming mag-asawa, minsan inaantay ko yung umaga. Diba? Inaantay ko yung umaga na naka-rest na, nakatulog na, at least malinaw ang isip, no? Na bago ka mag-desisyon. Kasi minsan sa gabi, parang with all the things that happen during the day, parang medyo hirap na. Pero right timing pa rin. Tama yung sinabi mo eh. Fatigue weakens judgment. By the way, kung may mga katanungan kayo, padala lang kayo ha sa ating pong Facebook at sa ating YouTube channel. Padala lang po tayo. Okay. So, yun, no? Ang ganda ng paalala sa atin na fatigue weakens judgment. Pagpagod ka, kaya, di ba yung tatay minsan kapag kinausap ng anak at pagod, naiirita. So we choose convenience instead of wisdom, no? When tired, we choose convenience instead of wisdom. Parang mas madaling magalit, no? Kaysa sa mag-seek ng wisdom. So the long and short of it, ayaw mo na because pagod ka na. And that's the reason why may sabat tayo eh. Kaya meron po tayong, that's the reason why kailangan nating i-honor yung ating Sabat. No? Because hindi pwedeng grind tayo ng grind ng Monday to Sunday, wala na tayong pahinga na kung saan ay magkakaroon tayo ng breathing. What is the Bible verse that will support that? Yung people decide when they are tired.
2: Okay. Ang ganda nito sis, favorite ko to. Isaiah 40:31. Those who wait on the Lord shall renew their strength, and they shall mount with wings like eagles. They shall rest, not be weary, and they shall walk and not faint.
1: Ang ganda!
2: Okay. Tagalog, sis.
1: Oh, Tagalog. Ano sa Tagalog?
2: Yes, ang ganda. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina.
1: Yes, that's a beautiful, beautiful Bible verse, Miss Cleo. Ano? Rest is actually a spiritual wisdom. And yes. God restores clarity when we wait on Him, di ba? Alam mo ba yung mga eagles? Yung eagles, kapag sila ay napahinga, nagkakaroon sila ng tinatawag na second wind. no, na talagang mas nakakalipad sila, mas nakakalampay nila yung kanilang wings, no? And that's the reason why when you rest, those who wait on the Lord shall renew their strength. So, tatandaan ninyo, rest is not a waste. It's actually a spiritual wisdom because during that time, God will restore the clarity in your mind. So, pagkapagod, ano sabi ni Vic Garcia, pagpagod, magreklamo, magpahinga. Sabi niya, pagod ka lang. Pagod ka lang. So ang solusyon, ipahinga mo lang. Di ba? Magpahinga ka lang and you will gain clarity. So what's the solution when you're tired and you need to make a decision? What's the solution?
2: Ang solution natin, rest before deciding.
1: Go ahead, Miss Cleo. Yan. What's the solution?
2: Okay. Rest before deciding. Kailangan nating magpahinga. Sabi nga ni Sir Vic, kailangan mong magpahinga. Kasi pagod ka lang, kaya ganon. Diba? So, and then avoid big decisions when you feel exhausted or you are deeply, talagang depleted na talaga yung ano mo, yung energy mo. And then pray for strength, sleep, and reflect.
1: Oo. Sabi nga ng isang pastor, eh, one of the most spiritual thing though that you can do is to sleep. because when you rest, you're actually giving everything to the Lord. Na Lord, alam ko, ikaw yung bahala. And then I have the faith to believe that you can make way, no? Even if there seems to be no way. So if you're tired, pahinga muna. Sabi nga, pagpagod, huwag magalit. Huwag magreklamo, magpahinga, no? We need that. O sabi ni Benny, there is no wasting in waiting with God. Sabi naman ni Josephine Uson, good morning. Sabi ni Julie naman, full support ang Proverbs 31 women. Thank you so much po. Maraming salamat. Okay. So that's one of the reasons. Mamaya, raratsyadahin namin ulit yung mga dahilan, no? Kung bakit nagkakamali ang maraming tao in making decisions. It's because of all of those. So number 7, why people make wrong decisions? Ano naman yung number 7? Nako, ito yung pinaka-importante.
2: Yes, ito yung pinaka-importante. This is the second to the last reason.
1: Yes.
2: People make decisions without God's guidance. Walang bendisyon yung desisyon na ginagawa natin.
1: Ayon, desisyon na walang bendisyon.
2: Bendisyon.
1: Oo. So tatandaan natin po mga kagapay ha, when God is excluded, decisions lack direction and blessing. Ulitin ko, when God is excluded, decisions lack direction and blessing. Tatandaan nyo, maraming there are things that seems right to man. Diba? May mga bagay na tingin nating tama but it leads to death. No, mukhang tama itong gagawin mo pero hindi mo alam papunta na pala yan sa kamatayan. Papunta na pala yan sa masama. So when God is excluded, decisions lack direction and blessing. And we have a Bible verse that will support that. That is actually, ang tawag namin dito is Instagrammable Bible verse because memorized ng marami ito. Pero sana po ay gagawin natin. What is that Bible verse na para hindi ka maging desisyon na walang bendisyon, what will be the Bible verse that supports that?
2: Yes, the Bible verse is Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Diba? Napaka-famous.
1: Ang ganda.
2: Instagram.
1: Oo. Ano sa Tagalog yan? Sige nga, basahin mo nga sa Tagalog version, Miss Cleo. Oo. Kasi ang ganda yan eh. Parang, trust in the Lord with all your heart. Hindi niya sinabing, trust in the Lord with some of your heart. Hindi. With all. At alam niyo po, tinignan ko po sa dictionary ang meaning ng all. Ang meaning ng all ay all. So all, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag daw tayong magtiwala sa ating sarili. Ano ba sa Tagalog yan? Sa ating sariling pagkakaintindi. Sige nga,
2: Yes.
1: Sister Claire.
2: Okay, Proverbs 3, 5 to 6. Kayawe ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang ganda!
1: Oh, bakit nga hindi ko na-memorize sa Tagalog yan? Oh, ang ganda-ganda sa Tagalog, di ba? Talagang para daw tayo ay gabayan sa ating tatahakin. So, a decision without prayer, a decision without God is a direction without God, di ba? A decision without prayer, yung pang sumugod ka na lang nang hindi mo na ipanalangin. No? Lord, tatalon ba ako dito? Pag sinabi ni Lord na tatalon ka, mapoprotektahan ka. Pag hindi niya sinabing tumalon ka, baka mabalian ka, di ba? So, wag sana natin gawin yung desisyon na walang bendisyon. Marami pong taong nagpapakasal dahil feel lang nila, trip lang nila. They will go to Las Vegas, they will have this overnight wedding, di ba? So pupunta doon, at para bang sandaling-sandali, nagpunta lang sila sa drive-thru, di ba? Na yun na magpapakasal. And then after about 14 hours, ayaw na nila, they will file a divorce. Hindi eh. Kasi that is a decision without prayer. And that is actually a direction without God. So what is the solution so that we will not enter into the trap of decision without God or without the guidance of God? Miss Cleo?
2: Yes. Ang ganda nito sis, it calls for a daily surrender talaga. We should pray. Kailangan natin talaga ng manalangin at talagang hingin yung guidance ng Lord. And then seek His will. Kailangan i-align natin yung puso natin. Ano ba yung gusto ng Diyos na gawin natin sa oras na yon? And then talagang kailangan nating mag-dig deeper. Read and meditate His word. Hindi yun lang yung basta nakapagbasa ka, tapos-tapos na yung parang ritual. It's not. Kailangan nating i-meditate maigi. Ano ba munguyain natin yung salita ng Diyos na talagang ano ba yung pinapahayag niya para sa atin. And lastly, ask the Lord, what do you want Jesus to do for you? To do on
1: yes,
2: that.
1: Yes, oo. Minsan nga meron akong binabasa, no? Meron akong binabasa na parang book ng mga maliliit pa yung anak ko, what would Jesus do? So, tama yun. Pray first, seek God's will, read the Bible, ask a question, Lord, what do you want me to do? Ano bang gusto mong gawin ko, Lord? No? At ano ba yung, kung si Jesus, anong gagawin niya dito sa sitwasyon ko? Okay, beautiful, beautiful. And lastly, bago tayo mag-close in prayer, ano yung last na dahilan, bakit ang mga tao ay nakakagawa ng masamang desisyon or mali na desisyon?
2: Okay. And this number 8, last natin, people lack a system in making decisions. Kulang sa sistema, walang sistema, at without a clear process, decision become chaotic and emotional.
1: Totoo yan. Ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 14 verse 40, ano sabi ng Bible, Miss Cleo?
2: Yes. Let all things be done decently and in order. God
1: yes.
2: is a God of order and not confusion.
1: Correct. Kaya nga, maganda ang solusyon dyan is mag-create tayo, no? Mag-create tayo ng decision process.
2: Yeah.
1: Ano yon? Pray, think,
2: consult,
1: decide. Consult
2: and decide.
1: So mag-pray muna, 'di ba? And then pagkatapos mo mag-pray, isipin mo, magnilay-nilay ka sa mga sinabi ng Diyos sa iyo, no? And then consult the Lord properly, no? And then you make a decision. So minsan kailangan natin ng sistema, no? Kung pinapakita sa iyo ng Lord ang wisdom to write the pros and cons, but more than that is the system to know the standard. And our standard is the Bible. That is the standard, no? Pag sinabi ng Bible na give and it will come back to you, that's a standard, no? You make a decision because the Lord is telling you no, ginawa, sinabi sa inyo ng Lord na magbigay ka, maging pagpapala ka dito sa taong ito. So I think it's about time for us to really put a system, but putting a system means giving also the perspective of the Bible, di ba? So isa-isahin lang natin, alternate lang tayo, no? Sabi natin kanina, meron tayong mga kababayan, no? Even kami, tayo na marami tayong mga nagagawang maling desisyon. At itong mga maling desisyon na to ay nagagawa natin nang dahil sa mga dahilang ito, no? Number one, nabanggit namin kanina, people make decision based on speculation. Nagdesisyon dahil sa spekulasyon. Akala ko, siguro, no? So, wag natin gagawin yon. So, people make decision based on speculation. So, don't do that. Number two, Miss Cleo?
2: People make decisions based on emotions. Yan, ano, yung emotion nila, ang pinapairal nila.
1: Oo. So nagalit, nagwala, sa kaya nga sabi, huwag kang magdedesisyon kapag ka, kahit na masaya ka. No? Kasi baka mali, mali yung decision mo sa sobrang tuwa mo, ay naibigay mo ng lahat, hindi pala panahon para ibigay mo ang lahat, 'di ba? Okay, number ano na tayo? Number three. Number three man is people make decision based on relationship. No? Nagdedesisyon dahil sa relasyon. And minsan, nakakapag-decide tayo and please people, friends, family, or partners, even if it's wrong. So make sure that you don't make decision because of relationship. Number four. Ano yung number four? Miss Cleo?
2: Yes. People make decisions by not making a decision. Hindi makapag-desisyon. Masyadong indecisive yung hindi niya magawa na mag-desisyon ng sarili. Double-minded man.
1: Oo, double-minded. Ano? Kaya nga kinakailangan, tatandaan po ninyo because indecision is actually a decision. No? Kapag ka hindi ka nag-decide to follow God, decision na rin yun. Ang ganda ng sabi ni Benny, oh, sabi niya, don't make decision but make a godly and timely decision. That's very good. Sabi naman ni Emmy, good AM po, ganda po ng topic para sa akin yan. Sa akin at sa aking anak, pakisama sa prayer na ma-enlighten siya ni Lord sa aming mga maling decision. Ayan, rest is an antidote to exhaustion. Ayan, very good ha, ang ganda-ganda ng mga feedback mo at yung mga input, Benny. Okay, people make decision by not making a decision. Tama yon, no? So number five is people rush to make a decision. Kaya nagkakamali, nag-aapura eh. Nag-aapura mag-decide eh. Tatandaan nyo, haste makes way. So always remember, do not be hasty in spirit. God's timing is always perfect. Waiting is a part of wisdom. Number six, Miss Cleo.
2: Number six, people decide when they are tired. Dapat pahinga muna. Pahinga. Rest and pray and reflect.
1: Correct.
2: Yes.
1: Because always remember, fatigue weakens judgment. Humihina ang ating judgment pag pagod tayo. Sabi nga nung isang preacher na aking napakinggan, ang sabi niya ay, when fatigue sets in, faith walks out. Diba? When fatigue steps in, faith walks out. Nawawala dahil pagod ka na. Okay, number seven, people make decision without God's guidance. Yan ang sinasabi kong desisyon na walang bendisyon. Kaya nagkakamali eh, walang desisyon, walang bendisyon. So, always remember that when God is excluded decisions, when God is excluded in a decision, naglalak po yan ng direction and blessing. Okay, number eight tayo, Miss Cleo. Ano yung number
2: yes,
1: eight natin?
2: Yes, people lack a system in making decisions. Kulang sa sistema. So kailangan, yung mga pros and cons ng lahat, kailangan ito yung maging gabay natin. At para ang dami kasing boses ngayon na nagsasalita. Pero kailangan, kaya hindi ba, hindi tuloy magkaintindihan. So kailangan may sistema ka. Organized decently and in order. At yung order na yon,
1: yes.
2: Yung word of God.
1: Correct. O, oh, Miss Cleo, bago tayo mag-closing prayer, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin today. What is your final message at ano yung takeaway mo dito sa mga napag-usapan natin? Very shortly lang.
2: Yes. Nawa makatulong sa lahat yung mga napag-usapan natin, yung mga mahalagang solusyon, yung mga katuruan na binahagi namin. At una, yung talagang true wisdom comes and begins with God. Talagang yun yung kailangan natin. Put God
1: Go
2: always
1: ahead,
2: at the
1: Miss
2: center.
1: Cleo. Nandiyan ka pa ba? Ayan.
2: Yes. Put God every day at the center of every
1: Ayan.
2: Decision. Yes. At nawa, talagang ano, isipin natin, remember, God is a God of order and not of confusion. So value doing things decently, with integrity, with purpose, and preparation. Wise decision reflect reverence for God. Sabi nga ng 1 Corinthians 14:40, talagang kailangan yung godly order ay kailangan. Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng making a wise decision. Making this wise decision, it flows with prayer, with peace, with counsel, and special alignment in God's heart.
1: Wow! Thank you so much, Miss Cleo Alfonso! And of course, sa mga kaagapay ko na nanonood at nakikinig sa amin ngayon, isa sa pinakamagandang desisyon ay ang magkaroon ng Panginoon sa iyong puso. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa broadcast na ito. Ikaw kaagapay, sumunod ka lamang sa isang panalangin kung gusto mong makagawa ng tamang desisyon. Panginoon, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin niyo po ang aking puso. Pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat at namatay ka at nabuhay muli para sa akin. Isang desisyon na papasukin ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ngayon at magpapasok.

0: Ito po, ako po si Abilene Garcia at ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you!
1: God bless you!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas, subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago, lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Masama talaga ang technology at ito ang dahilan ng sexual abuse. Teka, ibahin natin ang pagtingin. Malaking tulong ang technology. Pinapabilis at pinaglalapit ang tao. Kung may downside, ito'y dahil hindi nakokontrol ang mga gumagamit nito. May mga mabuti ang hangarin, meron namang iba ay para manamantala. Dapat i-establish ang guidance, open communication at limitations sa mga bata. Sabihin kung ano ang dapat gawin at iwasan. Bumuo ng relasyon kung saan malayang masasabi ang mga ginagawa sa social media. Pero higit sa lahat, walang tatalo sa pagbabantay sa kanila. Ang batang marunong, hindi basta-basta magpapadala sa panloloko ng iba.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na. Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga nata.

0: tanging koro ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri, hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Kita-kits! Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: girlfriend.
1: O bakit?
0: Tumatagas ang tubig dito sa CR.
1: Huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh.
0: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Tsaka friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka.
1: Ito naman oh, lahat napapansin.
0: Eh siyempre naman, sayang ang bawat patak ng tubig.
1: Oo, siya, tama ka. O, halika na nga.
0: Talaga ako.
1: I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
0: Ay, tara.
2: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taos-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
4: Alam mo ba na dahil sa dalawang super bagyo ay na-off-air ang DWAS Legazpi? Setyembre taong 2006 nang mapatumba at pilipitin ng bagyong Milenyo ang tower ng himpilan. Tanging ang mga tornilyo lamang ng mga ito ang natira. Sinubukang ayusin ng aming mga engineers ang tower. Ngunit tatlong araw pa lamang matapos magbalik ang DWAS sa ere noong November 2, 2006, nanalasa naman ang bagyong Reming. Nasira na naman ang bagong gawang tower at kinailangan ulit itong i-repair. Pebrero taong 2007 na nang makabalik muli sa broadcast ang himpilan. Sa loob ng taong ito, ilang beses ding natigil sa pagsasahimpapawid ang DWAS. Mula noong August 8, 2008 hanggang ngayon, nananatiling off-air ang istasyon.
5: Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anak, kapamilya at sinumang nakakakilala kay Chelsea Mae Silverio na ipinanganak noong December 5, 2014 sa Pozo Rubio Community Hospital. Ipinagkatiwala ng kanyang ina na si Joanne Sabiano Silverio ang pangangalaga sa bata kay Ginang Alma Lumibaw. Matapos pumanaw ang kanyang ina, ipinagkatiwala naman ni Ginang Lumibaw ang bata sa mag-asawang Alexander Fajardo at Agnes Fajardo. Ang sinumang nakakakilala sa bata o may impormasyon tungkol sa kanyang mga kaanak ay maaaring makipag-ugnayan sa CSWDO Dagupan City. Hanapin si Dr. Jairo C. Chia, Social Welfare Officer 1 o tumawag sa numerong 0966-266-8988.
6: Kung Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
7: Ito ang 702 DZAM.
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Entre Pinoy Espesyal.
1: Magandang-magandang araw ng Miyerkules sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Nakita mo ba ang sarili mo sa awitin ng Presya? Ang dami-daming dahilan. Mapagtakpan lang ang mga kamalian, ang mga kasalanan. Yan, challenge sa atin yan. Ano? Ngayong araw ng Miyerkules, ako po si Jo. Dito po sa programang Entre Pinoy Espesyal, magandang-magandang morning, kaagapay. Good morning kay Kuya Epifanio Salvador. Naka-tune in na. Wonderful Wednesday! Hello, Ate Flora. Ate Karen. Ohayo gozaimasu. Ayan, good morning daw sa atin, sabi ni Ate Karen Damian. And magandang-magandang araw po sa mga kaagapay natin na ready na umasenso sa larangan ng kani-kanilang pagnenegosyo. Dito po sa programang Entre Pinoy Espesyal, syempre tayo ay laging nag-encourage ng mga kaagapay na magpatuloy sa pagpapaunlad ng buhay. Ano man yung profession mo, ano man yung skill na meron ka, palawigin mo yan. Kasi hindi naman kaila sa ating lahat. Ano? Ang dami na nating adjustment. Yung gasolina nag-a-adjust, no? Paulit-ulit na nagtataas. Sana nga ay bumaba, pero pataas ng pataas. Ayan, at it's about time na ang ating buhay ay hindi na puro dahilan. Mas maganda kumilos. Kilos po, mga kaagapay. Dito po tayo sa programang Entre Pinoy Espesyal kung saan ang focus po natin, inspirasyon sa mundo ng pagnenegosyo. Good morning sa lahat ng mga nakikinig na po. 702DZAS, hello po sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig. Hello po sa lahat ng mga pastor sa buong Pilipinas. Happy Pastors Month. Happy Pastors Day. Ngayon, hello po sa inyo at kami po ay nagagalak na kayo po ay nag-say yes sa inyong calling. We give honor to our pastors. Amen! Siyempre, napakahirap na challenge, no, na maging isang pastor, taking care of the welfare of the church. At the same time, you're also taking care of the welfare of your family. So, kung ikaw ay may pastor na kakilala at nais mong i-honor ang kaniyang buhay, ba open natin itong opportunity na to. Open natin itong mic for today para magpasalamat tayo sa ating pastor, sa kanilang mga contribution sa ating spiritual life. Ako po, ino-honor ko ang aking pastor, si Pastor, yung spiritual father ko, si Pastor Fidel Huliganga. 9 years old ako nung una ko siyang naging pastor at siya yung nagturo din ng violin sa aking mga anak, si Kayla at si Caleb. Si Pastor Fidel, marami din siyang mga bata na mga naturuan ng violin dyan po sa Marikina. At at the same time, he is also pastoring a church. Happy, happy Pastor's Day po. At syempre sa aming pastor, Pastor Cece Marcelino, ay hindi pala, Reverend Joselito Marcelino. Salamat po sa inyong pagpapagal para po sa simbahan namin, sa Faith Walkers Community Church. O ikaw, kaagapay, sino yung pastor mo na gusto mong i-feature at i-honor ang kaniyang buhay? Si ito, Servants Vlog, Pastor Vince and Sister Julie is watching from Taal. Hello po. Good morning sa lahat ng nakikinig at sa lahat ng mga pastor. Happy Pastors Appreciation Month. Yan. Si Flora Velasco. Hello po. Si Rosalinda Manzano, good morning. Luz Aguilar. Aba, syempre ready na rin siya sa kanyang pananghali ang entry. Ang lunch niya ay adobong manok at lomi. Listening from Muntinlupa. Okay, si Ate Flora naman, ang entry niya ay ginisang patola and pritong daing na bangus. Oh, diba? Sarap naman yung lunch niya. Ako nag-early lunch. Ang aking pananghalian, Reg, ay fried chicken at gisadong ampalaya. Naalala nga kita eh, maganda sa katawan mo yun. Kaya lang naubos na ni Brian de la Cruz eh. Ayan. And magpatuloy po tayo, 11:09 in the morning. Batiin natin yung mga nagse-celebrate.

0: Ayan, syempre tuloy na tuloy pa rin ang araw ng mga birthday celebrator ngayong October. Saan ang galing yung July? October 7. Okay. Happy, happy birthday. Una na sa listahan natin. Pastor Roman Guevara. Uy, dalawang celebration ka, Pastor. Pastor Roman ng servisyong OFW at Rise Up Philippines. Birthday na niya. Pastor's Appreciation Month pa. Aba, talaga naman. Pastor Roman, you are a blessing not just to 702 DZS family, to FABC family, but also to Rise Up family at sa lahat ng maraming mga OFW na nabibiyayaan ng wisdom na nagmumula sa iyo. Nawa ay dumami pa ang iyong lahi, Pastor Roman. And belated happy birthday, Pastor Glenn Bernardo, kay Ma'am Excelsa Bardoquillo, Ate Joy Manalang, Pastor Jethro Baldemore, happy birthday. Si Pastor Jabez Mancho, belated happy birthday. At syempre, oh, di ba may pa-happy birthday pa si Kuya Reg mo? Baka kasi magtampo. Ayan. And happy belated happy birthday, Nanay Dalen. Tapos may pa-belated happy birthday din dito eh. Sandali, hanapin ko. Ayan. Belated happy birthday, Ida Kizon of Good Harvest Mabalacat Baptist Church. Galing yan kay Ate Flora Velasco. At sa lahat po na nagse-celebrate ng kanilang birthday, happy birthday po sa inyo. Sana'y maramdaman ninyo ang pag-ibig ng mga tao sa paligid ninyo. Happy birthday! Yes, happy, happy birthday! And then, balik po tayo sa ating batian, si Ate Thelma Manjares. Hello, Ate Thelma. Mainit na panahon at mainit sa inyo. Dito sa amin ay makulimlim. Ang luto ko po ay ginisang pechay with tofu and pritong tilapia. Talbos ng kamote. Dessert? Banana. Latundan. Latundan. Oo nga. Asan ako? Ayun. And lansones! Uy, ang sarap ng lansones. Lalo na yung duko. Kumakain ka ng ledge? Hindi, hindi ako makain. Ayat. Si Reggie po, pag-pray niyo po ay para sa kanyang full recovery. May bakas ng kahapon ng trangka. So magpagaling ka, Reg. And thank you sa iyong kasipagan. Ayan, and commitment to service. Eto, si Ate Geneva Anabeso. Sabi niya, good morning po. Si Minda Lopez, hello po, Maya Paya, Bakekongan, karing mga nakikinig dyan sa Magalang Pampanga, binabati niya ang kanilang head pastor, Reverend Vic Consenco. Maya Paya, Bak, Pastor Vic. Ayan, ulam nila, pritong babi, hito, ampong munggo. Ayan, sarap naman ang ulam niyo, ang ganda ng combination. Si Marilu Dumasig, happy Pastor's Day sa aming butihin at masipag na pastor sa Calvary Baptist Church, Pastor Ramon Dumasig. Early lunch, si Ate Geneva. Paksiu na bangus, kinamatisang isda with gulay. Inaabangan ko yung kanin mo kasi masarap sa paksiu na bangus ay sinangag. Plus assorted fruits, lakatan, saging, apple, carrot and pipino. Aba, nag-sarap-sarap naman yung mga lahok-lahok na prutas na yan. Sabi nga ng mga eksperto sa larangan ng pagkain, kasama na dyan si Ate Mirna Arcega, kapag kumakain ng plant-based diet or bago kumain ng anything, unahin mo yung greens. Unahin mo yung, siguro dito sa pagkain ni Ate Geneva, yung mga prutas, no? Kasi lagi tayo mga Pilipino, ginagawa natin hinuhuli, ginagawa natin dessert siya. Pero, kung pinakamainam, para matunaw siya at hindi magsakit-sakit ang tiyan natin ba, ay mauna yung fruits. Lakatan, saging, apple, carrots, pepino. Ayan, on an empty stomach. Okay, si Tristan. Hello, Tristan. Pabati ng happy birthday pinsan niya si Ate Rona.
1: Happy birthday!
0: Rona Joy Morales. Ito naman, si Melissa. Binabati ko po ng mahal na pastor namin, Pastor Isagani Versosa, sa kanyang kasipagan sa gawain ng Panginoon. Hello po from OCWMMI, Pampanga. Hello po, dami po kayong nakikinig dyan na mga Kapampangan. Also, sa mga Bicolano naman, Marhay na Aldaw sa Indugabos. Salamat sa indong pagdangungun yan na Aldaw ng Miyerkules. At pakinggan po natin ang ating baon.
1: It's baon time!
2: Happy Wednesday, Kagapay! Isang tagumpay na higit pa sa pagtatapos. Isang patunay na ang pangarap ay maaaring abutin sa kabila ng mga pagsubok. Nagtapos ang 26 Persons Deprived of Liberty o PDLs mula sa Quezon City Jail Female Dormitory o QCJFD at Male Dormitory o QCJMD ng Bachelor of Science in Entrepreneurship. 16 graduates ang mula sa QCJFD at 10 naman mula sa QCJMD. Kabilang dito ang mga dating PDL na nakalaya na at mga nananatili pa rin sa kustodiya. Kaagapay, ang kanilang pagtatapos ay nagsisilbing paalala na ang kasalukuyang kalagayan ay hindi kailangang maging katapusan ng isang pangarap. Sa pamamagitan ng edukasyon, sipag at pagkakataong magbago, may mga bagong landas na maaaring tahakin. Higit sa diploma, dala nila ang pag-asa, determinasyon at patunay na ang edukasyon ay maaaring maging daan tungo sa panibagong simula. At yan po ang ating baon. Ako po, si Shaira Gabornes.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Sa atin pong Entre Pinoy Espesyal Action Line, kailangan po ng Philippine Bible Society ng iba't ibang mga job opening. Membership, admin assistant, HR assistant, scripture distribution officer, Central Visayas, proofreader, web developer, mobile app developer. Bumisita po kayo sa kanilang page, Philippine Bible Society. And you will see several openings. At maaari kayong mag-email ng resume, hrd@bible.org.ph. hrd@bible.org.ph. Samantala, pinag-iimbita po ng Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas ang Leadership Summit 360. Ang kanilang tema po sa seminar na ito ay Resilient Leadership in an Age of Disruption, Family, Faith, AI, and Nation Building, October 26. Araw po ng Biyernes, 7 a.m. to 11 a.m. sa Grand Ballroom of Shangri-La, The Fort, Manila. Para po sa mga magpaparegister, maaari kayong bumisita leadershipsummit360.org. Kung kayo naman po ay feeling nyo hindi kayo para dyan sa seminar na yan, meron pa rin pong isang seminar na pinag-aanyaya that is on also October 23. Ito naman po ay alas 9 ng alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng hapon. Okay, ito po ay mula sa Christian Stewards. This is going to happen on October 23, 9 a.m. to 3 p.m. Opo. For details, tumawag po or mag-visit po kayo sa website, christianstewards.org. christianstewards.org. At samantala, ito naman pong ating bagong-bagong partner, Open Doors Philippines, your captain speaking na programa mula Lunes hanggang every Monday lang pala, 4 to 4.30 dito po sa 702 DZAS. Ang purpose po nito is to reach out to the persecuted Christians worldwide, hosted by BJ Candole. Your captain speaking in partnership with Open Doors Philippines. Para din po mas lumawak yung ating perspective with regard to how we see spreading the gospel all over the world. Kasi ang concentration lang natin, nasa Pilipinas lang tayo, na malawak, malaya tayo nakakapag-worship sa Panginoon. But if we get to learn the stories of Christians, persecuted Christians na nagsusumikap upang maibahagi ang mensahe ng Diyos sa bawat bansa na kung saan naroon sila, mas marirealize natin ang kabutihan ng Panginoon dito sa atin sa Pilipinas. At the same time, if you have a burden, mas mapapaigting ito at lalong-lalo na kung gusto mong tumulong sa kanilang ministry. Also, ang kailangan din pala nila ng kanilang mga head, no, key position, finance officer, at saka kailangan nila ng regional director. So, para po sa detalye naman, maaari kayong mag-email jobs-asia@od.org. jobs-asia@od.org. Okay, ayan po. And meron pa tayong ilang mga pagbati dito. Ayan. Oo. Ayan. Sabi ni Ate Geneva, tama po kayo, unahin muna ang fruits bago lunch. Si Ate Faustina, good morning. Happy Wednesday. Ang lunch ay buto-buto. Sinigang na buto-buto. Ayun, ako, sarap ngayon. Kakatapos lang daw niya maglaba tapos kakain ng sinigang na buto-buto. Ay, kay sarap. Tina Abaya, Happy Pastors Appreciation Month para po kay Bishop Frank Santos and all pastors of Tarlac First Baptist Church. Happy Wednesday po. Happy Pastors Month, Bishop Frank Santos. Tapos, binabati rin ni Ate Geneva ang kaniyang butihing pastor, Bishop Jerry Alves, ang Pastora Lynn Saludes from Only by Grace Church, Concepcion, Tarlac, and Bamban. Mm-mm. Ah, si Ate Karen, ito ang kaniyang lunch. Una, ate, hindi ko kasi maintindihan kung ano itong kinakain mo, kaya hindi ko naman ma-announce. Ang nakikita ko lang ay tsaa. Ayun, arroz caldo. Arroz caldo pala to. Tapos may yogurt and fruits, blueberry. Ayun, blueberry and mandarin. Ayun, yogurt pala yun. Akala ko noodle, cup noodle. And then barley tea. Yan pala ang kanyang pagkain. Talaga, magkoconnect-connect sila. Lugaw. Fruits na blueberry, apple, orange, tapos yogurt as tea. Shout out daw kay Tatay Rino. Hello po, Tatay Rino. And si Kuya Arlie, pagaling ka po ah. Pinagpipray ka namin. At nga pala, syempre, along with Pastor's Month, Teacher's Month din. Thank you, Ate Geneva. Thank you po sa inyong pabati. Nakatanggap ako ng very, very special gift from a student. Isa siyang crocheted na flower, tapos isang tsokolate na, ano naman, basta hindi naman siya kamahalan. Yung mabibili mo naman siya sa suking tindahan. Pero it's really the thought that counts. Yung maisip ka niya na bilhan, na iniisip mo yung ginamit niya yung baon, is so... so, so touching. Kaya kung meron kayong teacher, magpasalamat kayo sa kanya. Si halos lahat, hindi naman napapansin na ang mga teacher. Ano? Ito na yung pagkakataon na mabigyang pasalamat naman sila sa kanilang mga pagsisikap. Sila na mga kaalyado natin sa pag-asenso. Kasi susi sa tagumpay ang edukasyon, di ba? O isasama ko na rin syempre si Ate Mimi at si Ate. Ate Mimi, si Ate Mimi Ligan at si Ate Letty Damian. Yan. Hello. Thank you din Ate Karen. Okay. At isa po sa feature natin ngayong araw para sa patok na negosyo ay yung nakapanayam po natin sa Department of Trade and Industry. Isang negosyante na fashionista siya, pero yung kaniyang fashion itinuon niya sa pagnenegosyo. Tapos ang ganda ng mga design ng kaniyang damit. Panoorin po natin, narito po ang episode, ikatuwang po natin ang Department of Trade and Industry.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal. Patok na negosyo.
0: At tayo po ay darako na sa ating patok na negosyo dito sa Entrepinoy Espesyal. With us ay mula po sa Kabaru Collections. Walang iba kundi si Ma'am Janet Timbol Muñoz.
4: Hello. Hello. Magandang araw po. Hello everyone.
0: Napaka-creative ng iyong business. Kailan ba nagsimula itong Kabaru?
4: Ano lang yan, ma'am? So we are a 2-year-old company. Ah. So we just started 2024. Yeah, so it's a passion project. So hindi po siya talaga, I started it like as a passion. Hindi siya business, but eventually, since marami naman po yung nakaka-appreciate, so umabot siya ng 2 years. So thankfully,
0: okay.
4: Andito pa kami sa likha.
0: When you say passion project, ano siya? Ano yun?
4: Kasi ma'am, may story siya.
0: Sige
4: behind
0: nga.
4: The brand.
0: Mm.
4: So, ito kasi yung parang combination ng tatlong advocacy namin.
0: Mm.
4: So, first is planet. Number one yun. Dahil nag-join kami sa mga beach cleanup, sa mga upcycling projects. So, ang aim natin dito is to reduce, at least man lang makatulong sa mag-reduce ng mga solid waste like textiles. Kasi ang textile, isa siya sa mga mahirap ma-decompose or hindi siya biodegradable tulad ng mga ibang materials. So, for example, ngayon, very, di ba ma'am, high ang fast fashion.
0: Mm.
4: So, uso po yan ngayon. So, ang aim po natin is kahit papano is ma-reduce natin yung mga existing solid textile waste natin. So, we came up with ano ba yung material na pwede nating gamitin parang bibigyan mo ng another life.
0: Mm-hmm.
4: Kasi like ito po, like sa mga friends ko na mga bakers, kasi sa kanila namin usually kinukuha yan, ginagamit nila yan pang linis, ginagawang basahan.
0: Oo.
4: So, after nun, i-discard
0: lampen
4: mo na siya.
0: Ng araw.
4: Oo, lampen, punda ng unan, kumot. Yan. So, buti pa nga nun, ma'am, di ba, nare-recycle siya. But sa panahon kasi natin ngayon, parang pag inisip mo siya, wala nang use yung ganito. After nilang i-discard, mga authentic floor sacks po kasi yan. So what we do is we gather them and we collect them. Tapos i-clean mo siya, tatanggalin mo syempre yung arena sa loob. Saka mo ika-cut or
0: So iti-treat, may treatment yung tala.
4: The normal laba.
0: Normal
4: laba.
0: Lang,
4: yes, but you have to be very careful as well dahil nga, syempre, gusto namin ma-preserve yung mga print niya. And then at the same time, nilalagyan po siya namin ng touch of Filipino kasi yun yung second advocacy namin, which is promoting culture or the people of the Philippines. So parang cultural preservation. So ito po is mga local weaves from all over the Philippines, but this is from Abra. So we are supporting a group of weavers in Abra. Sa kanila namin kinukuha, then we incorporate it sa design namin. And then, yung mga gumagawa po ng, or yung mga sewer, mga tailors po natin, are mostly elderly. So parang mga senior citizen po, parang we're giving them a second chance sa livelihood kasi since matatanda na nga po, hindi na sila makakuha ng mga regular jobs. So parang ito yung second chance nila to earn for themselves.
0: Saang area sila?
4: Mostly Pampanga.
0: Ah, mostly Pampanga.
4: So, yes, from Pampanga.
0: And so bago po kayo na involved sa ganitong business na may passion at may fashion, ano po yung pinagkaabalahan niyo, Miss Janet?
4: Ano rin ako, ma'am, I'm also a health advocate. So I also advocate for natural wellness.
0: Mm-hmm.
4: Yan. So also we have rental properties.
0: Yeah. Ah, okay.
4: A staycation, ganyan.
0: So, more on ano pa rin? Negosyo pa rin?
4: Opo.
0: Oo.
4: Yes.
0: So, ikaw yung nagde-design ng mga ganito? Kasi halimbawa, yung isang katsa, di mo naman talaga ma-i-image.
4: Envision,
0: ma-i-vision yung, envision yung magiging design niya.
4: Tsaka talaga kapag nakita nila yan, ma'am, nagugulat sila na pwede pala
0: na maging
4: fashionable. Oo.
0: Yung blue na design, tinerrohan mo ng blue na
4: natin hobby. Local weaves para mas maging ano siya, attractive.
0: Mm-hmm.
4: Oo. Tsaka madami naman po kasi talaga ngayon, maganda ngayon is marami na yung aware.
0: Mm-hmm.
4: Tsaka talagang tumatangkilig sa mga local products. So yung sa akin, kinombine ko lang yung dalawa. na bukod sa sustainability, meron siyang factor ng pagka-Filipino para may tatak Pinoy pa din.
0: Mm-hmm. Meron kang sinalihan na modeling something na kung saan ito yung mga
4: fashion
0: damit.
4: Show.
0: Oo, fashion show.
4: Oo, meron ma'am. Actually, nakikipag-collab sila sa amin lang mga
0: kasi
4: Earth
0: parang
4: Hour,
0: nakita ko na yan. Oo.
4: ABB, nag-ano din sila na parang sa mga company-led events nila na they're celebrating Earth or Earth Day. So yun, usually nai-invite kami sa mga ganun.
0: Oo. Kung meron kayong, kung nanonood kayo sa Facebook, mga kaagapay, ang cute ng design ng damit.
4: Thank
0: ni
4: ito,
0: Ma'am
4: Pinipin
0: Janet.
4: Yan.
0: Oo. Tapos yung kulay nung ano nung katsa may purple pink.
4: Yes.
0: Mm, tapos ano sinabayan niya ng pink na hubby na parang akala mo talaga design ng blouse niya.
4: Super, ano lang siya nakaka-happy, nakaka-excite kapag parang meron kang ini-envision tapos pag ginawa mo na siyang product like this one ma'am, bago to na in-envision namin bukod sa katsa meron siyang upcycled denims na dinonate sa amin ng mga companies din and ng mga individuals. Kasi nagka-donation drive kami. Mm. So we're thinking about ano pa ba bukod sa apparel, ano pa yung pwede namin gawin. So ito yung actually, kaya ang pangalan nito, Likha Collection.
0: Likha.
4: Nilaunch namin ngayong Likha Trade Fair.
0: Ah, okay. Kaya pala yun ang kanyang pangalan. At durable siya.
4: Yes, kasi denim siya. So parang bagay na bagay kasi yung tela ng jeans kasi nga makapal. So bagay siya sa mga bags. Mm. So combination of upcycled katsa, upcycled denims, tapos local weave pa din para may touch of Filipino pa din siya.
0: Oo. Yung ganitong klase ng business, magkano yung naging puhunan mo?
4: Actually, ano lang ma'am eh, kasi nung una nga nag-start ako parang passion project lang siya, tapos for friends lang, ganyan. Siguro mga less than 10,000. Kasi yung materials, tapos labor, yun lang naman eh. Yung kailangan ko. Kasi home-based naman yung mga nananahe, mga elderly namin, majority of them. So, yeah. O, tas, ano na yun? lumaki.
0: Ano yung una mong design?
4: Yan, yung mga katsa. Ito yung bestseller namin, yung crop.
0: Ah, talaga?
4: Yan yung pinakamabenta. Tapos, for men, meron kami ngayon, bago, box polo naman siya. Kasi gusto ng mga boys ngayon, nakakrop din sila.
0: So, ano yung tawag?
4: Box polo.
0: Ah, box
4: para
0: polo.
4: Siyang square kasi. The usual kasi style is yung mahaba, di ba? Oh. Yung mga guys ngayon, mahilig na rin mag-crop.
0: Out na pala yung yung medyo mahabang polo.
4: So yun yung modern style.
0: So pagdating ng ganyan, nagre-research ka rin.
4: Oo naman. Kailangan sumunod ka sa trends ng panahon.
0: So 2 years itong negosyo mo. Ano yung naging major challenge mo?
4: Labor. Oo, kasi mahirap siyang gawin. Mahirap kasi mama ang upcycling. Kapag nakita mo, hindi mahal yung material, pero yung labor kasi is tedious siya. Extensive yung labor natin. So sometimes, since elderly yung mga gumagawa, tas very intensive yung labor, minsan nahihirapan sila sa pagdikit-dikit, pagtahi-tahi, piece together ng mga tela, ganyan. At the same time, yung sourcing, so minsan nagkaka-problem kami with sourcing of the materials, minsan mauubusan ka sa demand, kasi kung malaki yung demand, minsan mag-aantay ka pa sa mga bakeries, mag-iipon pa
0: mag-iintay
4: sila.
0: Mag-iintay ka pa na makagawa ng tinapay.
4: Sana bumenta din sila ng bumenta para dumami yung mga katsang available at magamit nila. So, yun yung kinokollect namin.
0: Oo. So, maraming katsa, mas maraming tela.
4: Mas marami, syempre. Like ngayon, ma'am, wala kaming wooden spoon. So, sino po yung gustong magbenta sa amin ng blue? Out of stock kami ng blue na wooden spoon. So
0: kailangan nyo, panawagan na lang din.
4: Naghahanap talaga kami ng mga bakeries talaga.
0: Magkano binibili nyo sa per katsa?
4: Depende po. Meron 10 pesos. Pag nilabhan na nila, 15, 20 pesos.
0: So, depende sa itsura.
4: May mga rare din na katsa. Like this one, Filipina. Oh. I think kami lang ang meron nito. So mayroon kaming parang middleman na siya ang nagko-collect para sa amin. So mas mahal, like mga 30, 40 pesos. So kung iisipin mo ma'am, ang mura lang, bakit ganyan yung price na binibenta, diba? Kasi yung factor po ng labor, dun mo talaga, at saka yung mga elderly kasi namin, we make sure na fair yung wages po nila. So we do not do mass production. So lahat po is small batch sa amin. Hmm. And then we make sure na hindi sila at their own time. So, hindi namin nirarush. Kasi matatanda na, di ba?
0: Like, ilang taon?
4: 60 plus. Pero din kami mga 55, ganyan. Ang sinasabi lang namin sa kanila na pakituruan po yung mga anak. Para may continuity.
0: Yun
4: yung joke namin sa kanila. Eh. Sige na, pakituruan yun na. Ayun. So, yun yung challenges namin, ma'am. Tsaka talagang pinipili namin na talagang skilled. And nakaka-amaze kasi sa Pampanga, madaming mga mananahi before. Pero nababawasan nga sila kasi feeling nila parang underpaid sila. So, ngayon, yun yung gusto namin mabago na skill yung binabayaran mo eh. So, huwag mong tatawaran. Tsaka, yun, we want to help sa livelihood. So, hindi siya mass produce. So, kaya pag nakita nyo po yung mga products namin, talagang high quality naman.
0: At saka makita mo yung advocacy eh. Yung ang dami yung sinusulong na mga negosyo. Negosyo ng tinapay.
4: So, marami kang natutulungan din.
0: Yung mga
4: process.
0: Community.
4: Opo.
0: Eh, sabi mo, ikaw ay may mga staff na mga senior, mga elderly. Ano challenge? Bukod sa syempre, yung speed, yung, ano?
4: Yes. Actually, ngayon po, recently, kung nabalitaan ninyo, we're from Pampanga, di ba?
0: So, saan kayo sa Pampanga?
4: Santo Tomas, Bacolor, yan. Sobrang Santo
0: Tomas. Pero balo mo pa ang mga Pampangan?
4: Aywa. I'm a pure-blooded ka-Pampangan. Kaya kabaro po is baro.
0: Kaya pala yung Malago. Malago yung dili.
4: Nabaha kami, ma'am. Yes, for more than a month. So, ang production namin, habol kami last week. Mga more than a week lang kami naghabol ng production namin.
0: Grabe.
4: Kasi nga, home base yung
0: babad
4: mga...
0: Babad nga kayo sa tubig.
4: Babad. Hindi sila makapanahi talaga. So, hopefully naman, after nung baha nga, sinipag sila. Yan, ang bilis.
0: Doble ka.
4: Sabi ko, kaya naman. Kinaya naman.
0: Mga ilan ang staff mo na elderly?
4: Elderly po, siguro mga nasa 8 to 10. But aside from sa kanila, meron din pong iba naman na hindi naman elderly, pero mostly medyo, women.
0: Medyo elderly.
4: Medyo.
0: Pero syempre, ikaw eh, bata pa. Tapos ito yung mga team of workers mo. Paano yung halimbawa, yung quality check? Syempre, matwala rin kausap mo, di ba?
4: Sila naman po kasi ever since, kilala nila po kasi, sorry, nakangapampanga na po.
0: Sige lang. Balo na rin
4: it's
0: naman.
4: It's a small community, so we know each other. Kilala namin sila paano sila gumawa, yung quality ng gawa nila. And at the same time, syempre, since ino-offer namin to sa madla, we remind them na okay lang na mabagal basta yung quality is nandun. So, yun yung standard namin sa kanila. So, after ng production din naman, chine-check pa rin namin. Dino-double check namin. Yeah, may mga bata naman akong mga bagets na staff.
0: Pero syempre, di maiiwasan. May mga pusong mamon.
4: Meron naman. Pero I'm very, blessed na...
0: Cut. Okay. Sige.
4: I'm very blessed naman po na yung mga mananahi namin na meron ngayon, they're very considerate. Tsaka alam nila kasi kapag yung negosyo is bumagsak, syempre livelihood
0: kasama
4: din
0: sila.
4: Diba? So, yun po. Ano lang, give and take.
0: Ang peak season ng ganitong klaseng business?
4: Ang ginawa kasi namin, ma'am, kasi syempre, kailangan masustain mo siya the whole year. So, we have different kinds of collection. So, pag summer, usually mabenta yan kasi nga pinang OOTD nila sa mga beach.
0: At saka komportable.
4: Malambot. It's very favorable kasi pag mainit, ang bilis niyang
0: matuyo yung pawis.
4: So, gustong-gusto nila sa beach. Pinang sa summer outfit, pinang OOTD, ganyan. Tapos pagdating naman po ng mga holiday season, meron kaming mga Maharlika collection naman, which is yung mga pang-events naman siya. Kung makikita niyo po sa booth namin, meron tayong mga Filipiniana attire din. And then, nag-expand na kami into bags also. Ito, target naman namin dito, mga Gen Z, ganyan. Mga millennials, pang-office, pang-school, yun. So, you have to keep on innovating din kasi depende kung ano yung needs ng market.
0: Naka-experience ka na ba ng bulk order?
4: wala pa masyadong super bulk, uh-huh, pero may mga group orders kami, uh-huh, especially with, we have a Kabaru Active, mm-hmm, collection. Yun naman ayun kasi pinupush namin ang ano. Ayun, ma'am. So, we have a Kabaru Active naman. So, we customize naman sportswear.
0: Sportswear?
4: So, yun yung...
0: Pero galing, gawa din sa kacha?
4: Ay, hindi siya, ma'am. But we tried. Uh-oh. Kaso, kapag kasi madalas labhan, mm, eventually kasi mag-fade siya. Kaya nilagyan namin ng design para kapag kahit mag-fade ito, may
0: merong
4: pride pa
0: matitira
4: din siya. Kaso, mabigat kasi yung kacha. So, the weave. So, meron kami breathable fabric for Kabaru Active, which is for sportswear naman. Yan, ma'am, yung pang pickleball kami.
0: I see.
4: Oh, yan yung mga bulk orders
0: mga dry
4: namin.
0: Fit.
4: Companies.
0: Dry fit sila. Mm. Oo. Naalala ko, nung bata pa ako, bumibili rin ng nanay ko ng katsa.
4: Mm-mm.
0: Tapos binababad niya sa Clorox.
4: Para matanggal.
0: Para mawala yung pintura.
4: Yes,
0: so
4: tama.
0: Kayo, syempre, hindi nyo inaalis.
4: Namin. Kasi oo, part siya ng story. Nung nung damit. Kasi may mga stories yan, syempre. Tsaka each is one of a kind kasi iba yung placement, iba yung weave na gagamitin namin. So at least unique.
0: Mm-mm.
4: And statement, may statement piece.
0: Saan ka nakakuha ng ganitong idea?
4: Yun, ma'am, yung kasing advocacy namin is for sustainability, to reduce waste, ganyan. So parang ako kasi mahilig din naman akong sa fashion. So I thought of something na paano ba ma-promote yung sustainability na i-combine mo siya dun sa passion, sa fashion.
0: Mm-hmm.
4: Ganon. Mm-hmm. So yun, ma'am, we thought of that. So we think naman that people appreciate. At the same time, kasi pag bumili sila, ma'am, they will know about the story.
0: Oo.
4: So parang magiging aware din sila dun sa advocacy namin. So it helps also, di ba?
0: Nakarating na ba to sa ano? Sa ibang bansa?
4: Mostly kapag ano lang, ma'am, kapag may mga balikbayan,
0: pinapasalubong.
4: Padala,
0: no?
4: Oo, pasalubong. Pero andun pa kami sa point na in-explore namin ang export. Which is actually, kasama kami next month for Manila Fame naman.
0: So,
4: yung parang next step.
0: Gano'n ka-important na kayo ay na-expose sa mga ganitong trade fair?
4: Very, very helpful. Kasi like ako, nung una kasi talagang parang hesitant ako kasi nga, nakakapagod, ang daming preparations. Pero si DTI kasi talagang very supportive, lalo na yung DTI Pampanga Region 3. So sila yung unang, sila talaga yung nag-push. Actually, nag-register ako, ma'am, August 2024. Sinalang na agad nila kami ng October 2024. So,
0: bago-bago pa yung negosyo mo noon.
4: Sabi ko, ano gagawin ko? Hindi ko alam kasi trade fair, parang pag sinisip mo kasi trade fair,
0: anong
4: gagawin
0: na
4: namin? Oo. Parang hindi kami ready, hindi kami prepared. Pero pinush kami talaga na i-pursue siya kasi marami nga daw makikilalang mga buyers, mga suppliers as well. And then recently, ma'am, kwento ko na lang din kasi we're very thankful kami with DTI. Merong program si DTI at saka si Bank of BPI Foundation, Bangko, through Bangko, nagbigay po sila ng grants sa mga MSME, chosen MSME. So, isa ako sa 10 na nabigyan ng financial grant para pursue ng project, which is ito, yung bag.
0: Amounting to?
4: 40,000 each.
0: Wow. Oo. Tapos yung grant na yon, no strings attached?
4: No strings attached.
0: Wow naman.
4: Yes. Pero kailangan mo siyang i-present.
0: Siyempre naman.
4: Oo, na bakit?
0: Bakit worth ka na bigyan ng 40?
4: I think we're like 41 ata. So out of those MSMEs, kailangan i-present mo kung ano yung possible
0: project
4: outcome.
0: Oo.
4: Tsaka yung sa akin kasi, ma'am, talagang out of advocacy talaga siya. So I think nakuha nila yung yung passion, yung the story behind bakit ko siya gustong gawin.
0: Okay, bukod sa mga katsa, bukod sa denim ba tawag dito?
4: Yes,
0: maong ako,
4: maong.
0: Meron pa ako nakikita yung parang sa likuran ng upuan dati.
4: Yes, Solia, ma'am.
0: Solia.
4: Yes, so very yan, parang turn, kasi sa Philippine culture natin, di ba? Parang Spanish yan, influence.
0: Oo.
4: So, syempre trend natin ngayon yung sa mga furniture,
0: mga fusion
4: na natin. Oo, ng damit. Kaya nakita mo pala. Oo, so yan yung bago namin for the Maharlika collection, ma'am. Gusto-gusto yan. ng mga ano, ng mga fashionista.
0: Oo nga eh, kasi kakaiba yung design tapos yung pagkaka pagkaka-hobby niya.
4: Yes, yung medyo mahirap siya ma'am i-ano.
0: Oo, pwede ipakita natin. Ayun pa.
4: Oh, yung top.
0: Yan, titingnan natin, top papakita yung natin sa
4: yung Miss Solia. Yan.
0: Yan. Sa ating mga kaagapay, alam malaman nila kung ano yung design at yung yan. Yung sinasabi mo,
4: yung nasa taas
0: Maharlika po. Collection.
4: Yan. Ito sir. Yung top. Yeah. Yes.
0: Para kami tuloy nasa ano, nasa mall, nagsha-shopping. Ito, ayan, palda siya. Sige nga, i-describe mo, ma'am.
4: Ayan, ma'am. So, it's a midi skirt. So, it's a combination of weaves pa din, of course. Uh-oh. Tapos, nilagyan namin ng Solia fabric dito.
0: Oo.
4: So, di ba, Pilipino na Pinoy yung dating niya. Ayan. Tapos, may ka-partner po ito na top.
0: Yun, parang bolero. Yan parang... Po. Na may ganito rin. Ah, yung katabi, yung katabi.
4: Yeah, katabi, sir. Yan. Yung beige. Yan.
0: Yan. Thank you. Kasi katabing-katabing lugar lang namin sila. Ayan. Uy, ang ganda. Oh, diba?
4: Yes. So, pwede siyang pang-events, pang-malakasan.
0: Pang-malakasang event.
4: Oo. Oo. Medyo mahirap lang din po siyang gawin, pero challenge po sa amin yan kapag nagagawa namin yung vision namin into an actual product.
0: Ang saucy, ang klase niya. Oo. Kapag ito ay binili sa inyo, magkano to?
4: 3,500, ma'am.
0: 3,500 ang isa.
4: Pero pag pumunta po sila ng likha, meron po silang special discount.
0: Oo. Sa mga susunod na panahon.
4: Yes.
0: Okay. Thank you. At syempre yung, ano ang pangarap mo pa sa Kabaro?
4: Ano, of course, the more products that we have, the more makers that I need, the more livelihood that we can support, the more weavers na makukuhanan namin ng ano ng mga materials. So, yun po. Also, through the project, I hope that people would be aware of the sustainability efforts na gusto namin pong i-promote. Yun nga, which is yung protecting the planet that we have, reducing waste. So, yeah, hopefully po, ano, lumaki yung company kasi...

0: ano, stress relief ko siya.
1: Kasi at parang saka dito source of stress din.
0: Yung creative, alam mo yon, yung parang na, ito yung parang relax time ko, me time ko kapag nakakaisip ako ng ibang mga gagawin for Kabaro. So, sa busy ng schedule, minsan nahihirapan ako i-manage yung oras kasi meron nga akong ibang mga inaasikaso na mga businesses namin. Pero sa puso ko kasi, alam mo yun,
1: ito talaga.
0: Babalik, hindi ko talaga siya mabitawan, hindi ko siya maiwan dahil na din sa mga taong natutulungan namin. So, yun yung nagbibigay sa akin ng ng push para ituloy po siya talaga.
1: May feedback ka na hindi mo makalimutan?
0: Usually sa mga balikbayan na bumibili sa amin, pag nagme-message po sila na parang siya daw yung star of the party. parang ganun, kakaiba. Meron ako nakausap po kanina, sina ma'am. Naghahanap talaga sila ng something different, but at the same time, na nare-represent yung Filipino culture sa other countries. So, yun ma'am, parang pag nakakarinig ka ng ganun na parang sulit naman pala yung pagod na binibigay namin sa business.
1: Mm-mm. And nakakatuwa, nakaka-inspire, no? Lalo na kung ang iyong negosyo merong target market at target na tutulungan community kung saan hindi lang ikaw yung umaasenso may mga kasamang pamilya na umaasenso ka at yun naman din yung orientation ng pagdenegosyo sa Pilipinas kaya malaking partner din malaki ang bahagi ng Department of Trade and Industry and with regard sa sa quality control na tutulungan ba nila kayo na check nila?
0: Yes, opo. Training, so talagang they want to make sure na yung mga ino-offer namin product. Kasi syempre sila gusto din naman nila na tumagal kami, no? Yung business continuity. May mga trainings actually sila mga binibigay na may mga help or support na kung gusto daw namin i-improve yung packaging, improve sa design. So, they offer that also. So, sobrang laki ng tulong. Kasi imagine mo kung i-outsource mo yun. Napakamahal. Pero,
1: babahid ka ng
0: Yes.
1: Anong tawag dito? Mga marketer. Oo, no.
0: And professionals. Marketing, 'di ba? Mga collaterals mo, tutulungan kanila. So, napakalaking bagay for us. Like 'yan ito, hindi siya kumbaga naging naging sign na i-pursue ko yung sa bag collection namin dahil dun sa grant. Na binigay nila.
1: Contact details po ng Kabaro.
0: Yes, ma'am. So, we do have a website para po makita niyo yung ibang collection natin and yung mga available. www.kabarocollection.com. So, walang S po yun, ha? Kabarocollection.com. Then, Facebook, Instagram, yan. TikTok meron din kasi hindi kami so, kailangan
1: it's time.
0: Yes, time na po actually. So, Kabaro Collection. So, you can visit us and then you can send us a message po if ever you have inquiries. And we do customize din po kasi. So, natutuwa din kami kapag may mga custom designs kaming ginagawa na mga one of a kind.
1: Nakapag-custom design kayo ng gown na made up of katcha?
0: Meron naman po. Oh, wow. Yes. Ang sa amin kasi, ma'am, is more on we want wearability. So something that you could wear ng isang normal, regular Filipino. But we do, we do different designs. So, kapag mayroong nag-request, nagagawa naman. Basta sabihan lang kami kung hanggat kaya.
1: Yan po ang Kabaro Collection. Kasama po natin si Ma'am Janet Timbol Munoz. Siya po ang proprietor ng Kabaro Collection. At maraming salamat po sa inyong time.
0: Thank you.
1: At pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And salamat din sa iyo, Kaagapay. Marami tayong napulot mula sa negosyo na ito. Yung bang iniisip mo rin yung preservation ng natural resources ng bansa. It's one of a kind. So, salamat sa ating Kabaro Collection na nagbigay sa atin ng ganyang perspective. At dito na po nagtatapos ang ating programang Entrepinoy Espesyal. Ako po si Jo Cabrera Alabasto sa ngalan ni Angelica Kalayag, kay Benjo Murano, para Negad Desa Magtunaw. Dito lamang po yan sa Entrepinoy Espesyal.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV.

0: ng sambayanan. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba kahit ang pulpul at mangmang. Sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng magiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod. Bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: maiksi lang ang salitang no. Pero mahalaga para hindi maabuso. Sa dami ng nakikilala sa internet, dapat turuan ang bata na tumanggi. Gawin silang komportable na ipahayag ang disapproval sa ginagawa sa kanila. Inormalize din ang pagtitiyak na pwedeng magsumbong. Turuang mag-block ng mga hindi kakilala o kahinahinalang tao. Sa pagbuo ng ganitong culture, mailalayo ang kabataan sa online abuse.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilan.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa aking nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. Juan 12, talatang 44. Ako po si Gerald Calzado. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo, isang kwento ng pag-ibig. Dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Gerald, ikaw pala yan. Akala ko kung sino nang nagbukas ng gate.
2: Pasensya na, Lucy, sa abala.
1: Ako na magsasara ng gate. Hihintayin ko pa si Mama, wala pa eh. Teka, nakainom ko na naman ata. Amoy na amoy alak eh.
2: Oo, Lucy, napasubo sa mga katrabaho ko eh. Nag-birthday kasi yung isang kapatas. Pinag-birthday namin. Nag-ambagan. Yun, inuman na. Kaya lasing ako.
1: Ah, sige na, Gerald. Pahinga ka na.
2: Teka, ang lamig-lamig ng gabi. Ni wala nga man lang suot na sweater ah. Oh, eto ang leather jacket ko. Hubarin ko ah. Suotin mo muna. Huwag kang mag-alala. Walang amoy yan. Hinubad ko yun sa bar habang nag-iinuman kami.
1: Salamat, Gerald. Alam mo, napaka-gentleman mo talaga. Isasoli ko na lang ito sa'yo bukas, ha?
2: Okay lang. Kahit matagal. Dalawa naman ang jacket ko. Oh, paano? Tulog na ako, ha?
1: Sige. Sweet dreams, Gerald. At sana, ako ang mapanaginipan mo sa paraiso.
2: Lucy, never kitang mapapanaginipan. Baka ako ang mabangungot. Kay bata-bata mo pa kung ano-ano ang nalalaman. Mag-aral ka pa more.

0: bilis naman ng oras. Alas 5 na. Uwi, ana.
1: Oy, Gerald. Napapansin ko tila lumilipad na naman ang isip mo. Yung anak ba ng kasera ninyo ang pinagpapantasyahan mo? Yung De 15?
0: Tumigil ka dyan. Panay-iwas ko nga dun eh. Baka matukso ako.
2: O tukso, layuan mo ako.
0: Loko-loko, mapalayas ako sa inuupahan kong kwarto. Eh, mahirap pa namang maghanap ng maupahang silid ngayon. Budget meal lang ang renta.
1: Eh, saan mo naman gusto magbabad ngayon?
0: Doon na sa bagong beer house. Palipas lang ako ng oras. Inom-inom lang, Nebo.
1: Doon sa beer house na bago? Eh, ang papangit ng mga waitress doon.
0: Beer naman ang pinunta natin doon. Hindi ang mga waitress. Mura kasi ang beer doon, oh.
1: Kung sa bagay, class ka pa ng mga waitress doon. Ano ba ang pinakain sa'yo ng mga magulang mo? Kung bakit ganyan kakagwapo? Anong meron sa kagendi ora na pagkain? Kakainin ko. Kasi dito sa Tondo, NFA rice lang ang bigas namin. Kaya pinipilahan. Parang ako. O, diba?

0: Gerald! Gising! Gerald! Uy!
1: Ha? Lucy! Bakit ka pumasok dito sa kwarto ko? Hindi ka man lang kumatok. Baka mahuli tayo ng mama mo. Mapatalsik ako rito.
0: Wala si mama, kaya nga ako pumasok eh. Ay, hetong jacket mo. Ipinalaundry ko pa yan, kaya mabangong-mabango yan. Alam mo, para kang anghel kong matulog, Gerald.
1: Eh, sige na, lumabas ka na.
0: Ha?
1: Baka mamaya niyan, makita ng labandera niyo na nandito ka sa kwarto ko. Eh, salamat na lang dito sa jacket. Ipinalaundry mo pa.
0: Ano ba? Huwag mo nga akong ipagtulakan. Wala naman akong sakit. Concern lang naman ako sa iyo eh. Kahit si mama nga, madalas kang itanong kay tinay kung kumain ka na raw ba. Baka wala ka daw pera. Pauutangin ka. Hindi ka na daw muna sisingilin sa renta.
1: Kaya nga, umiiwas ako sa anumang gulong mangyayari. Sige na, labas ka na. Please.
0: Sungit mo naman. Bangungutin ka sana. Heh!

0: talaga, Gerald? Ilang linggo ka na di pinapansin ng anak ng kasera mo?
1: Oo, Nebo. Nag-aalala na nga ako kay Lucy. Baka mag-isip ng masama. Ako ang masisi.
0: Lucy pala ang pangalan noon. Baka anak ni Lucifer.
1: Oo nga. Gasinulit na lang ang pagpipigil ko, Nebo, kay Lucy. Madadarang na ako.
0: Eh, ganyan talaga mga kabataang babae ngayon. Mapupusok. Kaya hanggat maaari, iwas-iwasan mo na. Pag nagkataon, 50 anyos ka sa bilangguan dahil de 15 ang pinatos mo. Lipat ka na lang ng lugar na maupahan.

0: Mabuti naman anak at naisipan mong magbakasyon dito sa Cagayan.
1: Eh, kailangan ko munang magmuni-muni. May iniiwasan akong tukso sa lunsod. Kaya magpapalamig na muna ako rito sa ating probinsya.
0: Ay salamat naman anak at yung iniiwasan mong tukso ang nagpauwi sa'yo. Dahil may magandang balita kami ng papang mo sa'yo.
1: Eh ano pong magandang balita, mamang?
0: Born again Christian na kami ngayon ang papang mo. At yung panalangin natin na mailipat na sa atin ang titulo ng lupang ito na kinatitiri ka ng bahay natin. Atin na ito, anak! Pamana na sa atin ng lolo at lola mo.
1: Talaga, mamang? Wow! Ayos naman pala. Eh, teka, ano po ba yung born again Christian? Yun ba ang bago ninyong relihiyon, mamang?
0: Hindi lang basta relihiyon, anak, kundi relasyon sa ating Panginoong Jesus. Napapansin mo ba, anak, na wala ng mga santo at rebulto dito sa bahay? Pati na yung mga palamuti na mga Chinese at Meksikano na pasalubong ng lolo mo galing China at Mexico, wala na! Dahil buhay na Diyos ang aming sinasamba ng papang mo, ang Panginoong Jesucristo!
1: Talaga, Mamang Alona? Kailan po kayo nagsisimba? Anong araw po ba?

0: Mga kapatid, kung papasukin mo sa iyong puso ang ating Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesus ang maghahari sa iyong buhay at sarili mong tagapagligtas, maliligtas ka sa kasalanan, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Juan Kapitulo 12 sa talatang 44, ito po ang sabi ng Panginoong Hesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. Kaya't manalagi tayo sa Panginoong Hesus. Ang sinuman sa kalagitnaang ito, ang wala pang ganitong karanasan sa Panginoong Hesus, maari po bang pumarito kayo sa harapan ng altar at akin kayong ipapanalangin?
1: Panginoong Hesus, damagdama ko po ang inyong pag-anyaya sa akin na kayo ay aking tanggapin. Lalapit po ako sa harapan ng altar.

0: After 10 years na pamamalagi ko sa Cagayan, ngayon lang ako nakatapak sa lugar na ito. Dating kwarto ang inuupahan ko, ngayon ay apartment na. Ito lang ang nabasa ko sa Yellow Page na may bakanting isang apartment. Nag-down na ng 2 months advance ang charge para dito ako tumira. Mas malapit sa church na papastoran ko. Isang sakay lang galing dito papuntang church. May mga batang naglalaro. Maaaring mga anak na ito ni Lucy. Ano na kaya ang itsura niya? Maganda mami ng batang ito. Pero bata pa siya marahil nag-asawa. 25 years old lang siya ngayon. Kasi nung umalis ako rito, 15 years old lang siya. At mapusok na bata. Alam kaya niya na ako ang mangungupahan sa bakanting apartment?
1: Hoy, Mama! Pasok na! Mabigat ang mga dala ko galing grocery.
0: Ha? May babae pala sa likod ko. Nakakahiya naman. Baka isa sa mga nakatira sa apartment. Eh, lilingon ako.
1: Yes? Gerald? Ikaw pala ang nakakuha sa bakanting apartment?
0: Lucy? Ikaw pala yan? Ganda niya. Magandang mami. Akin na. Tulungan na kitang buhatin niyang mga pinamili mo.
1: Nako, thank you. Napaka-gentleman mo talaga. Ah, may kukunin pa pala ako sa loob ng kotse. Mga pinamili ko, pang Christmas. So, ikaw pala ang pastor sa church namin. Si Pastor Pablo kasi, masyadong masurpresa. Basta sabi niya, gwapo lang daw ang magiging pastor namin.
0: Teka, Christian ka na rin? Eh, si mama mo, kamusta na?
1: Nasa Amerika. For good na sila ni Papa doon. Nako, gwapo mo pa rin talaga.

0: Ano ka ba? Hindi ko siya anak. Anak yan ang isa sa umuupa dito. Dalaga pa ako, no? Ano ba tingin mo sa akin? Mukha ng mami? Bully ka talaga.
1: Ano bang alam ko? Eh, kailan ka magpapakasal? I mean, mag-aasawa.
0: Kapag pinakasalan mo na ako. Those were the days. I was 15 at ikaw, 25 noon. Ngayon, 35 ka na at ako naman, 25. Alam mo, sabi ni Pastor Pablo, chika niya sa akin to ha. Iniwasan mo rin ako to the max noon. Kasi ang kulit-kulit ko noon. Pero sa totoo lang, alam mo, hindi kuya-kuya ang tingin ko sa'yo, no? Kundi kuya-koy.
1: Tigilan mo nga ako. Pastor mo na ako ngayon. Kaya umayos ka. Ministry muna bago misis. Kaya hayaan natin ng Diyos ang manligaw bago ang lahat.
0: Ang arti mo naman? Sa church, oo, pastor kita. Pero dito sa apartment, kasera mo ko.

0: 朝阳约在心间，
1: 恩典如雨滋润心田。
2: 与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anak, kapamilya at sino mang nakakakilala kay Chelsea Mae Silverio na ipinanganak noong December 5, 2014 sa Pozo Rubio Community Hospital. Ipinagkatiwala ng kanyang ina na si Joanne Sabiano Silverio ang pangangalaga sa bata kay Ginang Alma Lumibaw. Matapos pumanaw ang kanyang ina, ipinagkatiwala naman ni Ginang Lumibaw ang bata sa mag-asawang Alexander Fajardo at Agnes Fajardo. Ang sino mang nakakakilala sa bata o may impormasyon tungkol sa kanyang mga kaanak ay maaaring makipag-ugnayan sa CSWDO Dagupan City. Hanapin si Dr. Jairo C. Chia, Social Welfare Officer 1 o tumawag sa numerong 0966-266-8988.
2: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Ang oras, 1:30 ng hapon.
2: 700 sports. Balita.
1: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 7 ng Oktubre, 2026. Ito ngayon tagapag-ulat, Kayla Escalante.
2: 700 sports. Balita.
1: Mga testigo mula sa ilang bangko kinumpirma ang pagkakaroon ng accounts ni na Vice President Sara Duterte Carpio at Second Gentleman Attorney Manases Carpio. Ang ulat mula kay Shaira Gabornes.
3: Sa 35 araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio, ipinagpatuloy ng prosecution ang pagharap ng mga opisyal ng bangko para magpatunay sa mga financial records at account balances na iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Unang tumestigo ngayong araw si Asia United Bank o AUB Davao Toril Branch Manager RC James Gonzalez na kinumpirma ang dalawang account ni Attorney Manases Carpio at ang kanilang year-end balances mula 2022 hanggang 2025. Samantala, humarap din si Metrobank Head of Anti-Money Laundering Division Attorney Nina Ferren Aguilar na kinumpirma ang tatlong aktibong account na konektado sa pamilyang Duterte Carpio, kabilang ang joint account ni na Vice President Sara Duterte Carpio at Attorney Manases Carpio at isang account na nakapangalan sa pangalawang pangulo at isang account ng isa sa kanilang mga anak. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Aguilar na ang account ng isa sa mga anak ng mag-asawa ay may mahigit 1,000,000 pisong ending balance sa bawat taon mula 2022 hanggang 2025. Samantala, sa pagtatanong ni Senator Judge Francis Pangilinan, ipinaliwanag ni Aguilar na hindi otomatikong inihahain sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang isang suspicious transaction report o STR dahil lamang sa negatibong balita tungkol sa isang kliyente. Sinabi ni Aguilar na kabilang sa mga isinasaalang-alang ng bangko ang mga itinakdang guidelines at iba pang impormasyon tungkol sa transaksyon at dumadaan muna ito sa verification o further review bago maihain ang STR sa AMLAC. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
2: 700 sports. Balita.
1: Security Bank mukhang may pinakamaraming suspicious transaction report na isinumite sa AMLAC batay sa lumabas sa pagpapatuloy na paglilitis ng impeachment trial. Ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
4: Mukhang ang Security Bank ang siyang may pinakamaraming suspicious transaction reports na isinumite sa Anti-Money Laundering Council. Ito ang may hinuha sa pagtatanong ni Senate President Sherwin Gatchalian kay Leslie Yu Champ, ang Security Bank Branch Banking Group Head na humarap sa 34 na araw ng paglilitis ng impeachment court sa mga kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio.
5: Leslie, kahapon may ang aming witness ay AMLAC at nakita ko doon sa kanilang report ng Security Bank ng issue ng STRs sa Cali 88. One of the STRs na nabasa ko dito, nakasulat, 12 cash deposits amounting to total value of 29, di mabasa, will be filed through STRs as this pertain to the fresh funds are not commensurate with the declared financial profile of the customer. Can you explain to us, unang-una, bakit kayo nag-file ng STR with this particular transaction? Anong ibig sabihin o anong nakita nyo dito sa not commensurate with the declared financial profile of the customer?
6: Yeah, Your Honor, as advised by our legal counsel that if it regards to the STR and CDR, I am not allowed to disclose any information pertaining to that. I think this is covered under the AMLC's confidential restriction.
4: Ito ay kaugnay sa dalawang bank account sa Security Bank ni Second Gentleman Manases Carpio. Magkagayunman, batay sa pagtatanong ni na Senador Francis Pangilinan at Senador Paulo Benigno Aquino, naungkat na ang Kale 88 na pag-aari ni Carpio batay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente, may 8 bank account sa Security Bank at labas-masok ang milyong-milyong pisong pondo, bagay na naging batayan kung bakit nagsumite ng STRs ang naturang bangko. Ang mga tinig ni na Senador Aquino at Ginoong Cham na nagsabing humihingi ang kanilang bangko ng karagdagang dokumento kapag kahinahinala ang mga transaksyon ng mga may account sa kanila.
6: We don't transact without any documents. Oh, but well, in this case, nakalagay no economic justification. So, ibig sabihin nun, walang dokumento. So, paano nakapasok po yung pera kung wala pong mga dokumento? In this case, actually, I don't have the details, sir. So maybe I would like to just take a look at it on your question with regards to that particular question. Okay, so can I repeat that? So in a usual case na mayroong kumpanya magbebenta ng produkto sa ibang bansa, bago pumasok yung pera, humihingi ko po kayo ng
5: proof of remittance.
6: And if no proof is given, you do not accept the remittance?
5: Yes, we don't accept. Yeah.
6: But there are cases na pumapasok ito kahit walang dokumento.
5: No sir. Usually we actually return the money.
6: Was the money returned in the case?
5: I don't have the figure, sir.
4: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: 700 votes. Balita.
1: 13 kinatawan mula sa 8 bangko ang ihaharap ng prosekusyon upang mapatatag ang financial records na susuporta sa Article 2 ng impeachment case. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
7: Pinaghahandaan ang House Prosecution Panel ang pagpresenta sa 13 kinatawan mula sa 8 bangko upang mapatatag ang financial records na susuporta sa Article 2 ng impeachment case sa papaligasyon ng unexplained wealth at pagkakaiba sa financial disclosures ni Vice President Sara Duterte. Sa post-trial briefing, sinabi ni Private Prosecutor at Spokesperson at Attorney Benjamin Tolosa, ikinalulugod ng prosecution ang ruling ng Senate Impeachment Court na bawasan ang presentasyon ng bank records sa impeachment trial ni VP Sara. Sabi ni Tolosa, magbibigay daan ito sa prosecution na ipresenta ang kanilang financial evidence ng mahusay. Nitong nakarang Martes, sinabi ng prosecution sa korte, inaasahan-sakop ang bank records sa mahigit na 30 active accounts ng pangalawang pangulo at asawang si Attorney Manases Carpio, nagpapakitang may mahigit 190 million cumulative year-end balances mula 2022 hanggang 2025. Sabi naman ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Lautoa-Jong, ang year-end bank balances ng mag-asawang Carpio ang pruweba ng kanilang umano'y unexplained wealth at pagtatago ng ilang ari-arian. Anya, malinaw na sinadyang itago ang kayamanan na mayroon sila kung pag-uusapan ay pera. Ito anya ang pinaka-essence ng unexplained wealth dahil kailangan ipaliwanag sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung anong mga ari-arian at talapi mayroon ka. Kung hindi anya tugma sa SALN, malinaw itong kaso ng unexplained wealth. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
2: 700 votes. Balita.
1: At iyan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
2: Banday Impeachment sa FEBC Radio TV.
8: Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anak kapamilya at sino mang nakakakilala kay Shelzy May Silverio na ipinanganak noong December 5, 2014 sa Pozo Rubio Community Hospital. Ipinagkatiwala ng kanyang ina na si Joan Sabiano Silverio ang pangangalaga sa bata kay Ginang Alma Lumibaw. Matapos pumanaw ang kanyang ina, ipinagkatiwala naman ni Ginang Lumibaw ang bata sa mag-asawang Alexander Fajardo at Agnes Fajardo. Ang sino mang nakakakilala sa bata o may impormasyon tungkol sa kanyang mga kaanak ay maaaring makipag-ugnayan sa CSWDO Dagupan City. Hanapin si Dr. Jairo C. Chia, Social Welfare Officer 1 o tumawag sa numerong 0966-266-8988.

0: sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sa bayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama at katuwang sa pamamagitan po ng ating YouTube channel. Diyan po

0: Kaagapay ngayong araw ng Miyerkules, ang ating pong talakayan ay sisentro po sa usapin ng volunteerismo. Lalo na kaagapay kung ikaw ay may puso sa pagtulong at lalo na hindi lamang sa panahon na ikaw ay pwede. Kundi kaagapay, pwede po nating gawing karera ng buhay ang volunteerismo. Yan po ang ibinibigay na pagkakataon ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, hindi lamang po dito sa Pilipinas, maging sa ibang dako ng mundo. At para naman kaagapay sa episode natin ngayon, dadalhin natin ang usapan sa Negros Oriental at papakinggan natin ang mga karanasan at inisyatibong nagmumula mismo sa komunidad. Ano nga ba ang natatanging paraan ng mga taga Negros Oriental sa pagtutulungan at paano nga ba nagiging daan ang pagbobolontaryo upang malikha po ang positibong pagbabago? Kaya naman po mga kaagapay, sa pagkakataon na to, sasamahan ko po kayo at sasamahan tayo kaagapay ng Negros Oriental upang talakayin ang kailang kwento sa usapin ng pagtutulungan, paglilingkod at sama-samang pagkilos sa komunidad. At ngayon pong araw kaagapay, tututok naman tayo sa Bayawan City sa Negros Oriental. Kikilalanin po mga kaagapay o kilala sila kaagapay sa tawag na Agricultural Capital of Negros Oriental. At para maumpisahan na kaagapay ang ating talakayan, kasama ko po kaagapay sa via Zoom ang Local Youth Development Officer ng City Government ng Bayawan Negros Oriental. Makakasama ko po si Ginoong Richie Mortillero. Magandang hapon po sa inyo, Sir Richie.
1: Good afternoon, Brian. Good afternoon rin kina Belly at saka yung kasama natin guest in your program. And of course, especially to your listeners and viewers, good afternoon.
0: Maraming salamat po, Sir Richie, sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon sa ating mga kaagapay. Milya man po ang ating layo, pero hindi naman po nagkakalayo ang misyon natin na pag-aralan at magkaroon ng malaking interes dito po sa volunteerismo. Baka may mga gusto po kayong batiin bago po tayo magsimula. Hello po, Sir Richie. Yan, mga kaagapay, no? Kailangan lang po natin ayusin po yung ating pong technical difficulty po dito po sa ating talakayan dahil malalaman natin mamaya kaagapay ano nga ba yung sinasabi nilang Agricultural Capital of Negros Oriental. Yan po ang ating magiging talakayan sa ating pong episode ngayon. Pero mukhang maayos na rin ata ang ating pong komunikasyon. Hello po, Sir Richie. Good afternoon po sa inyo.
1: Yes. Yes, Brian.
0: Ayan. Malinaw na po ba kaming napapakinggan niyo po?
1: Yes. Pasensya na sa mga technical challenges na right now.
0: Okay po. Wala pong anuman. Sige po, simulan na po natin. Bago po tayo magsimula, baka may mga gusto po kayong batiin po na nakikinig po sa inyo.
1: Of course, it is actually nakalink po to rin sa Facebook pages namin sa City Government of Bayawan.
0: Hello po.
1: So, I like to believe a lot of our friends and yung mga constituents rin namin sa city government are actually watching and listening to us right now. So, good afternoon po sa inyong lahat, mga katubayan. And I'd like to believe my families and relatives are also watching and listening to us.
0: Maraming salamat po. Sir, ang ganda po ng ating natatalakay. Kung hindi nyo po maitatanong ang ating pong programa ay naniniwala ako parang naikot na namin ang Pilipinas ang dahil po sa pakikipagtulungan po natin sa PNVESCA. At bago po tayo, sir, dumako po sa usapin po natin. Sir, pwede nyo bang ibahagi sa amin o pwede nyo pong ipakilala sa amin ang inyong pong lugar? Ano po ba ang masasabi nyo mayroon dyan po sa Bayawan po at ano po ang pangunahing tungkulin po ng inyong pong local government unit?

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
1: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo, Kaagapay. Welcome po dito sa Doctors Online kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid dito lamang po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP o ng kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. At ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules ng hapon. Ito po si Kayla Escalante. Ang ating paksa ngayong araw ay breast cancer. At makakasama po natin maya-maya lamang ang ating partner mula po sa Global Cares Cancer Institute Incorporated. Para po bigyang linaw tayo sa usaping ito, muli po ang ating topic kaagapay ay breast cancer. Kaya po kung meron po kayong katanungan tungkol po sa usaping iyan, ay maaari nyo na po yung ipadala sa ating Facebook page. Pwede po kayong mag-mensahe sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio, o kaya naman po ay mag-komento po, magpadala po ng komento sa ating ongoing Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming 702 DZAS FEBC Radio TV. Abangan po namin kaagapay ang inyong mga katanungan kung may nais nga po kayong malaman tungkol po sa ating topic na breast cancer. Tayo po ay napapakinggan kaagapay sa radyo via 702 DZAS AM band, maging sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Kaagapay, kung hindi pa po kayo nakakapag-download yan, ay tungo na sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Kung hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS, yun pong orange na logo, yun na yan kaagapay. I-click mo na ang download para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Kaagapay, muli po ang ating topic, breast cancer, at maya-maya po ay makakasama na po natin ang ating partner from Global Care Cancer Institute Incorporated. Kaya po kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa usaping iyan, ay padala nyo na po sa ating Facebook page, sa ating ongoing Facebook live streaming. At i-share nyo na rin po kaagapay ang ating Facebook live streaming, o itag ang inyong mga kakilala para sama-sama po tayong matuto sa hapon na ito. Kaya po sa puntong ito, tayo po ay tutungo na sa ating Health Forum.
1: Health Forum. Masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
0: Kagapay, ito nga po ang programang Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules. Ito po si Kayla Escalante. Pag-uusapan nga po natin ang topic na breast cancer. Tayo po ay pinagpala ngayong hapon na makasama po ang ating partner from Global Care Cancer Institute Incorporated. Siya po ay General Surgeon at Fellow of Philippine College of Surgeons at Surgical Oncology Society of the Philippines. Mga kaagapay, let us welcome Dr. Abdel Jeffrey Abdullah. Good afternoon po, Doc Abdel.
3: Magandang hapon sa iyo, Miss Kayla.
0: Opo.
3: Salamat sa pag-anyaya sa amin. Makilahok sa programa mo. Mm-hmm. Para may taas natin ang antas ng kaalaman ng ating mga kababayan tungkol sa breast cancer.
0: Yes po, Doc. Maraming salamat din po sa inyong availability po na makaagapay po namin dito sa Doctors Online. Ako, Doc, napaka-timely po ng ating topic ngayong hapon, breast cancer. Simulan na po natin ang ating usapan. Doc, ano po ba itong breast cancer?
3: Okay. Ang breast cancer, technically, isang malignant tumor, malignant tumor na nanggagaling sa mga cells ng breast ng isang babae. Mabilis at ang paglaki ng pag-divide ng mga cells na to, kung anong dahilan, actually, hindi, wala pa talaga makakapagsabi ng diretsahan kung ano talaga ang mag-trigger ng pag-divide ng mga cells na to para lumaki at kumalat sa iba't ibang parte ng katawan ng isang pasyente.
0: Okay po.
3: Marami actually dahilan, factors kung para magkaroon ng isang babae. Actually, hindi lang sa babae ang breast cancer. Meron na akong tatlong lalaking na operan na nagkaroon ng breast cancer.
0: Okay.
3: So maraming factors po na pwede nating i-dahilan na iniisip namin ayon sa pagsusuri, pag-aaral, eto mga factors na to na nagpapataas ng tsansa ng isang babae para magkaroon ng breast cancer.
0: Okay po. Salamat po, Doc, sa kaalamang iyan na sabi ko nga po kanina, very timely dahil lang October po pala ay Breast Cancer Awareness Month. Kaya sa ating mga kaagapay, muli, i-share niyo na po ang ating episode ngayong hapon o itag ang inyong mga kakilala. Yun nga na ipaliwanag kanina ni Doc, ano nga ba itong breast cancer. Ngayon naman, Doc, sino po ba yung mga commonly naapektuhan nitong breast cancer?
3: Siyempre, ang commonly apektadong ay mga babae, no? Mga edad, kadalasan mula 50 anyos hanggang pataas, hanggang tumatanda sila. Pero sa ngayon, may nakikita na rin kaming mga pasyente na mas bata, na 30, meron nga akong naging pasyente na sa 20 pa lang. 20. Pero nagkaroon ng breast cancer. So, kadalasan, ang breast cancer ay tinatawag naming sporadic. Ibig sabihin, kahit sino pwedeng tamaan. Kahit sino babae pwede magkaroon ng breast cancer. Ang sa experience ko kasi, ang laging sinasabi ng pasyente, pag sinabi silang nagkaroon sila ng breast cancer, wala naman ho kami sa pamilya. Pero ang totoo po, ayon base sa datos, ang mga pasyenteng may breast cancer, 10% lang ang meron family history ng breast cancer. Mga 90% walang kapamilya sila na nagkaroon ng breast cancer. So hindi inherited o may inherited at genetic portion cause ng breast cancer, pero karamihan po hindi. Wala.
0: Okay po.
3: So ano mga risk factors ito? Siyempre, edad. Habang tumatanda ang babae, tumataas din ang kanyang risk para magkaroon ng breast cancer. Pangalawa, siyempre, yung may babaeng may pamilya sa strong family history. Nanay niya nagkaroon, kapatid niya nagkaroon, at kung pag sinuri natin, mayroong special test kasi yung breast cancer gene, chinek yun, at nakita, mas mataas po ang chance na magkaroon ng breast cancer. Yung tinatetest po din namin, meron kasing mga breast cancers na tinatawag namin estrogen receptor positive. Ibig sabihin, ang cause noon talaga is estrogen. Anong bang estrogen? Ito po yung hormone ng isang babae. So, karamihan, majority of breast cancer patients natin dito sa Pilipinas ay tinatawag nating hormone positive. So ER positive sila. So ibig sabihin, yung estrogen, isang factor yon kaya sila nagkakaroon ng breast cancer.
0: Okay po. So may iba't ibang risk factors, no, Doc?
3: Yung mga factors na yun po, hindi makokontrol ng isang babae.
0: Mm-mm.
3: Kasi pinanganak siyang babae, nagkaedad siya, may gene siya sa pamilya, iyon yan, hindi mo mababago yun.
0: Opo.
3: So, may mga factors din na pwedeng ma-influence yan. Pag ginagawa mo yun, mas bababa siguro yung risk mo magkaroon ng breast cancer.
0: Okay, Doc. Eh, ngayon naman po, Doc, ano po yung mga symptoms po nitong breast cancer? Mga common po na symptoms.
3: Ang symptoms po ng breast cancer, pag nasa early stage po, wala siyang mararamdaman. Wala siyang, ang makakapalang niya is merong bukol o merong lump sa breast niya. Pero pag nagkaroon na kasi ng lump, nakakapal na ng lump, ibig sabihin, malaki na yung bukol.
0: Okay.
3: Kaya nga ang laging, yun una, pag nagkaroon na ng sugat sa dede, yun, isang signal, isang warning sign yun na may breast cancer. O kaya yung utong, yung nipple ng isang babae, dati-dati, nakalabas, bigla siyang lulubog. Isang senyales na yun ng breast cancer. Dati, makinis yung balat, naging mapula, naging parang siyang orange peel, parang yung balat ng isang orange, may mga tuldok-tuldok. Senyales na po yan ng breast cancer.
0: Mm-mm.
3: O yung tinatawag din namin dimpling ng skin. Dati wala kang, di ba, may dimple sa face ang mga isang ibang tao. Pag nagkaroon ng dimple sa breast, hindi po maganda yon. Isa pong senyales yun ng breast cancer.
0: Mm-mm.
3: So kadalasan po, itong bukol na to, yun unang-unang makakapal ng pasyente. Bukol. Wala pong mararamdaman ang isang babae ng sa bukol na yon. Kadalasan, painless po yung bukol na yon. Walang sakit. Mararamdaman po ng isang babae yan, kaya minsan sinisisi nila nabangga yung dede nila sa isang matikas na pader o kaya nasipa ng apo nila. Sinisisi nila yung nasipa kasi ng apo eh. Tumama kasi ang dede ko sa isang matigas na bagay. Hindi po dahilan yon para magkaroon ng breast cancer. Lagi pong sinasabi na, in fact, yung pagkasipa ng apo is actually a blessing in disguise. Blessing yon kasi dahil nasipa ng dede, ng lola, yung dede niya, ng baby, ng apo yung dede niya, kakapain niyang breast niya, makakapain niyang bukol, saka magpapakonsulta. Kadalasan po, yung nakikita ko sa mga pasyente ko.
0: Okay po.
3: So yun po, pag nakita niyo na po yung mga may pagbabago sa balat, medyo advanced stage na po yun. Kaya importante, ma-detect natin ang breast cancer maaga pa. Paano natin ma-detect yun? Isa lang po, yung x-ray, mammogram.
0: Mammogram.
3: Kasi pinaka-early signs ng breast cancer, makikita lang po yan sa mammogram. Dito po magiging important lahat ng Pilipino, lahat ng babae sa Pilipinas mag-enroll sa YAKAP kasi ang YAKAP will provide annual mammogram for all Filipino women 50 years old and above. Kasi importante po 'yan kasi doon natin makikita, hindi pa namin makakapa, makikita na po ng mammogram 'yan. Kaya importante talaga.
0: Opo, ang
3: kumpara natin sa mga ibang bansa, no? Doon stage 1 nakukuha na nila kagad. Early stages ng breast cancer. Anong datos sa atin? Around 65% po ng mga pasyente natin dito sa Pilipinas, advanced stage na po sila, nasa stage 3, nasa stage 4. Samantalang sa ibang bansa, developed countries, stage 1, stage 2, nakukuha nila maaga pa. Kasi bakit? Kasi nga, agresibo sila sa mammogram. So early detection. Yun ang kailangan natin para makontrol natin ang death sa breast cancer. Ma'am Kyla.
0: Okay po. Salamat po, Doc, sa mga clarification na yan tungkol po sa sintomas po nitong breast cancer. Ngayon po, Doc, paano naman po ito trinitreat? Ano po yung treatment po pagdating po sa breast cancer?
3: Okay. Unang-una po, dahil bukol siya, kailangan matanggal yun eh. So, ang unang-unang treatment, habang early stage yan, matanggal yung bukol. Dalawang klase kasing operasyon dyan eh. Either yung tinatawag nating breast conservation surgery, ibig sabihin, yung bukol lang at normal rim of breast tissue ang matatanggal. Tapos, yung isang operasyon naman, buong breast ang tatanggalin. Pero ang nakikita kasi natin sa dito sa mga Pilipinas, Filipino women na makababayan natin kababaihan, karamihan sa kanila, nag-o-op pa rin ang pinipili nila, yung tanggalin nila ang buong breast nila.
0: Opo.
3: Although ngayon, medyo doon sa mga, medyo nasa upper socioeconomic level in society, marami sa kanila ang nag-o-op na lang for breast conservation. Ibig sabihin, napipreserve nila yung breast nila. Tatanggalan na lang parte, i-check lang yung kulani sa kilikili, then tapos na yung, pagkatapos ng surgery na yun, siyempre may gagawin pa. Either dadagdagan ng chemotherapy or hormonal therapy or even radiation therapy. Lahat po yan nakasama na dun sa Z benefit package na binigay ng PhilHealth, na nag-provide ang PhilHealth. Covered na yung surgery, covered na yung chemotherapy, covered na ang radiotherapy. Kaya importante, lahat ng Filipino talaga maging PhilHealth member, PhilHealth members naman talaga na mag-enroll sa YAKAP. Kasi narinig ko nung isang araw, sinabi ng ating presidente ng PhilHealth, out of the 100 million Filipinos, 17 million lang ay enrolled sa YAKAP. Konti lang, miskela.
0: Apo.
3: Eh sayang, ma-avail nila dapat yung, kasi libre ang mammogram eh. Libre ang ultrasound ng breast. Sa mga 50 years old and above, kapag YAKAP member sila.
0: Mm-mm. Okay po. Dok, nabanggit niyo na po yung symptoms, yung importansya po ng early detection, no? Ngayon po, Dok, bukod po sa mga bagay na yan, ano pa po ang maibibigay po natin na reminder po or payo po sa ating mga kaagapay para po maiwasan po o mas maagang ma-detect yung breast cancer?
3: Salamat sa tanong mo, Ms. Kayla. At para sa atin mga kaagapay, okay, unang-una, sinabi ko, di ba, may mga factors na hindi natin makontrol. Pero may mga risk factors din na pwede natin ma-influence yan. Ano yun? Siyempre, kailan yung lifestyle, magandang healthy lifestyle. Hindi ka tama ang kinakain mo, hindi ka tamad, may physical regular physical activity, hindi ka umiinom, kasi yung alcohol, associated yan with high increased risk. Pag umiinom ng alcoholic drinks ang isang babae, tumataas po ang kanyang risk magkaroon ng breast cancer. Ano pa? Ito yung mga matataba. Obese women. Obese. Pag sinabing obese, bakit? Nakikita kasi dun sa mga obese women, mas mataas ang risk nila magkaroon ng breast cancer. Hindi ka rin nagsisigarilyo. Dapat hindi.
0: Apo.
3: Social relationship ng cigarette smoking at saka breast cancer, hindi pa established. Pero nakikita, napapansin lang, mas tumataas ang risk nila ng mga babaeng naninigarilyo para magkaroon ng breast cancer. Isa pa, yung mga agang nagregla, late nagmenopause, anong ibig sabihin nun? Ang implication nun, pag maaga nagregla, late nagmenopause, matagal silang na-expose sa hormone ng ninyo, ng babae, yung estrogen. So, kaya nakikita, hindi nagbuntis, hindi nanganak, maaga nagregla, late nagmenopause, lahat po risk factors yun pagkaroon ng breast cancer. Isa pa, kapag yung nagmenopause na, at may mga babae kasi pag nagmenopause, para maiwasan nila yung symptoms ng menopause, nagte-take sila ng tinatawag namin hormonal therapy.
0: Mm-mm.
3: Nakakataas din kasi yun miskela ng risk for breast cancer. So yung mga factors na yun na pwede nating baguhin para bumaba ang risk ng isang babae para magkaroon ng breast cancer, kayang-kaya ng mga babae yung i-modify.
0: Okay po, Doc. Maraming...
3: Avoid alcohol consumption. Avoid smoking. Okay? Yung pag maga mag-regla kasi at late menopause, hindi makakontrol ng babae yun.
0: Opo.
3: Tapos so, yung use of hormonal therapy, even the use of oral contraceptives. Pero yung oral contraceptives kasi yung mga pills para hindi mga anak, kailangan pag matagal ka na-expose doon, tataas din yung risk mo para magkaroon.
0: Okay po.
3: Kaya so, importante to catch them early on, Miss Kayla, yung mammogram talaga ang pinaka best examination to detect early breast cancer. Okay. Kaya manawagan tayo sa ating mga kaagapay, nakikinig, sa mga kasama niyong kababaihan, mag-enroll po sa YAKAP, mag-avail po ng mammogram at ultrasound ng breast. Dito po sa Global Care Cancer Institute, meron po kaming ganon programa para sa cancer screening. Basta YAKAP member, makaka-avail sila ng services dito sa Global Cancer Institute.
0: Okay po, Doc. Maraming salamat po. Ito po, may nag-comment lang po. Siguro mainam po noon na ma-clarify po natin itong kanyang katanungan from Yuan Ferreira. Advisable po ba ang mammogram? Hindi po ba lalo niyang nadadamage yung possible bukol sa breast? So, Doc, pwede po ba nating i-clarify po ito?
3: Yes. Yeah. Kaya nga ang yakap, totoo yun, pag minamogram ka, may radiation. Pero ang radiation kasi level ng isang mammogram, maliit lang po yun eh. Maliit na radiation. Kaya pwedeng annual. Kaya ang recommendation ng PhilHealth, even sa amin sa Philippine College of Surgeons, basta 50 years old and above, doon ka magpapamammogram. 50 years old and above. Pag below 50, huwag ka muna magpamammogram. In fact, dapat nga, mga 20, 30, 40, never ka dapat magpamammogram doon. Unless, meron kang strong family history ng breast cancer. Aba, nanay mo may breast cancer. Okay, kapatid mo, nagkaroon ng breast cancer. 40 years old ka na, magpamammogram ka na.
0: Okay po.
3: So yun, yun ang ano. Hindi makakakos ng breast cancer. Totoo, iniipit, medyo masakit ang mammogram. Pero kasi dapat sinasabihan yung gagawa ng mammogram na gagawing dahan-dahan ang pag-ipit ng breast ng isang pasyente para hindi masyadong masaktan ang pasyente. Totoo po yan, masakit. May mga pasyente na ako nagreklamo, masakit ang mammogram.
0: Okay po, Doc. Maraming salamat po sa clarification na yan. Doc, meron na po tayong mga listeners po and viewers na nagpadala po ng kanilang mga questions tungkol po dito sa ating topic. Siguro po proceed na po tayo, diretso na po tayo sa pagsagot po sa kanilang mga katanungan. Ito po from our Facebook live streaming. Meron pong question ulit from Jesus Emmanuel. Mayroon din daw po bang asymptomatic sa mga breast cancer? Ibig po bang sabihin walang bukol o kung mayroon, hindi lumalaki o hindi sumasakit? At wala daw po bang less painful na procedure po na mammogram?
3: Okay. Unang-una, gaya ng sinabi ko, pag early breast cancer, wala pong symptoms yan. Kaya nga sabi ko po, ang bukol na breast cancer is, as a rule, painless bukol, painless mass sa breast. So, walang mararamdaman ng pasyente, ang babae, kundi isang bukol na unti-unti lumalaki. So, anong pwedeng kung mammogram hindi kaya? Meron kasi tayong high quality ultrasound. Okay, sa high quality ultrasound, madidetect din ng ultrasound kung suspicious o kaya probably benign yung bukol. So, hindi kaya ng isang babae magpa-mammogram Although ang recommendation talaga, even sa aming Philippine College of Surgeons, isa mammogram, pag hindi po talaga kaya, pwede sila magpa-ultrasound in a good healthcare facility. Ibig sabihin, hindi basta-basta ultrasound sa isang clinic. Talagang kailangan high quality machine ultrasound ang gagamitin. Kasi meron kasi kami dito sa Global Care Medical Center of Bay, meron kaming ultrasound with elastography.
0: Mm-hmm.
3: Elastography kasi yun, nakikita kung suspicious nga ba yung bukol na yan o hindi. Available po yan sa Global Care Medical Center of Bay.
0: Mm-hmm.
3: So yun po ang, kung i-avoid natin, ayaw natin ng mammogram, pwede po tayo mag-avail ng ganong procedure.
0: Mm-hmm. So meron pong option bukod sa mammogram. Pero yun nga again po ay napakahalaga ng early detection dahil nga yung early stage ng breast cancer
3: Correct.
0: Walang symptoms. Apo, go ahead pa, Doc.
3: Ang maganda kasi sa mammogram, yung hindi pa nakakapa, wala pang bukol na nakakapa, makikita na yan ng mammogram.
0: Mm-mm.
3: Kasi oras na nakapa na yung bukol, pag nag-uusapan na natin yan, mga 1 to 2 years, meron na siya na nakita sa mammogram. Kasi ang nakikita kasi sa mammogram, tuldok-tuldok lang eh. Puting puti, tuldok-tuldok na puti. Magkakalapit sila.
0: Mm-mm.
3: Yun ang early sign of cancer. Yung tinatawag namin cluster of microcalcifications.
0: Mm-mm.
3: Yun po ang early sign ng breast cancer. Hindi makakapa yun. Kadalasan, hindi rin makikita ng ultrasound.
0: Mm-mm. Okay po, Doc. Ito po, another question po, Doc. Nakita daw po niya sa internet na marami na palang treatments sa breast cancer bukod sa chemotherapy. Mas effective po ba ang mga ito at mas affordable?
3: Ano pong sinasabi niyang nakikita niyang
0: Wala pong specific po na treatment siyang sinabi. Siguro, Doc, bukod po sa chemotherapy, ano pa po yung inyong ina-advise po na treatment na effective din naman po and mas affordable?
3: Yes. Kasi ako may mga pasyente na ako, walang chemotherapy. Mother ko actually, survivor ng breast cancer for more than 40 years.
0: Mm-hmm.
3: Noon kasi wala pang chemotherapy, radiation lang.
0: Apo.
3: So, nung ma-opera siya, nagkaroon siya ng radiation therapy. Pero ang advice ko, ang treatment kasi depende sa stage ng pasyente,
0: mm-hmm.
3: ng breast cancer ng pasyente. So kung early stage talaga, pwedeng tablet lang yan. Kung ang cancer niya is hormone positive, pwedeng oral medication, early cancer,
0: mm-hmm.
3: early stage breast cancer. Pero pag umabot mo kasi siya nasa stage 2 na, 3, or even 4, mangailan na talaga ho ng multiple modalities of treatment. Ano yung multiple modalities? Kailangan mag-chemotherapy, kailangan mag-radiation therapy, minsan kailangan mo rin ng hormonal therapy. So, depende talaga sa buong kabuuan ng klase ng breast cancer ng isang pasyente.
0: Okay.
3: So, wala pong ano yan. Tailored po yan sa individual needs ng pasyente.
0: Mm-hmm.
3: So, hindi lahat pare-pareho.
0: Mm-hmm.
3: Kato lang sinabi ko, may mga pasyente na chemo, 20 years na po, buhay pa rin sila.
0: Mm-mm.
3: Tablet lang ininom, hormonal.
0: Apo.
3: Pero may mga pasyente naman, nag-tablet lang, na hindi nagpa-chemo, tablet lang ang ininom, after 5 years, nagkaroon sila ng recurrence.
0: Mm-mm.
3: So, tinitailor talaga yan to specific patient. So, pinag-aaralan po talaga namin lahat yan. Kinoconsider namin lahat ng factors present dun sa pasyente para ibigay namin the best possible treatment sa kanila.
0: Okay po. So, case-to-case basis po, Doc, pagdating po sa treatment.
3: Yes.
0: Apo. Another question po, again po from our Facebook live streaming from Charity Matias. Mas expensive daw po ba yung high-quality ultrasound compare po sa mammogram?
3: Mas expensive yun kasi mahal ang machine eh.
0: Mm-mm.
3: At saka wala pa kami noon dito sa Global Care, sa
0: Mm-mm.
3: Cancer Institute. Pero may mga tertiary hospitals in Metro Manila.
0: Mm-mm.
3: Looks okay po. Malamang meron silang mga high quality ultrasound machine. Siguro yung mga St. Luke's, Medical City. Although hindi ko pa nakikita yung mga machines nila doon. Pero right now sa amin, meron kami ultrasound with elastography.
0: Okay.
3: Ito sa Global Care.

0: yun pong kanyang mga lola ay nagkaroon ng breast cancer. Maipapay niyo daw po ba na magpa-check up na siya kahit medyo malayong kamag-anak naman daw po ito?
1: Ah, okay. Ngayon sinabi ko kanina, Miss Kay, ano? Kung meron ka mang kapamilya, kamag-anak na nagkaroon ng breast cancer o wala, pagdating mo ng age 30, dapat nagpapa-examine, nag-examine ka na. Nagpa-examine, oras na may nakapa ka, o kahit wala nakapa, magpa-examine ka na sa doktor. Before 30, kailangan ikaw mismo, tinatawag namin breast self-examination. Ibig sabihin, ikaw, buwan-buwan, kapag naliligo ka, kapay mo breast mo. Nakakapang kakaiba, okay lang. Pero pagdating mo na 30 years old, pataas, 35, 40, maganda na-examine ka at least once a year ng isang doktor. So, kahit meron, ganyan sinabi ko, 10% lang taga ng breast cancer ay merong family, genetic. Ibig sabihin, walang kinalaman, in 90% of cases, walang kinalaman kung meron kang mag-anak o meron kang kapamilya na nagkaroon ng breast cancer. Kasi 90% of the time, kahit sinong babae, meron mang history sa family o wala, pwedeng tamaan ng breast cancer.
0: Okay po. So, kaya...
1: Importante, breast self-examination at saka annual examination by a doctor.
0: Okay.
1: So, yun ang palagi namin sabi sa mga pasyente, kababaihan, importante yung bagay na yun. Doon natin makikikuha talaga yung breast cancer at its early stage.
0: Okay po. So, mahalaga po talaga, no? Meron ng family history o wala? Basta po, umedad ng 30, pataas, mahalaga po, no, yung pagpapa-check up, no, para po at least early detection po nitong breast cancer. Siguro, Doc, ito po ang ating last question. Yun daw pong mama niya ay nakaka-rule out lang po ng cancer sa kanya. Iko-consulta niya lang daw po kung kinakailangan ba talagang ipatanggal na yung breast kapag na-diagnose na, kahit kaka-diagnose lang po sa kanya.
1: Ano na diagnose? Ano na diagnose, Miss Kay?
0: Breast cancer po. Meron pong breast cancer. Kailangan daw po ba na ipatanggal na kaagad yung breast?
1: So basically, na-biopsy lang siya. Hindi pa na-operahan.
0: Hindi pa po, opo.
1: Okay. Kasi importante kasi, ang breast cancer kasi lumalaki eh. Tumutubo yan. Habang everyday, pwede nagkakaroon ng division ng cells ng breast cancer. So, lumalaki yon. Hindi lang lumalaki. Dahil nga, ang breast ng isang babae, may dumadaan na dugo, mga blood vessels. Yung blood vessels yun, pwedeng pasukin yun ng cancer cells at umabot sa iba-ibang parte ng katawan.
0: Okay.
1: So, kung hindi na-diagnose as breast cancer, hindi ginalaw, hindi, delikado yon. Kasi lalaki yon at posibleng kakalat. So pag na-diagnose, as soon as they are diagnosed, dapat ma-operahan sila. Hindi kailangan tanggalin ang buong breast. Pwedeng parte lang ng breast. Yung tinatawag namin kanina, breast conservation surgery. Hindi mo kailangan tanggalin ang buong breast. Isang parte lang ng breast ang tatanggalin. Tapos may siyempre, pang mga ganon, may additional treatment pa. Either irradiation siya, yung natitirang breast para hindi na magkaroon ng recurrence. O kaya, at dadagdagan pa ng either tablet or chemotherapy. Depende sa edad ng pasyente.
0: Okay po. Okay po. Maraming salamat po, Doc, sa mga pag-asagot po sa questions from our listeners and viewers. Sa ating pong pagtatapos sa ating discussion, Doc, baka na lang po meron po kayong mga additional reminders po sa ating mga kaagapay pagdating po dito sa ating pinag-uusapan. And contact details po ninyo, Doc, if ever po na may mga kaagapay po tayo na nais pong kumonsulta sa inyo.
1: Unang-una, maraming salamat, Miss Cake, sa pag-anyaya sa akin dito sa programa mo, 702 DZS. Ito, importante sa amin para maikalat, maitalat.

0: taas natin ng antas ang kaalaman ng ating mga kababaihan tungkol sa breast cancer. So, paano natin maiwasan talaga ang breast cancer? Sa totoo lang, hindi mo maiwasan kung talaga magkakaroon ng isang babae ng breast cancer.
1: Mm-mm.
0: Ano lang magagawa natin? Kasi babae kayo eh. Nandyan ang hormone kayo. Hindi talaga natin ma-prevent totally. Pero magagawa natin, ang magagawa natin is ma-detect ang breast cancer at its earliest stage. Kasi pag na-detect its earliest stage, mataas na mataas ang cure rate natin. Magagamot natin yan. Makicure natin ang isang babae, from breast cancer basta nakuha natin sila at its early stage.
1: Mm-mm.
0: So anong dapat para ma-minimize yung risk o ibababa natin ang risk para magkaroon ng breast cancer? Yung sinasabi ko kanina ng factors. Ano yun? Yung lifestyle mo, healthy lifestyle, avoid smoking, hindi ka magsisigarilyo. Kahit yung kasama mo may vape, na smoking din yun eh. Kasi malalanghap mo yung smoke ng isang nagbe-vape.
1: Mm-mm.
0: Vape is as bad as the real smoke. Second, hindi talaga ang alcohol, dapat iwasan mo.
1: Mm-mm.
0: Kasi nagpapataas yan ng risk ng breast cancer. Pangatlo, yung kung sa menopausal women, pag-isipan mo maigi, pag-usapan yun ng doktor mo kung kailangan mo talaga ng hormonal therapy because of your menopausal symptoms. Pang-apat, yung pag sobra ang bigat ng isang babae, kailangan magbawas siya. Kasi nakakataas din ng risk for developing breast cancer yung mga obese women. So yun, alcohol, smoking, lifestyle, at saka huwag kang tatamad-tamad sa bahay.
1: Mm.
0: Kailangan may exercise. Hindi ang exercise kasi hindi lang, diba? Sa lahat ng sakit, laging sinasabi natin, kailangan may regular physical activity ka. So, hindi ka tatamad-tamad, nakahiga ka lang sa bahay, nagpapataba, lahat yun ay risk factors magkaroon ng breast cancer.
1: Okay po, Doc. Opa.
0: Healthy lifestyle pa rin, Miss Kay.
1: Opo, salamat po, Doc. Contact details na lang po, very quick po, para po sa ating mga kaagapay.
0: Nandito ako sa Global Care Medicals ng Tuesday and Wednesday. At nandito ako sa Global Cancer Institute every Wednesday. Every Wednesday din. Mula alas 10 ng umaga hanggang hapon dito ako.
1: Okay po. Maraming salamat po, Doc Abdel Jeffrey Abdulia. Thank you so much po sa inyong panahon. God bless you po, Doc.
0: Maraming salamat din sa iyo, Ms. Kay. Maraming salamat. At maraming salamat sa ating tagapakinig dito sa programa ni Ms. Kay sa 702 DZAS.
1: Thank you so much po.
0: Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc. Muli po, kagapay ating nakausap si Doc Abdel Jeffrey Abdulia. At sa puntong ito, tayo po ay dadako na sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
4: Para po sa ating health meditation mula sa Our Daily Bread Tagalog version, pagbubulay na isinulat ni Cindy Casper. Ang pamagat sa katahimikan. Ang wika sa awit 63 sa 6 hanggang 7. Sa buong magdamag, kayo ang iniisip ko dahil kayo ang tumutulong sa akin. Noong bata pa ako, madalas akong nagigising sa hating gabi at nakikita ko si nanay na tahimik na nagbabasa ng Biblia. Hirap siyang matulog dahil sa insomnia at sakit. Pero ginagamit niya ang oras na iyon para manalangin at makipag-usap sa Diyos. Ano natin mas makikilala ang Diyos? Hindi natin kailangang hintayin ang hating gabi. Mababasa sa Marcos 1:35 na naglaan si Jesus ng tahimik na oras upang makausap ang kanyang ama. Sabi rin sa Awit 46:10, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Puno ng ingay at abala ang mundo. Kaya mahalagang maglaan tayo ng tahimik na panahon para sa Diyos. Sa katahimikan, mas naririnig natin siya. at mas lumalalim ang ating pagkakilala sa Kanya. Laging handang makinig ang Diyos at lumapit sa mga taong tunay na nananabik sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong pangako ng kapayapaan at pagtulong, lalo na sa mga panahon na tila magulo na ang aming mga isipan. Turuan mo kaming maglaan ng panahon sa katahimikan, kung saan pwede ka po naming siyasatin at makilala pa ng lubos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
4: Biopsy. Ito ay isang medikal na proseso kung saan kumukuha ng maliit na tissue sample para suriin kung may sakit o pinsala. Muli ang ating Glosaryo Medico, Biopsy. Tayo ay magbabalik sa Doctors Online.
1: Kagapay, maraming salamat po sa pagtutok ngayong hapon at salamat din sa mga nakagapay ko sa broadcast. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes. At muli, ako po ang inyong nakagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules. Ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
8: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702-DZAS.
8: Agapay ng Sambayanan.
10: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Happy Wednesday afternoon, kagapay! Ngayon po ay October 7, 2026 at ngayon nga ay unang Wednesday sa buwan ng October. Kumusta po kayo ngayon, kagapay? Sana ay okay ka lang dyan, chillax at makinig ng Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sasamahan ka namin sa susunod na isang oras dito pa rin sa iyong paboritong himpilan, 702 DCAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan.
2: At yes, kung kasama niyo si Wen ngayong Wednesday, nandito din po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yes, grabe Wen, unang Wednesday.
1: Yes.
2: October na.
1: Para ang bilis nga na October eh. Kasi,
2: talaga ba? Mo,
1: konti na lang, halfway na tayo agad ng October. Next week, 15
2: oo,
1: na.
2: Oo, diba? Napakabilis ng panahon. Talagang nasa last quarter na tayo ng 2026. Diba? Kumusta ang mga faith goals, ang inyong mga mga goals nito mga nakaraang buwan?
1: Ako ang curious ako kung nagsimula na ba silang mamili ng mga pang Noche Buena.
2: Ayun. Yan nga din, no? O baka iba, diba? Nag-start na mag-decorate ng kanilang mga bahay, okay. Diba? May mga Christmas tree na, nakalagay na ang mga Christmas lights, yeah. Diba? Pero yon gaya ng sabi ni Wen, makakasama mo kami hanggang 4 PM. At syempre, binabati natin yung mga kaagapay nating nakikinig sa ating PM radio.
1: Hello po.
2: Ano man po ang gamit ninyo kung kayo ay naka-transistor radio, naka-PM radio, o kaya naman nasa biyahe kayo, nagda-drive at gamit ninyo ang car stereo. Hello po sa inyo. And ingat-ingat po sa biyahe at sa mga kaagapay din natin na nagpapahinga, ginagawang background ang pakikinig dito sa Inspirations Unlimited. Update nyo naman po kami. Ayan. Daan din po kayo sa ating ongoing streaming.
1: Yes, happy listening sa mga nakikinig dyan sa ating online streaming sa febc.ph at sa ating ongoing Facebook Live. Live na live din tayo napapakinggan sa ating YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay, may lambing kami na kaunti. Mm-hmm. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at share na rin ang ating ongoing stream ngayong hapon na to para naman marami tayong magkasama-sama at talagang magkahuntahan. Ayan, ngayong hapon na ito sa Inspirations Unlimited.
2: Oo, at dyan yung ipadaan ang inyong mga updates sa amin ni Wen ha, ngayong hapon kung ano pong ginagawa nyo ngayon sa mga oras na ito. At syempre bukod sa platforms na binanggit ni Wen sa Facebook at YouTube, meron din tayo isa pang kaparaanan kung paano tayo papakinggan ang ating mga kaagapay.
1: Aba.
2: At yan ay sa pamamagitan ng ating official DZAS mobile app.
1: Yun.
2: Nakapag-download ka na ba? Dahil kung hindi pa kaagapay, we encourage you. Patuloy ang encouragement namin sa inyo, lalo na kung ikaw ay techie. I-download nyo na sa nang libre sa Google Play Store or Apple App Store. Dahil kung bitin ka ng umaga, tanghali hanggang gabi, yung application na yan, hanggang madaling araw, diba? Kasama mo yan. As long as meron po kayong internet connection or wifi or kaya naman data, anywhere, anytime, pwede po kayong makinig ng mga programs ng DZAS.
1: Grabe, talaga namang lahat na ng kaparaanan ay ginawa natin ng paraan para mapakinggan ng ating mga kaagapay,
2: yes,
1: ang kanilang paboritong himpilan. Wala nang reason para hindi makapakinig ng 702 DZAS.
2: Mm-hmm.
1: At kaagapay, ngayon nga ay Wednesday. Kumusta? Kapag Wednesday kasi, ito yung mga panahon na unti-unti na nating nararamdaman yung mga deadlines.
2: Oo.
1: Kasi patapos na yung week eh.
2: Totoo. Kumbaga, nandito tayo sa peak.
1: Mm-mm.
2: Diba?
1: Peak season.
2: Exciting part ng week, diba? Talagang ito yung marami tayong ginagawa. Gaya ng sabi mo, humahabol sa deadlines. Kasi syempre, ayaw naman natin na hanggang Friday, diba? Naghahabol tayo ng ating mga ginagawa. Kaya naman, kung ano man ang inyong ginagawa, kaagapay, update nyo kami sa ating ongoing streaming. At samahan nyo na rin kami sa kwentuhan natin ngayong hapon, 'di ba?
1: Oh, excited kami marinig ang mga pabati niyo diyan sa comment section. At ngayon nga, alam mo ba, yung parang nakakapag-TikTok ka ba these days?
2: Ang pinapanood ko sa TikTok ngayon yung mga ina-affiliate ng
1: yung mga
2: squishy.
1: Oh no. Squishy. Well, hindi naman din pambata lang yung mga squishy toys, di ba?
2: Oo, di ba? Sobra effective niyang stress reliever.
1: Yes.
2: Diba?
1: And kapag nanonood ka ng impeachment trial, may kita mo si presiding officer Senator Cheese Escudero na may squishy toy
2: may
1: na
2: squishy.
1: Cheese.
2: Diba? Talagang gamit na gamit yan. Mm-mm. Pero bakit mo natanong kung matiktok ako these days?
1: Kasi parang itong mga nakaraang araw na tayo ay nagagawi sa TikTok, meron tayong tinatawag na alam niyo ba yun, Kuya Benjo? Yung stop the wedding na trend.
2: Oo.
1: Yung mga content creators, o hindi naman content creators, minsan mga normal individual lang, nagpo-post sila ng mga contents na wedding preparation nila, okay na lahat, ready na ang lahat, tapos biglang may revelation, may nalaman o may realization na bigla na lang silang mapapasabi, wait lang, stop the wedding.
2: Grabe naman. Para namang series or pelikula ang eksena pala niyan eh, no? Kasi usually, 'di ba, sa mga pelikula lang natin nakikita 'yan. Oh. Pero in real life pala, nangyayari din. Mm. 'Di ba? Talagang ginagawa pang content, 'di ba, na relatable sa ating mga netizens.
1: Yes.
2: Ayan. At 'yun nga, no, nabanggit mo 'yan. When talaga, isa yan sa mga dahilan why some people, 'di ba, decided to stop the wedding. Yung may red flag, ayan pala.
1: Ayan,
2: so, yun pala ang reason. Oo, kumbaga may nakita sila. Kumbaga bago pa man din sila matali dun sa taong yun, nakita na nila yung red flag, diba? Na hindi nila kayang i-set aside or ibaliwala.
1: Oo. Minsan, parang pag nare-realize mo, kakarinig ka ng mga ganitong balita na hindi natuloy yung kasal, matagal na pinagplanuhan, or matagal na sila together, tapos all of a sudden, mababalitaan mo, walang kasal na magaganap. Mm-hmm. Nakaka-disheartened, diba? At nakakalungkot mapakinggan yung mga ganitong kwento. Mm-hmm. Let alone, nag-trending pa yung mga ganitong itong contents, ibig sabihin, it is really happening sa mga kaagapay natin, di ba? Ngayon, kung yung tipong mga bagay na sa umpisa parang ay ayos lang, ito yung mga tinatawag natin nga na red flags, parang maliliit na issue lang, kaya pa naman palampasin, kasi ayaw nating mas lumaki pa yung problema, o baka iniisip natin na baka ganito lang talaga siya.
2: Mm-hmm.
1: May ganun ka bang moment, kaagapay?
2: Naku, napakahirap naman yan, kung sila'y nalalagay sa ganyan sitwasyon. Sana hindi.
1: Sana hindi.
2: Diba? Pero yun nga, when, no, minsan talaga eh, dahil nabanggit mo, no, may mga ganyan tayo, baka ganito lang talaga siya.
1: Yeah.
2: Dahil nga, mahal na mahal natin yung tao.
1: Yun na nga sinasabi.
2: Diba? Minsan, mas pinipili nating unawain siya or mas maging patient sa kanya na baka eventually magbago din siya. Diba? May mga ganun tayong hope. Tapos sinasabi na lang natin sa sarili natin na okay lang. Baka may pinagdadaanan lang siya. O kaya, yun nga, kagaya nung sabi ko, baka magbago rin siya sa tagal ng relationship nyo. Pero, paano yung bagay na pinalalampas natin ngayon, paulit-ulit na pala.
1: Yun
2: at unti-unti nang nakakasakit sa atin.
1: Mm-mm, parang in short, dumadating yung moment na parang sa sobrang pag-compromise natin, na kahit na nakikita natin, very obvious na visible yung red flag na nakikita natin sa relationship, darating pala yung punto na dahil sobrang mahal mo yung tao, magiging bulag ka.
2: Oo, talagang literal, love is blind.
1: Love is blind. Siguro nga, doon galing yun, no, na love is blind. Dahil sa mga bagay na pwedeng, may mga bagay naman talaga, kaagapay, na pwedeng pag-usapan, pwedeng ayusin, at matutunan ng dalawang tao. Pero, tatandaan natin, may mga behavior din na kapag nakita mo, parang kailangan mo pa rin tanungin yung sarili mo kung hanggang saan ka lang ba talaga willing mag-adjust doon sa bagay na iyon. Mm-hmm. Diba? Hanggang saan ka lang pwede maging bulag? Hanggang kailan ka pwedeng maging blind for the name of love? In the name of love.
2: Grabe naman, ang heavy naman yun.
1: Diba?
2: Parang ang parang hirap naman ng ganun sitwasyon.
1: Oo. Diba? Sana kaagapay wala ka sa ganung situation. Ha? Mm-hmm. Pero kung ikaw man ay nasa ganung punto ng iyong buhay, eto na nga para sa'yo ang episode na to ng Inspirations Unlimited. Dahil ito nga ay hashtag Wednesday love.
2: Yes.
1: Ayan. That leads us sa ating question of the day ngayong hapon na ito. Mga kaagapay, sagot na sa ating katanungan. Kaya mo ba itong sagutin, Ab? Parang ako nung sinulat ko itong question na ito, parang ang hirap sagutin. Pero tingnan natin kung matcha-challenge na sumagot ang ating mga kaagapay ngayong hapon. Sagot na kaagapay, QOTD, anong red flag sa relationship ang hindi mo kayang i-ignore?
2: Ayan. So, hindi tayo magpapakabulag sa episode na to.
1: Yes.
2: At i-identify. Ayan. Yes. I-identify natin yung mga red flag na yan na dapat hindi natin ini-ignore.
1: Mm-hmm.
2: So, yan kaagapay, feel free to share your answers dito sa ating ongoing streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV page. At malay mo, yung experience mo or sagot mo, ay maraming makarelate na mga nakikinig ngayon. Because we believe na saying no to these red flags ay one way din, diba? To set boundaries.
1: Yeah.
2: Napakahalaga ng boundaries, diba? And syempre, yung relationship na mag-honor kay God. Syempre, yun ang ating goal, diba?
1: Oo, and ito siguro para mas maging inclusive naman tayo, hindi lang ito nalilimit kaagapay sa mga romantic relationships. Kung ikaw ay merong relationship sa isang kaibigan or sa family member na gusto mong i-share ngayong hapon na ito, eh welcome na welcome yan. Sagutin mo ang ating question of the day, anong red flag sa relationship ang hindi mo kayang i-ignore o baliwalain, di ba? Na hindi mo pwedeng i-compromise.
2: Yes.
1: Ayan, non-negotiable. Yan, diba? In the meantime, kaagapay, mag-break lang kami saglit. Pagbalik, babasahin natin isa-isa ang mga comments and insights nyo. Stay put ka lang dyan at pakinggan ng song na hininda namin to remind you of the amazing love God has for us. Dyan ka lang kaagapay, magbabalik ang IU Wednesday Love.

0: Kayo pa rin ay nakatuned in sa Inspirations Unlimited, hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang song entitled Pag-ibig ang Susi from the Popuri 48th Anniversary Album.
1: Yes, at meron tayong iniwan na question of the day para sagutin ang ating mga kaagapay na talagang challenging.
0: Yan.
1: Diba? Macha-challenge sila. So kaagapay, sagot ka sa aming question of the day na anong red flag sa relationship ang hindi mo kayang ignore.
0: Ayan. At earlier this morning nga, Ab, nag-post na tayo ng ating QOTD sa ating Facebook page at meron na tayong ilang mga kaagapay na nagpadala ng kanilang kasagutan sa tanong natin ngayong hapon na ito. Unang-una na, simulan na natin to. Ate Sirena de la Cruz Ebo. One word lang naman yung sinabi niya na red flag na hindi niya kayang i-ignore.
1: Mm-hmm.
0: At yun ay manhid.
1: Oy.
0: Baka may anesthesia. Hindi ba? Baka naman ba may anesthesia?
1: Oo. Pero grabe, no? Ang hirap ng ganyan kapag meron kang partner talaga na manhid. Parang walang pakiramdam or walang, ano ba tawag doon? Sensitivity?
0: Yan.
1: Diba? Talagang, ano? Paano tayo mag-uusap?
0: Pero siguro, ano? Well, dine-defend. Bakit? Diba? Parang sense of balance, diba?
1: Sige.
0: Gaano ba kalinaw na nakukommunicate mo ang isang bagay para maintindihan niya at maging aware siya?
1: Mm-hmm.
0: Baka kasi naman, ano lang tayo, nagpaparinig lang, or di ba, parang hindi natin directly nasasabi kung ano yung kailangan natin, and we are assuming na by our gestures, by our non-verbal way of expressing things, nag-jump into na conclusion na tayo na ay dapat alam niya na agad.
1: So, diba? Hindi responsive. So, pwede rin naman.
0: Pambalansin.
1: Oo,
0: pero ibang usapan siguro kapag parang sinasabi mo na, di ba, parang
1: Nilatag mo na lahat.
0: Ang hirap naman kapag after mong isa-isayin sa kanya yung mga nararamdaman mo, di ba, ang ma-re-receive mo sa kanyang response, parang wala lang.
1: Diba?
0: Ayun, parang manhid na talaga.
1: Oo, parang hindi ka pumasok sa relationship. Diba? Parang ka nakikipag-uusap sa pader ko.
0: Sige, tropa-tropa na.
1: So yun, grabe, number unang-una una pa lang binasa natin. Ang dami ng hugot.
0: At saka one word lang yun, manhid.
1: At ito naman, happy listening kay Juan Miguel Gamosha.
0: Hello po, happy listening.
1: Si Ate Maria Magdalena Batong Hontivero. Sabi niya, grateful afternoon. Ayoko po ng traidor. Ayan, very important daw sa kanya ang trust, diba?
0: Ayan.
1: Katulad daw ni Judas Iscariot, traitor.
0: Ayan.
1: So yun. Isa yun sa mga bagay na ayaw niya. At talaga, totoo yan. Kasi once talaga na ma-break mo yung trust ng isang tao, yes, may chance naman.
0: Yes.
1: May chance naman talaga na ma-restore yung trust. Pero hindi na siya magiging 100%. Kumbaga parang magkakalamat. Diba?
0: Tsaka siguro mananotice mo na mas observant na yung tao sa'yo.
1: Tama. At ito nga diba, parang ang ironic lang. Kasi, ang hirap i-build ng trust, pero ang bilis niyang mabuwag. Once na talagang, alam mo yun, ma-break mo yung trust ng tao, mahirap siyang i-restore.
0: So, kailangan talagang ingatan natin ang bawat tiwala na binibigay sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin. Regardless kung romantic relationship man yan, di ba?
1: Exactly.
0: Pinagkatiwalaan ka ng kaibigan or miyembro na yung pamilya, i-treasure natin at napagkatiwalaan tayo.
1: Yes.
0: Eto naman, si Ate Maricar Loriaga. Red flag. Ang abusive relationship.
1: Ayan.
0: Thank you po.
1: Oh, ayan. Talaga. 100%, 'di ba? Pag ganyan yung relationship na pinasok mo, kailangan ano ka na talaga, bounce ka na. Alis ka na, 'di ba? Kasi talagang ano yung tawag dito, mahirap makulong sa ganitong klaseng relationship. Talagang hindi mo siya may expect na parang kunyari hindi mo pwedeng sabihin na baka magbago siya. Kumbaga, kailangan may intervention din na kailangan
0: gagawin.
1: Oo, gagawin. Hindi yung parang ikaw lang yung makikipaglaban na, di ba, babaguhin ko siya. Ano ka, rehab? May mga ganun tayong klaseng, sabihin natin, may mga kakilala tayong ganun. Na parang,
0: diba?
1: Di, babaguhin ko siya, ganyan. Or kaya, hintayin natin.
0: Pwede ba yun?
1: Depende, pero para kang ano nun, ang hirap nun. Ang hirap malagay sa ganun sitwasyon. Kumbaga, kailangan mo din ng other people to help you help that person. Mm. Hindi pwedeng sariling sikap mo yun dahil mauubos ka.
0: Yes.
1: That's for sure.
0: At iba-iba ang mukha ng abusive relationship. Yes. Ha? Could be mental abuse. It could be physical abuse.
1: Yes. Oo.
0: Diba?
1: So, and, iba-iba yung magnitude nun eh. So, yun.
0: Ang hirap nun, no? Kapag yung ano, abuse na nararamdaman mo din, nararanasan mo, is not just painful sa puso, pero nararamdaman ng katawan mo.
1: Oo, lahat.
0: Diba? And reality is, nangyayari yan in relationships kung saan isa nagiging physically abusive sa kanyang partner, diba? And dahil yung isa, mahal na mahal niya, yung taong yun, yun nga, kanina nabanggit natin, nagiging bulag in hope na darating yung time na magbabago yung taong yun. Pero hanggang saan kaya yung hope mong iyon, di ba? Kung ang pinag-uusapan na natin dito ay yung sakit na nararanasan mo physically, di ba? And some relationships, matter of life and death pa ito, Ab.
1: Totoo.
0: Di ba? So, yes, big red flag talaga kapag sinabi nating abusive relationship. Kaya maraming salamat po, Ate Maricar, sa sagot na iyan.
1: Yan. At ito naman, galing sa kaagapay nating si Jonathan Clerigo. Sabi niya, Jonathan, happy Wednesday. For me, ang red flag sa relationship, if dismissive,
0: ayan,
1: and narrow-minded ang person. He is not completely interested to listen to you, lalo na if something so exasperating. Wow, grabe, parang damang-dama mo yung frustration dun na exasperating ang nangyari sa'yo personally. Ito yata din yung sinasabi, no? Na kapag yung tao talaga ay walang emotional intelligence. Diba? Or kaya sarado nga, yun. Sarado yung isip niya, kumbaga hindi siya tumatanggap ng kahit ano, wala sa'yo. Kumbaga kung ano yung pinaniniwalaan niya, yun lang.
0: Yun lang.
1: Oo, napakahirap. Napakahirap mag-deal sa mga ganyang klaseng tao.
0: Oo, mga dismissive na tao. Yung kapag nag-express ka ng something, parang wala lang sa kanya.
1: Igagaslight ka. Parang kunyari, nag-open up ka dun sa taong yun. Either friend mo or romantic partner mo. Tapos, ang sasabihin sa'yo, ay, ano mo lang yan? Nararamdaman mo lang yan? Ano yan? Baka guni-guni mo lang yan. So, parang in that way, parang nai-invalidate yung nararamdaman mo.
0: Tsaka dumadating sa point na kapag ganun yung response na nare-receive mo sa tao, kini-question mo na din yung sanity mo eh.
1: Diba? Parang, baka ako lang talaga yung problema. Diba? So, mahirap. Mahirap. Diba? Kumbaga, ma-exhaust ka emotionally and mentally.
0: So,
1: diba?
0: So, you know, to dismissive and narrow-minded person. Pag sinabing narrow-minded, ano ba to?
1: Masikip yung utak. Literal.
0: Hindi malawak. Makitid ang pag-iisip. Hindi malawak ang pang-unawa.
1: Yes. Siguro ito yung mga taong hirap tumanggap na ibang perspective. Or kaya, yung hirap silang tumingin sa lente ng iba.
0: Iba, yes.
1: Oo, kaya hindi nila makita yung kung saan ka nanggagaling. Kahit anong explain mo. Kahit lahat na yata ng translation ginamit mo, wala.
0: Tsaka lahat ng approach. Diba, tinry mo yung approach na aggressive, hindi niya tinatanggap. Tinry mo yung approach na medyo soft, diba, malumanay, ayaw niya pa rin. Diba,
1: napakahirap.
0: Ang hirap.
1: Ano methodology ang gagamitin?
0: Kuya Jonathan, sino ba yan? Thank you po. Ito naman, binabati natin si Ate Lulu Harabes Tapleras. Happy listening po sa inyo. Ate Maria Victoria Padrigon. Isang salita lang ang sinabi niya. Red flag daw kapag sinungaling.
1: Ayan. Oo.
0: Ask ko lang. Kahit white lies. Alam naman natin yung white lies, di ba?
1: Yung parang magsisinungaling ka, pero ang tawag dito, ano pa? Kunyari, parang ano ba tawag doon? Yung maliligtas ba? Ay, hindi. Ano ba?
0: Oo, di ba? Yung parang tinatry mo na mag-sinungaling. Parang especially kapag ina-avoid mo na ma-hurt yung feeling niya.
1: Oo, pwede. Yes.
0: Oo, parang ganon. Parang magsisinungaling ka na lang kasi ayaw mo masaktan yung tao.
1: Mm-hmm. Yung parang nagsusugarcoat ka. Hindi ka nagiging totoo. Diba? Kahit kailangan niya malaman yung katotohanan. Yes. Diba? So, mahirap din.
0: Sometimes yung truth kasi talaga is...
1: Truth hurts.
0: It hurts. Pero it gives us a lesson na minsan kapag nagsisinungaling tayo not to hurt that person, yes, hindi natin siya sinaktan, pero we need hold din natin yung lesson na pwede nating matutunan in the situation dahil we need hold natin yung truth.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, no-no talaga kapag lying ang pinag-uusapan.
1: Yes.
0: Diba?
1: At ito rin, agree din si Ate Mercy Alagad Cuera. Pareho sila ni Ate Maria Victoria. Sinungaling. Yan, big no po iyan. At ito, happy listening kay Kuya James Arteliaga. Ayan.
0: Hello po sa inyo, Ate Mona Pangilinan Villasana, happy listening, Ate Mary Grace Kisinamal. Good morning po kaagapay, shout out sa aking anak na si Charleston na laging nag-aabang na mabanggit ang kanyang pangalan dito sa 702 DZAS habang nananahi ako at nagbabasa siya ng Bible Kids niya.
1: Wow.
0: Shout out din sa buong La Familia Kisinamal Family. God bless us all po. Para sa akin po, red flag talaga yung hindi nag-a-update. Obo? Or ini-ignore ang mga message ko dahil madali akong mag-alala. Thank you po, kaagapay. Merienda po, nag-toast lang daw siya ng tinapay with cheese.
1: Ayun. So
0: your thoughts?
1: Sa akin... red flag ba ang hindi nag-a-update? Siguro may part sa ano sa relationship talaga na kailangan, alam mo 'yun, nag-a-update ka, kino-communicate mo kung nasan ka, anong ginagawa mo. Pero not to the point naman na parang in-update mo siya minuto-minuto kung anong ginagawa mo. Kasi para sa akin na, pag nag-a-update ka doon sa tao na or kaya loved one mo, parang ini-spare mo siya sa worry.
0: Yes.
1: 'Di ba? Parang ina-at-peace mo siya. Ina-at-ease mo siya. 'Di ba? Kasi syempre, 'di ba, pag nag-worry yung tao, nasaan na kaya siya? Ba't hindi siya nagre-reply or nagte-text sa akin ganyan. Syempre, parang nakatali siya dun sa thought na baka may nangyari sa iyo or napahama ka na. So parang sa akin, it's just one way of making that person na ma-at-ease siya na hindi siya mag-worry sa'yo.
0: Yes.
1: Diba? Yun lang.
0: Oo. Eh, pero siguro kapag habitual
1: ayun
0: na ginagawa yun.
1: So, pero, anong part ng ano, pag-update siya nagiging ano, red flag?
0: Yung kapag ano,
1: hindi nag-update pala.
0: Hindi nag-update kapag yung klase ng relationship nyo naman talaga ay malalim na, diba? And you owe it to each other na i-update ang isa't isa. Tapos yung taong yun, regularly ina-update ka naman. Parang, for me, nagiging red flag siya kapag hindi ikaw nag-update in return, diba? And minsan kasi aminin natin sa relationship, ginagawang way to attack the person na ka-relationship mo ay yung hindi pagpaparamdam at all.
1: Ayan. Parang ghosting na yun.
0: Diba? Yung parang natutunan ko to kay Ella eh. Kasi parang natutunan ko rin tong bagay na to in hard way. Pag hindi mo ina-update yung taong yun o hindi ka nag-i-inform kung ano yung whereabouts mo sa taong nag-aalala sa'yo, parang ano, ayaw mo ng presence niya. Oo, ganun yung nararamdaman at least ni Ella during that time na dumating kami sa ganitong phase ng relationship namin. Na parang dahil hindi ka nagsasabi ng mga nangyayari sa buhay mo or nagaganap sa life mo ngayon at this particular moment, parang feeling niya, ayaw mo ng presence niya.
1: Oo.
0: Diba? So nakita ko siya ng ganong perspective. Wala, hindi ko naman minimin na ayoko sa presence niya, pero ganun pala yung dating sa kanya. In that way, nagkaroon ako ng renewing of the mind.
1: Na-renew ang mind.
0: Na-renew ang aking mind.
1: Yun
0: oo,
1: ang mahalaga.
0: Oo, nung na-receive ko yung ano na yon, exact wordings na yun sa kanya, binago ko na talaga yung ways ko. Kasi ayoko mag-send ng ganong message sa kanya na ayoko ng presensya niya.
1: Napakaganda naman ng realization mo from it. Diba?
0: Yes.
1: Pwede rin pala siyang tingnan sa ganong lente. Diba? Nakakatuwa.
0: Hello sa wife ko, nakikinig siya ngayon for sure. You're making me a better person. At nasa broadcast ako. dito na nag-update. Thank you po sa inyong sagot.
1: Thank you, thank you. Eto, happy listening kay Ate Cecilia Gatbunton. At nagpapa-shoutout si Kuya Aris Pebenito. Shoutout daw sa buong barangay, Damayan, Frisco, Quezon City. Ayan, buong barangay na yan.
0: Ayan.
1: Ang barangay na solid. Best AM radio station yun. Daw. And this is...
0: Thank you po. Eto, Ab, kanina pa natin tong...
1: Ayan! Ito.
0: Best comment.
1: Best comment, the highlight of the day.
0: Ano bang sabi nan?
1: Sabi ni Ate Ann Loyola, isa daw sa red flag sa relationship na hindi niya kaya ignore kapag nanliligaw pero nang hihingi ng load.
0: Nanliligaw pa lang?
1: Oo. Paano yun? paano kaya yung ganun sitwasyon? No?
0: Nako.
1: Parang magigits natin to kung estudyante pa.
0: Oo.
1: Oo. Pero pag medyo ano na, kunwari, young adult, yan, or ano na, young professional na, at ganito pa rin ang gawi, ay talagang red flag na to. Hindi na to talaga.
0: Pero aminin natin, kahit nga estudyante, gumagawa ng paraan para magka-load.
1: Oo, di ba? Nagsisave pa yan ang baon niya. Diba? Para makakapag-unly yan siya. Di ba? Pagdating ng Friday night, di ba?
0: Kaya magtataka ka kung ano na, matanda na tapos nandito pa sa ganitong punto na, hello, nanliligaw ka pa lang dun sa tao tapos hinihingan mo siya ng load para makapag-continue siya sa panliligaw. Ha?
1: Parang ano, anto, subscription.
0: Para nakasubscribe siya sa iyo.
1: Para tuloy ang usap natin.
0: Oo, 'di ba? Anong next kapag naging kayo na?
1: Oo.
0: Anong mga next na susunod mong hingin? 'Di ba?
1: Imagine ko natatawa ako, 'di ba? Pero grabe lang, 'di ba? Pag ganito ang sitwasyon, talagang it's a no-no. 'Di ba?
0: Ate Ann, sana kung ikaw man ay nasa ganitong punto ng life nyo ngayon. Uso pa pala yung mga load. Ay siguro sa ano, no, mga data.
1: Oo, 'di ba? Pero most of the time ano na ngayon eh. Chat na eh.
0: Chat oo.
1: Naka-wifi na, 'di ba? Upgraded na mga ano ngayon. Dati mga nung estudyante pa tayo, 'di ba? Uso pa ang mga clan.
0: Ayaw mo 'yan, Ate Ann. Sa, ewan ko kung sinagot niya.
1: Ayun.
0: Wala naman tayong, hindi naman natin nalalaman yung endgame eh. Kung sinagot ni Ate Ann o baka naging ano na, parang nagbukas sa kanyang mga mata. Ang panghihingi ng load ng nanliligaw sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Thank you po Ate Ann. Ito naman, Kuya Aris, sabi niya dito, ang hindi ko kayang i-ignore sa isang relationship ay ang pag-cheat-cheat.
1: Ayan.
0: Yan. Case closed na sa akin. No explanation needed. Basta may matibay akong resibo. Ayan. Receive. Hard facts, evidences. Tapos, kiss ka na sa akin.
1: Ay,
0: oh.
1: Grabe naman. Talagang case closed na.
0: Oo.
1: Doon pala sa sagot ni Kuya Aris, no? At talagang, oo, totoo yan. Isa yan sa mga non-negotiable talaga. Pag-cheat sa relationship. Diba? At... eto, ano to? Si Ate Ann.
0: Hindi ba tapos si Ate Ann?
1: Para meron pa siya explain, pero ayan. Okay na yun.
0: Okay na po.
1: Thank you po, Ate Ann Loyola. At eto rin. Isa din to sa heavy na red flag pagdating sa relationship. Sabi ni Ate Len Dizon, yung kapag ipinapahiya ka sa mga tao. Diba? Na wala kang kaalam-alam, then magugulat ka na lang, pinapahiya ka na. Diba? Napaka-heavy.
0: Yes, syempre, diba? Hindi lang to sa boyfriend-girlfriend, mag-asawa na relationship.
1: Friends.
0: Kahit sino naman siguro ayaw dumating dun sa ganong situation na papahiya ka nung ano. Nung taong yun. Ito nga sa case ni Ate Lynn, hindi siya aware eh.
1: Oo.
0: May mga instances na sa harap mo mismo. Gagawin yung bagay na yun na mapapahiya ka na parang kulang na lang kainin ka ng lupa.
1: Mm-hmm. Diba? Napaka red flag niya.
0: Oo, pero sana ano, i-communicate din natin kung na-experience man din natin 'yun, 'di ba? Sana magkaroon tayo ng courage na kapag
1: i-confront,
0: 'di ba? Kasi otherwise baka maulit-uli and
1: magiging cycle
0: lang siya and magtatanim lang din tayo ng sama ng loob dun sa taong yon until we voice it out to that person and until it is resolved, di ba? Thank you po Ate Len Dizon. Binabati natin si Fia Mac. Nakikinig siya ngayong hapon na ito. Happy listening po sa inyo. Again, kaagapay, ating question of the day. Padala na ang iyong kasagutan. Anong red flag sa relationship ang hindi mo kayang i-ignore o baliwalain? Meron din, Ab, na mga kaagapay natin na nagpadala naman ng kanilang kasagutan dito sa ating ongoing live. Binabati po natin si Ate Yolanda Pasamba, Kuya Vincent Garcia, si Carmen Termolo, at si Noah. Ayan, good afternoon daw. Pa-shoutout, nakikinig mula sa, malayo-layo to, Cotabato City.
1: Hello po, happy listening. Gayun din kay Ate Ruth, Hannah, Patricia Coronel, magandang hapon po sa inyo. Si Kuya Vincent Garcia, nag-update na sa atin. Kumakain daw siya ng breakfast kasi umaga sa UK. Thank you po sa pagdaan ninyo. At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Nagkwento siya. Sabi ni Kuya Vincent, naranasan ko po yan sa una kong girlfriend. Ayan, kumuha na ako ng Senomar. Yung pala hindi pa siya ready. Dahil may boyfriend pa na hindi pa niya nag-give up. So hindi pa siya nakaka get over. Siguro. Pero ito, sabi niya, after 3 months, naka-move on na ako. Nagamit ko sa bagong girlfriend ko ang Senomar ko at ang napangasawa daw niya.
0: Ayun. At least, natatawa ko kasi pasok sa validity.
1: Hindi na sayang.
0: Ano ba validity ng Senomar? 6 months yata.
1: Pasok na. Nakahanap agad ang girlfriend. Pero at least, hindi na sayang yung bayan.
0: Yes.
1: Kasi, grabe. Diba? Mahal yung mga ganyan papeles pag inaasikaso
0: yes.
1: yan.
0: Yes. Diba? Oo. Tsaka ano siya, yun nga, time bound siya. May validity talaga. Siguro at that point, talagang nagsusimigasig si Kuya Vincent na ay, kailangan magamit tong Senomar na to within 6 months since hindi ko siya nagamit dun sa una kong girlfriend.
1: Oo,
0: and eventually, diba? Nagamit naman.
1: Nakakatuwa naman yung story ni Kuya Vincent, no? Talagang nakakatuwa lang.
0: At napangasawa niya na.
1: Yes, ayan. Diba? Praise God. Tapos ganun yung ano, yung love story, diba?
0: Nako, Kuya Vincent, alam po ba na asawa niya itong story na shinare niya sa program ngayon? Nako, baka mag-usap po kayo mamaya.
1: Nakakatuwa naman. At
0: sino pa ba habang nandiyan?
1: Si Kuya Jerry Reforba. Ayan, have a blessed Wednesday.
0: Hello po.
1: Daw sa atin. At ang sabi niya, when respect disappears, lying, gaslighting, or controlling behavior daw. Yun ang mga red flag na hindi niya kayang ignore.
0: Mm-hmm.
1: Love shouldn't make you question your worth or feel unsafe being yourself. Oh, diba? Very well said. Nandun na lahat. At nakikinig siya ngayon mula sa Magaraw, Camarines Sur.
0: Yun, happy listening po. Ito, talaga namang nag-uumalab ang comment ni Ate Ruth Hannah Coronel. Red flag daw para sa kanya ang walang emotional intelligence.
1: Diba?
0: Paano mo masasabi, Ab, na emotionally intelligent ang tao?
1: Kapag ano... Kapag marunong siya umintindi. Talaga literal . No? Hindi. Kapag binavalidate niya yung iyong nararamdaman. Hindi niya dinidisregard. Diba? And talagang nandun siya sa ano. Kumbaga may empathy.
0: Yan. Nakikidama siya.
1: Yes.
0: Sa kung ano yung nararamdaman mo.
1: Meron kasi mga ano eh. May mga tao kasi, yes. Kunyari, nag-open up ka. Pero parang hindi mo ramdam na nakasama mo siya. Parang gumanon lang yung in-open up mo. So parang mahalaga din na kailangan yung may active participation, diba? kapag nag-open up ka doon sa tao.
0: Active listening.
1: Yes.
0: Ayan, yung sabay pa.
1: Ayun na. Yun. Diba? Active listening.
0: Yung
1: napakahalaga
0: hindi parang i-assume natin na kapag nag-open up sa atin ng isang tao, eh nanghihingi na siya sa atin ng advice. Oo. Hindi ganun.
1: Yun nga din eh. Kasi di ba may mga, kunwari, may mga tao tayo sa buhay natin na kapag nag-open up tayo, though we appreciate na may ganong klaseng tao na willing to help, parang ready to give solution.
0: Yes.
1: Pero may mga point kasi sa buhay natin na kailangan lang natin ng tengang makikinig.
0: Mm.
1: Diba? Not ano lagi na parang kailangan ayusin to agad-agad. Yeah. Diba? Kailangan lang natin ng makakapag vent out tayo.
0: Ayan. So bago tayo kaagapay magbigay ng mga unsolicited advice.
1: Yes.
0: It is wise to ask ano ba ang kailangan mo? Do you want someone na makinig sa iyo?
1: Ayan. Ano rin 'yan? Emotional intelligence din 'yan, 'di ba? Nagtatanong.
0: Yeah.
1: Kasi kumbaga you are sensitive enough to ask him or her kung ano yung need niya at that moment, 'di ba? So yun ibigay mo.
0: Yun, di ba? Maraming salamat sa nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Patuloy nyo lang ipadala ang inyong mga answers sa ating QOTD. And in the meantime, meron tayo ditong pinrepair sa mga kaagapay natin. Iba-iba to, Ab. Bibigyan natin sa mga kaagapay natin yung ibang some of the red flags, so to speak, na hindi natin pwedeng baliwalain sa relationship, lalo na kung nakikita natin ito currently sa mga relasyon na meron tayo ngayon.
1: Yes, oo. So yan, grabe. Napakamalaman netong ating pag-uusapan.
0: Oo, naku, kaagapay. Pwede mong isulat ang mga pointers na ibibigay namin ngayong hapon and try to assess yung current relationships na meron ka ngayon and siguro i-check kung papasok dito sa mga points natin yung relationship na meron ka ngayon kaagapay. Relationship red flags you should never ignore. Unang-una na, gusto ko to, codependency that shrinks your world. Ayan. Kaagapay, sa simula ng relasyon, normal lang na gusto nating laging magkasama. Ayan. Pero kapag nauwi na ito sa sobrang emotional dependence, nagiging unhealthy na.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Yung parang yung emotion ng taong yon ay nakadepende na palagi sa iyo.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Sobrang unhealthy na noon. Ang codependency ay kapag unti-unti nang nawawala ang sariling pagkatao, napapabayaan ng mga kaibigan, 'di ba? Parang sa iyo na lang umiikot yung mundo niya.
1: Oh, grabe, mahirap.
0: Ang hirap noon, 'di ba? Napapabayaan yung relationships with his or her friends, napapabayaan yung boundaries, napapabayaan yung church ministry, and ito mas mahirap kapag napapabayaan na yung sarili nila.
1: 'Yun,
0: 'di ba? And hanggang sa maging dependent ang isa sa mood at stability ng kanyang partner. Ang healthy love daw ay nagbibigay ng pagmamahal at closeness nang hindi kailangang mawawala ang kanyang sarili. Kung kailangan mong lumiit, laging sumang-ayon at isang tabi ang sarili para lang gumana ang relasyon, eh red flag daw yun, kaagapay. So hindi dapat pala ganun, no? Yes, parang understandable na, lalo na sa mga unang bahagi ng relationship nyo siguro, na parang beds of roses.
1: Oh.
0: Na gusto mo laging nandun yung taong yun around you. Pero nagiging ano pala yun, no? Mahirap na situation.
1: Nagiging bed of roses with thorns.
0: With thorns na siya.
1: Hindi natanggal
0: yung thorns. Oo, diba?

0: value yun. Sa'yo. Hindi yung mababawasan ka, mauubos ka. Diba?
1: Tapos yung value mo nandun na sa taong ay, yun.
0: Yun ang mahirap.
1: Yeah.
0: So napakaganda. Yun. Number one pa lang.
1: Number yun. One pa lang yan. Uh-huh. Codependency that shrinks your will.
0: Ito naman, isa pa to. Napaka-controversial neto. Number two, controlling or possessive behavior.
1: Ay, naku.
0: Ayan. Ito, minsan mga ano to eh. Minsan mamimistake mo to as something na parang mahalagang mahalaga ka sa kanya.
1: Concerned siya sa'yo.
0: Oo, diba? So yun, kaagapay, madalas ang pagiging possessive at controlling ay nagsisimula sa mukhang simpleng pag-aalala.
1: Yun,
0: ayan. Ako. Gaya ng sabi mo, concerned lang ako sa'yo. Ayan, mahalagang mahalaga kasi ikaw sa akin, kaya ano tawag dun? Lahat na lang kinontrol, diba? Mahirap yun. Pero daw, kaagapay, maaari itong mauwi sa sobrang pagbabantay. Ayan, panghihimasok sa privacy. Ayan, paglayo sa pamilya at kaibigan, pananakot or manipulation.
1: Ayan, may kakilala ka bang ganun, kaagapay, na huwag ka makikipag-usap kay ganito?
0: Ay, ayan. Grabing controlling yun.
1: Ayoko na ikita kang kasama si ganito. Naku.
0: Napakahirap to. Pero kami sa ano sa relationship namin ng aking husband, si JB, ano kami, hindi kami nagkokontrola ng social media. Hindi nga siya nagso-social media.
1: Actually, yun yun.
0: Minsan niya sinasabi ko, pakilike naman yung ano ko. Profile picture ko.
1: Hello, Kuya JB.
0: Hi, hello, loves. Shout out sa iyo.
1: Shout out sa iyo, Jen.
0: Pero sobrang, I value yung talagang pagiging trustworthy ng aking husband. At yun nga, kaagapay, no? Ang sabi pa dito, ang tunay na pagmamahal ay may trust and respect sa boundaries. Ayan, may kalayaan at sariling desisyon ng bawat isa. Kung palagi kang pinaparamdam na mali ang pagkakaroon mo ng sariling buhay or kaya mali yung opinion mo, ganyan, at mga kaibigan, isa tong red flag talaga na dapat hindi natin ini-ignore. Diba? Parang lahat ng area ng buhay mo, kinontrol niya. Mahirap yan. ang mauuwi dyan sa ano parang mawawalan ka ng sariling desisyon. Nakabase na lang lagi sa kanya.
1: Yes. Ganun pala yun, Ab, no? Kapag mababa o maliit ang trust, mataas o malaki ang pagiging control freak at pagiging possessive.
0: Totoo yan.
1: Ano, it just goes to show na dahil yung reason bakit controlling siya masyado at possessive siya masyado is because simple lang, hindi kanya pinagkakatiwalaan.
0: Yun
1: na. Diba?
0: That's it.
1: So that's number two. Ito naman, number three. Red flag daw kapag merong ongoing communication and conflict problems kapag sinabing ongoing paulit-ulit na problem sa communication at pag-resolve ng mga conflicts in relationship. Mm-hmm. Normal lang ang magkaroon ng conflict sa isang relasyon, kaagapay. Ang mahalaga ay kung paano nyo ito hinaharap at inaayos. Kung nauuwi ito sa silent treatment, ayan, pagsisisihan, pagmamaliit, pagiging defensive o paulit-ulit na away na parang walang pagbabago, maaaring mas malalim ang problema ng relationship. Ang healthy relationship ay hindi conflict-free, di ba? Hindi naman sinasabi na kapag ikaw ay nasa isang healthy relationship, wala na kayong challenges na ma-face along the way at wala na kayong pagtatalo na wala nang pagtatalong mangyayari sa inyong dalawa. However, ang healthy relationship ay marunong mag-repair ng relationship. Mm-hmm. Parehong handang makinig, parehong handang umamin sa pagkakamali, at humingi ng tawad. At higit sa lahat, parehong handang magbago at panindigan ang pagbabagong gagawin nila.
0: Mm-hmm.
1: Kung paulit-ulit lang ang parehong problema, malamang kaagapay, isa itong red flag na hindi dapat natin i-ignore, di ba? Kapag persist ng persist ang same problem with communication and resolving conflicts, ibig sabihin, hindi siya nare-resolve at all. Kaya it makes it a red flag in relationships.
0: Yes. At ito naman, pang-apat. Ang ating pang-apat ay lack of emotional presence or empathy.
1: Ayan na nga.
0: Yan yung walang emotional and

0: intelligence.
1: Kanina pa.
0: Yes. At ito nga, kaagapay, maaaring mukhang okay ang isang relationship, pero maaari ka pa rin makaramdam ng pag-iisa kung emotionally unavailable ang partner mo. Yun. Ayan. So, kung wala siyang emotional intelligence, minamaliit yung feelings mo, di ba? Dinidisregard, dini-invalidate, or ayaw makipag-usap tungkol sa emotion. Naku po, baka robot yan.
1: Oo nga, boko.
0: At yun nga, kaagapay, ang tunay na healthy relationship ay may emotional presence, may empathy, at willingness na makinig at umunawa. Diba? Hindi sapat na physically present lang yung partner mo, no? Or yung loved one mo. Mahalaga pa rin yung present siya sa puso mo, damdamin, at emotional needs, diba?
1: Yun. Naku, kaagapay, ilan lang yan ha, sa mga red flags. Actually, meron pang ibang mga red flags na pwede nating makikita sa relationships. Mm-hmm. Pero ilan lang to sa mga gusto naming i-highlight ngayong araw na ito. Once again, relationship red flags you should never ignore. Number one, codependency that shrinks your world.
0: Number two, controlling or possessive behavior.
1: Number three, ongoing communication and conflict problems.
0: And lastly, lack of emotional presence or empathy.
1: Yun, sana nalista mo yan, kaagapay. Yes. Ang tanong ngayon, nakikita mo ba mga ito sa current relationship mo right now? And are you willing to communicate them and set boundaries moving forward? Kasi hindi sapat up na ma-identify natin siya. Dapat ma-communicate din natin ang mga ito at makapag-set tayo ng boundaries moving forward, di ba?
0: Totoo yan. At talagang paalala din sa atin, no, bago tayo pumasok na relationship, talagang siyasatin natin. Kilalanin muna natin yung tao. Ito nga, may naalala ako kasi may nabasa akong sa online. Ang sabi doon sa linya, who you are in your singlehood will be magnified in your relationship. So talagang, kung sino ka nung single ka pa, pag pumasok ka sa relationship, mamamagnify yun.
1: Yeah.
0: So dapat pa lang, kahit single ka pa lang, sikapin mo nang i-fix yun.
1: Mm.
0: Kasi kesa naman dalhin mo siya doon sa relationship nyo.
1: Yeah. Diba? So yun, kaya pa yun.
0: Compromise.
1: Kilalanin yung taong karelasyon natin.
0: Yes.
1: Diba? Para hindi naman tayo masama doon sa trending na stop the wedding. Ayan.
0: May kanta pala yun.
1: Oo, may kanta yun. Oo, check natin sa TikTok mamaya. With that, kaagapay, allow us to leave you a reminder sa verse na ito, Proverbs chapter 4, verse 23. Sabi doon, above all else, guard your heart for everything you do flows from it.
0: Mm-hmm.
1: This is to remind us that we should be intentional about what and whom we allow into our hearts.
0: Yun. Kaya naman, paalala din, no, it is okay, kaagapay, to set boundaries, diba? Talagang isa yan sa mga bagay na pwede natin gawin para sa mas healthy na relationship.
1: Yun. Ang bilis ng oras. Tapos na ang isang oras.
0: Grabe.
1: At malapit na mag-4 p.m. Nagpapasalamat po tayo sa mga tumulong sa broadcast natin today. Kuya Benjo Morano, sa ating RTV team, Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho, at si Nicole. At sa ating broadcast engineer, JB Tabwa.
0: Yes. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan yung mga kaagapay natin na umagapay sa atin sa Bukawe Transmitter Site. Salamat po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabwa.
1: When Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Mula sa 702 DZAS, agapan ng sambayanas, narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
4: Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kampi sa batas. Ako po si Attorney Chana Cruz Gonzalez.
5: At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Bago po tayo magpatuloy sa ating diskusyon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Santiago chapter 1 verse 5. Ang sabi po, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat.
4: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari po ninyong padalayan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang.
3: Tabas ng Batas!
6: Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to ProTips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa ProTips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto!
5: Alright, so tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon po ay nasa last segment na po tayo, ang Bayo de Asunto, na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyong pong mga katanungang legal.
4: Kaya pakinggan natin ang unang katanungan na ipinadala sa atin ng ating listener.
7: Good morning, attorneys. Tanong ko lang po, kung tapos na yung 2 years since joining the company, consider as finished contract na po ba yun? OFW po from Kuwait. The employer is insisting to extend the employee po. Ayaw na po ni employee and resigned 6 months prior. Thank you.
4: Ayan, attorney, mukhang ito ay may kinalaman sa finished contract. May insistence, no? Parang pinipilit, allegedly, ng employer na i-extend pa ng employee ang kanyang ang kanyang service, Although parang tila resigned na rin siya, no?
5: So, yes.
4: What do you say?
5: Well, meron hong tinatawag sa batas na right against involuntary servitude. No? Mm-hmm. Ibig sabihin, bawal po sa isang tao na pilitin mo siyang magtrabaho kung ayaw naman ho niyang magtrabaho. Ito po yung tinatawag na slavery, no?
4: Yes.
5: So, bawal na bawal po yan yung kayo po ay pinipilit na magtrabaho. Ngayon, bagamat na kayo po ay OFW, pero ang inyo pong kontrata ay ito po ay inaprubahan ng POEA at ng ahensya po ng gobyerno para siguraduhin na ito po ay naaayon sa inyo pong karapatan dito po sa Pilipinas, ano po, sa Philippine law. So, balit, tingnan niyo po ang inyong kontrata kasi tinanong kung tapos na daw ba yung 2 years since na nag-start sa company. Tapos na ba? Eh, depende po yan sa inyong kontrata.
4: Yes.
5: Kung 2 years po ang term ng inyong pong kontrata at naka 2 years na po kayo, ay yan po ay tapos na po ang inyong kontrata. Ngayon, kung gusto po ninyong magpatuloy, ay kinakailangan po may panibago pong agreement kayong papasukan po ng inyong pong employer. At hindi naman ho kayo pwedeng pilitin magtrabaho kung ayaw niyo na pong magtrabaho. Dahil po ang isang employment contract ay isa pa rin yung kontrata na dapat malayang pinagkakasunduan ng mga partido dito sa agreement na yan.
4: Mm-hmm. At nawa ay nagkaroon sila ng kaliwanagan dyan sa Asianet. Kung meron po kayong follow-up question, maaari niyo po padalian sa amin. Ngayon, pakinggan natin isa pang katanungan ay pinadala rin sa atin ng ating listener.
8: Pwede bang kasuhan ang nangutang sa akin 3 years ago at hindi nakapagbayad ng 150K na may kasulatan pero hindi notarized at nasa ibang bansa na ang nangutang?
4: Ayan, attorney, tungkol naman to sa utang. At 3 years ago, hindi nakapagbayad, malaki-laki to ha, 150,000. At may kasulatan naman, bagamat hindi notarized. Iyan po ay valid pa rin. As between the parties, ay meron kayong obligasyon. May obligasyon, yung nangutang sa inyo, nabayaran pa rin. At dahil yan ay nakasaad doon sa kasulatan na inyo pong parehong pinagkasunduan at pinirmahan. Ngayon, nasa ibang bansa, ang nangutang sa inyo, tinatanong nyo, pwede bang kasuhan? Pwede pa rin naman hong kasuhan yan. Kaya nga lamang po kung civil case yan, of course, yun po ay collection of sum of money.
5: Yes.
4: With damages, ganyan. Dahil nga sa ilang taon na rin, hindi pa nababayaran. Ang magiging mahirap lang, attorney, wala rito. Yung kakasuhan niya na nangutang sa kanya.
5: Yes.
4: Kaya hindi naman nabanggit, permanent na ba itong nasa ibang bansa o baka nagbakasyon lang? Ganun pa man, kung ang tanong lamang, pwede bang kasuhan? Pwedeng kasuhan kasi meron po siyang obligasyon sa inyo na dapat po niyang tinupad. Meron siyang pagkakautang sa inyo na dapat niyang binayaran. Ngayon, kung let's say po depende sa sirkumstansya ng mga pangyayari at yan po ay makita ng inyong abogado na teka muna, mukhang may criminal liability. Baka merong elemento ng staffa dyan. Yun, ibang usapan din po yan. Kung criminal case din yan. Kaya nga lamang po, ang magiging difficulty lang po at challenge ay wala nga po rito yung tao na inyong idedemanda.
5: Yeah.
4: Kung kaya, di ba attorney?
5: Mahirap na papadalan yan. No? Tama, maservan ng summons.
4: Summons, oo.
5: So, kinakailangan kasi siya'y makatanggap in person nung kanyang nung summons. At kung nasa ibang bansa, kadalasan, ikaw ay pwedeng payagan na mga ibang bansa yung process server.
4: Oo.
5: And minsan naman, depende sa korte, pumapayag sila by publication. Pero normally, ito'y personal action. Kaya ito po ay dapat doon sa tao na kukuha yung notice po na yan. At
4: yes.
5: Attorney, ito yung 100,000 pesos so small claims.
4: Pwede siya. Oo. At kaya po napakahalaga noong may summons na makarating sa kanya, no? Doon sa aakusahan ninyo, doon sa idedemanda ninyo, kasi po walang jurisdiction ng korte sa kanya hanggat hindi po niya nare-receive yung summons na yon. Kaya doon po magkakaroon ng difficulty kung kayo po ay magsasampa ng kaso at hindi po ma-serve yung summons doon sa inyong idedemanda. So, ayan po. Dako tayo sa isa pang katanungan. Sabi naman niya, may iniwan po ang yumao kong ama na lupa na isinanla niya rin sa akin 10,000 pesos noong buhay pa po siya at iniwan din po ang mga dokumento sa akin. Dumating yung pandemic, nagipit po ako, nailipat kong yung sanla sa pinsang buo ko noong 2021. Nitong katapusan po ng February 2024, pinuntahan ko po para tubusin na yung inilipat kong sanla. Yung time po na yun, binabakuran na yung lupa. So ang sabi ko, huwag niyang ituloy kasi tutubusin ko na. At na magbibigay na po ako ng schedule, siguro schedule ng payment ito, no? Nitong March, hindi na po ako sinipot. At bakit ko raw tutubusin? Eh hindi naman daw po sa akin yung property. Kaya naghintay ako halos 1 month. Ayaw nang ipatubos kasi tatayuan daw po nila ng bahay. Hindi nga po sa akin yung lupa, pero sa akin po iniwan yung papeles ng lupa. Patay na ang tatay ko, patay na din yung kapatid ng tatay na may-ari ng lupa. Patuloy ka pa rin pong hinahanap ang mga anak na tagapagmana para maisalin ko na sa kanila. Yung paano ko po matutubos? Kasi po nakikipagmatigasan po ang pinsang ko. Ano po ang dapat kong gawin?
5: Nako, una sa lahat, linawin natin ano. Para intindi ko dun sa istorya, eh hindi rin yung tatay niyang yumao ang may-ari ng lupa. Ito yung lupa ng kapatid
4: ng tatay niya.
5: So wala, lalong wala siyang karapatan na isanla yung lupa na hindi sa kanya at hindi sa kanya sa kanyang tatay. So hindi ibig sabihin kahit na ipagpalagay po natin na pwede niyo pong isanla yung lupa. Kung wala hong kasulatan ay hindi rin ho yung valid ang sanla. At kahit may kasulatan, kung sakali pong hindi humabayaran ng nagsanla ang kanyang pinagsanlaan ng lupa, ay hindi ho automatically na doon sa pinagsanlaan niyo po napupunta yung property. No, bawal po yan. Yan po ang tinatawag sa patas na pactum commissorium. Ibig sabihin, ito yung automatically na kinukuha ng pinagsanlaan yung sinanla sa kanya kapag hindi nakabayad ang nagsanla. Mm-hmm. Tandaan po natin yan, ha? Ang pagsasanla ay hindi po ito automatic na napupunta sa pinagsanlaan kahit bangko yan. Kinakailangan magkaroon humuna ng attempt na ibenta po yung lupa na pinagsanla noong pinagsanlaan para magamit po yung pinagbentahan ng lupa para mabayaran yung kanyang utang. Ano po? At yung sosobra ho dun sa pinagbentahan po, ay yun ho ay ibabalik dun sa may-ari.
4: Yes.
5: Pero hindi ho kinakailangan at maaaring automatically na sa kanya rin. Yan po ay bawal. Yan po ay tantamount to theft na tinatawag pag nanakaw din po. So, hindi ho maaari yun. So, babalikan niyo po. Ang tunay na may-ari po ng lupa is yung mga anak po noong nakarehistrong nung may-aring nakarehistro ang mga anak niya, ang tunay na may-ari po niya.
4: Oo, kasi namatay na raw according sa storya niya, no, namatay na yung kapatid ng tatay niya na nagmamay-ari ng lupa, ano? Kasi po ang maaari lang po magsanla. Kasi po maski iba po kasi yung hawak niya yung mga dokumento. Pero iba rin po yung sino ba ang nagmamay-ari talaga ng lupa na nakasaad doon sa titulo? Kasi kung sinasaayon po sa pagkaunawa namin, ano, doon sa sinasabi ninyo, yung kapatid ng tatay ninyo ang tunay na may-ari. Na in this case, na namayapan na rin, kaya hinahanap nyo yung mga anak niya. Kasi sila ang may-ari na dahil sila po ang tagapagmana noon. Ibang usapan po yan. Kasi tanong din namin, paano po ninyo naisadla? Kasi po, tila hindi po kayo ang, di ba, may-ari na lumalabas doon sa titulo.
5: Parang
4: hindi
5: ito po, yung kwento-kwentong sanla lang, pero hindi pinahawak lang.
4: Yes.
5: Utang lang talaga yan siguro, attorney. Utang lang yan.
4: Oo.
5: Pero walang sanlan nangyari.
4: Kaya, at the end, ang bottom line po, ang may-ari, kung sino yung nakasaad doon sa titulo, at kung namayapa na siya, mga tagapagmana po niya may karapatan dyan sa lupang yan. Ayan, so sawa po, nalinawan natin. Ano ho? So, meron pang isa naman ding katanungan tukos sa bilihan ng lupa. So, sabi niya, may nabili pong lupa yung nanay ko. Hawak namin ang deed of sale, pero hindi niya na-process ang transfer ng titulo. 10 years na po ang lumipas. Po, medyo ang transfer tax, ano, medyo ano na rin, ano, lumalaki na, no? Pinacheck ko po sa munisipyo, wala po nagbabayad ng 1 milyar from the year na nabili ng nanay ko. Nakausap ko yung nakapirma sa deed of sale, yung pong seller, pero dahil matanda na po, wala na rin daw po yung copy ng title niya. Nawala na din po daw niya. Nais ko po sanang maayos at matransfer na po ang title. So meron kaming tax declaration, bayad na po namin yung 1 milyar. Pero ang sabi ng nakausap namin sa munisipyo, kailangan pa ng hearing. O sa makapindadaan pa daw sa korte, kasi nawawala yung title at gagastos pa kami sa pagpoproseso ng lahat. Tama po ba ito? Eh, ganito po kasi yan. Ano ho? Kapag po kayo ay bumili ng isang property at nabayaran nyo na po yan, ano, kabuang halaga, meron pong deed of sale, tama po yan. At dapat po ibigay sa inyo yung titulo. Kasi po, hahanapin din po ng register of deeds yan. Hindi nyo po yan itatransfer sa inyo. Tama. Kung deed of sale lang ang hawak ninyo at tax declaration. Kasi nga po, ayon sa inyong pagkakalahad sa amin, may titulo talaga. Kaya lang, nawawala. Kaya po, nasabi sa inyo ng sino man sa munisipyo na kayo dadaan sa korte para po yung nawawalang titulo ay, hindi ba, may issue muli ng korte at mula po roon, eh, maisusumitin ninyo sa Register of Deeds kasama ng deed of sale ninyo, ng tax declaration, tax clearance attorney, lahat ng mga dokumentong yan, saka lamang po pagkabayad ninyo ng transfer tax, iba pa ho sa 1 milyar yun, ho? Iba pa rin sa capital gains tax yun. Tsaka lang po maisasalin sa inyo. Kaya po, talaga may proseso, attorney, no? Pag yes, ganitong lalo't lost title.
5: Tama. Kasi hindi niya ho maipapalipat ang registration ng title sa inyo pong pangalan kung hindi ho muna isusuko yung owner's duplicate original.
4: Yes.
5: At yun po ay hawak-hawak po ng may-ari. At correct. Kung nawala ho ng may-ari, eh kinakailangan yung may-ari po ang gumawa ng paraan para ito po yung magkaroon ng tinatawag po ng reissuance of owner's duplicate original ang tawag po dyan. So, pero dapat siguro, attorney, ang gumastos na ito is yung original na may-ari.
4: Yung seller.
5: Kung kayo po pagagastusin, eh dapat po iawas po yan sa inyong pong babayaran sa kanya.
4: Yes. Yes.
5: Sa
4: halaga ng bilihan. Sa bilihan. Ayan, so may isa pang katanungan. Ito sabi naman niya, ito pagbili rin ng property ha, pero may twist ito. Ito, attorney, ha, sabi niya, paano bumili ng property na hindi magiging conjugal property ng asawa ko?
5: Kung kayo po ay absolute community of property at bibili ho kayo ng property, ay automatically po ang mga lupang inyong bibilihin ay nagiging conjugal property po ninyong mag-asawa. Maliban na lamang po, okay? Kung ang property po na ito ay bibilhin po ninyo sa inyong anak at ang inyong pong anak ang magmamay-ari dahil ipapangalan niyo po sa kanila. Pero sila rin po ang lalabas na mga buyer na ito po sa dokumento. Mm-hmm. Ano po? Pangalawa, kung kayo po ay gagawa ho ng isang korporasyon at isa ho lamang kayo mag-asawa sa may-ari po ng korporasyon at ang korporasyon po mismo ang siyang bibili ng property. Hindi ho magiging part ng conjugal property ninyo yung lupa, pero ito po yung magiging pagmamay-ari po ng korporasyon na maaaring pagmamay-ari niyo po. So iyan po ilang sa mga bagay na maaari pong ninyong gawin, pero bagamat pag kayo po yung nagtayo po ng korporasyon para bilhin po yung lupa na yan at doon po i-rehistro, bagamat hindi po conjugal ang property na yan ninyo mag-asawa, pero yung shares po dun sa property, dun sa company po, ay conjugal pa rin po ninyong pagmamayari. So, I wonder kung bakit tinatanong ng natong bakit na conjugal. Hindi niya naman ho naikwento kung sila po hiwalay at sa hindi. At sa palagay ko ay baka sila ay hiwalay, no? Kaya ayaw po ipasok sa conjugal ownership po ng property.
4: Oo, kasi habang mag-asawa po, eh talaga lahat ng property ano, na inyo pong ma-acquire during the existence of marriage, eh talagang share po kayo riyan. Ano ho? Eh,
5: meron pa pala, attorney, hindi ko nabanggit. Ano po? Ito pala ay kung kayo po ay separated po pala.
4: No?
5: Pwede rin ho kayo mag-file ng tinatawag na legal separation. Ang legal separation po, ito po ay paghihiwalayin ang inyo pong ari-arian habang kayo pa rin po yung mag-asawa, pero dahil kayo po ay hiwalay na, in fact, no, at di na ho nagsasama, ay maaari pong bigyan ho kayong permission ng korte na i-dissolve ang inyong pong conjugal properties o yung conjugal partnership po ninyo.
4: Tama.
5: Para ang anumang inyong pong mga bibilhin na properties ay hindi na po papasok sa conjugal ownership or properties ng mag-asawa.
4: Kaya in other words, may proseso pa rin tayo, may no, na gagawin at ito po ay through the courts po ito, no? Yes. Sa hukuman po idudulog. Nako, yan na lamang po ang ating panahon na maigugugol dito sa ating Payo de Asunto segment. Pero ganun pa man, ang mga katanungan po na sagot natin na hindi nyo napakinggan, pwede po niyong balikan. At yan po ay sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio, o dito po sa ating mismong Facebook page na Tabas ng Batas, FEBC.
5: At kung meron po kami mga katanungan na hindi po namin nasagot ni Attorney Chona, ay abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod pang Sabado. Sa mga may legal concerns, mag-message po kayo sa aming Facebook page. Pwede rin po kayo mag-send ng audio or video message ng inyong pong mga katanungan. Sa oras namang ito ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon muling binigay mo sa amin na muling mapag-usapan at magkaroon ho ng panibagong kaalaman, Panginoon, sa mga usapin sa batas. Papasalamat ho kami sa ministeryo at gawain po ng FEBC, ng DJS, o Diyos,
4: yes,
5: na patuloy na umaabot sa napakaraming mga kaagapay. We pray, Lord, na sa mga kaagapay namin na dumadanas sa anumang mga pagsubok, problemang legal, mga kaso, o Diyos, mga alitan sa relationships, Father, we pray na Ikaw, Panginoon, ang magdala ng tunay na solusyon at kaayusan sa buhay,
4: yes,
5: ng bawat isa, Lord. And I pray that You would continue, we pray that You would continue, Lord, to defend the weak, Lord God, and that You would uphold Your justice, Lord God, in our land. We thank You, Lord. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica.
4: At ako naman po si Attorney John Acuz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parang oras at himpilan. Kaya, lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin,
5: kakampi mo ang batas.
9: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
10: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Aris Lopez ng Household of Faith Community Church. Inaanyayahan ko kayong lahat na tayo manalangin para sa espiritual na paggising ng ating bayan. Aming Ama, sa oras na ito, kami po'y dumudulog sa iyong trono ng habag at biyaya. Aming inalalapit ang aming mga kababayang Pilipino na matutunan nilang lumapit at magtiwala sa iyo na tanging ikaw lamang ang makapagbabago ng aming bansa. Walang sino mang makapaglilingkod ng tapat sa iyo maliban ang kanilang buhay ay naisuko sa iyo ng lubusan. Dinadalangin din namin sa oras na ito ang kaayusan at kapayapaan ng aming bayan, maging ang revival, Panginoon, ng bawat simbahan sa aming bansa. Dalangin po namin sa oras na ito ang spiritual na revival, Panginoon, ng hindi lamang ng simbahan, maging ng mga namumuno ng simbahan sa aming bayan. Salamat po ng marami, O Diyos, sapagkat naniniwala kami na apart from You, we can do nothing. Salamat po, dakilang Diyos, at sa oras na ito, pinagkakatiwala namin ito sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
11: May mga taong hindi lang nangangaral sa atin, pero kasama natin sa panalangin, kasama sa mga luha, sa mga doubts, sa struggle at sa panahon na unti-unti tayong bumabangon. Sila ang mga pastor na patuloy na naglilingkod, nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapaalala sa atin na kahit mahirap ang buhay, hindi tayo nag-iisa. Kaya, Pastor, salamat po sa inyong buhay, sa inyong sakripisyo, sa tapat na paglilingkod. Hindi man namin nakikita ang lahat ng ginagawa nyo, nakikita ito ng Diyos.
12: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
13: Sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas? Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
12: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
14: Sama sa himpapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
14: Himpilan.
2: 702
14: DZAM. Agapay ng sambayanan.
15: Ang oras, 4:30 ng hapon.
16: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
15: Magandang hapon, narito na ang mga balita ngayong Miyerkules, 7 ng Oktubre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
16: Hudyat Balita.
15: Pangunahin sa mga balita ngayon, bilang ng mga apektado ng El Nino, patuloy na naitatala ng NDRRMC. Prosecution sinikap maipakita ang pattern ng milyon-milyong pondong hindi lumitaw sa year-end balance ni Vice President Sara Duterte Carpio. At ngayon sa detalye ng mga balita.
16: Hudyat Pangunahing Balita.
15: Naiulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na aabot na sa higit 420,000 na ng mga individual o katumbas ng higit 110,000 na mga pamilya ang apektado ng El Nino sa bansa. Partikular itong naitala sa Region 2, Calabarzon, Mimaropa, Region 5 at Caraga. Pinakamarami ang apektado sa rehiyon ng Caraga na may mahigit 290,000 na individual, sinundan ng Bicol Region na may halos 50,000 at Region 2 na may halos 45,000. Samantala, nakararanas pa rin ng pagkaantala sa supply ng tubig ang apat na lungsod o munisipalidad sa Caraga.
16: Hudyat, Pangunahing Balita.
15: Itinutulak ng Toll Regulatory Board at ng mga tollway operator ngayon ang maaaring pagpapatupad ng toll holiday o toll discount sa mga agricultural delivery truck hanggang December 31, 2026. Naglalayon itong maibsan ang nagpapatuloy na epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo at pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa El Nino. Sinabi ni Department of Agriculture Undersecretary Ari Perez na ang mga talakayan ay nagpapatuloy at inaasahang magkakaroon ng formal na kasunduan ngayong buwan para sa agarang pagpapatupad ng naturang toll relief sa mga pangunahing expressway. Layunin ng panukala na maibaba ang logistics cost o gastos sa pagbiyahe ng mga produktong agrikultura.
16: Hudyat, pangunahing balita.
15: Russia Plague Scare, tinututukan ng Department of Health ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
17: Tiniyak ng Malacanang na nakatutok ang ating Department of Health o DOH sa posibleng pneumonic plague sa Russia. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nagpapabaya ang Pilipinas sa mga kinakailangang hakbang bilang tugon sa posibleng panganib sa kalusugan ng mamamayan. Binigyang diin ni Jose Castro na sinusunod ng DOH ang mga rekomendasyon ng World Health Organization o WHO. Anya, nakahanda ang DOH na gawin ang mga kinakailangang hakbang para paghandaan ang anumang panibagong problemang pangkalusugan. Bukod dito, sinabi ni Castro na naka-alerto ang mga local health authorities kaugnay ng insidente ng pneumonic plague sa Russia. Ito ay sa harap ng report na pagkasawi di umano ng isang babaeng laboratory worker sa Irkutsk, Siberia na empleyado sa isang anti-plague research institute of Siberia and the Far East. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Russia tungkol sa tunay na sanhi ng kanyang kamatayan. Ayon naman sa WHO, ang pneumonic plague ay isang sakit na nakaapekto sa baga na lubhang nakamamatay. Hindi ito karaniwang sakit, ngunit ang malalang uri nito ay pwedeng maihawa tao sa tao sa pamamagitan ng respiratory particles. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
16: Hudyat, pangunahing balita.
15: China-linked funds may posibilidad na pangtustos sa presidential bid ni Vice President Sara Duterte Carpio sa 2028 ayon kay House Impeachment Team Advisor at spokesperson Robert Ace Barbers. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
18: May posibilidad na pangtustos sa 2028 presidential bid ni Vice President Sara Duterte ang milyong pisong nirimit mula sa China sa isang kumpanyang umuugnay sa asawang si Atty. Manasseh Carpio. Binanggit ni House Prosecution Team Advisor at spokesperson Robert Ace Barbers, bunga ito sa patuloy na kwestiyon sa 319 million China link remittances na natanggap ng Cali 88 Foods Corporation. Sabi ni Barbers, hindi mawawala sa isipan na ito ay maaaring financial na suporta sa pagtakbo ng pangalawang pangulo sa 2028 presidential elections. Aniya, tila nakaangulo ang electoral financing sa political propaganda, presidential campaign at political machinery, subalit wala pa anyang napatunayang ebidensya na ang remittances ay gagamitin para pondohan ang political activities ng Vice Presidente. Matatanda ang February 2026, nagpahayag si VP Sara ng kanyang interes sa tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Ipinisinta ng House Prosecution ang mga transaksyon bilang bahagi ng malawak na pagsusuri sa financial at business records ng Duterte Carpio. Kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na tumanggap ang Cali 88 ng mahigit 319 million sa aggregate inward remittances mula sa mainland China at Hong Kong. 315.94 million ang galing sa China at 3.39 million naman ang galing sa Hong Kong. Base ang mga figurang ito, sakop ng transaction reports at suspicious transaction reports na iprinisinta sa impeachment court. Sa Philippine election law, ipinagbabawal ang foreign contributions, may layuning mang-impluensya bagamat kailangan ng ebidensya sa paglabag sa kokonekta sa pondong ipinagbabawal sa political activities. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
16: Hudyat, pangunahing balita.
15: Inihain sa Korte Suprema ni na Senator Judge Robin Hood Padilla, Senator Judge Christopher Lawrence Go, PDP Laban at ilang mga abogado ang petisyon sa pagpapawalang bisa ng ruling ng Senate Impeachment Court sa kailangang boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio. sa ilalim ng kasalukuyang formula, kailangan na lamang ng 14 na boto para ma-convict ang bise. Iginiit ng mga petitioners na dapat 16 na boto pa rin dahil 24 ang kabuuang miyembro ng Senado at ito ang sinasabi nilang malinaw na basihan ng konstitusyon para sa 2/3 requirement. Anila, ang bilang ng boto na kinakailangan bago legal na mahatulan ng bise ang kanilang kinikwestiyon.
16: Hudyat, pangunahing balita.
15: Prosecution sinikap maipakita ang pattern ng milyon-milyong pondong hindi lumitaw sa year-end balance ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Shaira Gabornes.
19: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, tumistigo si Bank of the Philippine Islands Central Metro Manila Branches Division Head Marvin Galvez kaugnay ng 40.65 million pesos na joint time deposit na nakapangalan sa pangalawang pangulo at sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umabot sa mahigit 41.7 million pesos ang halaga nito matapos ang ilang beses na rollover. Ayon kay Private Prosecutor Attorney James Brian Ali, nais ng prosecution na maipakita ang pattern kung saan ang perang inilalagay sa time deposit at kalaunan ay ginagawang manager's check ay hindi lumilitaw sa year-end balance habang naka-float o hindi pa nagagamit ang cheque. Kaugnay nito, tinukoy din ng prosecution ang hiwalay na 55 million pesos na time deposit na na-convert din sa manager's check. Nilinaw naman ni Presiding Officer Francis Escudero na kapag nasa time deposit ang pera, kasama pa rin ito sa kabuuang pondo at kapag nag-mature ang time deposit, pumapasok ang proceeds sa settlement account. Sa interjection ni Senator Judge Paolo Benigno Bam Aquino, tinanong niya kung karaniwang ginagawa ang pagbili ng manager's check na hindi naman ginagamit. Sinagot naman ito ni Galvez na hindi niya masasabi kung sinadya ang ganitong arrangement, bukod dito ay wala rin sa records ang layunin o purpose ng transaksyon. Sa cross-examination naman ni Attorney Michael Poa, inilinaw ni Galvez na ang joint account ay nasa pangalan ni na dating Pangulo at Vice-Presidente. Sa account structure, maaaring mag-transact si Duterte ng mag-isa o kasama ang pangalawang Pangulo habang hindi maaaring mag-transact ng mag-isa si Duterte Carpio. Binigyang linaw din ni Galvez na kapag inilagay ang pera sa time deposit, nagkakaroon ito ng hiwalay na account number at kapag nag-mature ito, bumabalik ang proceeds sa settlement account at kapag muling nire-invest ay magkakaroon ng panibagong account number. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
16: Hudyat, pangunahing balita.
15: Congressman Leandro Leviste hinimok ng Malacanang na magbalik Pilipinas na para harapin ang kanyang kaso. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
17: Hinikayat ng Malacanang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na umuwi na ng Pilipinas at harapin ang lumabas na arrest warrant laban sa kanya. Naglabas ang Makati Regional Trial Court Branch 235 ng warrant of arrest laban kay Congressman Leviste kaugnay ng sinasabing paglabag nito sa Section 25 ng Public Service Act kung saan nagtakda ang korte ng 72,000 pisong piyansa. Ito ay kaugnay ng kaso sa reklamo ng Department of Energy laban kay Leviste at ilang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Iniimbestigahan ng Ombudsman ang sinasabing kabiguan ng kumpanya ni Leviste na tuparin ang ilang kondisyon ng prangkisa nito para sa pagbibigay ng kuryente sa mga tinatawag na underserved at unserved areas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung iginigiit ni Leviste ang pagiging inosente o walang kasalanan, mas mabuting harapin niya ang reklamo. Ayon kay Castro, ang korte ang tamang lugar para ipagtanggol ang sarili. Matatandaan na Agosto 2, 2026 nang lumabas ng bansa si Leviste. Sinasabing magkasama sila sa France ng kanyang ina na si Senadora Loren Legarda na di umano'y nagpapagamot para sa isang seryosong medical condition. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
16: Hudyat, pangunahing balita.
15: Naitala ng Philippine Statistics Authority ang pagbaba ng unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa Pilipinas sa 5.3% noong Agosto mula sa 6% noong Hulyo. Katumbas ito ng 2.77 na milyong Pilipino na walang trabaho noong Agosto na mas mababa kumpara sa 3.14 milyon noong Hulyo. Subalit ang nasabing bilang ay mas mataas kumpara sa 3.9% unemployment rate o 2.03 milyong Pilipinong walang trabaho na naitala noong August 2025. Samantala, ang naitalang may trabaho o negosyo noong Agosto ay tumaas naman ng bahagya sa 94.7% employment rate o 49.79 milyong Pilipinong bilang kumpara sa 94% employment rate noong Hulyo.
16: Hudyat, pangunahing balita.
15: Informations and Communications Technology Secretary Henry Aguda mananatili sa pwesto. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
17: Itinanggi ng Malacanang na nag-resign na si Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakausap niya si Aguda at itinanggi umano nito na siya ay nagbitiw sa gabinete. Bukod dito, nagpadala rin aniya si Aguda ng larawan kay Communications Secretary Dave Gomez na nagpapakita kung gaano siya kaabala sa trabaho. Samantala, sa isang statement, sinabi naman ni Aguda na hindi lingid sa kanyang kaalaman ang umiikot na mga ulat tungkol sa kanyang posisyon. Partikular umano niyang tinututukan ang hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na buwan. Binigyang diin ni Aguda na mahalaga ang tuloy-tuloy na epektibong paggampan ng DICT sa mga tungkulin nito sa pagsusulong ng regional engagement sa teknolohiya at innovation kabilang ang isang ASEAN event ngayong linggo. Dagdag ni Aguda, nasa pa siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pananatili at kinikilala niya na prerogatibo ng Pangulo ang mga usapin kaugnay ng gabinete at administrasyon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
15: Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 75 centavos. Canadian dollar 44 pesos and 17 centavos. Australian dollar 43 pesos and 80 centavos. Singapore dollar 49 pesos and 13 centavos. At Saudi Riyal 16 pesos and 71 centavos.
16: Hudyat ng pag-asa.
15: Mula sa Santiago 1:5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat.
16: Hudyat balita.
15: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 7 ng Oktubre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
16: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: Alas 4:45 ng hapon.
16: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
19: We're currently here in China's 24-hour spa na sobrang futuristic. Entra, let's explore this area called Yang Space here in Shanghai, China.
16: Real Travels.
20: Value for money.
16: Food trip.
20: Accommodation na sulit.
16: Real Travels.
20: Because adventures are the best way to learn.
19: Welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel buddy and host for this episode. Guys, we are still here in Shanghai, China. But to cap off our Chinese travel series, andito tayo sa kaninang 24-hour spa.
0: here in Pudong, New Pudong area, Shanghai, China, which is called Yang Space. So tara, samahan niyo ko guys as we explore this 24-hour spa in Shanghai, China called Yang Space. Let's go!
21: Yan guys, so itong wristband itatap para makapasok tayo. Yan. Oh, very high-tech. Wow, look at that guys. Look at this buffet. Daming fruits. Wow, sobrang futuristic. Guys, ito guys, so unlimited fruits and drinks. Get all you want. Grabe, sobrang amazing dito guys. Wow. Sige, explore pa natin. Saka may grapes. Ayun o guys, may unlimited silang blueberries. Sheesh. Tapos may cherry sila. Grabe yung selection ng fruits nila. Tapos may pear. Look at the view guys. Napakaganda. Parang 5-star hotel. And ito, meron silang parang leche flan. At ito guys, so may durian sila. Oh my goodness, lahat ng fruits sa China, matitikman mo. Tapos ito may parang mangosteen. Ayan, napakaganda guys. Green apple. Oh, super, super healthy. Is what you call the fresh fruit plaza. Unlimited sa lahat. Unlimited to lahat. Wow. Eto guys, nandito naman tayo sa drink area. And grabe lahat ng nakikita nyo guys. Libre yan, free, unlimited. They have soda water, they have milk tea, they have herbal tea na cooling tea, they have strawberry milk, they have lemon tea, Sprite, iced tea, yung orange sparkling juice, peach tea, jasmine tea, water, oolong tea, kompleto. Pocari Sweat, lahat-lahat na guys. And guys, so nag-order din kami ng noodles kasi ang meron dito, midnight snacks, pero pwede kang bumili sa kanilang sheshe. Yeah, pwede kang bumili sa kanilang menu where you will scan the QR code here. So, yun guys. Pero sobrang sulit na nito kasi may buffet breakfast later this morning. Pero for dinner, since wala pa kami nakain talaga at all, so nag-order na kami ng beef noodles. So, ito guys, imukbang natin tong mga fresh unlimited free fruits nila plus the beef, Taiwanese beef noodles. Let's start off with the blueberry. Ayan, let's try. Ang rap. Tamis-tamis yung blueberry dito sa China. Parang mukhang malambot yung beef nila, guys. Tingnan nyo. Ito siya, oh. Sarap ng beef. Mainit-init pa. Tikman natin.

0: Oh, wow. Ang laki ng Chinese na pusit na to. Tikman natin. Ano siya? Chinese squid na parang tusok-tusok. So, isang buong squid siya on stick. So, let us try it. And tikman natin tong Chinese squid on stick. 15 RMB. Ang laki na rin. Parang nilagyan nila ng savory na lasa. Saka malambot yung squid. Hindi siya yung parang bubblegum na chewy. Super sarap. Mangunguya mo siya. Tapos, ano siya? Malaki. Malaki na rin yung kanilang portion. Kaya itong squid na to, 10 out of 10 din. Ang sarap. Masarap siya. I love it. Perfect din pang pair dito sa ating beef noodle soup.
1: Yan guys, oh, this is their spiral staircase. Ang ganda ng concept ng ano na to, ah, ng 24 hours pa dito sa Shanghai, China. Kasi napaka-futuristic ng kanilang theme. We're here in the second floor, tapos na tayo kumain. At let's explore their sleeping areas and resting pods. Yan guys. Meron pa rin silang ibang ice cream available. Ayan, lahat unlimited. Ayan, no? May white rabbit na ice cream na hindi ko natikman, na winiwish ko kanina na matikman ko. Andito lang pala. Okay, so ito try natin. May parang Chinese na cornetto. Ayan, pinipig or parang magnum. Ayan, lahat kompleto. So, let's try.
0: So, ito guys, kumuha tayo ng white rabbit ice cream. Tapos, pagpunta namin dito, tingnan nyo naman.
1: Kala mo may convenience store, eh, no? Hindi ko alam ano uunahin ko. Kung mag-ice cream ba? Tikman muna natin tong ice cream, no? Pero look at this, guys. Sobrang laki ng range ng mga drinks na pwede mong inumin. Tingnan nyo naman, meron silang Voss Water and Evian Water. And mahilig ako sa tubig. Pwedeng-pwede mag-Evian. And then this one, ang daming water. Ang daming variants ng mga tea. May soda water na Perrier. May mga Vitasoy. May mga Yakult na malalaki. Tsaka tingnan nyo guys, may libreng Starbucks. Oh my goodness. May Starbucks Americano. May Starbucks na cheese latte. May Starbucks na cafe latte. May iced tea, may iced tea na may chia seeds, may yuzu lemon na drink, mga Pocari Sweat, Red Bull, lahat-lahat na, at mga soda, Coke, ayan, tas dito meron din silang mga more Starbucks.
0: Grabe, hindi mo alam anong uunahin mo, tas dito po meron pa sa gilid, wow.
1: Guys, may
0: nakita
1: akong gusto ko. Mukhang ano to, masarap, para siyang ano, matcha. Matcha na drink. So yan, no, parang ka lang namimili sa store. At guys, nandito yung favorite kong drink. Ayan! Sobrang favorite ko tong drink. Itong mga Evian na drink na to. Tsaka Voss Water. Kasi ano, hilig ako sa tubig. Sobrang futuristic dito guys sa young space. And ang daming amenities. So aside sa drink area, meron tayong reading area dito sa book. Corner. Pero sobrang laki nitong book corner na to dahil para siyang napakagandang modern Zen library. Imagine mo, punta ka sa store, magbasa ka ng books. Napakaganda ng kanilang mga designs. You can go up here at kahit punta ka sa pinakadulo, ayun, dito ka lang magbabasa ng libro.
0: Ito yung kanilang game area. Ayan, pwede ka maglaro ng mga games. Meron silang PS5, tsaka meron silang Switch. Ayan, so ang dami nilang games that you can choose from. Pwede ka maglaro dyan, unlimited. Ayan, pwede ka maglaro dyan guys, unlimited PS5, tsaka Switch na games. Ayan o, ang daming gaming areas, gaming room. Super, super nice guys. Super sulit.
1: May arcade area, but since nag-check-in tayo dito ng mga around midnight, past midnight, sarado na yung arcade, but it's still an amenity na you can try. Ito may parang punching, ano, World Boxing Championship game. And here sa kabila, meron naman dito karaoke area. So itong karaoke, video-okay area na to, napakaganda kasi ano, may privacy to. Pasok ka sa karaoke cubicle and then may headphones. Pwede mong piliin ano yung mga gusto mong kantahin. Yun, perfect na perfect sa mga karaoke lovers.
0: Another amenity is the salt room.
1: So ito guys, oh. Ayan. This is the Himalayan pit.

0: kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay, ito ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon, ako po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ito po si Dennis Campanier. Ngayon ay October 7, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Nawa ang inyong mga puso ay punong-puno ng pasasalamat sa araw na ito. Sigurado napakarami pang mga bagay ang nais ninyong ipagpasalamat sa Panginoon.
1: Yes.
3: Madalas po kasi, alam mo yun, minsan di ba, reklamo ang ating nasasabi o naririnig. Di po ba?
2: Ay, oo.
3: Yung halimbawa, grabe, sama ng gising ko kasi napuyat ako. Hindi ako nakatulog kagabi. Pero sa totoo lang po, mas maganda na yung hindi nakatulog kesa hindi po nagising, di ba? Pero dahil naririnig ninyo kami ngayon, eh siguradong gising kayo. Kaya salamat po Panginoon.
1: Yes, opo. Mula sa paggising natin kanina, napakarami nating dapat ipagpasalamat. Ang ating kalusugan, ang pamilya, ang pagkain sa mesa, at higit pa sa mga bagay na kanyang ipinagkakaloob sa atin, ang pinaka-grateful tayong lahat ay kung sino ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Tapat, dakila, mapagkalinga, mapagmahal. Kulang ang salita nating lahat kahit pagsamasamahin pa para purihin siya.
2: Yes, Trish. At sabi nga sa Psalm 66:1-4 sa Tagalog, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya, tuwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa, ikay sinasamba, awit ng papuri, yaong kinakanta, ang iyong pangalay, pinupuri nila.
3: Amen!
2: Amen!
3: Amen! Opo. Makagapay, up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo, sa 702 DZAS app, or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song request sa ating Facebook page na
4: 702 DZAS FEBC Radio,
3: or mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
2: Ito, babasahin ko ang ilan sa mga messages na ating natanggap last Wednesday. Ito ang sabi ni Freddy S. Hota, "Blessed Wednesday, Campanier Manalo family, sa Diyos ang papuri." At mula naman kay Euphorcina Bernardino, "Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa Diyos ang papuri." Hello Freddy.
3: Yes, hello Freddy.
2: At Euphorcina, God bless you and thank you for always listening sa program. At babati din natin sina Rosalina Torres Guevara, Len Agdon Reyes from Nueva Ecija, Albert Cubang, Jeff T. Dizon, Emerita Faustino, at Rose Pamorca. Happy
5: yes,
2: listening po!
5: Happy listening po!
3: At syempre, magsha-shoutout din tayo sa ating mga kagapay na lagi nakikinig sa programang Papuri. Yan ay sina Rosalinda Ohano Manzano, Guy Santos, Andrea Gabihan, ang mag-amang sina Orlando at James Christian Ambagan, Faustina Frankie Habla, Mila Pascua. Happy listening po sa inyong lahat!
2: Happy listening po!
1: At dahil sinimulan natin sa pasasalamat, mga kaagapay, ngayong araw na ito ay maririnig natin ang tampok na kwentong papuri na puno ng pasasalamat mula sa ating kaagapay na si Teresa Toledo, kaya manatili po kayong nakatuto. Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang dalawang awitin mula sa Papuri 21. Una ang Kapag Wala Ka, yan po ay sinulat at inawit ni Jacob Clemente. Susundan ng Sapat na inawit ni Tim Pavino at sinulat ni Michael Tolentino. Maririnig din natin ang song na Tunay Nga mula sa Papuri 17. Yan po ay inawit ni Mon Faustino, sinulat ni Jonathan Manalo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
4: Papuring!

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon, mga kaagapay. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ito po si Dennis Campanier. Siyempre, mag-hello tayo sa mga nakikinig sa radyo at sa online streaming ng febc.ph. Ganon din sa 702 DZAS app. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para inyo nga po maipabot sa amin ang inyong mga messages at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: At pwede rin mag-text sa mga numbers nito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, nais po namin kayong imbitahang muli na magpadala ng inyong kwentong papuri. Pwede niyong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paano ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay.
2: Gaya po ng nabanggit ni Trish kanina, ang tampok nating kwentong papuri ngayong araw na to ay mula sa ating kaagapay na si Teresa Toledo. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
5: Magandang hapon mga kaagapay, ako po si Teresa Toledo at ito ang aking kwentong papuri. Una kong narinig ang mga awiting papuri noong ako ay manirahan dito sa Manila. Doon ako nagsimulang makapakinig sa 702 DZAS. Nangungusap sa puso at isip ko ang mga papuri songs na aking naririnig. Kamakailan, nakarelate ako sa song na Dahil Sa'yo, Para Sa'yo. Totoo yung sinabi sa lyrics na mula noon hanggang ngayon. Katapatan mo'y di nagbabago, Yahweh. Sa'yo lamang magtitiwala, pumasok sa isip ko ang lahat ng naranasan kong pagsubok mula noong bata ako hanggang sa mapalipat na ako dito sa Manila. At talagang hindi nagbabago ang Diyos. Siya ay laging tapat sa akin at kahit pa napapagod ako sa hamon ng buhay, si God hindi napapagod, lagi niya akong tinutulungan. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito pong muli si Teresa Toledo na nagsasabing sa Diyos ang papuri.
1: Nakaka-encourage naman ang kwento ni Teresa. Yung nabanggit niya na verse, favorite ko yan. At memorize ko talaga yan since bata pa ako. At hanggang ngayon, tunay at tapat pa rin ang Diyos sa pangako niya. Napakabuti talaga ng ating Diyos. At maririnig pa po natin mamaya si Teresa Toledo, kaya manatili po kayong nakatutok. Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang song na nabanggit niya. Una nating maririnig ang Dahil Sa'yo, Para Sa'yo mula sa Papuri 25, sinulat ni Jonathan Manalo na kanyang inawit kasama sina Dennis at Charmaine Campanier, Trisha Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Susundan po yan ng Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig mula sa Papuri 40th Anniversary Album na inawit ni Trisha Denise, sinulat ni Pastor Dave Magalong. Kasama rin po sa lineup ang Diyos ng Himala mula sa FEBC 50th Anniversary Album na inawit ni Edward Granadosin, sinulat ni Celia Marcelo. Gayon din ang Dakilang Katapatan mula sa Papuri 40th Anniversary Album, inawit ng Victory Worship at sinulat ni Arnel De Pano. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Kung pagbabatayan ang bank records na inihain sa impeachment court nitong mga huling araw, humigit kumulang 200 milyong piso ang umano'y assets ni Vice President Sara Duterte Carpio at kanyang asawang Attorney Manases Carpio mula 2022 hanggang 2025. Ito ay halagang lagpas-lagpas sa idineklarang ari-arian at yaman ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, ayon na rin kay Senator Judge Risa Hontiveros at sa prosecution panel. Ayon kay Hontiveros, sa dalawang bangko pa lamang ay halos doble na ang idineposito ng mag-asawang Carpio, ngunit hindi isinaad ang mga ito sa kanyang SALN simula 2022 hanggang 2025. Sa pagtitestigo ng ilang bank executives, nabanggit din ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may joint account sa Vice Presidente bago pa man naging Pangulo at pangalawang Pangulo ang dalawang naturang opisyalis. Gayunman, ang halos 100 milyong pisong sosyong account ng mag-ama ay napuna dahil worry if linote o inilutang ang halaga sa loob ng 2 taon, bagay na hindi umano madalas ginagawa ng mga kliyente ng mga bangko. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Muling lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang Cali 88 Foods Corporation, kumpanyang iniuugnay sa kanyang asawang si Attorney Manases Carpio matapos ilahad ng Security Bank ang mga detalye ng 2 account ng kumpanya. Ayon kay Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Chum, binuksan ang 2 peso checking account ng Cali 88 noong Agosto 2024 at Oktubre 2025, ngunit kapwa ay noong Hulyo 2026. Sa pagtatapos ng 2025, nasa 332,000 pesos ang ending balance ng isang account, habang mahigit 21,000 pesos naman ang isa. Sinabi ni Trump na umabot sa 40.14 million pesos ang kabuuang pumasok na pondo sa mga account ng Cali 88 noong 2024, habang nasa 40 million pesos naman ang kabuuang lumabas. Noong 2025, nasa 6.26 million pesos ang naitalang inflows. Kaugnay ito ng naunang testimonya ng Anti-Money Laundering Council na umabot sa mahigit 1.25 billion pesos ang pinagsama-samang covered at suspicious transactions ng Cali 88 mula 2022 hanggang 2025, kabilang ang mahigit 319 million pesos na inward remittances mula mainland China at Hong Kong. Matapos ang kinatawan ng mga bangko, humarap na rin sa impeachment court si Attorney Juan Sotero Roman, Chief Legal and Compliance Officer ng FWD Life Insurance Company, habang nagpapatuloy ang presentasyon ng prosecution ng mga financial records kaugnay ng Article 2 ng impeachment case. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
5: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman.
2: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayan.

0: KBAS.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
3: Mga kaagapay, kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Ako po si Charmaine Manalo Campanier at ito po ang aking mga kasama.
4: Si Dennis Campanier po ito.
5: Nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo, sa 702 DZAS app at via online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
6: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
6: 0916-296-6620
3: at sa Smart,
6: 0999-223-5675.
4: Itutuloy kong basahin ang inyong message sa amin, mga kagapay. Galing ito kay Nitz Clamor. Sabi niya, nakapakinig ako ng mga makalangit na awitin at masayang kwentuhan. Thank you, Camfam. God bless. At si Aris G. P. Benito, sabi niya, best playlist always, Campanier Family.
3: Wow.
4: Kudos! At sabi naman ni Jonathan Clerigo, thank you for another encouraging episode. Sobrang enjoy ko ang pakikinig habang preparing sa work. Hello, Nitz, Aris,
3: hello
4: at Jonathan.
3: Hello.
4: Alam mo, nakaka-encourage talaga
3: yes.
4: ang inyong mga messages. God bless po.
3: God bless.
5: God bless all of you po, mga kaagapay. Sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga radyo, ang tampok nating kwento ngayon ay mula sa ating kaagapay na si Teresa Toledo. At nabanggit nga po niya kanina kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. I'm sure po marami sa ating mga kaagapay ang nakarelate din dito. Dahil lahat naman po tayo ay nakakaranas ng mga challenges sa buhay, di po ba?
3: Ay, totoo yan. At tama rin yung sabi ni Teresa kanina, minsan nakakapagod talaga ang mga pagsubok. Sabi nga nila, di ba, basta kumapit ka lang sa Diyos. Kaya lang, di ba kadalasan hindi na natin kayang kumapit dahil nga pagod na tayo, nakakabitiw tayo sa pagkakakapit natin sa Panginoon. Pero mga kaagapay, ang good news, kahit po tayo mapabitiw pa, ang Diyos hindi po bibitiw sa atin.
4: Amen.
3: Hindi po niya tayo bibitawan, hindi niya tayo pababayaan. Buti na lang talaga hindi nakabase sa sarili nating lakas ang lahat ng ito. Kung hindi, naku, lahat tayo nalaglag na. Buti na lang, ito po ay base sa lakas ng Panginoon sa kanyang pag-ibig at sa kanyang katapatan. Hinding-hindi po siya magbabago kailanman. Kaya ngayon mga kaagapay, ihanda po natin ang ating mga puso at pangungunahan tayo ni Teresa Toledo sa panalangin.
7: Mga kaagapay, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyo. Mula noon hanggang ngayon, katapatan niyo ay di nagbabago. Sa inyo lang po kami magtitiwala. Salamat po sa 702 DZS FEBC Radio TV na aming nakaagapay upang lalo po kami mapalapit sa inyo. Salamat sa Papuri Music na nagpapalakas at nagbibigay ng encouragement sa amin sa mga oras na ito. Idinadalangin po namin ang mga kaagapay na may problema, yakapin niyo po sila. Panginoon, bigyan niyo po sila ng wisdom and strength. Gabayan niyo po sila sa mga desisyong kanilang gagawin. Dalangin ko rin po ang istasyong ito, gayon din ang Papuri Music Ministry, na patuloy ninyong pagpalain sa kanilang gawain upang mayatid sa mas marami pang tao ang mensahe ng kaligtasang handog ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen.
6: Amen!
5: Amen! Maraming salamat sa iyong kwento at panalangin, Teresa!
3: Thank you!
4: Thank you,
5: thank you po! At mag-hello din tayo sa mga anak niyang sina Althea at Timothy at sa kanyang asawang si Alvin. Pagpalain pang lalo ng Panginoon ang inyong pamilya.
4: Yes, God bless
3: God
4: you.
3: God bless you.
5: Mga kaagapay, atin ang pakinggan ang papuri songs na ito. Sisimula ng tabi. Mula sa Papuri 21, inawit ni Yeng Constantino, sinulat ni Bel Dolotina Inchong. Susundan ng dalawang awitin mula sa Papuri 23, ang Manalig, inawit ng Victory Worship, sinulat nila Camille at Lee Simon Brown. At ang Kapayapaan Mo, yan po ay inawit ni Dina Armisen, sinulat ni Paul Armisen. At kasama rin po ang awiting Bagong Awit mula sa Papuri 24, sinulat ni Pastor Hernan Baluyot, inawit ni na Pastor Romel at Susan Guevara. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: And ito pa rin si Charmaine Manalo Campanier. Happy Wednesday mga kaagapay!
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: Dalangin nga po namin na kayo ay na-encourage sa kwentong papuri ni Teresa Toledo kanina. Mga kaagapay, kung kayo po'y merong kwento tungkol sa inyong mga favorite papuri songs, para niyo po i-comment ngayon sa ating Facebook page na
4: 702-DZAS-FEBC-Radio
1: or padala sa kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa program.
2: Yes, lagi po kami nakaabang dyan mga kaagapay.
3: Yes.
2: Ngayon, pasasalamatan na natin ang ating mga nakaagapay sa broadcast. Maraming salamat sa iyo, Kayla Escalante, gayon din sa production technicians, sina Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Gayon din maraming salamat sa ating broadcast engineer na si JV Tabua at maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bukawi Transmitter Site.
3: Thank you po!
1: Maraming salamat po sa inyo!
3: Mga kaagapay, bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Psalm 66 verses 1 to 4. Sa Tagalog, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba, awit ng papuri iyong kinakanta, ang iyong pangalay pinupuri nila.
1: Huwag po nating kalimutan na lagi magkaroon ng pusong nagpapasalamat sa Panginoon. Siya lamang po ang dahilan at pinanggagalingan ng lahat ng meron tayo. Gabi na nga po mga kagapay at mamaya maghahanda na naman tayo para sa panibagong bukas. Kaya bago po matapos ang programa, atin ang pakinggan ang song na Bukang Liwayway mula sa Papuri 21, inawit ni Trisha Jimenez, sinulat ni Welwel Malibiran. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier na nagpapaalalang let us all stay safe and healthy mga kaagapay. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa bawat isa na sumusubaybay gamit po ang radyo. Yan po ay iba't ibang stasyon, Luzon, Visayas, Mindanao. At salamat din sa lahat po ng mga listeners naman natin na nakikinig gamit po mga online platforms. At siyempre, maraming salamat sa ating mga tech team na nagbibigay katiyakan na yung ating programa kasama po ang iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan sa mga platforms na yan na kung saan kayo po ay sumusubaybay. Patuloy po nating pag-uusapan ang tungkol sa pag-asa. Kagaya po ng ating nasimulan sa ating pagtatalakay, ang pag-asa po ay napakahalaga dahil bumabago ito ng ating perspektibo. Ang isang taong walang pag-asa ay unti-unting manghihina. No, sabi nga nila pag tiningnan mo daw yung taong may karamdaman na may pag-asa at saka yung taong walang karamdaman pero walang pag-asa, mas nakalalamang, mas magiging mas mainam overall ang kalagayan po nung taong may pag-asa. Well, hindi po natin sinasabi necessarily na mawawala yung sakit, pero yung kanyang pagharap sa mga sitwasyon, yung kanyang pagtanggap sa kanyang pinagdadaanan, yung kanyang peace habang dumadaan sa mga hamon ay naroon po. Kasi yan po ang epekto sa atin ng pag-asa nababago yung ating perspective at nagkakaroon tayo ng kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Kaya ganun na lang kahalaga. No? Naalala ko tuloy nung ako po ay merong karamdaman. Talagang sabi ko nga kung wala ang Panginoon at iisipin mo na lang yung problema, hindi ka matatapos ka iisip. No? Talagang maya't maya, maalala mo, isipin mo paano na kaya, paano ko, paano na kaya, paano yung mahal sa buhay. At talagang overwhelming . Pero salamat sa Panginoon kasi yung kakaibang uri ng kapayapaan sa Kanya po nagmumula . At pag naranasan po natin ito, talagang hindi mo maipaliwanag kung paanong ang bawat araw ay lilipas at magugulat ka na lang na maraming panahon na pala ang nakalipas at salamat sa kapayapaang tinanggap mula sa ating Panginoon. Ganun pala yun, ano? Kaya kung tayo po ay merong peace, ganun po yon. Magugulat ka na lang na mahabang panahon na lumipas at yung mga dating trials, ngayon ay triumph, yung dating mess are now messages. So we praise God for that. Pero kung wala po tayong pag-asa, eventually mag-deteriorate tayo, kakaisip ng mga poproblemahin, kakaisip kung paano na, anong gagawin, di ba? Kasi una, ang bawat araw may sapat na problema. Pangalawa, sa isang taong walang pag-asa, pati yung problema ng hinaharap, ika nga, binabali na rin, no? Ina-advance. At ang resulta po noon, na-overwhelm tayo kasi yung problema for today, idadagdag mo pa yung poproblemahin for tomorrow, the coming days, ay talagang masasabi natin, very overwhelming po yan. Mahirap na kalagayan po yan. Kaya nga, napaka-importante po na meron tayong kapayapaan na nagmumula sa pag-asa sa ating Panginoon. Sa ating pag-aaral ngayon, gusto nating tingnan yung pong naging experience ni Apostle Paul at kung paanong ia-apply natin yung pag-asa sa kanyang karanasan. At ang ating pagbabasihan po ay yung Philippians. Alam nyo, ang Philippians ay isa sa mga tinatawag na prison epistles. Nasulat po yan nung panahong si Apostol Pablo ay nakabilanggo dahil sa pangangaral sa Ebanghelyo. Ngayon, mahalagang maunawaan natin yung mga pinagdaanan niya. No? Una, he was expecting to preach the gospel in the usual places. At ang kadalasang mga target po ni Apostle Paul ay yung marketplace. Pumupunta yan sa mga commercial centers kung saan maraming tao at doon po siya nagpapahayag. This time, it was the same activity but in a very different place. In fact, yung lugar na hindi mo inaasahang doon ka mangangaral, doon po siya napunta. At yun po'y walang iba kundi yung bilangguan. Isipin mo nga naman, di ba? Ang expectation mo was to freely preach the gospel, pero ang nangyari po is that you're preaching the gospel sa kulungan. Okay, so maaaring nandun po ang unmet or failed expectation. Posible yan, kasi tayo rin minsan, di ba? May mga plano tayo, pag hindi nangyari yung gusto natin, sumasama ang loob natin, o kaya naman ay feeling natin parang hindi tayo nagtagumpay. Pero sa case po ni Apostle Paul, you'll never get a hint na ganun po ang kanyang naramdaman. Actually, ang sabi nga niya sa Philippians chapter 1, itong kanyang pagkakabilanggo ay nagdala pa sa kanya sa mga lugar na hindi niya inaasahang doon siya makakapangaral sa bilangguan. Sabi niya, because of my imprisonment, the inmates, no, the people in prison, came to hear about the gospel. Kakaiba, no? Yung hindi mo inaasahan, nangyari. Nakapangaral ka ngayon sa bilangguan. Pangalawa, yung motivation. Kasi po, yung mga taong kanyang tinitrain, dinidisciple, they were afraid to continue the ministry or to join him in the ministry. Pero nung si Apostle Paul po ay nakulong, sinasabi ni Apostle Paul, yung mga taong dating ine-encourage niya, ngayon po ay nagkaroon ng lakas ng loob na mangaral. Imagine mo yun, ano? At ang dahilan ng kanilang lakas ng loob ay dahil nakita nila si Apostle Paul na nangangaral sa kabila ng kanyang pagkakabilanggo. So, na-encourage sila. Kakaiba, no? Misa yan ang biruan, di ba? Kung alam ko lang na yan lang pala magtutulak sa inyong magpatuloy, sana nung pa nagpakulong, no? Pero syempre, hindi naman yun ang naisip niya. Pero nabanggit lang po natin yan dahil nararanasan din natin yan, di ba? Minsan, yung bang very intentional ka na dapat ganito ang gagawin nyo, tapos hindi naman nangyayari. Tapos, kikilos ang Panginoon sa paraang hindi mo inaasahan. Yung inaakala mong setback is actually a breakthrough. So yung kanyang pagkakakulong, which of course, obviously, pag tinignan mo from a human perspective, may be a setback. But as far as God is concerned and He is in control, it's a breakthrough. Kaya nga po, yung mga hindi nangangaral noon ay biglang nangaral ng salita ng Diyos. Yung pangatlo, kakaiba. Meron din po kasing nangaral, pero ang motibo mali. Sabi ni Apostle Paul, if you go to Philippians 1, they preach with selfish ambition, hoping to make my situation more difficult for me. So, ang purpose po ng kanilang pangangaral was not to help Apostle Paul, was not really motivated by the desire to preach the gospel for the sake of expanding God's kingdom. Pero ang ilan po sa mga ito, nangaral talaga para lalong managot si Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, yung kanilang motive may be wrong, but the message is correct. And because of their preaching, the word of God spread. So imagine mo yon, lalong lumaganap. At sino po ang instrumento ng pagpapalaganap? Yung mga taong pinakahuli sa inaasahan mong magiging instrumento nito. Yung mga taong kumukontra sa kanya. So, mali ang kanilang motibo because they wanted to make it more difficult for Apostle Paul, but the effect is actually the exact opposite. because they contributed significantly to the advancement of the gospel. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, "For that I rejoice." So doon po makikita natin, ano, pag ang negatibong karanasan ay dumating sa ating buhay, usually and normally, ang ating pagtugon ay nakabase doon sa either kagandahan o hindi kagandahan ng ating pinagdadaanan. Either we rejoice or sasama ang loob natin dahil sa mga pangyayari. Pero dahil si Apostle Paul ay merong pag-asa sa pagtitiwala sa Panginoon, sinabi nga niya sa Philippians 1:6, sa opening po ng aklat ng Filipos, bago pa niya ikinwento yung kanyang pagkakakulong, ang sabi niya that he who began a good work in me is able to bring it to completion. So meron siyang pag-asa na anumang sinimula ng Diyos ay kayang gawing ganap ng Panginoon. At ito ay dahil sa ang Diyos po ay sovereign o makapangyarihan. Yan ang kanyang pag-asa. Kaya po sa gitna ng negatibong pangyayari, he held on to that truth, to that conviction na ang Panginoon na nagpasimula nito ay kayang tapusin ito. So maaaring hindi nangyari ang mga bagay ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang gusto, o ayon sa kanyang paraan or timeline, but definitely things unfolded according to God's timeline, God's ways, and God's will. Kaya nga, ang sabi ni Apostle Paul, "For that I rejoice." So sa atin, magandang reminder yan. Kasi sa totoo lang, may mga panahon talaga sa buhay natin na marahil yung gusto nating mangyari, tama. Pero yung kung paano mangyayari o mag-unfold ang mga bagay, maybe iba eh. Eh imagine mo nga yun, di ba? Pagkakakulong, magiging instrumento ng Diyos. Kung hindi po tayo magkakaroon ng matibay na pananampalataya at walang pag-asa, eh napakadali hong sumuko eh. Kasi imagine the frustration, di ba? Nangangaral ka, tapos makukulong ka. Inaasahan mo, lalaganap ang ebanghelyo, tapos nalimitahan ka. So kung mali ang reaction po ni Apostle Paul doon, it would have affected the way the gospel would be proclaimed. Pero ang ginawa ho niya, kahit siguro hindi rin niya maintindihan kung paano nangyaring ganon, but he remained faithful to the calling. Kaya kung saan man siya nadako, sa kulungan man yan, he remained faithful to preaching the gospel, and he did. At ang resulta po roon, abay, marami hong nakakilala sa bilangguan dahil po sa kanyang pangangaral doon. Ako ho ay nakapasyal na sa bilangguan, hindi bilang bilanggo, kundi bilang isang nagmi-ministeryo. At talaga naman ho, no, wala naman silang gagawin kundi makinig sa iyo dahil hindi naman sila pupunta kung saan. So, in other words, sa isang pananaw at sa ating ikangay pananalita, bay, napaganda pa, di ba? Pero kung nag-react tayo kagad negatively because things are not going according to our plan, our time, and our way, ay wala na. So yung taong may pag-asa will be faithful kahit hindi niya naiintindihan. Sapagkat ang kanyang pag-asa ay hindi nakasandig sa pangyayari. Not on circumstances, but on God's character. Yan ang dapat pagmula ng ating pag-asa. Hindi po yung sirkumstansya na tumutugma sa gusto natin, kundi yung karakter ng Diyos na alam nating hindi magbabago. At dahil sa Kanya tayo nakatingin, sa Kanya tayo umaasa, sa Kanya tayo nagtitiwala, meron tayong iba yung kapanatagan. At yun po ang napakahalaga doon, yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, I think it's a very good lesson for all of us. Sometimes, pag hindi na natin naiintindihan, we either hold back or we obey with reservation, or sometimes we retaliate or we get discouraged. Pero ang isang taong may pag-asa, kasi may pananampalataya yun eh, ang tinitingnan niya is not what the circumstances did to our plans, but rather what God can do in the midst of our current circumstances. Things may not go according to what we want, our timeline, or even how we want things to happen. Pero ang taong may pananampalataya, ay may pag-asa sapagkat ang mga bagay mangyayari sang-ayon sa plano at sang-ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Ang ganda, di ba? Kaya minsan talaga napaka-importante yung pagkilala na yung pagkilos ng Diyos, pamamaraan ng Diyos, iba sa atin . Kasi pag hindi ganun ang pananaw natin, alam nyo, talagang darating at darating tayo sa punto na sa halip na inaalam ang kalooban ng Diyos, tayo na nagdidikte kung anong gagawin ng Diyos. At ang resulta ng ganoong uri ng pagdidikta ay kadalasan nabibigo tayo kasi para bang meron na tayong template in mind na Lord, dapat ganito mangyari sa ganitong paraan, sa ganitong panahon. Eh, ang Panginoon mas marunong sa atin. So, definitely and obviously, yung kanyang pamaraan, higit na higit pa doon sa ating inaakala. Kaya kung hindi tayo marunong magpasakop sa kalooban ng Diyos at aasahan lamang siyang kumilos ang ayon sa kagustuhan natin, madi-discourage tayo. Hindi dahil sa nakaka-discourage yung sitwasyon per se, kundi dahil pinipilit natin na yung alam natin na pamamaraan, panahon at kalooban, kala natin yun lang ang bukod-tangi. If things don't go according to how we expect them to happen, talagang masisiraan tayo ng loob. So it's a good reminder. So anong matututunan natin kay Apostle Paul from Philippians, from the book of Philippians? Ano bang pwedeng matutunan about hope? Number one, yung hope, again, let me emphasize this, nakaugat po ito sa karakter ng Diyos at hindi sa sirkumstansya. Kasi totoo na kung ano yung sinimula ng Panginoon ay kaya niyang tapusin. Pero hindi nangangahulugan nito na alam mong ganon, maiintindihan natin palagi na yung kanyang pagkilos at kung paano ito mangyayari. Na para bang predictable na sa atin. Ay hindi po. Talagang panghawakan natin yung katotohanan sa Isaiah 55. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Na ang ibig lamang ipakita sa atin ay meron siyang sagot kung wala na tayong sagot. Meron siyang paraan kung ang tingin natin imposible na. Meron siyang magagawa kung sa ating pananaw ay hopeless na. Meron pa siya. Yun ang napakaganda. Di ba? Pag pinanghawakan mo yun, talaga maa-amaze ka sa mga pamamaraan ng Panginoon. Ganun pala. Yung akala nating dead end, meron pa. Yung akala nating game over, meron pa. Yung akala nating walang pag-asa, paraan pala ng Diyos. In fact, meron pa sa Acts chapter 1 verse 8. Sa book of Acts, yung Acts 1:8 po is very important kasi it gives you the blueprint. Paano ba lalaganap? Ano ba mangyayari? Sabi po ron, "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth." So, tandaan niyo yung mga lugar, ha? Jerusalem, Judea, Samaria, ends of the earth. Now,

0: of persecution. And because of that huge wave of persecution, na-scatter ngayon itong mga believers, na pagkalat po sila. At alin pong mga lugar ang kanilang napuntahan as a result of that persecution? Yan na po, binabanggit na dyan, Judea, Samaria, di ba? Wala pa yung ends of the earth, but obviously, there was progression. What happened may appear to be negative, sino ba gustong ma-persecute? Pero yung end result, which is nasabi na sa Acts 1:8, hindi pa man nangyayari yung persecution, eh nasabi na na dyan kayo pupunta. Ngayon, kung paano sila mapepuwersang pumunta ron, it's another story. At ang pamamaraan palang Panginoon is through the persecution. Ngayon, iisipin natin, persecution obviously, kung maaari, wag nating maranasan. Pero sa kamay ng Panginoon, it may be a way to bring us where we need to be so that we can do what God wants us to do. Isa pa sa Old Testament. Sa Old Testament, moro na personal experience ni Joseph the Dreamer. Joseph the Dreamer. So alam natin yung story na yan. Siya po ay paborito ng kanyang ama. Eventually, siya po ay pinag-interesang patayin ng kanyang mga kapatid, but eventually siya po ay nabenta na lamang bilang isang bilanggo. So he was sold. Now, ang magandang parte rito is Genesis 50 verse 20. Genesis 50 verse 20, na kung saan sinasabi po roon, what you intended for harm, God used to bring me to this place so that I could save the lives of many. Alam nyo, napakaganda nung sinasabi nung talata na yon. Ang ibig sabihin, masama man yung intensyon ng kanyang mga kapatid na siya po'y dispatsahin at ibenta bilang alipin. But as far as God is concerned, eh hindi po yan basta lang pagbebenta para maging alipin. Yung pagkakabili sa kanya bilang alipin made the way, paved the way para siya po ay makarating sa Egypt at maging alipin doon. Kaya ho yung kanyang transport sa pamamagitan ng mga bumili sa kanya. Kaya sabi niya doon sa Genesis 50:20, what you intended for harm, God used to bring me to this place so that I could save the lives of many. Grabe yun, ano? Isang taong nanatiling tapat kasi may pag-asa siya sa Panginoon. So, hindi man natin lagi naiintindihan kung ano yung nangyayari, mangyayari, paano, kailan, maaring maraming tanong. Pero ang importante po roon, a person who has hope will always respond positively to God. Kahit na hindi natin naiintindihan, hindi natin ma-imagine at hindi natin makita kung saan tayo dadalhin ng ating pagtitiwala. Ang importante po is we know that it is God's will. At pagkalooban ng Panginoon, makikita natin ang ibubunga po nito. Kaya para sa atin din, as we go through life, hindi naman tayo pinakamarunong dito, ang Panginoon po. Sometimes, ang tendency natin is to tell Him what to do, when to do it, how to do it. Pero ang reminder po sa atin is, even when things don't seem to happen according to our plan, our timeline, or maybe what things should happen are not happening, magtiwala tayo sa Panginoon. Let's have hope in God. Alam natin na kahit yung mga pagsubok natin ay kayang gamitin ng Panginoon para tuparin ang kanyang layunin. Kaya sana ang pag-aaral na ito ay nagdulot ng iba yung pag-asa sa bawat sa atin upang tayo po ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.

0: hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
1: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines Facebook page at fbbc.ph.
2: Kung may isang bagay kang gustong sabihin sa iyong pastor ngayon, ano yun?
3: Maraming salamat po, Pastor.
2: Salamat po dahil hindi po kayo nagsasawang magturo sa amin.
3: Pastor, we are praying for you po.
2: Salamat po dahil nandyan po kayo noong kailangan po namin ng encouragement. Simpleng mga salita pero malaking bagay para sa isang taong araw-araw na naglilingkod.
3: Happy Pastor Appreciation Month mula sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
6: Bago umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, nagpakita siya sa kanyang mga alagad upang maging saksi sa kanyang pagkabuhay. Ang katotohanan na ito ay siyang inihayag ni Lucas kay Teopilo sa kanyang aklat. Walang anumang natalang bagay tungkol sa reaksyon ni Teopilo sa layunin ng aklat na ibinigay ni Lucas sa kanya. Subalit ano bang layunin ni Apostol Lucas sa pagkakaloob ng mga aklat na ito kay Teopilo? Iyan ang bagay na ating malalaman sa unang kabanata ng Aklat ng Gawa, una hanggang ikatatlong talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
7: Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng mabuting balita ng Panginoon. Pinagpatuloy sa aklat ng mga gawa ang salaysay ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng paglalahad ng kasaysayan ng Kristyanismo mula sa muling pagkabuhay ni Jesus hanggang sa panahon na si Apostol Pablo ay malayang nakapangaral ng Ebanghelyo sa Roma. Ang unang bahagi ng mga gawa ay nakasentro sa Iglesia sa Jerusalem, samantalang ang huling bahagi naman ay sa buhay at ministeryo ni Pablo. Ang layunin ng aklat na ito ay upang ilahad kung paano pinalaganap ng unang mga tagasunod ni Jesus ang mabuting balita tungkol sa kanya sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito ang kasaysayan ng pananampalatayang Kristyanismo na nagpasimula sa bansang Huda at nagpatuloy upang maging isang pananampalataya sa buong sanlibutan. Layunin din ni Lucas na pasiglahin ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng matagumpay na pagsulong ng Ebanghelyo at ipagtanggol ang mga Kristiyano laban sa mga paratang na kanilang sinisira ang mga institusyon ng mga Hudyo at nanggugulo ng imperyo. Binigyan din niya ng pansin at pagpapahalaga ang kasaysayan at buhay ng mga lalaki at babaeng may bahagi sa kasaysayan. Ang aklat ng mga gawa ay nahahati sa tatlong bahagi na naglalarawan sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Jesus at sa pagtatayo ng iglesia. Una, ang pasimula ng Kristyanismo sa Jerusalem, kasunod ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Pangalawa, ang pagpapalaganap sa iba't ibang panig ng Palestina. Ang pangatlo, ang patuloy na pagpapalaganap patungo sa Mediterranean hanggang sa Roma. Tampok sa aklat ng mga gawa ang pagkilos ng Espiritu Santo. Ito ang nagdulot ng kapangyarihan sa mga mananampalataya sa Jerusalem noong araw ng Pentecostes. Ito'y patuloy na pumatubay at nagpalakas sa mga iglesia, sa mga lider nito at mga mananampalataya. Ang aklat ng mga gawa ay pagpapahalaga sa mga gawa ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Ang kasaysayan ng mabuting balita sa aklat ni Lucas ay nakatuon sa buhay ni Jesus at kung ano ang kanyang mga ginawa at ipinangaral tungkol sa kanyang pagkatao. Ipinagpatuloy dito sa aklat ng mga gawa ang pangangaral ng mga alagad. Kahit na ngayon, ang mga tao sa loob ng simbahan ay maraming natututuhan tungkol sa buhay ng unang naitala sa iglesia sa aklat ng mga gawa. Si Lucas ay gumawa ng tulay sa pagitan ng kanyang ebanghelyo at ng mga gawa. Makikita natin ito sa aklat ng Lucas, Kabanata 24, talatang 50-53. Ito ay tumutukoy sa pagpupuri at pagsamba kay Hesukristo habang siya ay paakyat sa kalangitan. Sila ay nasa templo ng Jerusalem na nagpupuri sapagkat iniwan ni Jesus ang mga mananampalataya na nagpupuri sa kanya sa loob ng templo. Ngayon, kailangang humanap uli si Lucas ng mga pangyayari na aangkop sa susunod na kasaysayan. At sa aklat ng mga gawa, magkakaroon ng kasagutan sa ating mga tanong kung papaano nagsimula ang gawain ng mga mananampalataya. Ang bagong tipan ay magkakaroon ng kakulangan kung hindi nasulat ang aklat na ito ng mga gawa, sapagkat napakahalagang malaman natin kung saan nagsimula ang iglesia. Sa aking palagay, ang tamang pamagat ng aklat ng mga gawa ay ang Panginoong Jesus at ang gawa ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang apostol. Ang mga sumusunod ay ang nilalaman at pagkakabahabahagi ng aklat ng mga gawa. Mga nilalaman, Kabanata 1:1-26, ang paghahanda sa saksi na gagamitin ng Panginoon. Sa bahaging ito mababasa ang huling utos, ang pangako ni Jesus, gayon din ang pagpili sa naging kapalit ni Judas Iscariote. Pangalawa, Kabanata 2:1-3, ang mga alagad na naging saksi sa Jerusalem. Pangatlo, Kabanata 8:4-12:25, ang naging saksi sa Judea at Samaria. Pangapat, Kabanata 13:1-28:31, ang mga pagmimisyon ni Pablo at ng mga alagad. Ang unang paglalakbay sa pagmimisyon ni Pablo, ang pagpupulong ng mga alagad ng mga mananampalataya sa Jerusalem, ang ikalawang paglalakbay ni Pablo bilang misyonero, ang ikatlong paglalakbay pang misyon ni Pablo. Si Pablo ay naging bihag sa Jerusalem, Cesarea at sa Roma. Upang ganap nating maunawaan ang aklat na ito, ay inaanyayahan ko kayo na subaybayan sa himpilang ito ang ating pag-aaral sa aklat ng mga gawa. Ang pag-aaral natin ng aklat ng mga gawa ay basahin po natin ang unang tatlong talata sa unang kabanata. Makikita natin sa tatlong talatang ito ang pakikipaghalubilo ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. talata 1-2, Mahal na Teopilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Kung mapapansin natin sa unang talata na sinabi dito, O Teopilo, ito'y nakapangalan kay Teopilo para sa kanya ang sulat na ito. Ang ibig sabihin ng pangalang Teopilo ay umiibig sa Diyos sapagkat ang tao ay dapat lamang na umibig sa Diyos. Maaring hindi natin kilala si Teopilo, marahil siya ay hindi mananampalataya. O isa rin namang mananampalataya na nagsasaliksik ng mabuti tungkol sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugan na kaibigan ng Diyos. At tayo bilang mga mananampalataya ay mga naging kaibigan rin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoon, siya ay nanatili pa sa lupa ng 40 araw. Subalit noong una, ang ibang mga tao at ibang mga mananampalataya ay walang ganap na kaalaman sa pagpapakita ni Jesus. Sapagkat ang Panginoon ay nagpakita muna sa mga apostol at pagkatapos ay sa iba pang mga tapat na tagasunod. Ang mga bagay na ito ay isa lamang paghahanda para sa itatatag na iglesia dito sa lupa. Ang pagpapakita ni Kristo ay isa sa mga saligan ng pagtatatag ng Kristyanismo upang ihayag sa sanlibutan na pinuno ng ating pananampalataya ay hindi tulad ng ibang mga relihiyon na ang pinuno ay nananatili sa hukay ng libingan. Gayun din naman, tinuruan rin ang kanyang mga alagad sa pamamagitan ng banal na kasulatan at mga patutuo ng kanyang katotohanan upang patatagin ang kanilang puso sa pananalig sa kanya. Tinagubilin niya sa mga apostol ang mensahe na maghahatid ng kaligtasan sa bawat taong tatanggap sa kapangyarihan nito. Kaibigan, kung mayroon mang dakilang pagkakatiwala na ibinigay ang Panginoong Hesus sa mga alagad, ang pagkakatiwalang iyon ay hindi mga tanda, kababalaghan at mga himala, kundi ang dalisay na mensahe ng kaligtasan na magliligtas sa tao mula sa kukunang kadiliman patungo sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng nag-iisa at bukod-tanging daan, ang mahal na Panginoong Hesukristo. Mababasa rin natin sa talata ang katagang hanggang sa araw na umakyat sa langit. Kaibigan, ito ay napakatinding pangungusap. Walang sinumang tao ang may kakayahang umakyat sa langit sa pamamagitan ng kanyang sarili. Subalit si Kristo ay umakyat sa langit sapagkat siya ay Diyos. Ngunit bago niya ito ginawa, siya ay naghayag muna ng mga tagubilin sa kanyang mga alagad. Ang mga tagubilin na ito ay kanyang binigay sa pamamagitan ng lakas ng Espiritu Santo. Sapagkat maliban sa lakas ng Espiritu Santo, ang mga apostol ay walang kakayahan na ibahagi ang katotohanan. Kung paano ang mga sundalo ay binigyan ng utos ng kanilang kapitan, gayon din naman si Kristo ay nagbigay ng utos sa kanyang mga alagad na dapat nilang gawin. May mga nagtatanong, ano ba talaga ang misyon ng iglesia? Tinatanong nila ito sapagkat napakaraming mga paghayong nagaganap sa panahong ito na hindi naman talaga pagtalima sa dakilang misyon na iniutos ng Panginoong Hesus tungkol sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan ang bukod-tanging misyon ng iglesia. At magagawa lamang natin ito kung tayo ay magpapasakop sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sa totoo lang, ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas, karunungan at habag para sa mga taong naliligaw ng landas. Siya ang apoy na nagbibigay ng init sa ating puso upang humayo at ipangaral ang salita ng katotohanan. Ang sabi pa sa 3, pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Nagpakita ang Panginoong Hesus ng halos 14 na pagkakataon sa kanyang mga alagad. At ito ay mainam na katibayan na siya nga ay buhay. Naitala ang mga pagpapakitang ito pagkatapos ng muling pagkabuhay. Subalit maraming mga tao ang nag-aalinlangan noon sa kanyang muling pagkabuhay, sapagkat ang kanilang pagkakakilala sa kanya ay hanggang political na bahagi lamang. Ngunit ito ay dapat nating maunawaan na ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay hindi lamang para patunayan na siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan laban sa kamatayan. ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbibigay rin sa atin ng pag-asa at matibay na saligan na siya ay tunay at buhay. Marami siyang ulit na nagpakita sa kanyang mga alagad, at upang matiyak na siya nga ay tunay, inayayahan niya pa ang kanyang mga alagad na hipuin ang kanyang katawan, makikain sa kanila at makausap ng harapan. Ito ay mababasa sa Lucas 24:38-43. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa marami at kamanghamanghang tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Kaibigan, ito ay matibay na patunay na si Kristo ay muling nabuhay. Ang pananampalataya ng Kristiyano ay tunay, matibay, tiyak at makapangyarihan. At bakit? Sapagkat ang pundasyon at kahulugan nito ay nabubuhay, naroroon ngayon sa langit, nakaupo sa kanan ng Ama, nananahan sa puso ng bawat mananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at muling babalik upang hatulan ang sanlibutan sa mga huling araw. Kaibigan, ang pananampalataya sa kanyang muling pagkabuhay ay napakahalaga para sa Iglesia, sapagkat kung walang pagkabuhay, ang ating pananampalataya ay patay. At pakinggan mo ito, dahil sa ang pananampalataya kay Kristo ay wagas at tunay, maraming mga sinaunang mga mananampalataya ang nagbuwis ng kanilang buhay at hindi natakot na mamatay. At bakit? Ano ang dahilan? Dahil ba sa sila ay panatiko sa isang bangkay? Hindi, kaibigan, kundi dahil sa nakita nila ng mukhaan si Jesucristo na nagtagumpay laban sa kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit pangunahing bahagi, diwa at mensahe ng Ebanghelyo ay tungkol rin sa pagkabuhay ni Kristo. Ang ating mensahe ay buhay sapagkat ang persona na ating ipinapahayag ay nabuhay na maguli sa mga patay. Bunga nito ang sabi ni Pablo sa 10th chapter ng Aklat ng Roma 9, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay ay maliligtas ka. Kaibigan, walang kaligtasan kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Gayun din naman, kung sa palagay mo ay si Jesus ay nananatili sa libingan, magkakaroon kaya ng pagsilang ng Iglesia? Meron kayang mga mangangaral ng mabuting balita? Wala. Wala, kaibigan. Kaya nga, kung ako ay iyong tatanungin, bakit ako nangangaral ng mabuting balita ayon sa banal na kasulatan? Bakit kami gumugugol ng salapi upang ang mensahe ng salita ng Diyos ay maipahayag sa radyo at iba pang mga mahalagang kaparaanan? Ang sagot ay, ito ay dahil nabuhay na mag-uli si Kristo. Ang mensahe na aming ipinapangaral ay tungkol sa Kanya na siyang sentro ng banal na kasulatan. Siya ang persona ng aming pangangaral. Siya ang kapangyarihan ng aming mensahe. Siya ang kabuluhan ng aming pagpapagal. At higit sa lahat, Siya ang kinauukulan ng aming pagsamba. Kaya naman, kaibigan, patuloy ang aming paghimok sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na iyo yakapin si Kristo sa iyong buhay. Kailangan mo siya. Walang kaligtasan kung wala siya sa iyong buhay. Ni ikaw sa iyong sarili ay walang kabuluhan kung ang kapangyarihan ng kanyang dugo at pagpapatawad ay hindi mo naranasan. Oo nga't natatalokbungan ka ng napakaraming mga salapi, o dili kaya ay mga napakasaganang mga hanap buhay na anupat ito na ang iyong mundo. Ngunit kaibigan, kung si Kristo ay wala sa iyong buhay, isa kang uri ng eroplano na walang mapaglapagan. Si Kristo ang sentro ng buhay. Siya ang kulay nito. Siya ay buhay. Siya ay nasa kalangitan. Siya ay nagahari at makapangyarihang humahawak sa bawat galaw ng sansinukob. Subalit alam mo bang maranasan mo rin siya sa kaibuturan ng iyong puso kung siya ay iyong tatanggapin? Ngayon, sa bawat mananampalataya, itanim natin sa ating puso at isipan na tayo ay tinawag upang maging mahalagang patotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang sabi sa 2, magmula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit mula sa atin, isa sa mga ito ay dapat maging saksi na kasama natin sa kanyang muling pagkabuhay. Karamihan ng mga tao sa Jerusalem ay nakakaalam sa tunay na nangyari kay Hesukristo. Siya ay hinatulan, pinahirapan, ipinako sa krus at namatay. Subalit karamihan din sa kanila ay walang pagkakaalam na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ngunit ang kamangmangan na ito ay mapapawi lamang sa pamamagitan ng mga magmamahal kay Kristo Jesus na tinutukoy sa talatang ito. Sila ang mga saksi, sila ang mga magpapahayag ng salita ng kaligtasan, hindi lamang sa pamamagitan ng labi, kundi sa pamamagitan ng buhay. At dahil sa ang mensahe ni Kristo ay totoo, muli maunawaan natin ang dahilan kung bakit napakahalagang unahin natin sa buhay na ito ang kaharian ng Diyos. Ang sabi sa ika-anim na kabanata ng Mateo, talata 33, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaibigan, bakit pa pupunta si Kristo sa langit kung ito ay wara rin lang laman? Pumunta siya roon sapagkat sa langit ay mayroong kaharian, isang uri ng kaharian na hindi naaagnas ng panahon at pinanghihina ng tiwaling puso ng pinuno. Ang kaharian ng langit ay walang hanggan, at ito ang uri ng kaharian na ipinahanap sa atin ni Kristo. Huwag nating yakapin ang kaharian ng sanlibutan. Totoo na ang mundo ay nakapagbibigay sa atin ng lugod sa laman, ngunit ito ay hindi magtatagal. Ito ay maglalaho, ito ay magigiba, ito ay masusunog. At ano nga ang mangyayari sa iyo kung ang iyong puso ay nakakapit sa naglalahong kaharian ng lupa? Sa umpisa ay maligaya ka at puno ng pagpapakalayaw. Ngunit sa katapusan, ang iyong walang hanggang hantungan ay kapahamakan. Kaibigan, ang sabi ni Kristo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Mga bagay na nasa langit at kabanalan ng ating dapat na hanapin at hindi layaw. Oo, maaaring sabihin na naliligayahan ka sa mga bagay ng sanlibutan, at hindi ko iyan itatanggi sapagkat ang mga bagay sa mundo ay akmang-akma sa kabusugan at kaligayahan ng laman. Ngunit ang tanong, matapos mo bang magpakalango sa kasiyahan ng daigdig, ang ibang puso ay kontento at may kapayapaan? Kaibigan, aminin mo, tanggapin mo ang katotohanan sa kaibuturan ng iyong puso ay wala kang buhay at kapahingahan. Ang kaligayahan ng mundo ay tulad lamang ng mga papel na laruan. Madaling masunog, madaling liparin, madaling mapunit at madaling magusot sa iyong mga kamay. Masaya ka lang kung may pera ka, ngunit kung wala na ay para ka ng basang sisiyo sa gitna ng malakas na ulan. Wala kang masilungan, wala kang makublihan, wala kang matakbuhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng napakaingay at nakatutuksong pagsasaya at pagdiriwang sa sanlibutan, may isang munting tinig na laging tumatawag sa iyo sa pamamagitan ng mensahe ng kaligtasan. Ang tinig na ito ay mula sa paanyaya ng Panginoong Hesus na nagsasabi sa 11 kabanata ng Mateo, talatang 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaibigan, ang ibinibigay sa atin ng kabigatan, ang ibinibigay sa atin ng kasalanan, kailanman ang kasalanan ay hindi nakapagbigay ng kapahingahan sa tao. Subalit sila na ipinagkakatiwala ang kanilang buhay sa kamay ng Panginoong Hesus, matatagpuan nila ang bukod-tanging kapahingahan ng puso na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kaya nga, kaibigan, nais kitang anyayahan, lumapit kay Kristo na iyong kaligtasan at kapahingahan. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat po muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pagbubulay, sa pag-aaral ng iyong salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kapanatagan ng pananampalataya at kalakasan ng pananalig sa iyo. Muli inihiling po namin na gawin mo po kaming ilaw ng sanlibutang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
8: God created your soul and mind with a yearning for love, a desire for pleasure, an appetite for nourishment, and a longing for significance. And without the Lord, there is absolutely no way to fill those needs.
9: Join Dr. David Jeremiah for his series, The Battle for Your Soul, next time on Turning Point.
10: Naku, friend!
11: O, bakit? Tumatagas ang tubig dito sa CR.
12: Huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh.
10: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Tsaka friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka.
12: Ito naman oh, lahat napapansin.
10: Eh siyempre naman, sayang ang bawat patak ng tubig.
12: Oo, siya, tama ka. O halika na nga.
10: Talaga ako.
12: I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
10: Ay, tara!
13: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
14: Hi! Bakit naman ganon?
15: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
14: Wala po, Mami.
15: Nagugutom ka na ba?
14: Hindi po, busog po ako.
15: Eh, anong iniisip mo?
14: Naiinip po kasi ako, Mami.
15: Saan ka naiinip?
14: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother.
15: Ah...
14: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
15: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
14: Bakit iba-iba po?
15: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
14: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
15: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: La la la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
0: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
0: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
2: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.

matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: Mga kaibigan, mapagpalapong pakikinig sa Shepherd's Call. Sa dami ng mga problema natin, hindi maiiwasan na puro ang iniisip natin ay yung ngayon. Ano ang kakainin ngayon? Paano yung trabaho ngayon? May sakit ako ngayon. Nanghihina ako ngayon. Nakalimutan na natin na tayo ay mamamatay rin. Hindi pa tapos ang ating buhay kapag tayo ay namatay. Papasok pa lang tayo sa panibagong aspeto ng buhay. Doon pa lang magsisimula ang buhay na walang hanggan. Ang ating panahon sa mundo ay panahon ng paglago at paglalalim sa pananampalataya. Hindi nakatuon sa mga bagay na makamundo at makalupa, kundi sikapin natin na maging Panginoon si Kristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay sa pamamagitan ng pagpatay sa ating mga kasalanan. Narito pong muli si Brother Juran Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng How to Put to Death Our Sins, Part 1.
1: So yun lahat ay nangyari nung tayo ay naborn again. No? Dahil diyan, eto na, bagong buhay na ang mayroon sa isang mananampalataya. Kaya dapat wala nang impluensya, wala nang kontrol itong mga bagay na dati kinagigiliwan niya nung siya ay hindi pa born again, nung hindi pa niya kakilala si Jesus Christ. Dapat malaya na siya doon. At yan ang katotohanan. Yan ang sabi rito. Minsan hindi natin nararamdaman yun . Siguro nung bagong born again tayo, daman-daman natin, no? Talagang, wow, bago na ako, iba na yung mga desires ko. Pero habang tumatagal, bumabagsak tayo sa tukso, nabagsak tayo sa kasalanan. Pero minsan, hindi na ganun katotoo. Pero ang sabi ng Panginoon, totoo yun. Whether humina yung pakiramdam mo na may connection doon o hindi, hindi mo pwedeng pagdudahan yun. Totoo yun. So yun yung past reality. Okay, pangalawa, ano yung present reality? Ito yung ikalawang dahilan, sabi ni Paul, kung bakit ang inyong isipan ay dapat nakatutok sa langit, nakatutok kung nasaan si Kristo, nakatutok dun sa paghahari ni Kristo at hindi sa mga bagay dito sa mundong ito. At itong ikalawa na to na mga katotohanan na may connection sa ngayon, ito nakalagay sa verse 3. Sabi ni Pablo, "And your life is hidden with Christ in God." Tingnan nyo, ang ibig niya sabihin dito, ang inyong buhay ngayon ay nakatago kay Kristo. Nakatago kay Kristo. Muli, no? Kung titingnan natin ngayon, parang hindi. Nasaan ba ako ngayon? Eto, nandito sa loob nitong polo na to, itong long sleeves na to na puti, at nasa loob itong katawan ko nitong pantalon ko ngayon. No, pero sa mata ng Panginoon, may ginawa ang Panginoong Diyos nung nanampalataya tayo na itong ating buong pagkatao ay na kay Kristo. Kaya nga sinasabi nga ng Biblia, tayo rin ay nakaupo, ay nasa langit nakasama ni Kristo. Again, eto tayo, nakaupo kayo dyan sa inyong silya, pero according to Ephesians chapter 2, nandun din tayo ngayon spiritually nakasama ng Panginoong Jesus sa langit. Ganun yung ibig sabihin na our life is hidden with Christ in God. At ang relasyon natin ay hindi lang with Christ because si Kristo ay nasa Diyos. Dahil sa ating connection kay Jesus, nasa Diyos din tayo. So ang buhay natin ay nasa dalawang persona. Kumbaga, ang buhay natin ay na kay Kristo at ang buhay natin ay nasa Panginoon Diyos. So kung ganyan tayo, again, na kay Kristo tayo, nasa Diyos tayo, wala tayo sa diablo, hindi tayo konektado sa diablo, nasa nakakonekta tayo sa banal na Diyos. Oh, kaya 'yun ang sabi ni Pablo, 'yun ang dahilan kung bakit hanapin 'yung mga bagay sa kalangitan. Huwag 'yung mga bagay sa mundo o mga makamundong bagay. Okay, ngayon ikatlong katotohanan, future reality. Tingnan nyo yung chapter 3 verse 4. Sabi niya, "When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory." O, meron na tayong nakaraang katotohanan. Tayo ay namatay at muling nabuhay kasama ni Kristo nung tayo na nampalataya. Meron itong present na reality na ang buhay natin ay nakatago. Nakatago sa Panginoong Jesus, nakatago sa Diyos. And by the way, dahil ito'y nakatago, hindi ito mapapansin ng iba. Yung mga spiritually unenlightened, mga hindi alam yung Biblia, hindi naniniwala sa salita ng Diyos, hindi sila makapaniwala na ang buhay natin ay nakatago kay Kristo. Pero yun ang totoo. At ito ngayon, yung future reality. Tinan yung pagkakagawa ni, pagkakasulat ni Pablo dito. Sabi niya, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Sabi nung present reality, your life is hidden, nakatago. At mananatili itong nakatago. Pero pagbalik ni Jesus, lalabas. Ilalabas niya kung ano talaga tayo. Kaya sabi ng verse 4, when Christ, who is your life, appears, ang buhay natin na kay Kristo, then you also will appear with Him in glory. Lahat ng mga mababa ang pagtingin sa iglesia, mababa ang pagtingin sa mga mananampalataya, walang kwenta tayo dito sa society, magugulat na lang sila pagbalik ng Panginoong Jesus, yung kalwalhatian ng Panginoong Jesus ay lalabas sa atin. Yung mga katawan natin, babaguhin ng Panginoon, tatanggalin lahat ng presensya ng kasalanan, at ang katawan natin ay magiging katulad ng katawan ng Panginoong Jesus in all of its magnificence and glory and power. Ito sinasabi ni Pablo rito. At kung ganyan ang mangyayari, at ito ay talagang mangyayari, mangyayari talaga ito. So sabi niya, sabi ni Pablo, eh kung ganun pala mangyari, eh huwag kayong magpatuloy sa kasalanan. Huwag niyong tutukan yung mga bagay dito sa mundo. Kasi ngayon, sa dami ng mga problema natin, minsan di natin maiwasan na puro iniisip natin yung ngayon, yung kakainin natin ngayon, yung trabaho natin ngayon. Teka muna, nakalimutan ba natin, mamamatay din tayo. At pag namatay tayo, hindi tapos lahat ng existence natin. Hindi. Ito ay yung kamatayan, papasok lang tayo sa isang panibagong aspeto ng buhay. Doon magsisimula yung eternity. Ngayon, ako ay may sakit. Ngayon, ako ay nanghihina. Pero pag may nangyari sa akin, kung kalooban ng Panginoon na itong taong ito, eh, kunin na niya ako, eh, hindi pa tapos ang buhay ko. Simula pa lang yon ng kumbaga, from another point of view, buhay na walang hanggan. At hihintayin na lang yung pagbabalik ng Panginoong Jesus, and then bibigyan ako ng Panginoon ng isang katawan na malusog, na malakas, na punong-puno ng kalwalhatian. Tiyak yun. Yung mga matatanda sa ating uugod-ugod ngayon, mga taong grabe ang mga sakit, mga taong nakatungkod na, mga taong naka-wheelchair, kayo ay mananampalataya, malapit nang matapos ang inyong paghihirap dahil pag kayo ay namatay, ayan na, yan ay paghahanda na dito sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus upang lahat ng kalooban niya para sa atin ay mangyari, ay matupad. Okay, so, again, ito ang general principle. Ang sinasabi ni Pablo dito sa verses 1 up to 4 ng chapter 3, kung kayo ay namatay ng kasama ni Kristo at muling nabuhay at nangyari yan nung nakaraan, kung kayo ngayon ang buhay nyo ay nakatago kay Kristo at sa Panginoon Diyos, kung tiyak na pagdating sa kinabukasan, pagbalik ni Jesus, babaguhin niya ang inyong katawan and you will have glorified bodies. Kung totoo ang lahat ng mga ito, itong past reality, present reality, and future reality, so, sabi niya, tutukan nyo itong mga bagay na ito. Ito ang maging priority ninyo. I-set ninyo ang mind ninyo dito sa mga bagay na ito. Ito dapat ang number one sa inyong isipan. Ito dapat ang desire natin. Ito dapat ang lagi nating minemeditate. Ito dapat ang iniisip natin, Panginoong Jesus, gagawin nyo ang lahat ng ito. Kayo maging Panginoon ng lahat ng aspeto ng aking buhay. Yun yung dapat na hinahanap natin at iniisip natin. Okay, so yan ay review. Ngayon, pumunta tayo sa pag-aaral natin ngayon. Ito na tayo ngayon sa chapter 3, verses 5 up to 7. So tapos na yung pundasyon eh. Nakita natin yung doctrinal aspect, practical aspect in general, itong gitna, itong transition na to, itong foundation na to. Ngayon si Pablo, hindi siya contented na general principles lang yung kanyang binibigay. Kaya gusto natin tanungin si Pablo, Pablo, ano ba ang ibig sabihin nito in practice? Bigyan nyo nga kami ng specifics. Anong ibig sabihin nitong mga kautusan mo? So yan ngayon ang gagawin ni Pablo. Magsisimula siya dito sa chapter 3 verse 5 at magpapatuloy ito hanggang chapter 4 verse 6. Dalawang aspeto ginawa ni Pablo dito. Etong practical section na ito, may negative aspect at may positive aspect. Nagsimula sa negative. Itong negative na to, ito yung mga bagay na dapat nyong patayin sa inyong buhay. Dapat nyong itakwil, dapat nyong tanggalin sa buhay nyo at puro may connection sa kasalanan. Kaya negative. Ito ay makikita natin sa chapter 3 verses 5 up to 11. Yung isang bahagi naman, positive. Ito naman yung mga dapat ninyong i-cultivate, dapat ninyong ipagpatuloy, dapat ninyong lalo pang palaguin na mga Christian virtues, mga magagandang gawain na magbibigay kalwalhatian sa Panginoon. At makikita natin yan sa chapter 3 verse 12 hanggang chapter 4 verse 6. Nakita niyo yung balanse? Sa Christian life, hindi lamang yung iwasan nyo to, huwag nyong gagawin itong mga kasalanan ito, patayin nyo itong mga kasalanan na ito. Hindi. Kailangan palitan natin yung mga bagay na yun na tinakwil natin ng mga mabubuting mga bagay. No, kung gusto nating ma-overcome ang kasalanan, dapat may pagtalikod, pero dapat may pagharap at pagtanggap ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. So, hindi lang bawal. Hindi lang huwag mong gawin to, kundi ito gawin mo. Itong kaisipan ni Jesus, isama mo sa iyo. Gawin ninyo ito. So, yan ngayon ang nais ipakita. Kaya ngayon, sisimulan natin na tingnan yung negative. How to put to death our sins. Paano natin papatayin itong ating mga kasalanan? Ngayon dito sa verses 5 up to 11, makikita tayong dalawang major lists ng mga kasalanan. Yung isang major list ng kasalanan ay may connection sa mga sexual sins. Ito yung nasa verses 5 up to ito yung verse 5 at yung ikalawang set ng mga kasalanan ay yung mga social sins. Ito yung mga kasalanan na makakaapekto sa ating unity in the body of Christ. Okay, so yan ngayon ang ating makikita rito. Pero ngayong umaga, ang bibigyan ko ng pansin ay itong mga sexual sins na dapat nating patayin. So ano-ano itong mga kasalanan ito at ano ang mga dahilan bakit natin dapat itakwil o patayin itong mga kasalanan ito. So tinan nyo, laging ganun si Pablo, no? Meron siyang utos, ganito gawin nyo. Pero bakit? Ano yung grounds? Ano yung reason? Diba? Okay, so tingnan natin itong unang point. The sexual sins to be put to death. Tingnan niyo, sabi niya sa verse 5 nitong chapter 3. Sabi niya doon, put to death, therefore, what is earthly in you. Patayin ninyo, kumbaga, itong mga makamundo sa inyo. Oh? So, anong ibig sabihin nitong kautosang ito? Hindi ang ibig sabihin nito, magpakamatay kayo. Mag-commit kayo na suicide. Of course not. Hindi ibig sabihin nito, putulin ninyo yung inyong kamay, literally, na gumagawa ng kasalanan. Bunutin ninyo yung mata ninyo na tumitingin ng mga bagay na hindi dapat tinitingnan. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kasi posible. Alam nyo, maraming bulag na nakakagawa pa rin ng kasalanan eh. Na hindi na nga sila nakakakita, pero siguro may mga number 2 pa sila. So, hindi yun ang pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan dito, ay more, sabi nga sa English, figurative. Hindi ito literal. Pakinggan nyo, sabi ng isang, ng ESV Study Bible, yung notes dito, na may connection sa verse na to. Sabi roon, the language of putting to death indicates that Christians have to take severe measures to conquer sin, watchfulness and prayerfulness against it will be the first steps, with self-discipline following. So ito daw ang ibig sabihin ng put to death. Patayin ninyo ang makamundo sa inyo. So sabi dito, kailangan ng matinding pagsusumikap para talunin ang kasalanan. Merong pagbabantay, merong pananalangin. Ito yung mga unang hakbang. At merong disiplina. Hindi pwedeng wala kang disiplina. Hindi pwedeng hayaan mo lang na ikaw ay manunood ng kung ano-ano sa internet o sa YouTube o saan. Hindi, kailangan disiplinahin mo sarili mo. Kasama yon sa sinasabi rito ng Panginoon. Dagdag pa, no? Sabi ng Bible Knowledge Commentary, the Greek tense in this command suggests decisive action, as if Paul said, mortify it. Do it now. Do it resolutely. So ito daw utos na to na sinabing put to death, at sinasabi rito, gawin nyo to kaagad. Hindi yung papatayin ko talaga tong kasalanan, pero next week muna. Mag-enjoy muna ako ngayon. Hindi. Mortify it now. Of course, pinatay na ng Panginoon ang sarili mo, kumbaga, sa kasalanan, pero nais ng Panginoong Diyos, alamin mo itong katotohanan ito. Tanggapin mo na ito ay totoo. At aksyonan mo ito. E kung totoo pala ito, edi aksyonan mo na may connection dito sa katotohanan, alam mo. Parang kunyari, ikaw ay pulubi. Lagi ka nagpapalimos, naghihirap ka. And then, isang araw, nabalitaan mo na meron ka palang kamag-anak sa US na milyonaryo. Kasi itong kamag-anak mo na to, bago mamatay, naghahanap siya ng pagmamanahan niya ng kanyang kayamanan. Nakilala ka niya, pinadala niya sa'yo. Meron siyang pinadalang lawyer sa Pilipinas at sinabi, ikaw ba si ganito? Alam mo ba na yung kamag-anak mo, nako, binigay lahat ng kayamanan sa'yo. At diniposito ko na dito sa bangko na ito. Mayaman ka na. O, tinan nyo, ang damit niya, baka gusgusin pa. Ang baho pa niya, hindi pa siya naliligo, nagpapalimos pa siya. Hindi pa niya hawak yung pera. Pero ito'y katotohanan na. So, ano dapat niyang gawin? Dapat alamin niya to. Totoo ba talaga to? Pupunta ako sa bangko na yun. Gugulat siya pagpunta niya ng bangko. Malami niya, ako si ganito, si ganyan, meron daw akong bank account dito. Ano kung lahat ng mga empleyado doon, matataranta para pagsilbihan ka? Sir, kape, kahit ano pa siguro suot mo. No, kasi, ano to, kliyente nilito na mayaman eh. No, eh kung ganun ka, anong gagawin mo? Huwag ka na magsusuot ng gusgusin na damit. Ayusin mo na damit mo, pananamit mo. Dapat maayos ka na, parang, kaya ko na, I can afford na. Pwede ka nang bumili ng sasakyan. Pwede ka nang bumili ng magarang motor. Pwede mo nang gawin yon. No? So, act on it. Huwag kang mukha pa rin pulubi at kawawa. Dahil hindi ka na ganun eh. Naiba na yung position mo. So, yan ang gustong ipakita dito ng Panginoon. Pag sinabing put to death, patayin mo itong mga bagay na ito na may connection sa lumang mga maling pag-iisip at paggawa ng kasalanan. Kasi iba ka na eh. Okay, ngayon. May nilista dito si Pablo ng apat na mga kasalanan na may connection sa sexual sins na dapat nating patayin. Ngayon, hindi nakakagulat na ito yung binigyan niyang diin kasi sa kanilang panahon noon, grabe ang mga sexual sins na hindi lang pinapansin ng mga tao. Normal ang mga kung ano-anong klaseng sexual sins nung panahon na yon. May nabasa ko kanina, no, sa isang website na ang pangalan ng website e www.thecollector.com. Sabi doon sa website ganito, pakinggan ninyo. While the practice of pedophilia today is a morally wrong and illegal act, some of the ancient Greeks and Romans regarded it as a common practice and sometimes something to be celebrated. Pedophilia was common in Greek and Roman mythology and daily life. Ano ibig sabihin ng pedophilia? Ito yung matanda, yung lalaki, maghahanap ng mas batang kakasamahan at magkakasex sila. isang 30 years old, 40 years old, eh, gagalaw ng isang 12 years old, lalo na yung mga edad no na ginagalaw nila between 12 and 16 years old. At normal sa kanila yun. Sineselebrate nila yun. Sa atin, pagka makabalita ka 50 years old, nakita mo, kinakasama mo, hindi pa nga teenager yan ah. Ano ka ba? Sa kanila nun, normal yun. Sana kung yung matanda lalaki, yung ginagalaw nila, batang babae. Eh, hindi pa nga eh. Lalaki yung matanda, pati yung batang ginagalaw nila, lalaki rin. At common yun. Common yung pumupunta yung mga tao sa mga temple prostitutes. Konektado yun sa kanilang relihiyon. No wonder, itong binigyan diin ni Apostle Paul. Ito una niyang listahan ng mga kasalanan. Put these things to death. Kasi lahat ng mga Gentiles, lahat sila, ito ay kasama sa kanilang ginagawa sa pang-araw-araw. Normal yun sa kanilang buhay. Parang kumakain ng champurado. Una, ano yung unang sinabi dito na kasalanan? Sexual immorality. Alam niyo ba na sa Greek, ang pinanggalingan nitong phrase na to ay porneia. Dito galing ang English word na pornography. Pero itong sexual immorality, hindi lang ito pornography ayon sa paggamit natin ngayon sa English word.

Kaya eh magpinsan, first degree kasin, no, yung mga ganyang klaseng mga kasalanan, prostitution, lahat yan ay kasama sa sexual immorality. Sabi ni Paul, patayin nyo yan, yung ganyang mga kasalanan. Ikalawa, impurity. Mas malawak itong impurity sa sexual immorality. Kasama dito yung mga malaswang pag-iisip. Yung merong masamang pagnanasa, pagtitingin sa isang bagay o sa isang tao na may masamang pagnanasa na parang ini-imagine mo may ginagawa na kayong hindi maganda sexually. At dito nagmumula yung action, yung actual na action na adultery or fornication at iba pang mga kasalanang nabanggit under sexual immorality. Ito, nakakasama rito yung sinabi ni Jesus sa Matthew 5:28, "But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart." Makita nyo, kaya nga sabi ni Jesus Christ, tumingin ka lang sa hindi mo asawa na meron kang masamang pagnanasa sa kanya na gusto mo magkaroon kayo ng sex. Sabi ni Jesus, adultery na yon sa mata ng Panginoon. Susunod, passion. Sabi ng English, the Greek word refers to a strong emotion of desire in the sense of uncontrolled sexual passion. Hindi lang ito pagnanasa, hindi mo na makontrol ang iyong pagnanasa sa iyong puso. Uncontrolled desire, sexual passion. Ito ay mas malawak pa kaysa sa salitang sexual immorality at saka impurity. Alam nyo, interesting, no? Itong tatlong mga salitang ito, sexual immorality, impurity, passion, lahat yan magkakasamang binanggit ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 4. Tingnan nyo ang verses 3, 5, and 7. Oh, parehong nasa chapter 4 to. Sabi niya doon sa English, "For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality." Sabi ng verse 5, "Not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God." Sabi ng verse 7, "For God has not called us for impurity." O, kita niyo yung mga salitang yan. Verse 3, sexual immorality. Verse 5, passion. Verse 7, impurity. Eh, yung sinabi ni Pablo sa Colossians 3 eh. So siguro sinasabi niya, talagang ito ay mga general terms. Ito yung mga terms na sumasaklaw sa iba't ibang mga klase ng sexual immorality, kasama yung actual na aksyon, kasama yung iniisip mo lang, kasama yung matinding desire na hindi mo na makontrol yung sarili mo. Puro yan may connection sa sexual sins. And then dinagdagan pa ni Pablo, evil desire. Mas general pa ito kesa dito sa tatlong naunang mga sexual sins. Hindi ko na alam kung paano i-distinguish yung mga yon. Pero yun yung punto eh. Ginamit na ni Pablo lahat ng terms na pwede niya sigurong magamit para i-describe itong mga sexual sins na kinababagsakan ng kanilang society. At ng lahat ng tao. Ngayon, tinan niyo ang dinagdag ni Pablo dito sa mga sexual sins na to. Hindi na sexual sin itong dinagdag niya. And covetousness, which is idolatry. Mapapakamot ka ng ulo, sabi mo, bakit naman sinama ni Pablo ito sa mga sexual sins? Eh, covetousness? Ano ba yung covetousness? Ito yung ikaw ay greedy sa mga bagay na pagmamay-ari ng iba. Gusto mo makuha yon. O gusto mo yung walang katapusan itong desire mo na meron ka na, mayaman ka na, dapat dumami pa lalo pera mo. May isa ka ng kotse, dapat makadalawa pa ako, dapat makatatlo pa ako. May bahay ka ng ganito, dapat makadalawang bahay, tatlong bahay, apat na bahay. Wala namang katapusan to. Yung desire mo, dumami ng dumami ang mga possessions mo. Bakit? Eh kasi siguro, lagi kang tumitingin sa internet, biglang makikita mo, uy, kapitbahay ko, nakapunta na ng ganito. Uy, may bago na naman siya sasakyan. Uy, ang ganda na naman ang damit niya. Uy, nadagdagan na naman yung ganito. So, inggit na inggit ka ngayon. So, ikaw ay greedy, ikaw ay covetous. Ito sinasabi ni Pablo. Now, again, bakit niya kaya dinagdag ito? Kasi itong covetous, kumbaga, kasama yung pagnanasa sa kayamanan, sa pera. O pag nakuha mo na yung pera, pag marami ka ng pera, babagsak ka na sa kung ano-anong kasalanan na may connection sa sex. Ganun sa kanila eh. Ganun din tayo ngayon. Nung wala pang pera, hindi ka makagalaw ng prostitute. Eh ngayon may pera ka na, mga high-end pa na prostitute ang ginukuha mo.

0: Noon, wala kang pera, hindi ka makapunta sa ibang bansa para makapuslit sa asawa mo at makapunta sa mga lugar na, again, magagawa mo itong mga bagay ito. Ngayon, pwede na. Siguro yun ang dahilan kung bakit dinagdag ni Pablo dito yung covetousness. Tapos sabi niya rito, ito ay idolatry. Bakit? Dahil itong kayamanan, itong mga bagay na ito na makamundo, ito na ang naging Panginoon mo. Sa isipan mo, itong magbibigay ng security at kasiyahan at contentment sa buhay ko. Aba, nawala na si God sa litrato. Hindi na sentro ang Diyos. Tinanggal mo ang Diyos. Ang sentro na yung sasakyan mo, yung bahay mo, yung pera mo sa bangko, yung mga bagay na meron sa'yo. Sabi ni Pablo, patayin niyo ang mga bagay na yan.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahim papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: The times, they are a-changing, and not for the first time in history. The rate of change, though, is much faster now with AI, which is why extraordinary wisdom is so greatly needed. I'm David Wolin, inviting you to join me and my guest, Pete Killingly, on the next Haven Today series called Navigating AI with Wisdom.
5: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang sanglunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Talib, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kaya hindi naman, dapat ninyong palimanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong ama na nasa langit.
5: Mateo chapter 5 verse 14 to 16.
4: Ang ating attitude sa mundong ito ay nabanggit po sa verse 10 to 16. Hindi ho madali ang isang dedicated Christians or faithful Christians sa mamuhay dito sa mundo natin. Kasi po ang society po natin is not a friend to God nor to God's people. Gustuin man natin o hindi, meron pong conflict between us at ang mundong kinagagalawan po natin. Bakit po? Because we are different from the world and we have different attitudes. So habang binasa natin po yung chapter 5, ay makikita natin po yung Beatitudes. Nakikita natin dito na nagre-represent tayo ng different outlook radically sa mundong kinagagalawan po natin. Ang mundo praises pride, not humility. Ang mundo is at war with God while God is seeking to reconcile His enemies at gawin niya itong mga anak niya. We must expect to be persecuted if we are living as God wants us to live. Pero dapat natin siguruhin na ang ating suffering hindi ho dahil sa ating mga kagagawang hindi maganda. So to demonstrate po yung impact natin sa mundo, ay nagkaroon po ng description ng ating Panginoon, two common illustrations, ang salt and light. So, ang mga disipulo or followers ni Jesus is like a salt or a sin that they would create a thirst for greater information. Para bang pag natikman nila yung lasa na galing sa magitan ng ating Panginoong Kristo ay nanasain nila ulit lalo ito. Gusto nilang marinig at makadaupang palad po tayo. When one sees a unique person who possess a superior qualities in a specific area, he desires to discover pa lalo yung taong iyon. Ano bang kaibahan sa taong ito? It is also possible na ang ibig sabihin ng asin ay yung nagkakaroon po ito ng preservative against the evil of society. Kung titignan po natin, napaka-importante po ng quality ng salt para po ma-maintain natin ang ating basic character. Now, pag-usapan po natin yung ilaw naman po. It is meant to shine and give direction. So, ang liwanag po natin ay kailangan po na magbibigay po ng direction. Ibig sabihin, dadalhin po natin sila sa proper path. Itong impluensya po natin dapat is evident, katulad po daw ng city on a hill or a lamp on its stand. Hindi tayo naglalagay ng ilaw para ilagay po sa bowl or ilagay po sa ilalim ng mesa. Ang ilaw po ay nagraradyate sa mga tao upang makita nila ang ating mga gawa at mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoong Jesucristo. Nung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, "You are the light of the world," after niya mag-preach or mag-sermon dito po sa Sermon on the Mount, sinabi niya, "You are the light of the world." Ito pong description na ito ay distinct title din po ng ating Panginoon. Sabi niya sa John 8:12, when Jesus spoke again to the people, He said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life." Kailangan po natin mag-shine, not as light but as in the world. Sabi niya sa Philippians chapter 2 verse 15, "So that you may become blameless and pure, children of God without fault and crooked and depraved generation, in which you shine like stars in universe." Yung burning and shining, hindi yung lang ilaw but a lamp of his day. Sabi sa John 5.35, katulad ni Juan, John was a lamp that burned and gave light, and you choose for a time to enjoy his light. So tayo po ay ilaw na nagliliwanag upang mag-enjoy ng ibang tao at mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoong Jesucristo. Muli, sana po ay samahan niyo ako bukas upang malaman natin kung paano po ba tayo magbibigay liwanag sa mundong may kadiliman. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
0: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
6: Mag-disciple ka na lang. I-share mo na lang ang gospel. Hindi mo na ito kailangang ipagtanggol. Ilan lamang po yan sa mga madalas nating marinig mula sa mga well-meaning believers na hindi pa nakikita ang koneksyon o kinalaman ng apologetics sa discipleship. Ano po ba ang discipleship? Ito po ay ang paggabay sa isang tao na maging tagasunod o disciple ng ating Panginoon mula sa pananampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas patungo sa paglago na maging kawangis ng Panginoon. Ano naman po ang apologetics? Ito po ay ang pagpapaliwanag sa sinumang magtatanong sa atin tungkol sa ating pag-asa at pagtatanggol sa ating pananampalataya. There are those who think that we don't need to defend the faith nowadays, that all we have to do is to make disciples. They feel that apologetics is merely an intellectual exercise. So, do we really have to choose between apologetics and discipleship? Kailangan ba talaga ng iglesia na hindi lamang mag-disciple kundi mag-defend sa faith? Kung titingnan po natin sa Biblia, magkakampi po at hindi magkaaway ang apologetics at ang discipleship. Kumbaga po, they are two sides of the same coin. Nang utusan po ng Panginoon ang mga alagad na humayo at gawing alagad ang mga bansa sa Mateo 28, na tinatawag nga natin na Great Commission, ang konteksto po nito ay ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung hindi po natin mapapatunayan ang resurrection, paano natin makukumbinsi ang mga mananampalataya na sundin ang utos na make disciples of all nation? Huwag po natin i-assume o ipalagay na lahat ng mga tao ay convinced na ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa mga patay. When Paul talked about the death and resurrection of the Lord in 1 Corinthians 15, itinaya niya ang katotohanan ng gospel sa historicity o pagiging makasaysayan ng resurrection. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2, sa New Living Translation, "It is this good news that saves you if you continue to believe the message I told you, unless, of course, you believed something that was never true in the first place." Note the words, "unless, of course, you believed something that was never true in the first place." So hindi tayo maliligtas kahit na manampalataya tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon kung hindi naman ito totoong nangyari. Kung hindi totoong nangyari ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, kahit manampalataya po tayo dito, hindi po tayo maliligtas. Sa pamamagitan ng apologetics, may pagtatanggol natin ang gospel. If the resurrection did not actually happen, then this encounter in Matthew 28 did not happen also. The fact of the resurrection is crucial in the gospel message itself. At ano po ang karapatan ng Panginoon na ipahayag sa Matthew chapter 28 verse 18? Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay niya sa akin kung siya ay hindi kapantay ng Diyos. Alam naman po natin na may mga grupo na kinukwestiyon ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po na alam natin kung paano ipagtatanggol ang kanyang pagka-Diyos. Sapagkat kung hindi nila tatanggapin na ang ibig sabihin ng pagiging Panginoon ni Jesus ay siya ay Diyos, paano sila maliligtas? Ayon nga po sa Romans chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. How do we know that He is really Lord and not a lunatic, a liar, or a legend? If Jesus is not Lord and if Jesus did not resurrect, how can we confess Him as such and be saved? If He is not really who He claimed He is, then He does not have the right to command us to go and make disciples of all nations. But if He is who He claimed He is, then not to make disciples is disobedience. Kapag tayo po ay nagbabautismo, hindi po ba sabi ng Panginoon sa Matthew 28:19, bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo? Paano po kapag tinatanong tayo tungkol sa mga sabi-sabi na ang Trinity ay gawa-gawa lang ng mga sinaunang theologians? Hindi po ba mahalaga na hindi lang lamang natin alam kung ano ang ating pinaniniwalaan, kundi kung bakit natin ito pinaniniwalaan? Malaki po ang maitutulong ng apologetics sa pagpapaliwanag nito. Hindi po ba kasama sa sinabi sa Matthew 28 verse 20 na turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo? Paano po kung magtanong ang ating dinidisciple kung mapagkakatiwalaan ba ang Biblia? Kasi baka nakabasa siya sa Facebook ng mga post ng kritiko o skeptics na may mga mali daw sa Biblia. When we teach people to observe all that Christ has commanded us, how do we know that the Bible has everything we need to know? Paano tayo nakakatiyak na ang nakasulat sa Biblia ay hindi nadagdag bawas? That nothing was added to it or subtracted from it during its transmission? Paano tayo nakakatiyak na umabot sa atin ang nilalaman ng Biblia ni Jesus at ng mga apostol? Hindi naman po natin dapat sabihin na basta maniwala ka na lang. Hindi ba mas maganda na mapatunayan natin na reliable ang Biblia? Kaya nga po maganda na kalakip ng discipleship ang apologetics. Somebody said that if your only tool is a hammer, every problem would look like a nail. Hindi naman po natin sinasabi na tanging apologetics lang ang kailangan natin. Rather, I see that apologetics and discipleship complement each other. Defending the faith and making disciples are closely connected with each other. Huwag po natin silang pagsasabungin. kailangan po talaga ng church ang apologetics at ang discipleship. We need to defend the faith as we make disciples. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.

0: pot, higit pa sa ka-chat. Heartlines Youth Edition sa 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition, kung saan pinakikinggan ang inyong pong nararamdaman dito po sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At minsan ba kami po ay masaya at happy talaga. At tayo po ay ngayon magkakakwentuhan muli at magkaka-fellowship sa angkamang panig ng Pilipinas o ng mundo na aroroon. Nawa ka tayo po ay mag-enjoy sa presensya po ng Panginoon sa mga oras na ito. At kung meron kang mga katanungan dyan para sa mga kabataan higit sa lahat, tayo po ay patuloy na nagbabantay sa mga young people, sa mga kabataan. At paano nga ba natin nagagabayan ng mga kabataan sa makabagong lipunan? Yan po yung patuloy nating katanungan ngayon, lalo na po sa mga nababalitaan natin ng mga hindi magagandang balita recently, di ba? This past few months, talagang maraming malulungkot na balita at mga paaralan pa, mga schools pa natin, talagang yung target ng kaaway. At alam natin na dapat meron tayong gawin, and we have to be part or take part, di po ba? Para dun sa changes na pinagpipray natin para sa ating mga communities. At kung meron kang mga frequently asked questions, ay ihanda mo na yan, kaibigan, kapatid, kaagapay. At ipadala mo na dito sa ating programa. At handang-handa kami na yan ay pag-usapan dito. At sikapin natin na sagutin ang anumang katanungan na meron ka. At siyempre ngayong gabi, hindi pa rin po ako mag-isa dito. Kasama po natin ang ating isa pa na Kuya Pastor. Walang iba kundi si Pastor John. Good evening sa iyo, Pastor.
2: Good evening sa inyo, Pastor, kaya Pastor Andrew, at sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay po sa mga oras na ito. Isa pong pinagpalang gabi sa ating lahat.
1: Ayan. Mm-hmm. And pinagpalang gabi, Pastor, ikaw ba ay blessed? Damang-dama mo ba yung pagpapala ng Panginoon?
2: Amen, Pastor. Grabe. Totoo po yan, Pastor. Damang-dama natin lagi yung blessing ng Lord. Amen. At hindi lang yung basta blessing, Pastor. Talagang yung kanyang guidance, mm-hmm, at saka yung kanyang tawag dito, yung kanyang development sa atin, yung patuloy niyang growing yan na ginagawa, mm-hmm, sa atin. Yun, naramdam natin yan, Pastor.
1: Talagang ano, Pastor, no, yung binanggit mo kasi, Pastor, na-enjoy mo yung pag-grow sa'yo ni God.
2: Amen. Yes,
1: diba, po, alam naman natin, Pastor, yung pag-grow sa atin ng Lord, it takes a lot of discipline.
2: Yes.
1: Diba? Talagang pagdidisiplina na ginagawa ng Panginoon. Diba, we talked about God's discipline eh. Na ano yung pagkakaiba kapag tayo ay napaparusahan at yes, tayo ay nadidisiplina. At napakaganda ng conversation natin, Pastor. And siguro kung meron akong recall or recap, na kapag tayo ay napaparusahan, ito ay dahil meron tayong nagawa na pinagbabawal or hindi tama, Pastor, di ba?
2: Yes.
1: And alam naman natin, kailan tayo nagkakasala, kailan tayo nakakagawa ng hindi tama, is kapag lumampas tayo dun sa boundary na sinet natin. Dahil yes, nga si God is a God of order at merong authority na in-establish the Lord, di ba? Dito sa mundo, yes, meron tayong authority, unang-una yung gobyerno natin or yung family natin, yung mga magulang natin, yun yung unang-unang authority natin. Tapos nandyan yung mag-aaral tayo sa ating mga schools. Ang nagiging authority natin ay yung mga teachers natin. At pag tayo in-involve sa community, siyempre yung mga community leaders. At eventually, marirealize natin na tayo pala ay nasasakop ng gobyerno. Di ba?
2: Yes.
1: At doon tayo unti-unti habang tayo ay napupunta sa lipunan. Doon natin marirealize na there's an authority that we really have to submit ourselves into. So, mahalaga na tayo po ay nagpapasakop sa leadership, nagpapasakop sa mga namumuno sa atin para mayroon pong kaayusan.
2: Right.
1: And the moment po na tayo ay hindi magpasakop or sabihin na natin, lumampas tayo dun sa mga parameters, yung mga hindi dapat natin ginagawa kasi alam naman natin, merong mga sanction eh. Di ba,
2: yes,
1: Pastor? Or kalakip yan na kaparusahan. Parang, di ba, pag sabi ng nanay mo, huwag kang lalabas. Diba? Pag bata ka pa, huwag kang lalabas. Pag ikaw lumabas, sigurado. Diba? Eh, ikaw ay papaluin.
2: Right.
1: At ikaw na nga yung nadapa, nasugatan, meron pang kadugtong,
2: yes,
1: na palo.
2: Masakit na, masakit pa.
1: Yes, Pastor. Pero yun yung sinasabi natin, Pastor, when it comes to discipline. Pag tayo napaparusahan, eh dapat nagtatanda tayo. Kasi pag nag-commit tayo ulit ng the same mistake, eh asahan natin it's the same punishment or baka sa susunod mas malala na yung punishment natin kasi hindi tayo natututo.
2: Yes, Pastor. And huwag tayong maging ano, balat sibuyas kasi most of the time kapag we are always reacting to whatever is happening to us, nami-miss out natin yung lesson.
1: Mm-hmm.
2: Na lalagpasan natin yung dapat nating matutunan, yung dapat nating mapulot sa buhay. So napaka-importante na everything that we experience kunin natin yung juice noon, yung nutrients noon mm-hmm. naranasan natin, lalo na kung ito ay discipline at pagtatama or correction kasi para kanino ba yun? At the end of the day, it's for us. Kaya dapat talaga makinig tayo, buksan natin mm-hmm. yung mata natin, buksan natin yung puso natin. Kasi
1: yes.
2: sometimes, most of the time, Pastor, yung offense ang nauna, we feel offended
1: mm-hmm.
2: about it. So, kailangan talaga buksan mo yung puso mo. Talagang be intentional to yourself mm-hmm. na kung gusto mo talagang mag-grow, you have to receive the correction and you have to learn the lesson.
1: Yes. And yes. Sabi mo nga kanina, Pastor, puso eh. Dapat meron tayong teachable heart.
2: Yes.
1: In order for us na talagang matuto at the same time, yung lesson that needs to be learned, by heart, Pastor.
2: Yes, right. Diba?
1: Minsan kasi yung mga ilan sa atin, hindi tayo nadadala kasi hindi natin itinatanim sa puso natin.
2: Yes.
1: Diba? So, nararapat lang na kapag merong tinuturo sa atin, by heart, you have to embrace.
2: Yes.
1: Diba? So, ibig sabihin, pag by heart mo in-embrace yan, ikaw ay magiging intentional.
2: Yes.
1: Diba? Maaalala mo, pag ikaw ay nandun sa point na magkakasala o magkakamali ulit, sabi mo, marirealize mo, ay, hindi pala dapat. Diba?
2: Right.
1: Kasi masakit yung pagpapalo.
2: Yes.
1: Ika nga, Pastor.
2: Yan, Pastor.
1: And iba naman yung pagdidisiplina sa atin, Pastor. Yung usapang disiplina naman, God allows some things to happen or may mga inaalaw si God na pagdaanan natin. But not to harm us.
2: Right.
1: Kundi meron gusto si God na i-grow sa atin. Kasi nga, Pastor, maraming bagay or hardships na pinagdadaanan natin, ang bunga talaga nito, tayo rin yung magbe-benefit.
2: Right.
1: Diba? Yung perseverance, yung patience, yung fruit of the Holy Spirit nga, Pastor. Hindi ito basta-basta natatanggap ng
2: yes.
1: tao. Kasi bunga ito eh. So, ibig sabihin,
2: right.
1: Tayo para makita yung bunga sa atin, ng banal na spirito, God will allow us to go through.
2: Yes.
1: Diba?
2: Hinuhon ito, Pastor. Minumolde siya eh.
1: Hinuhon, yes.
2: yes.
1: Parang ganito, Pastor, paano mo malalaman kapag ang isang tao loving na? E di, ayaalaw ni God magpadala ang tao, magpadala si Lord ng tao na hindi
2: right.
1: kaibig-ibig, di ba?
2: Yes.
1: And doon mo makikita if you are really becoming more loving or kung naiintindihan mo yung pag-ibig, kapag nasubok ka na, na-test na. So, mahalaga yun eh, yung testing part, Pastor. Na when God intends to grow us, discipline us, kasama doon yung testing talaga. Malalagay tayo sa mga situations na talagang masusubok tayo. And sometimes, ganito rin yung ni God eh, way para makita natin yung kaparaanan niya. Kasi madalas tayo nagpipray, may mga bagay tayong pinagpipray, pero hindi na natin nakikita yung answered prayer natin. Nandiyan
2: yes.
1: na pala binibigay ni God. Just because yung circumstances natin, feeling natin, hindi hindi appropriate yung response mo.
2: Yes.
1: Kaya minsan, iaalaw ni God na nagpray ka ng opportunity sa Panginoon. So, iaalaw ni God na magkaroon ka ng moment that you are desperately in need para maging malinaw sa'yo yung kalooban ng Panginoon.
2: Yes.
1: Di ba, Pastor? Minsan ganun eh. For you to see kung ano yung kalooban ni God, may mga situations talaga na ide-direct ka niya eh.
2: Right.
1: Na makita yung will niya.
2: Well, sa dami kasi nating mga ginagawa, iniisip sa buhay, mga bagay na pinupuntahan natin. Sometimes, mm-hmm. sabog-sabog na eh. Kaya alam mo, si Lord talaga napakagaling yan. Kasi
1: yes.
2: He will really redirect your path.
1: Tama, Pastor.
2: Yes.
1: Kaya usapang disiplina at usapang parusa.
2: Yes.
1: So, yan na. Sana po, hindi na tayo nasa point na lagi tayong napaparusahan. Sana marami na tayong natutunan, mga young people.
2: Yes.
1: Bakit matuto tayo makinig. And siguro, matuto rin tayo dun sa mga nakikita at napapanood natin, di ba, ng mga consequences, ng mga actions natin pag hindi talaga tama. Hindi lang tayo directly yung naapektuhan eh. Naapektuhan din yung mga tao sa paligid natin, yung ibang, sabihin natin, minsan yung actions natin, Pastor, hindi lang isang tao, kundi family or community yung maapektuhan or generation maybe can be affected by our actions. So, maging maingat talaga po tayo
2: yes.
1: sa mga natin, finifeed sa sarili natin. And siguro, Pastor, ako, kung meron mga mga balita recently, yung feeling ko nakaka-apekto sa mga young people kasi nabalitaan mo ba, Pastor, na tatanggalin daw yung Facebook?
2: Ah, oh, yes. Oo, narinig ko yan, Pastor. And pinapatawag, sinasamon si, ano?
1: Yes, Pastor.
2: Si CEO ng Facebook. Si nakita Zuckerberg. Nakita natin yan, right?
1: Mm-hmm.
2: Grabe, tindi. And sumagot din si Mark Don. Nakita ko din yung sagot niya, yung reply niya.
1: Pero ano yan, Pastor? Let's continue to pray. Kasi ako naniniwala ako, Pastor, na nasa generation tayo or nasa panahon tayo that technology will really be a part of this generation.
2: Yes,
1: so
2: right.
1: We have to make use of these tools. Kasi ito, Pastor, ito mga tools lang naman.
2: Yes.
1: Nasa sa atin kung paano natin gagamitin yung mga tools.
2: Right.
1: Ba? And siguro, sa mga magulang, kailangan mas maging maingat tayo doon sa pagbabantay sa ating mga anak kung paano nila ginagamit yung kanilang mga gadgets at saka yung kanilang mga online platforms kung
2: yes.
1: saan sila nakasubscribe. So, at the same time, mahalaga din talaga na yung values ng mga anak natin ay talagang sa loob ng tahanan, nahuhulma talaga, na-hone natin. That's why it's really important for us to involve ourselves sa mga young people. Involve natin yung sarili natin sa simbahan kung saan nagagabayan tayo spiritually. Kasi it really takes a community diba, to grow a child, ika nga. And hindi lang mga parents, siyempre, nandyan din yung mga teachers, nandyan din yung mga elders na nasa paligid para magtulong-tulong para ma-mold talaga yung character. Kung kulang talaga ng mga examples na makikita yung mga young people at yung makikita nila sa social media, yung mga taong nakaka-interact nila, kapag kulang talaga sa fear of God at makikita po natin na walang proper values na naipapamana tayo sa mga younger generation, what do we expect? Diba? Kaya mahalaga po na tayo po na nakikinig ngayon sa mga naaabot po nitong ating programa ngayong oras na ito. Ikaw man ay adult, kung ikaw man ay isang magulang, kung ikaw man ay guro, kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay pastor or leader sa church, or kung ikaw ay mayroong puso para sa mga young people, let's all come together, number one, in prayer. At the same time, magkaisa tayo dun sa objective na talagang gabayan yung generation ngayon. Gamitin natin ng online platforms, ang mga social media natin para mabawasan, di po ba, yung negativity at matulungan natin yung mga young people to have a more positive influence. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig all over the Philippines and all over the world, ay maraming salamat po and happy listening po sa ating lahat ngayong oras na ito. At sa ating pong mga kaagapay mula sa Bicol Region, sa CARE 104.3 D-Way FM Legazpi, at tayo po ay nasusubaybayan din dyan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. At tayo po ay napapakinggan pa rin via online streaming ng febc.ph. Kung saan mang panig ng mundo ay maaari nyo po kaming mapakinggan. At sa mga legit nating mga kaagapay, hopefully meron na po tayong na-download na DZAS app. At dito po mas mabilis nating ma-access ang lahat ng programs ng DZAS. Kung wala pa po, i-type nyo lang ang 702 DZAS sa App Store or Google Play. Tapos i-download na agad ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Kasama mo siyempre 24/7 ang Feel Good Music. Yes, may mga music tayo dito na talagang para sa chill-chill at hugot at hope-filled na mga kwento at wisdom na swak sa life mo. Ano mang life stage naroon ka, talagang meron tayong programa na pwede mong mapakinggan. So whether chill ka sa buhay or maaaring nasa biyahe ka, ay stream lang ng stream anytime, anywhere. At syempre, tara na mga kaagapay, be part of our squad brought to you by FEBC Radio. At syempre, gusto po natin i-mention at magpasalamat din sa ating mga production team. Nandyan lagi na ating kasama dito si Kuya Nat-Nat. Kuya Nat, thank you so much. Ang ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan, mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. At si Kuya Benjo din na madalas nating nakakasama. At tayo po ay mapapakinggan from Monday through Friday. At again, tayo po ay isang counseling program. So iba-iba po yung mga counselors na makakasama ninyo from Monday through Friday. Pag Monday po, kasama po ninyo ang Amaya Counseling sa pangunguna po ni Pastor Archie. At usapang legal, ang Tuesday naman po natin. At marami po tayong makakasama dyan. At siyempre, ang inyong Wednesday squad, ang inyong kaklase, ang inyong kaagapay, ang inyong pong Kuya Pastor Andrew Franco at ang ating Pastor John na lagi niyo pong kasama. At may mga guest po tayo na naiimbitahan dito and we are looking forward na marami pa po tayong makasama ng mga co-counselors at ng mga influencers dito po sa ating program that really wanted to inspire this generation. At every Thursday naman po, Ito po ay family ni Jason sa pangunguna po ng Guillermo family. At nandyan naman din po ang ating Friday edition, General Counseling, kasama po si Kuya Pilo Laharca. At tayo nga po ay isang counseling program, so kung meron po kayong mga counseling concern, pwede po kayong magbigay ng inyong message sa ating pong Facebook page. At kung hindi nyo po ito nalalike, ito po ay 702 DJS Radio TV. At pwede rin po kayong mag-message sa ating pong mga numbers. Kung gusto nyo pong mag-text ng inyong mga responses or questions, ang ating pong Globe number, ito po ay 0916-296-6620. At ating naman pong Smart number is 0961-784-9351. So yun po yung ating mga numero na pwede po ninyong tawagan. At patuloy po, tayo na nag-iimbita rin. Meron po tayong upcoming event para sa mga kabataan this coming December 12, 2025. Ito po ay Sabado at gaganapin po simula 7:30 ng umaga hanggang 5:30 p.m. sa Cuneta Astrodome, Pasay City, Philippines. At ito po ay sa pangunguna ng Rise Up Philippines. Magkakaroon po ng National Youth Conference entitled Believe. Believe that you can change. Believe that you can forgive. Believe that you can succeed. Believe that you can be pure. That God has a purpose for your life. Ito po ay sa pangunguna ng ating main speaker at worship leader, si Pastor Roman Guevara. Siya po ang Rise Up Ministry Dubai UAE na church na senior pastor. At andyan din, makakasama po natin ang isa sa mga social media influencer ngayon na talagang very passionate in sharing the gospel. Andyan po si Brother King Reyes, or mas kilala siya sa Titeles Tay. At siya po ay isang Christian content creator. At nandyan din po, malamang kilala ninyo rin, walang iba kundi si Pastor Stephen Prado, na isa po sa magiging main speaker natin. At makakasama rin po natin ang ating mga host na si Pastor Jordan Escusa, si PJ, at si Miss Heidi Sampang. At ayan, kilala nyo po yan, mga kaagapay din po natin. At marami pa pong iba tayo makakasama ng mga speakers. So abangan po natin. At sana po sa mga young people, markahan mo na yung kalendaryo, invite mo na yung mga kaibigan mo, invite mo na yung mga ka-church mo. At meron po tayong ticket, available na po yung ating mga tickets. At iba-iba po yung price, depende kung anong buwan kayo bibili ng ticket. So the earlier na mag-purchase po tayo, the better. At kung kayo po ay interested, pwede nyo pong i-contact ang number na to, 0917-318-1184. So mas earlier, at the same time, mas madami kayo. Alam ko merong discount kapag group purchase. Or pwede po kayo mag-email sa riseupmylene@yahoo.com. So yun po yung ating upcoming event for young people this coming December 12. At meron din pong mga program ang FICA for ang Association of Filipino Youth and for Civic Action, para naman po sa pag-train ng mga campus missionaries. So abangan nyo po sa mga regions ninyo yung ating pong mga announcement. Pwede nyo pong i-like yung page ng FICA, at tayo po again ay magtulungan at magsama-sama. Paano natin ma-protect? Paano natin maaabot? At paano natin talagang maaakay yung mga kabataan palapit sa ating Panginoon? Nasa panahon po tayo na talagang ang kaaway double time din eh. Kaya tayo dapat bilang mga mananampalataya, mga sundalo ng Panginoon, eh dapat talaga maging ano tayo, active din sa ating pong duty. Di po ba sa pag ano nga, sabi nga sa Word of God, if we needed to snatch them away from fire, let's do it. So sama-sama po tayo na akayin ang mga kabataan na naliligaw. At the same time, kung ikaw man ay pinagdadaanan sa mga oras na ito, nawa ay hipuin ka ng Panginoon, kausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng ating programa. At tayo po again ay isang counseling program. Meron po tayong mga questions na pinadala ang ating pong mga kaagapay. And tonight, ang ating pong katanungan ay nandito na po. Pastor, ikaw ba ay ready na sa ating question for tonight?
2: Ready na, Pastor.
1: Ayan, kasi Pastor, yung ating listener, sabi ng ating kaagapay, Pastor, sabi niya, magandang gabi po sa inyo mga pastor. Sabi niya, ang tanong ko po, kung alam ng Diyos ang plano niya para sa buhay namin, bakit kailangan pa naming dumaan sa mga season ng kalituhan, paghihintay at pagkabigo bago namin makita ang kanyang direksyon? Ang Jeremiah 29:11 po ba ay pangako pa rin para sa mga kabataang naliligaw at naghahanap ng kanilang purpose ngayon? So yan, Pastor. Ang ating listener na nagpadala ng question na to, I think, is a young person, kasi hindi naman niya binanggit eh. Pero by the sound of it, mukhang isa itong young people, Pastor, na maaaring may mga important questions in mind. Or siguro may pinagdadaanan tong kaagapay natin kasi nabanggit niya yung verse na Jeremiah 29:11, which is a very familiar verse for many of us. Maaaring yung iba nga, Pastor, ano to, life verse.
2: Yes, opo,
1: diba? Pastor. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." So yun po yung pinaka content ng Jeremiah 29:11. And sa ang tanong ng kaagapay natin, pangako pa rin po ba para sa mga kabataang naliligaw o naghahanap ng kanilang purpose ngayon? So Pastor, I think it's very important na ilagay natin sa context yung verse na, familiar ka ba dito sa verse na to, Pastor?
2: Yes,
1: Jeremiah 29:11.
2: So, yes, Pastor, medyo ano naman ako, familiar.

0: 702DJAS, yan. So, ginagrow pa po natin yung ating community kasi we're looking forward na isang araw tayo po ay face-to-face na makapagkape at makapagkwentuhan at makapagbahagian ng ating pong mga testimony. So, ang Jeremiah 29:11, mabalik tayo, Pastor. So, ang pagkakaalam ko kasi, Pastor, ito po ay matatagpuan siyempre sa Lumang Tipan in the Old Testament.
1: Opo.
0: Di po ba? Ito ay sa panulat ni Prophet Jeremiah.
1: Right.
0: So, originally, Pastor, ito daw Jeremiah 29:11, it is a message of hope.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ito po ay isang message of hope, letter from the prophet Jeremiah to the Jewish exiles forced into captivity in Babylon. So, para lang sa kaalaman po ng ating mga nakikinig ngayon, no? Kasi nung unang panahon daw, historical background nito, para maintindihan natin, kung maalala po ninyo yung kwento na yung mga Jew during those times, 'di ba? Ay in-invade, Pastor. Mm-hmm. Sinakop. So dati pa, Pastor, talaga may gera-gera na eh.
1: Right, totoo 'yan,
0: diba?
1: Pastor.
0: Usong-uso na yung mga gera. So yung Babylonian Empire in-invade yung Jerusalem. 'Di ba? Sinira nila yung temple. Tapos ang ginawa nila, dineport nila yung thousands of Israelites doon sa mga foreign land.
1: Yes.
0: Na nasa paligid, 'di ba, ng Jerusalem. And naaalala ko, Pastor, merong mga false prophets din nung panahon na 'to. So yung mga false prophets, nagsinungaling sila doon sa mga captives na Hudyo. And they claim that they would return home within 2 years. At binanggit din nila, pre-prophesy nitong mga false prophet na yung Babylon daw will quickly fall, kung matatalo. Diba yung mga Babylonians that easy in 2 years. However, iba yung sinasabi ni Prophet Jeremiah, Pastor, that we all know that he is a man of God and a messenger of God during those times.
1: Yes.
0: Na opposite naman yung binanggit niya dun sa mga tao. Ang word naman ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremiah na sabi niya dun sa mga Jew, dun sa mga captives, sabi niya, kailangan ninyong mag-settle. Kailangan ninyong mag-build na ng bahay niyo dito, magtanim na kayo para may makain kayo, and you have to prepare yourself for 70 years.
1: Yes, ang haba niyan, Pastor.
0: Oh, imagine, Pastor, yung mga false prophet ang sabi 2 years.
1: Yes.
0: Tapos itong sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, 70 years, napakalayo.
1: Maghihintay sila, Pastor.
0: Exactly, Pastor. So imagine, Pastor, yung expectations ng mga tao during those times. Depende kung sino yung paniniwalaan mo.
1: Right.
0: Diba? Pag ang paniniwalaan mo yung false prophet, magagrabe siguro yung ano mo.
1: Hindi ka magiging handa, Pastor. Kasi
0: yun na nga,
1: mangyayari, captive kayo eh. So, ang ine-expect mo, 2 taon lang.
0: Oo.
1: So, kaya mangyayari, madali lang to.
0: Kumbaga lahat ng bagay na gagawin mo, temporary. Right. Feeling mo, everything is temporary.
1: Saka ano ka, kampante ka, comfortable ka pa rin. Kumbaga, hindi ka makakapag-ready.
0: Yes.
1: But then, what happened nga is 70 years ng captivity at saka 70 years ng waiting. So, grabe. Pastor, yung haba ng kanilang paghihintay.
0: Yes, that's right, Pastor. Kaya, Pastor, itong Jeremiah 29:11, pag binasa natin yung buong konteksto nito, ito po ay isang collective promise. Nagsalita ang Panginoon, sinabi ng Diyos to sa mga tao during those times specifically.
1: Yes, right.
0: Ito ay mensahe para sa mga Hudyo nung kanilang kapanahunan.
1: Yes.
0: Words dun sa mga displaced nation at gusto silang i-assure ng Panginoon that captivity is not the end of their story.
1: Yes.
0: Bagamat sinabi ni Jeremiah sa kanila that it will take 70 years, and medyo long term eh, Pastor, yung pinag-uusapan dito. Pero ayaw ng Diyos na mawalan sila ng pag-asa. Sa panahon, siyempre, Pastor, pag narinig mo, di ba, sinabi ng propeta sa inyo, man of God, o sige, mag-settle kayo dito kasi 70 years kayo ditong captive.
1: Right.
0: Di ba? Some people might lose hope eh during those times kasi it's too long. Kasi yung iba sa kanila, matanda na rin nung panahon na yon. And expectations, may mga ilan sa kanila na hindi na maaabutan.
1: Yes, right.
0: Di ba? Yung pangako ng Panginoon that they will be set free at makakabalik sila sa kanilang bayan. So, si Lord binibigyan ng hope yung mga tao who is in captivity during those times, that there is a future and hope for them.
1: Yes.
0: Diba? It means that Israel specifically would eventually be restored.
1: Right.
0: So, sabi nga, bagamat yung mga ilan daw sa kanila would not witness it to happen, pero sa lifetime nila, pero asahan nila na yung mga henerasyon na susunod sa kanila,
1: mararanasan.
0: Yes. So, yun yung hope and future na sinasabi dito, Pastor.
1: Right.
0: And in modern view, Pastor, dito madalas,

0: as nagkakaroon ng conflict.
1: Tama, Pastor.
0: Diba, Pastor, kung paano nami-mix natin, people are arguing, ano ba yung, kung saan ba natin dapat ginagamit tong verse na to, can we claim all of this? Na kasi yung ibang mga tao nami-misuse tong verse na to as a guarantee na of some personal, immediate wealth, diba? At madalas ito, Pastor, ang ginagamit ng mga tao to kapag may pinagdadaanan, pag may pinagdadaanan sila. Ako, hindi naman mali na makita natin through this verse yung character ni God, mm-hmm. that when He gives His promise to His people, He would fulfill. Totoo naman, ang gusto talaga ng Panginoon, Pastor, naniniwala ako, ipagpalain talaga tayo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? I think siguro yung underlying message for all of us, lahat sa atin, ayaw ng Panginoon na mawalan tayo ng pag-asa based on dun sa limited na view lang natin, dun sa circumstances natin sa present.
1: Yes.
0: Diba, kung tayo man ay may mga pinagdadaanan, kung tayo man siguro ay may mga paghihirap na nararanasan, kung meron tayo mga trouble, may mga struggle tayo, kung natitest man tayo, gusto lang ng Panginoon na maunawaan natin that it's not the end of our story.
1: Yes.
0: Kailangan lagi nating makita kung ano yung intention, kung ano yung future that is waiting for all of us. Kung sabi nga, Pastor, di ba yung popular na saying, kapag ikaw daw ay pinanganak na mahirap, tapos namatay ka na mahirap.
1: Yes.
0: Di ba? Kasalanan mo na yun.
1: Right.
0: Di ba? So, ang naniniwala ako, Pastor, si Lord hindi rin naman talaga nagbabago eh.
1: Right, totoo po.
0: Diba, dun sa mga promises niya. Meron pa rin naman tayong matututunan,
1: yes.
0: sa character at nature ni God through this verse.
1: Yes. Well, Pastor, to give an emphasis no, dun sa sinabi niyo pong explanation, dun sa misconception nga na kinikreate no, noong verse na yan for today, no. Yung pinaka-title na pwede nating ilagay dyan is The Prosperity and Individualism Myth. Na sinasabi. Kasi people often read the word you as a personal singular promise. So, totoo lang, it is a contemporary na Western culture. This translate na si God has a custom blueprint for my career, my marriage, and my financial success. Actually, yung verse na yon, katulad nga nung nireview natin kanina, it doesn't actually promise easy life.
0: Mm-hmm.
1: Or easy ministry, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Sa totoo lang, it is not about us. It is not a singular promise. Yung promise ni Lord doon, para doon sa lahat, yep. ng mga Israelita. So, para sa kanilang lahat. So, minsan, ang nagiging misconception natin, it's about us. It is me-centered mm-hmm. theology. Something like that, Pastor.
0: Yes.
1: Where kung saan si God, nag-ask na parang personal na life coach natin, mm-hmm. Na nag-guarantee ng worldly comfort, which is not. Hindi mm-hmm. talaga ganun. Hindi talaga ganun yung dapat na conception natin or pagkaintindi natin dun sa verse na yun. So, minsan kasi ang tinitingnan talaga natin, katulad ng binanggit nga rin po ni Pastor Andrew kanina, yung prosperity aspect, the me aspect, the you aspect.
0: Mm-hmm.
1: But it is God's promise dun sa mga tao, dun sa mga Israelita. Pinapakita rin sa atin ngayon that it is not easy. We will not have an easy life just mm-hmm. like that. Pastor.
0: So, Pastor daw, kung ang sinasabi na yung Jeremiah 29:11 is something that we cannot claim today, at dahil yan nga ay pangako ng Panginoon, mm-hmm. Diba, specifically for Israelites. So then, ano daw yung pwede nating panghawakan? Kumbaga, yung Diyos ba ng Israel, Pastor, nung panahon na yan na nagbigay ng pangako sa mga Hudyo na merong pag-asa, diba? Merong future sila dahil pag sila'y nagtiwala sa Panginoon. At siyempre, alam naman natin, Pastor, na ang Israel ay bayang pinili.
1: Yes.
0: Diba? Talagang chosen nation yan. So, sa panahon natin, balikan daw natin, Pastor, yung question ng ating kaagape. Sabi niya kasi, kung alam ng Diyos ang plano niya sa atin, so, ano to, Pastor? Yung sovereign will ni God. Diba?
1: Yes. Right.
0: Ang pinag-uusapan. Siyempre, alam ni Lord yung plano niya. Plano niya yun.
1: Yes.
0: Diba? So, para sa buhay namin, sabi niya, bakit kailangan pa naming dumaan sa mga season? So, siguro ang tinatanong niya, Pastor, bakit inaallow ni God tayo mag-go through in different kinds of season na may times of confusion? Sabi dito, sabi niya, pag-iintay. Diba? At pagkabigo bago namin makita ang kanyang direksyon. So, maybe ang tanong niya, ano yung purpose nitong mga ano na to, Pastor? Mga experiences na to, anong purpose ni God kung bakit yung confusion, yung failure, yes. yung downfall, bakit kailangan maranasan ng tao or ng isang kabataan kagaya nila?
1: Well, for me, Pastor, no, kung ako yung sasagot, looking at the verse itself, Palagay ko, ang unang tinuturo ng Panginoon is endurance. Endurance over escape. Kasi di ba parang kung titingnan mo, madali naman sana sa mga Israelita na tumakas na lang eh. Di ba, umalis na lang doon, wag na lang magpaipit sa gitna eh. But actually, kung titingnan mo siya as an endurance test, no, na sinusubok ng Panginoon yung endurance mo, i-transforms yung paano natin titingnan yung suffering eh.
0: Mm-hmm.
1: Bakit, Pastor? Kasi instead na nakikita natin yung hard season na nasa labas tayo ng plano ng Diyos, nare-realize natin bilang mga tao na kaya palang planuhin ng Diyos na tayo ay mag-grow kahit nasa kalagitnaan tayo ng exile, kahit nasa kalagitnaan tayo ng hardship, kahit nasa kalagitnaan tayo ng waiting. So parang isa siyang proseso, Pastor, na kung saan tumitibay tayo, in short. No, tumitibay
0: yung Pastor, character builder yan.
1: Right. Yes, opo.
0: Or isang example na nakikita ko again, Pastor, naalala mo yung halimbawa natin last week na para tayong isang log, di ba? So merong vision si Lord dun sa kanyang creation.
1: Yes.
0: Pero yung process that it will take for that log to be molded into a beautiful sculpture, it would really take a lot of effort. Meron kailangang pagdaanan. So
1: yes,
0: tayo parang, Pastor, itong season ng kalituhan, yung season ng pag-iinta, yung season ng pagkabigo, lahat ng yan ay way ng Lord para tayo ay hulmahin.
1: Yes.
0: Dun sa intended niya na design for
1: right,
0: all of us.
1: And, Pastor, pangalawa, isa rin to doon sa nabanggit ko kanina, di ba? We talk about more of us when we talk about Jeremiah 29:11 kasi we talk about prosperity, we talk about ourselves, na hindi ako ipapahamak, di ba? Something
0: mm-hmm,
1: like that. Actually, kung papansinin natin, pinag-uusapan dito mga Israelita. And during the time, ang dami nila, Pastor, eh.
0: Yes.
1: Ito ata yung before sila pumunta sa ano eh, sa Promised Land eh.
0: Mm-hmm.
1: So, preparation to na parang ang dami talaga nila dito. So dito parang pinapakita na ano, na inaalis yung pagiging hyper-individualist natin. Kumbaga parang ako, me, about me. So dito pinapakita na si Lord, it teaches a generational perspective na si God is working out a massive grand narrative for humanity para sa lahat.
0: Mm-hmm.
1: Para sa mas nakakarami kasi, 'di ba, Pastor, napakahalaga sa Panginoon ng ano eh, ng saling lahi eh. Napakahalaga sa Panginoon ng generation eh. So minsan kasi nagagamit natin lagi itong verse na 'to para sa sarili natin as an individual. Nothing about na ito pa lang buong church natin, ito pa lang buong community natin yung binabanggit ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: So isang bagay, Pastor, no? So general and collective hope siya instead na me at individualistic na view. Something like that.
0: Kaya, Pastor, yung Jeremiah 29:11 is a reminder para sa ating lahat.
1: Yes.
0: Na yung promises ni God, hindi man natin maranasan, pero si God tutuparin yan in His appointed time.
1: Yes. Kung hindi man maranasan ng generation natin ngayon, maaaring yung mga susunod na...
0: Your
1: natin.
0: Generation. Parang
1: yes,
0: ito ngayon, Pastor.
1: Yung anak na natin.
0: Oo, kumbaga tayo, ang pangako ng Panginoon sa atin, i-prosper tayo. Pero tayo, hindi natin naranasan, maaari. Pero
1: yes,
0: yung mga susunod na salinlahi, sila yung mag-reap ng mga bagay na itinanim natin.
1: Right. Baka tayo lang yung pinagtatanim.
0: Yes, Pastor.
1: Yes.
0: So that's the kind of concept
1: yes,
0: that we all have to understand when it comes to Jeremiah 29:11 in application in today's time.
1: Yes. Ba?
0: Diba? Maaari nga, Pastor, pwede mo makita ganito in Jeremiah 29:11 kung yung mga unang generation sa'yo, di ba, Pastor, nagtanim.
1: Yes.
0: Ngayon, yung mga bagay na napapakinabangan mo ngayon, bunga yan ng mga itinanim ng mga unang
1: right,
0: salinlahi.
1: Yes.
0: So, ganun din sa pananampalataya. Kung tayo nasa Panginoon ngayon, hindi tayo yung first generation Christian, that is because there are people who remain faithful. Diba? Sabi
1: yes,
0: nga ng Word of God, Pastor, if we would remain in God, you and your household will be saved. Kung tayo daw po ay mananatili sa kalooban ng Panginoon, yung buong sambahayan natin, ay dadating yung panahon, maliligtas talaga ng Diyos. So, we have
1: yes,
0: to remain faithful. So, ito, Pastor, tinuturo, yung binanggit mo kanina, Pastor, yung endurance na tinatawag.
1: Yes.
0: We have to endure. Whatever suffering we are going through, ang gusto ng Panginoon is for us to have that hope. Kasi pag walang hope, paano ang mag-endure, Pastor? Diba
1: yes,
0: parang ang hirap magpatuloy kapag nawala na yung pag-asa. Kaya nga, Pastor,
1: right,
0: diba marami dun sa mga tao who've lost their hope. Anong nangyayari? Feeling nila their life is hopeless, wala nang hindi na sila magiging happy, parang wala nang saysay yung buhay nila, ayaw na nilang magpatuloy, so they would end their suffering. Sila yes. na yung magde-decide to end their suffering pag nawala yung hope. So itong Jeremiah 29:11 is a good reminder that there's always hope if we would truly trust the Lord.
1: Yes.
0: Pero siguro ang magiging tanong natin, Pastor, na kasi totoo lang, Pastor, ang Bible from back to back, ang daming pangako ng Panginoon.
1: Yes, so totoo
0: we don't
1: lang,
0: need
1: Pastor.
0: To stick to Jeremiah 29:11. Yes. And there's a lot of promises right. that God had given us. Pero kung siguro ang tanong natin sa mga young people, sa tingin mo, ano yung pinaka-ultimate promise ng Panginoon that directly applies to the believers today? Ako, meron akong isang verse, Pastor. Eh.
1: Yes, sir.
0: Sabi sa Romans 8:28. O, familiar na familiar,
1: yes.
0: di ba? Sabi sa Romans 8:28, Pastor, di ba? And we know that in all things, God work for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose.
1: Amen.
0: So, instead of Jeremiah 29:11, ang pagbulay-bulayan mo, kapatid, eh yung Romans 8:28. And this would be more applicable and this would be more appropriate in our generation and in our times, Pastor. Naniniwala ka ba doon, Pastor?
1: Yes, Pastor.
0: O, kasi, alam mo, Pastor, ito maganda yung pinaka-meaning nito. Nitong verse na to, Pastor, kasi it talks about God's divine sovereignty.
1: Yes.
0: Na diba na sinasabi dito na si God daw, He actively orchestrates or He works through every circumstances. So kahit ano pa man daw kalalagayan natin, gumagawa ang Panginoon or nagagamit yun ng Diyos at the end of the day para sa ikabubuti natin. No matter how painful is the experience or sabihin na natin how joyful
1: yes.
0: Yung experience natin. So both of those experiences, mananatili daw yun na magiging mabunga sa buhay natin dahil tayo daw, lalo na dun sa mga nagmamahal sa Panginoon. Ito lang yung premise dito, Pastor.
1: Yes, yung condition.
0: Oo, may premise kasi, di ba? For those who love Him.
1: Yes.
0: Di ba? So yung lahat daw ng bagay na magkakalakip-lakip lang sa
1: yes.
0: buhay ng isang tao, kung ang unang-unang sa lahat na kondisyon, ikaw ba ay tunay na nagmamahal sa Panginoong Diyos?
1: Yes.
0: At may mga bagay daw na i-aalaw ni God na pagdaanan natin kasi bahagi daw yan nung great plan ni Lord in preparation for a specific purpose that He have prepared for
1: yes.
0: all of us. So, ibig sabihin, may kinalaman sa calling mo yan.
1: Yes.
0: Merong dinedevelop, merong ginugrow sa'yo si Lord. Maaring dyan mo madidiscover din yung gifts mo eh.
1: Right.
0: Diba? Dun sa inaalaw ni God na pagdaanan mo in order for you to really be solidified with God's purpose for your life. Kaya ang sarap eh. Ang sarap na totoo lang na nauunawaan po natin na unang-una sa lahat, totoo si totoo yung Kristo na tinanggap mo eh. Totoo yung relationship mo. Kasi totoo lang, Pastor, pag confident ka, na totoo may relationship ka kay God, kahit anong pagdaanan mo, naniniwala ka, pagsubok lang yan.
1: Yes.
0: Diba? Pagsubok lang yan, matatapos din to.
1: Yes. At saka, Pastor, pag tiningnan mo kasi yung pagsubok in a negative way, tapos ang tawag dito, ang character mo or behavior mo is just to complain to everything, react to everything mm-hmm. na nangyayari sa iyo, it's not gonna be helpful at the
0: yes.
1: end of the day. Para ka lang parang isang batang umiiyak, no? Nagrereklamo ka lang palagi and nothing's happening to your life, you're not growing, you're not doing anything. Pero kapag in-approach mo siya in a different way, marunong ka nitong term ito ng mga contact center agent, positive positioning. Lahat ng nangyayari sa iyo kaya mong ilagay sa positibo. Na kung saan, kumbaga optimistic ka, hindi ka pessimistic, Pastor. Na tinitingnan mo lahat, mayroong purpose bakit nangyayari sa akin to.
0: Mm-hmm.
1: Pag ganun ka, ganun yung attitude mo towards the things that's happened to you, mag-grow ka eh. And matututunan mong maging flexible dun sa mga sufferings, dun sa mga
0: yes.
1: testings na nangyayari sa atin at hindi naman talaga natin maiiwasan kasi nga kailangan nating mag-grow.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman din tayo kasi pwedeng palaging bata.
0: At saka, Pastor, yung ibang tao kasi ang mindset nila, kapag nasa Lord ka na,
1: yes.
0: Exempted na tayo dun sa mga sufferings
1: yes, right.
0: na tinatawag.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi tayo exempted. Hindi naman
1: yes.
0: yun yung ipinangako ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos daw, Pastor, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo
1: pababayaan.
0: Ano man yung pagdaanan natin, God will always be with us. Pero
1: yes.
0: yung suffering, kasama. Kasi ang unang tanong nga, Pastor, ni Jesus dun sa mga disciples, isa sa mga unang question niya, willing ba kayo i-carry yung cross ninyo?
1: Yes.
0: Diba? Kung paano ko kineri yung cross, willing ba kayo? Kasi you will carry your own cross. Merong
1: yes.
0: hardship dito kung pipiliin ninyong i-follow yung footsteps na pinagdaanan ko. Sabi nga, di ba, Pastor, hahamakin ka ng mundo.
1: Yes.
0: Diba? So, ibig sabihin, when it comes to the condition, ito yung misunderstanding natin. Na pag nasa Panginoon tayo, exempted tayo dun sa mga hardships. Hindi po ganun yun. Diba? Instead, ito pa nga, Pastor, parang mas nung naging Christian pa nga tayo, ito yung sasabihin ng iba. Pat lalo, Pastor, nung mas naging Christian ako, parang mas lalo yata ako madaming pinagdaanan. Diba, totoo? True, diba, Pastor?
1: Yes, totoo parang, yan.
0: Diba, parang marami sa atin, parang nung di akong Christian, parang mas okay pa, hayahay lang.
1: Parang sailing ang buhay.
0: O, parang lahat permissive. Kasi nga, Pastor, right. Nandito ako sa mundo, and I offer ng mundo sa'yo is a pleasure. So, hindi yes. Ibig sabihin na comfort, nasa comfort ka. Eh pagdating ng panahon, ligtas ka.
1: Parang yun na nga po ating sinasabi ni Lord na cross eh. Na once na tanggapin mo ako, makikita mo kasi yung mga masasama, yung mga pangit at yung kasalanan.
0: Mm-hmm.
1: Eh. Once na makita mo na yan, doon na magsisimula.
0: Yes.
1: Uy, ang dumi ko pala.
0: Nung dating okay lang, ngayon biglang hindi
1: pala to okay. Hindi pala to okay sa Panginoon. Na kailangan alisin ko. Doon na nagsisimula yung struggle. Kasi kapag...
0: Yes.
1: Kasi minsan we try our best eh. Kumbaga, we try it our own way to fight yung kasalanan.
0: At saka yun yung deception dun, Pastor.
1: Yes, yes, deception.
0: Ang deception ng kaaway, Pastor, i-offer niya lahat ng mga gagandang bagay
1: yes.
0: Dito sa mundo, mga, ang tag dito, Pastor, material things.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Mga
1: comfort,
0: pleasures of the world.
1: Yes.
0: Kasi, di ba, Pastor, yan yung i-offer ng mundo na ang deception dun, akala natin, it's enough.
1: Yes.
0: At yun yung measure, doon na may measure yung faithfulness ng Panginoon kapag ang tao nakikita nila, uy, blessed na blessed to financially.
1: Yes.
0: Diba? Uy, ang ganda ng buhay nila, ang ganda ng, tignan mo yun naman, ano, nag-aaral sila sa napakagandang school. Grabe
1: last
0: sila.
1: Of the eye yan, Pastor.
0: Diba? Parang blinibless sila ni Lord.
1: Yes.
0: So, ibig sabihin yung mga hindi nag-aaral sa mga matataas na, di ba, mga mamahaling paaral, hindi binibless ni God kapag ganun yung mindset
1: yes.
0: Natin. So, that's not how the blessing of the Lord
1: works
0: exactly
1: yes.
0: Pastor. Hindi sa yung lens na ginagamit mo mali kapatid.
1: Yes, right.
0: Kapag ganyan yung mindset mo, kailangan maunawaan natin yung mga bagay-bagay nang naaayon sa lente ng Panginoon.
1: Yes.
0: So if God, parang si Lord ba Pastor as a father sa tingin mo, ano siya, nangi-spoil?
1: I think not, Pastor. Si Lord hindi nag-iisip. Niyayakap niya tayo, yes. Binibless niya tayo. Pero he gives you what you deserve.
0: Mm-hmm. Yes, that's
1: talagang
0: right.
1: Kailangan maging deserving ka muna bago matanggapin, lalo na paggaling sa Panginoon. Kasi si Lord talaga parang ang para sa akin, Pastor, masinop siya na tatay.
0: Yes, yes.
1: Na kapag nagbigay siya sa'yo, alam niya na kaya mo nang panindigan yung pagpapala.
0: Yes, that's right.
1: Kaya mong i-maintain, kaya mong i-handle, mm-hmm. ganun, at haba na yung buhay. Hindi niya ibibigay sa'yo yung mga bagay na gusto mo or hinihiling mo nang hindi ka pa ready
0: yes.
1: Para
0: saka,
1: sa blessing na yun.
0: Tsaka tayo nga po, sir, when it comes to the context of blessing, dapat mas ano kay, mas naka-focus ka dun sa blesser kaysa dun sa blessing.
1: Yes, isa pa yan, Pastor.
0: Diba? So, minsan kasi pag masyado ka nakatingin dun sa blessing.
1: Yes. Diba?
0: So, nalilimutan mo na kung sino yung nag-bless sa'yo.
1: Yes. Simple ka nil, Pastor. Parang Christmas season, kapag binigyan ka ng tatay mo ng gusto mong gift, na-enjoy mo na yung laruan, nasira mo na't lahat-lahat, pero nakalimutan mong yakapin yung tatay mo.
0: Magpasalamat
1: sa kanila, di ba? Yun yung one thing that... Eh, a good reminder
0: yes,
1: yan, Pastor.
0: And ang pleasurable sa Panginoon, Pastor, di ba? Yung tayo bilang mga anak ng Panginoon.
1: Yes.
0: Ang gusto lang naman ni God, ma-recognize natin eh.
1: Yes.
0: Kung sino siya sa buhay natin.
1: Right.
0: Pleasurable sa Kanya yun.
1: Yes.
0: For us to worship Him, to honor Him. And kung babalikan ko nga, Pastor, itong Romans 8:28, sabi nga, di ba dito, Pastor, and we know that in all things, God works for the good
1: yes.
0: of those who love Him. So yung ultimate good dito, Pastor, yung good na tinutukoy, it refers to something spiritual.
1: Yes.
0: It refers to a spiritual maturity. It refers to being conformed to the image of Christ, Pastor. Kasi pag tinuloy mo yung verse na yan, Pastor, mas maganda assignment nyo yan.
1: Yes.
0: Basahin nyo yan, yung Romans 8:28. Basahin nyo hanggang 29, hanggang 30, ituloy nyo na. So, ang tinutukoy dito, Pastor, rather than immediate earthly comfort or wealth. Talagang ang tao, i-allow ni God na tayo po ay matransform muna spiritually. Na tayo, kasi Pastor, ang pinaka-goal dapat ng buhay natin, to be like Christ eh.
1: Yes,
0: diba? Yan talaga yung dapat maging ultimate goal and purpose natin.
1: Mm-hmm, yes.
0: At maganda pa dito, Pastor, dito sa verse na to, kung yung pinag-usapan natin kanina, yung Jeremiah 29:11, it was intended for a specific audience. Itong pinatutungkulin nito ay mga Hudyo nung panahon na sila ay na-exile. Ito namang Romans 8:28, ang target nito na audience, Pastor, this is a promise addressed to specifically all the believers. others.
1: Mm, yes.
0: For those people who love the Lord and who are called according to His purpose.
1: Yes.
0: Yung mga nagmamahal sa Diyos, saka yung merong specific na pagkatawag, sabi yes. lahat ng bagay magkakalakip-lakip. Diba? Huwag kang magde-discourage, kapatid. Kasi si Lord has a great plan for you. Hindi yes. pa tapos yung kwento mo.
1: Kumbaga, ang tanong dyan sa verse na yan, mahal mo ba ang Diyos?
0: Mm-hmm.
1: It applies to you
0: yes.
1: kung mahal mo na talaga si Lord.
0: Kaya masusubok, Pastor, kung tunay na nagmamahal sa Panginoon.
1: Right, opo.
0: Diba? Paano kung hindi na maganda yung pinagdadaanan mo, kagaya ng tanong nung kaagapay natin? Paano kung nasa season ka ng kalituhan kasi gusto kang maging wise ni God?
1: Yes.
0: Diba? Kasi kung hindi ka malalagay sa lugar ng kalituhan, you will not, Pastor, hindi ka magiging magaling na decision maker.
1: Yes.
0: Hindi ka magiging wise in making decisions.
1: Yes. At hindi mo alam kung saan tatayuan mo doon sa mga principles na natutunan mo. Kasi kapag matalino ka, marami kang alam eh. Marami mm-hmm. kang runong eh.
0: Yes.
1: Pero may isang bagay ka na may pinaka-pinangahawakan mo. And when it's not tested, mm-hmm. hindi lalabas yun eh. Kung ano yung yes. pundasyon mo eh. Anong pinanggagalingan mo. So, si Lord talagang hindi yan papayag na gold bar lang.
0: Mm-hmm.
1: Talagang dadalisayin niya yan. Anong ibig sabihin ng dadalisayin? Padadaanin niya yan sa apoy. Yung gold kasi, Pastor, pag dumaan sa apoy, nagpipink-pink eh. Talagang ang ganda eh. Talagang kala mo, nakakita na ng ano na gold din. Pero ganun po yung ugali ng gold. Para siya ay maging mas maganda, kailangan niyang dalisayin sa pamamagitan.
0: Idarang sa apoy, Pastor.
1: Yes.
0: Para lahat ng impurities mawala.
1: Mawala.
0: Diba? And totoo lang, Pastor, is sa pinaka, ito, kasi binanggit nung kaagapay kasi natin, Pastor, yung season ng pag-iintay.
1: Yes.
0: So, napakahalaga kasi ito, Pastor. Actually, yung season of waiting, isang buong preaching to pag pinag-usapan
1: yes.
0: talaga natin. Yung season of waiting. Why is God allowing us to wait for His promise?
1: Yes.
0: Bakit hindi na lang automatic ibigay sa atin ng Panginoon yung magandang buhay?
1: Yes.
0: Diba? O kaya, bigay ni offer ni God na lang sa atin yung heaven right away. Huwag na tayo mag-intay ng takdang panahon. So, ibig sabihin, mahalaga yung waiting time because God is developing something. God is molding. Or, this is also God's way, Pastor, of refining us. Yung pagdadarang na sinasabi mo, Pastor.
1: Yes.
0: Kasi habang nabubuhay tayo, hindi natatapos yung pagre-refine sa atin ng Panginoon.
1: Yes.
0: Diba? Kasi yung mga impurities habang nandito ka sa mundo, ang daming nakaka-apekto sa atin eh. Sa character
1: yes.
0: natin, sa spiritual life natin, sa understanding natin of God. May panahon nga, in love ka sa Panginoon.
1: Right.
0: Pero isipin mo, ang tagal mo nang nagsiserve kay God, pero biglang all of a sudden, may isang araw, you would question the goodness of God.
1: Yes.
0: You would even question the existence of God. Diba?
1: Right.
0: May pinagdaanan ka lang, meron kang pinag-pray siguro na gustong-gusto mo hindi binigay ni God, all of a sudden you question God's love for you. Diba? So, kaya Pastor tayo, nararapat lang na tayo patuloy na dinadaan ng Panginoon dun sa refiner's fire.
1: Yes.
0: Maaring yung season of waiting mo or yung season of confusion na yan, that's God's way for you to realize what really matters most.
1: Yes.
0: Yan. So, kaya kung nag-iintay ka man kapatid, alam mo ba that the best training is wait training.
1: Right.
0: Yung waiting time mo, wag mong gawing season of grieving. Gawin mong productive yung season of waiting mo.
1: Yes.
0: Ako, I can attest to that.
1: At saka wag mong gawing season of complaining.
0: Kung
1: ano lang reklamo. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan while you serve God. Kasi alam mo pa, sir, sa totoo lang, isa pang na-observe ko sa Panginoon, no? Kapag hindi pa time na gagamitin ka niya, dyan ka talaga mapupunta. Eh. Pupunta ka talaga dyan sa state of waiting
0: mm-hmm.
1: na yan. Eh. Kasi
0: yes.
1: may certain qualities ang Panginoon na hinihintay sa atin para sa isang specific situation na mangyayari. Maaring hindi pa dun sa time na yan. Maaring hindi pa sa year na to. Maaring sa 2000 something pa niya gagawin kasi yun. Kaya binibuild up niya talaga ng mabuti ikaw as mm-hmm. a person para pag dumating yung time na yun na gagamitin ka na niya, lahat na ng dapat at good yung sinasabi kanina sa Romans 8:28 yun yung lalabas.
0: Saka iba yung timeline ni Lord sa atin, Pastor.
1: Totoo yan, Pastor. Hindi natin masasabi.
0: Diba? Yung timeline ni God, timeline natin, hindi magkapareho.
1: Right.
0: Saka huwag natin irarush si God.
1: Yes.
0: Ikaw ba si Lord?
1: Yes.
0: Diba dapat tayo as created beings, we have to submit to our Creator. Hindi
1: Amen.
0: Yung Creator yung magsasubmit sa
1: kaya,
0: created
1: alam mo, Pastor,
0: being.
1: Yung fruit of the Holy Spirit na patience, yung long suffering, yun na kaya napaka-importante niya ni.
0: Mm-hmm.
1: Na dapat talaga ay magkaroon tayo eh. Magkaroon tayo ng pagpapasensya sa paghihintay, lalo na habang naghihintay.
0: Saka yan nga, Pastor, totoo lang yung yung season of waiting natin, marami talagang nadudulot yan sa tao. Mm-hmm. Right. Kung meron ka mang mga bagay na iniintay na alam mong malinaw na pinangako na ang Panginoon, si Lord, kung kapag nangako, siguradong totoo pa rin niya. Pero mm-hmm. hindi sa timeline natin.
1: Yes.
0: Sa timeline ng Panginoon. So, ang tanging gagawin natin is to wait upon the Lord.
1: Yes.
0: Hintayin mo kung totoong naniniwala at nagtitiwala ka sa Diyos at ibibigay ni God yan.
1: Yes.
0: Wag mong igugol yung sarili mo sa mga bagay na negatibo sa panahon na ikaw ay nag-iintay. Make yourself productive. Diba? Kailangan natin ng ano eh. Kailangan natin ng focus. We have to focus our eyes on Jesus. Diba? Parang ganito nga yan eh. Yung marami sa atin, diba? Especially sa mga young people, aminin mo man o hindi. Parang ang ultimate goal mo na lang sa buhay ay yung magkaroon ka ng jowa.
1: Yes.
0: Diba? O yung pag-aasawa. Akala natin that's the best thing that could happen in a man's life or in a person's life. Totoo lang, masarap ang marriage, Pastor. Masarap yung merong nagmamahal, masarap yung nasa relationship. But that's not the ultimate goal of life, generally speaking, Pastor.
1: Yes.
0: So, bagamat tayo bilang mga tao, there's a need for us to... Sabi nga natin to be in a relationship, 'di ba? To be in love. Pero kung titignan natin yung design ni God from the beginning, 'di ba? Kay Adam and Eve. Si Adam hindi naman agad binigay ni Lord si Eve sa kanya, eh.
1: Yes.
0: 'Di ba? It took a while. 'Di ba? Binigyan muna ni Lord ng assignment si Adan.
1: Yes.
0: 'Di ba? At sabi ng Panginoon, gawin mo muna 'yan, maging steward ka muna, gampanan mo muna 'yung dapat mong gawin at alam ko kung kailan 'yung tamang panahon. 'Di ba? Para ibigay sa iyo 'yung mga bagay na ako rin 'yung nakakaalam na kailangan mo. And who would have thought na ang kailangan ni Adan during that time is a woman, 'di ba? Eh, si
1: yes.
0: Lord lang naman 'yung nakakaalam noon kasi siya nga 'yung creator natin. So alam ni Lord ang kailangan nitong anak ko, ano? Woman. Diba? Kasi meron din akong purpose eh. Bigyan ko siya ng wife para to multiply. Diba? Yan naman talaga, Pastor, yung intention talaga ng marriage.
1: Yes.
0: Kaya binigay ni Lord kay Adan si Eve is to multiply.
1: Yes.
0: Diba? To subdue the earth. Diba? Yan yung purpose talaga niyan. Kaya ang marriage is really for building a family. That's
1: yes.
0: the intention of the Lord, no? Na mag-build talaga ng family. Kaya merong appointed time po sa lahat. Kailangan alam natin kung ano yung pinaka-purpose, pinaka-great plan, pinaka-design ng Panginoon para sa atin. Para hindi natin kwe-questionan why God is asking you to wait. Yung season of waiting, blessing din yan.
1: Yes.
0: Diba? Minsan hindi mo akala mo kasi masyadong kinocompare mo yung buhay mo sa buhay ng ibang tao. Akala mo lahat ng nangyayari sa kanila masaya.
1: Yes.
0: Di ba? Kasi, uy, ba't sila? Di ba? Parang, sila, bakit sila, Lord, pinarmit mo na?
1: Yes.
0: Bakit ako ito pa din?
1: Right.
0: Di ba? Parang akala mo, nali-left out ka just because you are not experiencing what they are experiencing.
1: Yes.
0: Now, you are failing to recognize what God is allowing you to experience.
1: Yes.
0: Eh, iba yung kwento mo sa kwento nila. Sila, nagsumaway sila. Diba? Parang timeline, hindi naman yun talaga yung original timeline ni Lord.
1: Yes.
0: Meron talagang a timeline sa God. Pero dahil dun sa free will nga, or mm-hmm. permissive will, sabihin na natin, Pastor, permissive will, inalaw ni God, pinermit kasi makulit ka. Diba?
1: Yes.
0: Dumaan sa kamay ng Diyos, pinermit ni God to happen, pero may consequences.
1: Yes. Actually, sa totoo lang, Pastor, no, yung mga ganong klaseng pangyayari na we are looking other people better than what's happening in our lives. Mm-hmm. Actually, sa totoo lang, better things that happens to a person comes better or mm-hmm. bigger responsibility. Though feeling mo, umaman sila, nagkasasakyan sila, gumanda yung bahay na, sa totoo lang, masakit ang ulo nila. Kasi... Mm-hmm. Lumaki yung mga bagay na nagkaroon sila, mas lumaki yung i-maintain nila. Sa totoo lang, yung mga bagay na nangyayari comes yung balance ng Panginoon pa din eh.
0: Tsaka kung meron man tayo, Pastor, matututunan, stop comparing yourself.
1: Yes, hindi mo kailangan tumingin kasi time nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa totoo lang, sabi ng Bible, dapat matuto nga tayo. Kung lalo na kaibigan mo yan, kasama mo sa uh-huh. church yan, you have to learn to celebrate with them.
0: Yes.
1: Kasi it's their time na matanggap nila yung blessing na pinagpipray nila coming from the Lord. Yun yung magandang mm-hmm. Pastor eh, kung paano titingnan yung sitwasyon na yun kesa kinumpara mo yung sarili mo, why not celebrate with them? Na, mm-hmm. alam mo, matagal na nilang pinananalangin, di ba? Matagal na rin nilang pinagsusumikapan, eh, natanggap na nila.
0: Kaya nga, Pastor, dugtong-dugtong yung negativity. Eh.
1: Yes.
0: At the same time, kung ikaw positive person, dugtong-dugtong din yan. Di ba? Kagaya din, Pastor. Kung ikaw, you appreciate your season of waiting, naiintindihan mo yung timeline ni God, that God is good. Lagi nating sinasabi yan, mabuti po ba ang Diyos?
1: Yes.
0: Diba? All the time, God is good. Sinasabi natin yan, ilang beses na natin sinigaw yan, pero gaano makabuhay yan.
1: Yes.
0: Diba sa mga buhay natin, that God is really good. If God is asking you to wait, eh matuto kang mag-intay. Kasi sabi nga sa Ecclesiastes, Pastor, all things are beautiful in its appointed time.
1: Mm-hmm.
0: Diba, maaaring hindi, kailangan mo maintindihan, it's not the appointed time yet. Pinapahinog pa na Lord. Pinapasarap pa ng Panginoon yung may kwento mo at the same time, yung testimony mo. Maybe dun sa season of waiting mo, it's very important for you to stay single, or sabihin na natin, kung ang pinagpipray mo, sasakyan, hindi ka pa binibigyan ng Panginoon. Maybe ang gusto ng Panginoon, di ba? May purpose pa yung paglalakad mo eh.
1: Yes.
0: May purpose pa yung pag-jeep mo, may purpose pa yung pagpa-public transport mo.
1: Yes.
0: May mga may encounter ka pa siguro along the way that God will use you mightily. Kapag ang nakafocus mo, magamit ka ng Panginoon.
1: Yes.
0: Diba? Kumbaga, yung mga luho ng mundo, yung mga luxury dito sa mundo, hindi ibig sabihin meron yung ibang tao mas blessed sila. Diba? Maaring, sige, pinaghirapan nila yan, na-acquire lang. Yung iba dyan, inutang. Diba? Nahihirapan sila magbayad. Matuturing mo bang blessing? Diba?
1: Yes.
0: Kung sila nagsasuffer. Kaya yung
1: right.
0: Context ng blessing, maralaman mo kapag blessing talaga ng Panginoon kasi may peace.
1: Yes.
0: Diba? Kung talagang galing sa Panginoon yan, kapatid, dapat merong kapayapaan. Pero kung yung mga bagay na meron ka, ang dinulot niyan, mawalan ka ng kapayapaan, sa tingin mo, pagpapala yan.
1: Yes. Diyan diba? Mo mapasok yung pagpapala at saka pagpapalo.
0: At saka hindi yung pastor, self-inflicted na suffering
1: right.
0: na yan. Na pwede namang hindi ka nagsasuffer dahil mapag, ambisyon. Sabihin natin, pastor,
1: yes.
0: You're very ambitious, you did not wait upon the Lord. Pinilit mo yung gusto mo at a certain moment.
1: Yes.
0: Ang nangyari, nagsuffer ka.
1: Yes.
0: Matindi noon, hindi lang ikaw, nadama yung mga tao sa paligid dun sa suffering mo, dun sa choice na
1: yes.
0: meron ka. Because you are in the same boat.
1: Yes.
0: Diba? Kaya maalala mo, pastor, yung kay Jonah, diba?
1: Mm-hmm.
0: Parang lahat nung nandun sa bangka, nadamay
1: yes.
0: dahil dun sa pagiging pasaway ng isang lingkod.
1: Right.
0: Diba? Sabi, sino
1: sumama
0: dito?
1: Sumama yung panahon eh.
0: Oo, sabi, malupit nun, pastor, sabi ni Jonah, ako, nagtaas ng kamay, sige, itapon nyo ako. Hindi nalang tumalon.
1: Actually, nagtago pa nga siya nun, pastor, eh. Nasa siya, nasa compartment sa nung barko.
0: Kaya pastor, isipin mo pastor, hindi nalang tumalon, diba?
1: Yes.
0: Parang, ako, itapon nyo ako sa dagat.
1: Yes. Tapos, naramdaman nung kapitan, teka muna, meron dito sa ating kinaiinisan yung Diyos.
0: Oo, talagang damay-damay kapag
1: right.
0: tayo naging pasaway. Kaya alam mo yung mga seasons po na pinagdadaanan natin, laging merong purpose. You just have to understand
1: yes.
0: kung ano yung purpose ni God, ba't niya inaallow na pagdaanan mo yung mga bagay na yan. And again, go back to Romans 8:28. Remember that if you are a lover of God, kung mahal mo talaga ang Panginoon at alam mo na meron kang purpose at lumalakad ka dun sa purpose na i-prepare ni God for you, all things will work together for your good. You just
1: yes.
0: have to focus. You just have to look at God. Do not compare. Stop comparing yourself with other people. Huwag kang kumpara ng kumpara dun sa pinagdadaanan,
1: yes.
0: dun sa meron yung ibang mga tao, sa season na naroroon sila.
1: Yes.
0: Kasi hindi mo alam, di ba, kung ano yung totoong pinagdadaanan ng tao talaga
1: yes.
0: until you are in the same shoe.
1: Yes.
0: Di ba? Kaya ang social media, that's one siguro negative thing na naidulot sa tao.
1: Yes.
0: We started to compare our life with others.
1: Alright.
0: Parang sabi nga pa sa social media daw, especially on Facebook, it's like a window to a person's life.
1: Yes.
0: Parang bintana sa... Pero siyempre, alam naman natin, Pastor, na hindi lahat ng nakikita natin sa social media. Totoo.
1: Yes.
0: Ngayon nga, Pastor, ang dali ng dayain ng lahat because of AI.
1: Yes.
0: Diba? Because of artificial intelligence. Ang hirap na ma-identify kung ano yung totoong nangyayari sa buhay ng tao at
1: right.
0: hindi. Diba, isang click mo nga lang, Pastor, mapapalitan na yung ulo mo, yung katawan mo.
1: Yes.
0: Nakakamangha, Pastor. Pero pag tinignan mo siya, pwede siyang abusuhin ng mga tao.
1: Totoo po yan, Pastor.
0: Diba, to deceive para sa negatibong kaparaanan.
1: Yes.
0: So, maging vigilant tayo, maging maingat din tayo, maging mapanuri tayo dun sa nararamdaman natin. At meron pa siyang binanggit dito, Pastor, kabiguan. Why does God allow failure? Bakit ba inaallow ni God, Pastor, na tayo mabigo, ma-heartbroken?
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya kasi dito, bakit inaallow ni God yung pagkabigo bago namin makita ang kanyang direksyon? So parang, pag inisip mo, Pastor, aware naman siya.
1: Yes.
0: Di ba? Na eventually, makikita niya yung direksyon ng Panginoon.
1: Yes.
0: Siguro ayaw na lang, gusto niyang i-skip yung process. Kaya lang walang shortcut sa maturity.
1: Yes.
0: Di ba? If you really wanted to mature, ang growth din, wala ring maturity. Merong proseso na pinagdadaanan. That's how God works. Yun
1: yes.
0: yung pinaka-nature ni God. He is an orderly God.
1: Mm-hmm.
0: Walang exception. Di ba? Lahat tayo dadaan sa proseso. Wala
1: right.
0: makakaligtas.
1: Eh, dahil si Lord ang truth, Pastor, napaka-importante na malaman natin na may dalawang bagay lang, may dalawang word sa mundo nito, tama at mali. Hindi sa lahat ng oras, Pastor, tama yung alam natin.
0: Mm-hmm.
1: Most of the time talaga, talagang ang tama ay yung truth na nanggagaling sa Panginoon. Kaya minsan, or madalas, kinokorekt talaga tayo ng Diyos kasi nasa mali na tayo. Hindi natin alam, we are already falling from doing the right thing to being wrong.
0: Mm-hmm.
1: Kaya si Lord, nandyan nga yung pinag-uusapan natin kanina pa na redirection, Pastor. Talagang yes. I-redirect ka niya para mabalik ka sa line. Mabalik ka pa rin dun sa path na dapat talagang ginagawa mo bilang anak niya.
0: Yep.
1: So that one, dapat actually ang maging behavior natin o ugali natin, pag tinanggap natin yun, paramdaman natin na love tayo ni Lord kasi nga nandun yung redirection niya. Yung minsan yan, nabanggit pa ng Bible, yung pagpapalo pa ng Panginoon. Para lang mabalik ka sa line. Kasi sa totoo lang, kapag lumayo ka sa Panginoon, mahirap talaga yung ganong klaseng buhay.
0: Tsaka po, sir, pag hindi ka pa mature, pag bata ka pa, talagang iba yung umaagaw ng attention mo to find your direction. Right. Parang naalala ko tuloy, Pastor. Parang ang picture na nai-imagine ko, merong mag-ama. Naalala ko, di ba, yung tatay, hawak-hawak lagi yung anak niya sa kamay. Kasi yung tatay, alam niya yung direction na dapat nilang puntahan, saan yung safe na lakaran. Di ba, dito tayo sa sidewalk. Pero yung bata, hindi niya nakikita yung danger.
1: Yes, right.
0: Ang nakikita niya yung gusto niyang makuha, yung gusto niyang mapuntahan, parang masaya doon, parang maganda doon, parang makulay doon.
1: Bangin pala.
0: Tapos parang pag the moment na wala doon sa kamay ng father, yung anak, doon siya napupunta sa danger. Yes. Mababa, paano kung may speeding, may mga sasakyan.
1: Right.
0: Wala sa hindi niya alintana yung mga sasakyan na tumatakbo. Yes. He would just run through, di ba, tatakbo lang siya doon sa gusto niyang puntahan.
1: Yes.
0: Na pwede siyang mabundol, pwede siyang madapa. Diba? At hindi naman talaga yun yung destination. It's just a distraction. Pero hindi yun yung dapat niyang puntahan. So, ganun din in real life, Pastor. Diba, habang bata tayo, kailangan talaga nating magpasakop.
1: Yes.
0: Kailangan alam natin kung sino yung sinusundan nating tinig.
1: Yes.
0: Diba? Or else, we will get lost, we will be in danger. Pero yun nga, dahil nature natin bilang mga tao. And may mga fathers ganito, Pastor, para turuan yung mga anak nila. Diba? Para matuto, i-allow nilang madapa.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Diba? Pag yan nasugatan, diba masakit?
1: Mm-hmm. Yes.
0: Diba? So, ganun din si Lord. Kung bakit yung mga failure, yung pagkabiko, inaalaw ni God na maranasan din natin. Because most of the time, hindi ko gagamitin yung sometimes, because most of the time, ang tao natututo sa panahon na tayo ay nasa kabiguan.
1: Yes.
0: At doon natin mas desperately hinahanap ang Panginoon, Pastor, itong kalooban niya.
1: Yes. At saka itong tao, madalas ganito, Pastor, to see is to believe. Makita niya muna, maranasan niya muna.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yun, Pastor, na sinasabi na, uy, may elo dyan, may kapahamakan dyan. Hindi, gusto niya muna ng daan para malaman niya.
0: Mm-hmm.
1: May ganun eh. So, madalas ganun ang tao. Kaya, alam mo yun, ayaw talagang mag-guide.
0: Yep.
1: Kaya ayun, nasasaktan, nadapa, nahulog sa butas. Kasi nga, hindi nakikinig, nagdi-disobey.
0: Yes. Parang pag ganito, Pastor, di ba, ang bata, pagbata pa, wala pa tayong sense of direction talaga. Halimbawa, sige, hayaan mo ba, Pastor, yung anak mo? Simula dito sa Ortigas, papayagan mo umuwi mag-isa.
1: Yes, maglalakad.
0: Diba? Kasi wala pa siyang sense of direction. Okay lang sanang paglakarin mo, Pastor, kung alam niya yung uuwian niya, hindi siya maliligaw.
1: Right,
0: kaya may mga taong naliligaw kasi wala pang sense of direction.
1: Yes.
0: Diba? So kaya mahalaga na tayo, i-allow ni God for us to experience yung wilderness, pero hindi siya nawawala.
1: Yes.
0: Pastor, para lang makita niya in his wisdom that his direction is really important. Kasi kung hindi ka makikinig doon sa direction ng Panginoon, you will really get lost. Merong specific direction si Lord na dapat nating lakaran bilang kanyang mga anak. So ang magiging tanong natin, Pastor, ngayong gabi, ano ba talaga kasi yung ultimate plan ni Lord? Parang dito sa katanungan ng kaagapay natin, sabi niya kung alam ng Diyos ang plano niya, parang medyo, Pastor, pag binabanggit ko, binabasa ko pa ulit-ulit, kasi sabi dito, kung alam ng Diyos ang plano niya. Diba, si Lord yung nagplano, pwede bang hindi niya alam yung plinano niya? Siyempre, si Lord ang nagplano, alam niya kung ano yung plano niya.
1: Yes.
0: Diba, para sa buhay talaga natin. Kung yun yung question, malinaw sa Panginoon kung ano yung plano niya. Pero yung mga nararanasan natin, nakalituhan, kabiguan, lahat ng yan, dulot yan ng pagiging pasaway natin.
1: Yes.
0: Bilang mga tao, hindi si God yung problem. Kasi bakit natin isisisi sa Panginoon yung problema? Hindi nga si God yung problem kasi yung instruction ni God, yung plan ni God is very clear.
1: Opo, Pastor. Simula nga nung nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, hanggang to sa punto na yung iba, yung mga maagang namamatay, Pastor, lalo na yung mga Christian, na inilalayo ng Panginoon sa masama. Kumbaga, yung buong buhay natin, Pastor, alam na ng Panginoon. Eh.
0: Kaya nga, di ba, sir, from the beginning, ang plano talaga ng Panginoon sa atin, ano eh, wala naman talagang kamatayan. But because of sin, right, because of disobedience, doon nagkaroon ng kamatayan. Di ba, kaya tayo nagsasuffer ngayon. Pero ang intention ni God talaga is for us to enjoy His creation.
1: Yes.
0: Talaga namang inintend ni God, create ng Lord yung buong mundo. Huling-huli nga ang taong nilagay. Eh.
1: Yes.
0: Kasi pinipare muna ni Lord lahat yung pangangailangan natin. Ibig sabihin, the Lord really wants to provide for us,
1: yes,
0: for all of our needs. Kailangan maintindihan po natin yan na ang plano talaga ng Panginoon ay ibigay lahat ng nararapat para sa atin. Pero dahil sa kasalanan, dahil sa kakulitan, dahil sa pagiging pasaway natin, dun madalas tayo nagmi-miss out. Dun sa dapat para sa atin. Diba? So the more na tayo nawawala dun sa direksyon ng Panginoon, dun sa lakarin na inilaan ng Panginoon para sa atin, the more na mas marami yung season ng kalituhan, the more na mas marami yung season ng pag-iintay, hanggat di ka sumusunod, nandiyan ka pa din, maaaring ganun, at nandiyan din yung season ng pagkamigo, or else dapat maintindihan mo yung purpose ni God na kaya ka nag-iintay kasi mayroon siyang hinahanda pa para sa'yo. So, alam mo yun, Pastor, ang sarap na maunawaan yung kalooban ng Panginoon at makita yung direksyon ni God na hindi mo kailangang pagdaanan yung pagiging pasaway.
1: Yes.
0: Diba? And yun nga, Pastor, ano ba yung pag-usapan na lang natin, Pastor? Ano ba yung ultimate plan ni God for humanity? Diba? Parang sa panahon natin, ano ba yung plano ni God na dapat ba nating lakaran, na dapat lahat tayo nauunawaan natin? And alam naman natin, Pastor, the great plan of God for humanity is, number one, is yung redemption ng creation, di ba?
1: Totoo po yun.
0: Yung number one, yung redemption natin. Pangalawa, yung restoration ng broken fellowship.
1: Yes.
0: Yan yung intention ng Panginoon. Diyan dapat tayo nagpo-focus. Mm-hmm. Paano natin marirebuild yung broken relationship natin with the Father.
1: Yes.
0: At sa huli, yung pinaka-intention is to bring people into eternal relationship and to glorify Jesus. So, ito yung focus talaga ng buhay natin.
1: Yes.
0: And the rest are practical things.
1: Yes,
0: kumbaga, secondary na lang, di ba? At maraming, totoo lang po, sir, ang daming mga passages, ang daming mga verses, ang daming mga learnings, mga stories sa Bible na mababasa natin na ito naman talaga yung pinaka-divine purpose ng tao.
1: Yes.
0: Di ba? Redemption and salvation, yung reconciliation, yung restoration, at yung grace na gusto iparana sa atin ng Panginoon. And when we talk about reconciliation, di ba, ito yung pinaka-primary design ni God to save His people from sin and its consequences through Jesus Christ. So, ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao, ma-encounter talaga si Christ.
1: Yes.
0: Di ba? Hanggat, sabi nga, di ba, Pastor, ng Word of God na hindi babalik ang Panginoon kung hindi lahat ng tao makakarinig ng mabuting balita. So it means na tayo, ang isa sa pinaka-main purpose ng buhay natin ay maging representative, maging messenger tayo ng hope at goodness ng Panginoon. Let's not focus too much on ourselves.
1: Yes.
0: Diba? Na ang buhay natin, it is no longer I, but Christ who lives.
1: Yes.
0: Na yung buhay mo, it's not for you alone.
1: Yes. And one thing, Pastor, no? Para lang bigyan din to ng emphasis. Ano ba kasing nagagawa ng kasalanan? Actually, kasalanan, nabanggit kanina ni Kuya Pastor Andrew, it separates us from God. Isa sa mga na-overlook natin, kasi minsan nakala natin, okay lang tayo, sapat na yung mabait tayo, sapat na yung wala tayong tinatapakang tao, sapat na gumagawa tayong mabuti, sapat na nagbibigay tayo. Sa totoo lang, lahat yun, hindi yun yung tawag dito, hindi yun yung requirement para mabalik yung relationship natin sa Diyos o mabalik yung connection natin sa Diyos. Dahil sa kasalanan na yan na ginagawa mo, patuloy mong ginagawa, sa totoo lang, you are separated from God.
0: Saka, when we talk about sin, Pastor, ito yung mga bagay that has something to do with the desires of the flesh.
1: Yes, totoo po yan. Isa pa yan, ano? So, yung mga pita ng ating laman, yung mga ginagawa ng laman natin. So, Kaya
0: yung binabanggit mo, Pastor, kahit na feeling mo, wala kang ginagawang kasalanan kasi wala naman akong tinatapakan na ibang tao.
1: Right, opo. Akala mo, wala kang tinatapakan, pero sa totoo lang, yung desire mo, yung ginagawa mo, dun sa closed door, sa loob ng bahay nyo, sarili mo, akala mo okay ka, pero sa totoo lang, hindi. So, ang solusyon, yun na nga yun. Kaya kailangan matutunan na natin na i-praise or itaas si Jesus kasi siya po yung magkoconnect sa atin sa Panginoon.
0: Saka mag-uumpisa ka talaga, Pastor, sa sarili kasi, diba, sabi nga, Pastor, yung conversation ni God, ni Jesus, if you would remember, somebody asked Him, Lord, ano yung pinaka-importante sa lahat ng mga iniutos mo, diba? At sumagot ng Panginoon, sabi niya, una, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Diba? Pangalawa, you have to love your neighbor as yourself. So may kita po natin doon, before loving others, you have to love yourself first. Mahalaga na alam mo kung paano mahalin, alam mo kung paano dapat ituring yung sarili mo. Kasi kung ikaw hindi mo kayang alagaan, ingatan ang sarili mo, how can you love other people?
1: Diba? Alam mo na yung Diyos, di ba? How can you love God kung hindi mo rin naiintindihan yung pagmamahal sa sarili mo? Kung magbahala ka na, you just wake up in the morning and do whatever you want. No? Ang hirap eh. Kaya, kumbaga nagkakaroon tayo ng double standard pag usapin, pinag-uusapan na yung Diyos. Kaya dapat talaga, we have to learn from the Word.
0: Kaya Pastor, loving yourself, yes. Balik ako dun sa loving yourself. Mm-hmm. That's why it's important but natin binabanggit yung loving yourself because we're talking about reconciliation.
1: Mm-hmm.
0: So if your personal relationship with God, it is not being reconciled. Mm-hmm. Kung ikaw wala kang maayos na relasyon sa Panginoon, yung buhay mo hindi magiging maayos basically.
1: Yes, right.
0: You would remain broken as yes, it is, diba? Right. And alam din po natin na tayo yung restoration natin, yung reconciliation natin is through Jesus Christ. It is through our relationship with Jesus. That's why ang dapat sinishare natin and part ng intention or yung purpose na ginagawa natin is how can we lead other people to Christ. Paano magiging representation yung buhay mo or yung buhay natin para mailapit natin ang mga tao na naliligaw sa Panginoon. So, pero hindi rin tayo pwedeng kagaya ng 3 blind mice. Mm-hmm. 'Di ba? Sabi nga Pastor, 'di ba yung 3 blind mice, parang if you are blind, paano mo ililid yung mga taong naliligaw? Eh, ikaw yes. nga din, bulag ka, hindi mo rin alam yung direction mo, 'di ba?
1: Yes.
0: So, a blind person cannot lead others. So, kailangan mag-uumpisa sa'yo yun. Malinaw sa'yo, nakikita mo yung disenyo ng Panginoon that you are not, dapat hindi ka na nabubuhay sa kasalanan, hindi ka na nabubuhay sa pita ng laman, na kung meron mang mga desires ka na up until now, eh naglalayo sa'yo sa Panginoon. Kung yung mga actions na ititake mo, hindi yan kalooban ng Panginoon, yes. Choose not to.
1: Wala kang pride of life, hindi mo kailangan mag-flex sa yes, buhay mo.
0: And alam mo, Pastor, sadly, yung mga nababalitaan natin mm-hmm. na mga kabataan ngayon recently, parang who's losing their mind, di ba? Mm-hmm. Sabihin natin, losing their mind kasi wala naman sa tamang pag-iisip talaga kapag ginawa mo yung mga actions na yun, di ba?
1: Right.
0: Maybe you're going through, yung mga tao na to, siguro, ano sila eh, biktima din sila.
1: Yes.
0: Una-una sa lahat. Sabihin mm-hmm. natin, kasi they're young, dapat sila guided talaga.
1: Mm-hmm.
0: Dapat yung sinasabi ng kapatid natin na kalituhan na yan. Kaya mahalaga din yung role ng mga tao sa paligid eh. Mm-hmm. Ng mga kabataan. Yung mga nakikinig po ng mga magulang at mga adult. Diba? Mamaya yung mga person closest to you, we are not paying attention. Diba? Sometimes you just have to pay attention dun sa mga nangyayari sa paligid natin para ma-identify natin what we needed to do.
1: Mm-hmm.
0: So isa pa yun, Pastor, siguro kailangan din yung mga adults magkaroon ng enough na pakialam,
1: yes.
0: ng sapat na pakialam. Kasi the young people are craving for attention. Malinaw yun, naghahanap ng attention yung mga kabataan. We have to give them the proper attention that they need. Diba? Hindi lang natin sila parang ganito yan, Pastor. Diba tayo madalas nasa culture na kasi tayo pag bata, pag umiiyak, bibigyan mo ng gadget para tumahimik.
1: Yes.
0: Eh hindi naman yun yung kailangan ng bata. Ang kailangan ng bata yung attention.
1: Ikaw
0: oo,
1: talaga
0: ikaw yung kailangan ng bata. Ang ginawa mo, ni-resolve mo yung conflict.
1: Yes.
0: Diba? Gusto mo lang patahimikin. Pero does that resolve? Diba the issue? Baka mamaya yung mga actions na tinitake natin, tayo din yung nagiging reason
1: mm-hmm.
0: kung bakit yung generation na to is really suffering.
1: Yes.
0: Diba? So we have to pay attention, enough attention. Kasi kailangan ng TLC, Pastor eh.
1: Mm-hmm.
0: Naniniwala ka ba? Naalala ko tuloy yung ano, mayroong commercial ng pulbo dati. Kung gaano kahalaga yung haplos.
1: Yes.
0: Di ba, Pastor, yung everyday, gaano kahalaga yung yakap.
1: Right.
0: Kung gaano kahalaga yung halik ng magulang. Di ba, yung tender loving
1: yes.
0: care. It is felt through touch.
1: Yes.
0: It is felt through a whisper of words that would,
1: yes.
0: di ba, Pastor, that would affirm people
1: yes.
0: na mahal sila ng mga magulang nila.
1: Yes.
0: Ayun yung kailangan ng mundo natin ngayon. Yung personal touch, Pastor. Yung si God yung nagbigay talaga, hindi
1: right.
0: man-made.
1: Yes.
0: Diba? Hindi man-made. Authentic, Pastor.
1: Yes.
0: Kasi binigyan tayo, Pastor, ng ability ng Lord to care.
1: Mm-hmm.
0: Diba ito, mga kamay nga natin, Pastor? It is not meant to destroy, but it is meant to create. Diba? Itong mga kamay natin, hindi meant to para manakit, meant
1: yes.
0: to para mag-embrace and to take care, diba? And to serve.
1: Yes.
0: Kailangan i-serve natin yung purpose natin, ma-reconcile tayo dun sa God's primary design.
1: Yes.
0: Diba? At unang-una gusto tayong i-save ng Lord dun sa sinful natures natin.
1: Yes.
0: Dun sa line ng kaaway. Kasi may mga consequences yan. Yes. But of course, through Jesus Christ, we just have to build our personal relationship with Christ. Yun dapat yung maging goal natin. Ultimate plan, Pastor. General yes. plan to sa buhay ng lahat ng tao. Whether you are young, whether you are old, diba? Whether you are new in the faith, whether matagal ka na sa faith. This is the ultimate goal. It's for us to be closer to God. At yes. the same time, maging genuine talaga yung relationship natin sa Panginoon. Na pag tinigdan ka ng tao, alam mo, I see Jesus in you.
1: Wow.
0: Di ba totoo naman,
1: Pastor? Yan yung life goals, Pastor.
0: Oo. Yung iba kasi ginagawang katatawanan yan, Pastor. Yung katotohanan na yan na dapat maging reflection tayo ni Jesus. Parang, alam mo, nakikita ko na si Kristo sa iyo. Di ba, yung for other people, they would make fun of that statement. Pero totoo yes. lang, ganun dapat yung pinaka-intention natin for people to see Christ in us.
1: Yes.
0: Kasi tayo yung carrier nun, Pastor, nung truth na yun, that God came here to earth. Tayo yung representative niya, 'di ba? Binilinan tayo ng Panginoon na tayo yung magpapatuloy.
1: Yes.
0: Nung mga bagay na sinimulan niya until his second coming.
1: Yes. Kaya alam mo, Pastor, sa uli, parang isa sa mga tumatatak sa akin ngayon no, habang nag-uusap tayo, dapat gampanan ng bawat isa yung role natin sa pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Kung ikaw ay kuya, maging kuya ka. Kung ikaw ay ate, maging ate ka. Kung ikaw ay nanay, maging nanay ka. Kung ikaw ay tatay, maging tatay ka. Kasi napakahalaga ng mga small actions, yung ating mga duties and responsibilities para sa welfare ng ating community, ng welfare ng new generation, itong generation na to. Kasi maaari nga pa, sorry, no, na dahil din sa industrial revolution na nangyayari na to, nadadamay tayo. Tayo din nabibisi na sa paggamit ng mga kung ano-anong pinrovide sa atin ng technology. But this is a kind reminder. Ito pong aming pag-uusap na ito. Ito pinag-uusapan natin na kailangan din nating gampanan yung role natin bilang mas nakatatanda sa kanila para i-guide sila na, alam mo yon, na gampanan or maging isang mabuting kabataan ng henerasyon na to.
0: Kumbaga, Pastor, dapat isa sa goal pa is dapat ma-restore
1: yes.
0: yung original design.
1: Ayun, yun, Pastor. Balikan yung original yes. na disenyo.
0: Yan. Hindi yung kung ano-ano yung iniimbento nating disenyo
1: yes.
0: nang naaayon sa kagustuhan
1: natin.
0: Ang
1: gusto natin lagi, Pastor, para mga quick picks, kagaya nung kanina kinikwento ni Pastor Andrew, ni Kuya Pastor, na pag naghingi ng laruan, kapag naghingi ng, kapag umiiyak, binibigyan na lang natin ng gadget. Yun na lang ang lagi nagiging resolve natin or resolution natin sa nangyayari. Why not stand up and carry your son or carry your daughter, no? Hawakan mo sa iyong mga bisig.
0: At saka yung pinag-uusapan diba? Natin,
1: at tuwan mo.
0: Generally speaking, when it comes to restoration ng original design ni God, for example, identity, Pastor.
1: Yes, right.
0: There's a gap. Pastor, sabihin natin, napakalaki nung gap ngayon na pinag-uusapan natin
1: yes.
0: when it comes to identity na lang ng isang tao. Dahil yes. hindi natin sila mapakiusapan, sumang-ayon na lang tayo. Ganun ba yun?
1: Right, isa yan, Pastor. No?
0: Diba?
1: Nawawala na lang paninindigan yung original na disenyo.
0: Kahit alam natin, kahit alam natin yung tama dahil mas malakas yung iyak, okay na lang sa atin.
1: Sige, para wag na lang humaba to.
0: Oo, para
1: payagan
0: tumahimik.
1: Na lang natin.
0: Oo, para tumahimik, tanggapin na lang natin. That's not how
1: ang
0: it works.
1: Nakakalungkot lang, Pastor. Kapag mix up na lahat, nandyan na naman. Babalikan na naman natin yung plano ng Diyos na si Lord na naman balikan natin. Okay, i-refresh natin. Kung kailan huli na ang lahat.
0: Kaya sabi nga, Pastor, what we permit would continue. As
1: yes.
0: long as papayagan natin. Pero yun nga, yung reality din na nandito tayo sa mundo, talagang corrupted tong mundo
1: yes,
0: nito.
1: Right.
0: Ang hope na lang talaga natin that one day God will come, Jesus would come and would judge everything.
1: Yes.
0: 'Di ba? According sa ano niya, sa kanyang batas ng naayon sa kanyang katuwiran. Pero yun nga, nandito tayo sa mundo, sikapin po natin na ma-restore yung totoong disenyo ng Panginoon sa lahat ng bagay, Pastor.
1: Yes.
0: Bawa kagaya niya, when it comes to identity, when it comes to the design of marriage, when it comes to the design of family, kung sino ba dapat yung established authority at home. So, mga, Pastor, yung mga basic principles, no?
1: Yes.
0: It needs to be restored
1: right.
0: within our homes. Dapat maging dan sa mga bata yung mga mindsets ng mga bata. Huwag natin patuloy na sirain yung established
1: yes.
0: naman but natin kailangang baguhin yung isang bagay na maganda.
1: Yes, actually nga, Pastor, parang ang word na nag-i-imply is preserve.
0: Mm-hmm.
1: Sa totoo lang, dapat i-preserve natin, i-continue natin yung mga values na yan na napakahalaga para sa foundation natin as humanity. Kasi kung hindi natin yan ipe-preserve, hindi natin yan ipagpapatuloy pagka nagawa tayo ng sarili natin ng mga mechanics ngayon. Anong mangyayari? Everything will be in chaos, di ba? Chaotic na yan, Pastor.
0: Kaya, Pastor, kung ako, I would remind this generation, no? Itong henerasyon na to, ano ba yung ultimate plan ni God that we have to understand? Kasi si Lord nga yung nagplano, eh. Ito, young people na nakikinig and even the rest of people who are listening sa mga oras na ito po, na ang pinag-uusapan po natin, yung disenyo ng Panginoon, ibig sabihin, si Lord yung nag-design, siya yung may alam, tayo yung kailangang umalam, di ba? Tayo yung kailangang mag-submit, hindi si Lord yung mag-a-adjust. We have to understand God's original plan for all of us. Sikapin po natin na unawain yung mga bagay nito. Number one, siguro, ako, Pastor, dito ako mag-i-end ngayon na merong tatlong bagay na naniniwala ako na gusto ng Panginoon na ma-transform sa atin, ma-restore sa atin, ma-reconcile sa atin. It's

0: tao dahil tinanggap natin si Kristo sa buhay natin. So it's not about perfection, but it's about our relationship with God. Mm, yes. A person who truly accepts Jesus as his personal Lord and Savior, he becomes holy. Yes. He is becoming, siya ay na-justify nung katotohanan na yon. Yes. So, ang kadugtong nito, dapat daw tayo ay patuloy na mag-obey. Obedience and love. Believers are guided to love God and to love others. So, we have to practice, of course, yung good works, hindi tayo maililigtas, pero yung good works, bunga yan. Yes. Diba, nung ating relationship sa ating Panginoon. And we have to live as wise people. So, kailangan maging matalino tayo. Sa mga panahon na tayo'y inaalaw ni God na may mga pagdaanan, we just have to understand, again, the truth from Romans 8:28 that all things will work together for the good. For those people who love the Lord, diba ba? And for those people who are called according to His purpose. So, ikaw, siguraduhin mo lang na totoo yung pag-ibig mo sa Diyos. Para yes. masasabi mo din tong bagay na to, that all things will work for God at for my good, 'di ba? Kahit ano pa to, alam ko magiging matagumpay ako kasi sinabi ng Panginoon 'yan. And of course, it talks about relationship, restored relationship. So kailangan sigapin natin that every day ma-restore yung relationship natin sa Panginoon, 'di ba? So maging si Lord yung center ng buhay natin, dapat active yung relationship natin, trusting him and allowing him to really lead us sa lahat ng bagay na ginagawa natin. So yan yung aking ano, Pastor, few reminders sa ating mga ano, listeners tonight. Hindi ka pa, Pastor, ano yung gusto mong iwanan at the same time, pag-pray mo na rin, Pastor, ang ating mga kaagapay.
1: Sige po, Pastor. Actually, yung gusto ko lang pong iwanan sa ating mga kaagapay, lalong-lalo na po doon sa mga kabataan ngayon that is confused in looking for a resolution doon sa nasabing tanong po ng ating kaagapay kanina. No? One thing, one answer lang po, si Jesus. I-focus mo yung mata mo kay Jesus kasi si Jesus talaga yung only way para maintindihan mo kung anong nangyayari sa iyo ngayon. Una sa lahat, you have to establish a relationship with Christ. Kailangan talagang magkaroon ka ng maliwanag na faith sa Kanya and receive Him as your Lord and Savior. And dun ka magsimula. Kasi importante, Pastor, yung simula eh.
0: Yeah.
1: Maraming mga bagay na mangyayari sa iyo once na tinanggap mo na siya, pero simulan mo sa pagtanggap sa Kanya bilang iyong Diyos at tagapagligtas.
0: Yes. Doon mag-uumpisa talaga, Pastor.
1: Yes po, Pastor.
0: Diba? Para lahat ng confusion mo mawala at kumbaga yung hope mo manatili na nandun.
1: Yes, right. And tayo po ay manalangin sa mga oras na to para po i-end po yung ating program. Aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, we are thanking you for a wonderful discussion that you have given us. I thank you, Lord God, for the life of Pastor Andrew and the life of yung mga kabataan, mga kaagapay na sumusubaybay sa amin sa oras na ito, Panginoon. Lord, salamat po, dalangin namin na ang mga tao ay magkaroon, Lord God, ng sensitivity pagdating po sa inyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, yung wisdom mo ay patuloy na mapasa amin. Lalong-lalo na pag dumadaan kami sa mga ganitong klaseng season ng waiting, season of confusion, Lord. We thank you, Father God, na patuloy mo kaming sinasamahan and you enlighten our ways. Ikaw lang patuloy na nagbibigay ng liwanag sa mga nilalakaran namin. And most importantly, Lord God, those times that we have a lot of questions to ask you, salamat, Lord, for always answering in many ways. Kaya Lord, salamat po na yung mga kaagapay namin na napakarami pong mga gustong malaman patungkol sa inyo. Dalangin ko po na patuloy na bigyan nyo sila ng kaliwanagan, bigyan nyo sila patuloy, Panginoon, ng answer sa kanila pong mga katanungan. Lord, let this answer be lived out through their life. Salamat, Lord, na isa pamuhay nila at nawa mabago nito ang kanilang puso at ang kanilang buhay. Lord, kayo lamang po ang gusto naming papurihan at dakilain sa lugar na ito. And Lord, we pray for this program. Salamat po sa patuloy niyo pong pagbibless sa FPBC. Panginoon, salamat po sa pagsama sa amin, sa discussion namin sa gabing ito. All the glory belongs to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
0: Amen and amen. Amen. Maraming salamat sa panalangin, Pastor John. At ang ngayong gabi ito, marami tayong natutunan at gusto ng Panginoon na hindi pumawala yung eternal hope sa ating mga puso. Regardless of whatever verse you are holding into, ang katotohanan sa Panginoon ay meron pong pag-asa at ang hinaharap po natin ay nakasalalay sa Kanya. And the scripture repeatedly emphasizes that God's intention are to prosper His people spiritually, offering eternal life and an ending fellowship in His presence. At tayo po, ang goal natin every day is to glorify God. But the ultimate end of human existence is to reflect and enjoy the riches of God's glory. Nawa,

0: Ma-enjoy po natin ang presence ng Panginoon at ang desire po natin, especially sa mga young people, is to be Christ-like. Huwag mo hayaan na yung buhay mo maging dahilan for people to suffer, kundi dapat yung buhay mo dapat pagpapala yan. Huwag na natin tignan yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin negatively. Instead, let's focus on what God wants for all of us. Tayo po ay maging reflection at maging halimbawa para sa generation na to. At ipatuloy po natin na ipanalangin po yung ating mga kabataan sa panahon ngayon. At marami pong mga events and activities na pagtulong-tulungan po natin, na pagsamasamahan, let's support each other, let's come together, magkaisa po tayo, let's not compete in the kingdom of God for this generation. Instead, magkaisa po tayo sa anumang panig ng mundo, anuman yung kinabibilangan mong samahan o organization, kung yan ay naayon pa rin, di po ba, sa disenyo ng Panginoon at sa kalooban ng Diyos, tayo po ay magtulungan. At ngayong gabi po, minsan pa, maraming salamat at inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, God bless you and good night.
1: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
2: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
5: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Ang bawat isa sa atin, merong limitations, merong hindi kayang gawin. Natural naman yan dahil lahat naman tayo ay merong kahinaan. And we are not perfect individuals. Pero sa kabila ng limitations, may isang taong humamon sa ganitong kaisipan. Si Nick Vujicic. Si Nick, isang Australian na sikat na motivational speaker and author. Siya ay isinilang na merong tetraamelia syndrome. Ano yun? Isang rare disorder na walang limbs, walang kamay o mga paa. Katawan lang yung meron siya. Siyempre, ikaw na ganun yung sitwasyon na wala kang kamay, wala kang paa. Marami siyang struggle. Ang kanyang pagiging iba sa kabila ng normal naman yung mga kapatid niya, ang pagtanggap sa kanyang disability, and finally finding the purpose, that which inspires others. And this is his story. Hindi madali sa kanya natanggapin na siya ay napakaraming limitasyon. Pero ito ang nagbukas ng daan para naman maging magpagpapala siya sa karamihan. Sino nga ba ang hindi malulungkot na mayroong disability, may limitation? But out of that difficulty is the possibility that comes from God. Yung aklat, Life Without Limits ang title, storya ng buhay ni Vujicic, from his childhood struggles to his victories. At yung aklat, merong kasama na practical advice for building trust, developing supportive relationships, and finding strength. Talagang no man is an island. Kailangan ng bawat isa sa atin ang nag-i-encourage o nagtutulungan sa kabila ng maraming limitasyon. The Lord helped Nick, stretched his faith. At ito rin yung lesson na meron tayo ngayong araw sa ating reflections sa pamamagitan po ng 5 loaves and 2 fishes. Alam niyo po, yung story na to ay may iba't ibang presentation sa gospel four Gospels, sa Matthew, sa Mark, sa Luke, and sa John. At aside from the resurrection story, ito lang yung miracle story na isinulat sa apat na Gospels. Ang babasahin natin ngayon ay sa John 6, 1-14. Ito yung malinaw na expectations versus reality. Yung sa kabila ng maraming limitasyon, the Lord used the faith of the child to stretch the limitation at mangyari ang isang bagay na magiging pagpapala sa nakararami. How can someone expect that 5 loaves of bread and 2 fishes can actually feed a multitude? Isipin pa lang natin, eh parang hindi na talaga magkakasya. And minsan yung challenge ni God is really out of practical realm. Yung reality ng math, pag binangga mo sa himala, babasagin ang buo mong pagkatao. Hindi makakalkula ng pag-iisip. Mga bagay na pinapagawa sa iyo ni God that is seemingly impossible to accomplish. Something like that, ano? Marahil, mainly dahil sa iyong kakayahan, sa iyong limitasyon, yun yung humaharang. Or hindi mo afford, hindi kaya ng finances na magbigay sa gawain ng Panginoon. Or, hindi ko naman natapos yung pag-aaral ko, bakit ako ina-assign sa napakalaking responsibility? Hindi ko kayang tumayo sa harapan, mahina ang loob ko. Or, mahirap lang kami, hindi ko kayang bilhin yan. Hindi ko kayang mangarap. Naalala ko yung sinasabi sa amin lagi ng aking tatay. Kapag nangarap kami, ay yung mga bagay na hindi namin talaga kayang maabot. Dahil kapag nag-isip, at something naman na doable ito, hindi siya matatawag na pangarap. Ganun na yung challenge po sa atin ng Panginoon. Matuto tayong mangarap. Because we are all created for a purpose and for His glory. Galing ako sa broken family, hindi ako matalino, hindi ako maganda, hindi ako influencer. Ang daming excuses. Kung para sa iyo, ang relasyon ninyong mag-asawa, nasa dulo na, o wala nang dahilan para maayos pa, sa Diyos, may paraan pa. Maybe the Lord is telling you, sige pa, pagtiyagaan mo pa, patawarin mo pa, bigyan mo pa ng panibagong pagkakataon. O hindi ka na magiging masaya at fulfilled kasi nagkasakit o nabalda ang bahagi ng katawan mo. But the Lord is telling you, He can still use you despite of that situation. Mayroon akong mga kakilala na mga naging mabigat na ang kanilang karamdaman, pero sa kabila po nito ay nakakapag-share pa sila ng mensahe ng encouragement sa mga tao, sa mga kasama nilang pasyente, sa mga nurse, sa mga doktor. Sila pa yung nagbabahagi ng mensahe ng pag-asa ng Panginoon sa kabila ng napakahirap nilang sitwasyon. God's ways are higher than us. Kung sa atin may mga bagay na imposible, dead end, sa Diyos meron pa. At yun yung dapat nating panghawakan. His ways are higher than us. Ang sagot ng Diyos, minsan malayo sa expectations, malayo sa math calculation. Ganito rin ang kwento ng feeding of the multitude. More than 5,000 nga kasi mga kalalakihan lang po yung binilang doon sa 5,000, not included ang mga kababaihan, ang mga matatanda at ang mga bata. But when you offer that small thing na kaya mong gawin, God knows how to multiply it. He will use these ordinary things to create extraordinary impact sa buhay. Ang iyong mumunting kayang gawin, ang pagiging encourager mo sa mga kaibigan, sa mga taong nakakasalamuha mo, ay pinagpapala ng Panginoon. Hindi mo alam, malaking encouragement ka na pala doon sa taong nakausap mo. When we consult God, He will guide us because the Lord knows our situation and He just wants to test our heart kung susunod pa ba tayo. Maliit lang naman ang sweldo mo, hindi ka masyadong makaambag, o kung magbigay ka man, hindi ito ganun kalaki yung magiging impact sa simbahan o kaya sa tao na iyong tutulungan. But when you start sharing, magugulat ka habang naglalabas ka para makatulong sa iba, meron kang pinagkukunan. Kung iisipin mo, Lord, di ko na to kaya. Or Lord, kaya ko pa ba? Tama po, totoo po yun. Hindi kaya, hindi natin kaya on our own. That's why we need God's wisdom and direction. Jesus Christ could have refused to teach the crowd. After all, ang purpose naman talaga ng kanilang pagtawid doon kasama ang disciple is to get away from the people and take time to rest. And he needed time to grieve over the loss of his dear disciple and cousin, si John the Baptist. John the Baptist was beheaded. Siyempre, ang sakit nun para sa kanya. Pero sa Mark 6:34, ano pong sinasabi? When he saw a large crowd, he had compassion. He felt deep concern for them. They were like sheep without a shepherd, so he began teaching them many things. The Father in him, he wants to feed these people physically, emotionally, and spiritually. He wanted to help them kasi mahal na mahal ni Jesus ang mga tao. At tinanong niya si Philip, marahil ay sinubukan rin ang kanyang pananampalataya. Kaya naman si Philip, calculated niya. Dahil sa dami nga naman ng mga tao, kalahating taon daw ng kanilang sweldo ang gagastusin para lang mapakain yung multitude na yun. Very practical. Yan ang mathematics niya kay Jesus. Nakita ni Philip agad yung imposible. Gaya natin, makikita natin agad yung imposible, yung balakid. Kasi si Philip, kagaya mo, kagaya ko, was dependent on his own strength. Kung sa akin yun, no? Sayang naman yung kalahating taon kong pinagtrabahuhan para ilibre ang multitude. But happy ang ending ng story. Lahat na busog, lahat na pakain sa pamamagitan ng maliit na offer ng bata. Yung baon niya, simple lang, tinapay at isda. Wala pang palaman. Willingly ay inabot para makaambag sa gawa ng Panginoon. That is faith. At ang halimbawa na ito, nagpapakita na ang bata, marahil pati yung magulang na kasama ay nataniman ang salita ng Diyos kasi binigay nila yung pagkain. Natural, pag binigay mo yung pagkain, kasama na doon yung posibilidad na magugutom ka. Wala ka nang kakainin eh. Saan ka ba kakain doon? Wala namang tindahan. Nasa ilang sila, nasa isolated area. And to think, remote yun. At hindi na sila makakabalik pa, kinabukasan na sila makakakain. Are you in the middle of that circumstance? Ang labo. Napaka-uncertain ng situation. Ilang ulit ka nang nagpapa-check up, nagpapa-laboratory, pero hindi pa rin lumalabas yung totoong sagot sa iyong health concerns. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng limits, ang lahat ng hindi kaya, ang lahat ng negative. Kulang ang araw, kulang sa manpower, kulang sa skills, malapit na ang deadline, malapit na ang due date, may edad na ako, meron pa bang tatanggap sa akin na sa trabaho na ito, sa dami ng mauhusay na mga bata? Cast all your cares, throw them all to God. Those fishes and loaves that you are holding on to, give it all to God. Trust the process, ika nga. The Lord looks at how we manage our things our finances. What can we do with what we have? Tinanong niya si Philip, si Jesus, tinanong niya sa makakabili ng tinapay. Eh, napaka-imposible nun eh. Pero tinanong niya. At syempre, natural, sagot ni Philip, imposible rin. Si Jesus, we know that He can do all things are possible to Him. He could have simply snapped His fingers and caused everyone. Bigyan ng kaldereta. Tadan! Bigyan ng mamon. Tadan! Maraming pagkain, but He did not. He wanted to know how people will respond to His call. In this way, mga disciple then had to trust the Lord for everything they distributed. Hindi nila namamalayan. Nagaad. Hindi na uubos. Yung pinapamudmud nila na isda at tinapay. Siguro habang nagdi-distribute, Lord, hindi magkukulang ito. Hanggang dulo, aabot ito. Ganun na lang siguro yung kanilang panalangin, ano? Perhaps they were praying and at the same time amazed at how the Lord multiplied the food. They were put in a position to be totally dependent upon Jesus. At anong ending? Nakaipon pa, may pasubi pa na 12 baskets. A lesson that we can learn from the feeding of the 5,000. Jesus is big enough for any of our expectations. Jesus will provide all our needs. He will help us overcome our limitations. And our faith must not be regulated by our capacity. May tinatanong ba sa'yo ang Panginoon na sa palagay mo hindi kayang gawin ng iyong mga kamay? Pero kailangan lang palang magsimula sa salitang, "Yes, Lord." Ang pagsabing, "Yes, Lord, here I am, send me, use me."

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Happy Miyerkules, mga kaagapay. Kamusta na po sila? Nawa po nasa maayos po kayong kalagayan. Ano man po ang inyong pinagdaraanan, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami upang samahan po kayo. Salamat po kaagapay sa muling pag-tune in at pagsama sa programang Hardin ng Panalangin. Kung saan po ay pare-pareho po tayong may pagkakataon na naman na mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. At ngayong Miyerkules po, ako po yung inyong makakasama dito po sa 72 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay po sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maari po ay relax lang, bitawan po ninyo ang anumang bigat na inyo pong daladala. At samahan niyo po ako ngayon na manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord. Salamat sa buhay na kaloob niyo sa amin. Sa araw na ito, bigyan niyo kami ng gabay ng kailangang lakas at talino. Di lamang alamin ang iyong kalooban, kundi ito'y isagawa sa lahat po ng mga lakad, sa lahat po ng mga tinatawag na appointments namin, mga gampanin, Panginoon. Kasangkapanin niyo kami para kayo po'y maluwalhati at kami ay maging pagpapala. At ngayon, maging Panginoon sa aming pagbabasa, pagninilay-nilay ng inyong mga salita, nawa ang inyong banal na Espiritu ang siya pong magturo. Ito ay naway maunawaan, makagalakan at higit sa lahat, maisa buhay namin. Salamat. Ito'y aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Pilipinas. At syempre, hello rin po sa ating mga kababayan na nagkalat po sa buong mundo. Sabi nga tayo na po ay citizens of the world. Na sa gitna ng pagkakaiba ng mga time zones, ay pinipili nyo pa rin samahan kami sa pamamagitan ng Facebook at YouTube, live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat po ng Panginoon at higit po sa lahat ang inyo pong paglago sa buhay espiritual. Tayo po ngayon ay darako na sa ating devotion na matutunghayan po sa pangalawang hari, ikaapat na kabanata, talatang 1 hanggang 7. 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. Nasusulat po rito, "Now the wife of one of the sons of the prophets cried to Elisha, 'Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord. But the creditor has come to take my two children to be his slaves.' And Elisha said to her, 'What shall I do for you? Tell me, what have you in the house?' And she said, 'Your servant has nothing in the house except a jar of oil.' Then he said, 'Go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels, and not too few. Then go in and shut the door behind yourself and your sons, and pour into all these vessels.
and when one is full, set it aside. So she went from him and shut the door behind herself and her sons. And as she poured, they brought the vessels to her. When the vessels were full, she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another." Then the oil stopped flowing. She came and told the man of God, and he said, "Go, sell the oil and pay your debts, and you and your sons can live on the rest." Kakaiba po itong mga talatang nabasa ko dahil ito po ay tungkol sa isang balo at ito po ay tungkol sa langis na kung saan po nagkaroon po ng himala mula po sa Diyos. Ang una pong mapapansin natin dito ay isang krisis, isang problema. At ito ay isang krisis sa pamilya. Tungkol po ito sa isang bang problema po ay nangangailangan po siya ng pera at wala po talaga siyang pera dahil meron siyang kailangang bayaran na utang. At ito po ay malaking utang. Naisip po natin, ganun din po tayo. Meron doon tayong maraming mga pangangailangan, problema. At isa din po doon, mga kaagapay, ay yung financial needs and problems, di po ba? Kung titingnan po natin ang kakayahan ng babaeng ito, siya po ay balo. Malaking bagay. Ang kanya pong mister ay pumanaw na, patay na. At sa kulturang yun, mapapansin nyo, ang talagang naghahanap buhay at kumikita for financial provisions ay si mister, yung husband. So sa pagkamatay ng mister na siya po ay balo na, wala na po talagang kakayahan yung balo na bayaran ang utang. Siya po ay may mga anak at ang problema po yung creditor nung nangungulekta at wala po siyang maibayad. Ang nagiging pasya na po ay kunin, alipinin na po yung kanyang mga anak. Kaya kung titingnan po natin, parang nangyayari pa rin ito at normal na sa buhay natin, sa ating pamilya, nariyan ang napakaraming problema, mga problemang pinansyal maging. At sa ngayon, talagang ipit na ipit ka at wala kang magawa at talaga mukhang ang magiging resulta ay pagkasira ng buhay, buhay pamilya. Ano po nangyari dito? Mapapansin po natin pangalawa, bagamat ito po ay crisis sa pamilya, crisis in the family, meron naman po purihin ng Diyos itong balong ito, connection sa Panginoon. It's a connection, masabi nating faith. At mukhang ang sambayanan, ang sambahayan po niya, ay may pagtitiwala, paniniwala at pagkatakot po sa Diyos. Tayo po, masasabi natin yan, kung personal tayo at maging ating pamilya ay itinataguyod natin, pinalalaki mga bata na may tiwala, pananampalataya sa Diyos. Ano po, pero patuloy tayong nakakaranas pa rin ng mga problema sa buhay pisikal. Kaya sa kwento po, ang babaeng ito ay lumapit po at humingi ng tulong sa isang alagad po ng Diyos. Ito pong si Propeta Elisha. Kaya maganda po na tayo ay nagtutulungan, na tinuturuan, pinapaalalahanan, nagbibigay gabay, alinsunod po sa ating pananampalatayang Kristiyano. But in as much as there is this connection of faith sa may crisis sa family, kakaiba po dahil napakaganda yung sinabi, yung tinatawag nating counsel na binigay po ni Propeta Elisha doon sa balo. Alam po nyo, naisip ko kung sa pastor ka lumapit, sa lingkod ng Diyos, madalas siyempre sasabihin, kapatid, may verse of Bible, if you're in trouble, you pray. So, ganun, pray. Magtiwala sa Diyos. Abay, dapat lang.
Ngunit dito kakaiba po ang naipayo. Ang sabi po ni Elisha, ano bang meron ka? Okay, meron akong, wala ako talaga, kundi meron akong isang jar of oil. Okay? Sabi niya, sige, umiram ka na maraming silid lalagyan at punuin mo ito ng oil. Ilagay mo nang ilagay. So, ang dami, sabi, kumuha ka ng marami. Okay, ng mga lalagyan. Abay, galing dun sa nag-iisang jar of oil, binuhusan at nilagyan, napunuho lahat. Pagkatapos, tsaka lang tumigil yung daloy ng langis. Kakaibang, ano po? Kaya mapapansin, ano pa? Nung mapuno na, sabi po noong propeta, ngayon, ibenta mo. Ibenta mo. At yung kikitain mo doon, bayaran mo yung utang mo at yung natitira, gamitin mo sa kabubuhay ng iyong pamilya. Mga kaagapay, napakaganda. Pa sa buhay na ito, napaka-practical, no? Ang payo ni Elisha. Una, hanap buhay. Ang ganda. Walang Kristiyano na dapat tatamad-tamad. Sa ginagamit nating termino ngayon, dapat marunong kang dumiskarte. Kaya ang unang payo ni Elisha, kung anong meron ka, ano yung kakayahan mo, ano yung yaman mo, katulad ng babaeng one jar of clay, doon ka magsisimula. At sabi, wag mo lang basta na gamitin yung natitirang langis. Gawin mong negosyo, paramihin mo. At doon ka magsimula magnegosyo. At doon ay pagka dumating na po yung kita. Okay, ito po ha. Pag ikay nagnegosyo at ikay kumita na, yung kinita mo, kung ano yung pakay, gawin mo. May utang ka, priority to, bayaran mo. Marami po kasi may financial problems, may mga obligasyon, nandiyan na nga yung blessing eh. Abay, nung dumating yung blessing, hindi pa rin ginamit, naging poor steward, no? Naging irresponsible. Nako, pagbabantay po. There are priorities, stewardship of money. Siyempre, kung para saan yun, alam natin sa Panginoon at yung kailangan na obligasyon, bayaran, and kaya sinabi niya, yung rest, you live with it. Pero sa gitna nitong hanap buhay, kakaiba po itong talata. Dahil mga kagapay, nandun yung tanong, saan nang galing yung langis? Iisang pinupuno yung ibang napakarami mga silid lalagyan, napuno. Okay, sa hanap buhay, nandyan po ang himala ng Diyos. Okay? Talagang hindi mo ma-explain na maraming beyond our control na masasabi nating imposible. Ngunit sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, tayo magtiwala, magsipag, manalangin. Dumadaloy ang katapatan, ang nag-uumapaw na kabutihan ng Panginoong Diyos. Kaya, ika'y magtiwala, manalangin, magsipag, dumiskarte, para sa Panginoon at ika'y pagpapalain ng Panginoon. Let us pray. Panginoon, maraming salamat. Napakaganda ng buhay Kristiyano. Hindi lamang may spiritual blessings kami kay Kristo. But even in this life, ang pangako po niyo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be provided for. Sa dami ng physical na pangangailangan, maging pinansyal, O Diyos, patuloy nyo kaming pagpalain na kami magsipag, naniniwala sa lahat ng mga ito. Bagamat limitado kami, nandiyan pa rin ang balik ng blessings nyo. Hindi lang sapat, nag-uumapaw pa. Salamat, O Diyos, kayong aming Diyos na buhay, tapat at mabiyaya. Sa ngalan ni Jesus, ito'y aming samot na langin. Amen at amen.

0: Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Ito po si Pastor Rene Bunsoy ng Gospel of Christ Family Church. Nagpupurit na papasalamat kami, O Diyos, sa patuloy na pagkilos niyo sa aming pong mga kabataan at kung paano niyo po ginaguide ang bawat isa upang patuloy silang sumamba sa Espiritu at katotohanan at gawing Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, ang Panginoong Jesus. Dalangin po namin ngayon, O Diyos, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan doon sa mga nag-i-struggle, O Diyos. Dalangin po namin ang kalakasan, ang kapangyarihang espiritual, na ang banal na espiritu ang kanilang gawing pangunahing nagli-lead sa kanilang mga buhay. We pray for their thought lives, O God. We pray against rebelliousness, O God, that you will soften the hearts of those who are struggling in rebellion. I pray, Panginoon, dun sa mga kabataan na nagre-rebelde, dalhin mo sila sa mga kaibigan na siyang mag-i-influence sa kanila positively with your word. Protect them, O God, from every form of temptation. Lord, dinadalangin din po namin ang discernment as they make daily decisions. I pray, Panginoon, ang inyong salita na nagsabi that they will trust in the Lord with all their hearts and lean not on their own understanding. That in all their ways, they will acknowledge you, Panginoon. And I pray that when there are times na hindi po nila alam ang kanila pong gagawin o ang kanilang mga pagdidesisyonan, we pray that they may be willing to ask for help for those who can guide them. Panginoon, i-guide mo po sila as they walk, O God, that they will walk in truth, that they will walk in the path of righteousness. And finally, I pray, O God, that our youth today sa churches, that they will grow in their faith, that they will not be able to be tossed back and forth and carried away by any wind of doctrine that deceives them, that leads them out of the way. I pray that as they spend time in your word, as they meditate upon them day by day, moment by moment, Lord, that they will encounter the true meaning of your word. I pray that they will forge strong connections among strong youth leaders, Panginoon. I pray that as they do this, the choices that they will be making today and in the future, I pray that this will be guided, their choices will be guided according to your word, according to your ways, according, Lord God, to your will. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen at amen.
2: Tayo naman po ay darako sa pagtulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoong Diyos, aming pong inilalapit ang mga sumusunod na mga kaagapay, mga kapatiran sa kanilang kahilingan. Provision po sa pamilya ni Rosana. Galingan din po, kalakasan para kay Marisa at para naman kay Lovelia Jo Bagayana, Lord, yung bone marrow transplant. At dalangin pa rin namin kagalingan mula sa breast cancer nila Gianna, Rizalie, Paz, Narvaez, Mina, Albunag. maging Panginoon. Kailingan ni Thurar, yes, re, Idnew, Ana Victoria Asiado Agbada, Lori Porcia sa kanilang CKD situation. Sa fatty liver, enlargement ng liver, kagalingan po dito ni John Mark Timogan. Patuloy ko rin pong inilapit ang mga kapatirang Emmy Arsena, Charity Garcia, Sister Flor Barot, maging si Mami Babes Francia sa kanilang mga kagalingan o Diyos. Inilalapit po namin ang kahilingan ni Menchi Rosquillo na maging stable ang blood pressure po niya. Kagalingan din po para kay Kenneth Rosquillo. Dalangin po namin ang mga kahilingan nila Janet, Makapinlak, Shannon Denray, Fabia, Irish ni Zipura, Gallardo, Leila Opendo, Andrina Soriano, Porita Castillo, Reynaldo Gatchalian. Ito po'y kagalingan, protection po sa inyo. Maging po sa Apo with healing from flu, cough colds, at kagalingan din po. Kahilingan po ni Arlene Dumago Lanuza sa kanyang multiple myeloma na way maging negative kidney result po ang kidney biopsy. Ang kahilingan ni Tita Lalaine, healing din po ang recovery sa kanyang stroke ni Tita Elvi. Kagalingan na siya po'y makarecover talaga habang nasa ospital. Dalangin din po namin ang kahilingan ni AC Escalante. At siya po nagkaroon ng heavy bleeding na way magkaroon po ng talino sa isang posibleng pagkakaroon po ng hysteroscopy at provision po para dito. Lord, we pray for a successful liver transplant requested by Baby Scott sa India po for biliary atresia. Healing din po at kalakasan at provision para dito. Healing din po sa recovery sa sakit ng flu ni Nathaniel Peralta. Maging aming kasamahan ang John B. Reyes. At naway maging maganda nawa ang lab results at kagalingan pa rin po para sa kanya. Dalangin ko rin po ang kahilingan dito po sa mga may karamdaman katulad po ng Kuya Reggie na siya po ay lubusang gumaling, maging ang admin kasamahan, ang Ma'am Tiff din po makarecovery sa kanyang flu. Lord, provisions for Nida Escorial, mag-isa sa family po nila sa mga related concerns at sa maging favorable na wang outcome sa kanilang PAO appointment. Maging ang kahilingan ni Teresita Tess Alonzo Dulay sa provision po at magkaroon po siya ng time to join with all her children in worshiping you. For Maricel Sapungan, Arpia and family, kagalingan po sa kanilang kalusugan, magkaroon ng kalusugan, provision, negosyo, protection, blessings na rin po para sa JITC family led by Pastor John Leo Vito. Salamat po sa blessings nyo, kanila Maricel Sapungan, Arpia at mga kasamahan po nito. At pasasalamat po sa kanilang pagpasa ng kanilang two-day examination. Lord, prayers also for Jimmy Perez and the H&P family na ang kapangyarihan ng Diyos at kagalingan pag-ibig ay magpatuloy sa buhay ng bawat isa. Nilalapit ko rin po ang inyong mga gawain sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church o Diyos. Sa Agutaya Bible Church, sa Hope Bible Church Fellowship, Baptist Church Fellowship, maging sa Fairview Baptist Academy at Fairview Fundamental Baptist Church. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat mga ito. Ito'y aming samot na langin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari po kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio at online. At God willing, ang ating mahal na Bishop Ruben Abante, ang Hardina Robucas po, Huwebes. At para na naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ito po si Absidy Ferrer Tabua.

Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na hindi laging madaling tanggapin. At ito ang mga babala ng Diyos. Kasi aminin natin, kapag may warning, minsan ang una nating reaksyon ay baka wala naman mangyari or okay lang yan. Pero minsan kailangan pang mangyari ang problema bago natin masabi na sana nakinig ako. So kaagapay, samahan niyo ako magbasa mula sa Exodus 9 verses 18 to 19. Kaya bukas sa ganitong oras, pauulanan ko sila ng malalaking tipak ng yelo na walang kasinlakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop, sapagkat lahat ng bagsakan nito ay mamamatay. Sa kwento ng ikapitong salot sa Egypt, makikita natin na nagbabala ang Diyos bago dumating ang granizo. Napakahalaga nito dahil ang warning ng Diyos ay hindi laging tanda ng judgment lamang. Minsan ang warning niya ay invitation for us to listen, for us to obey, and find refuge. So balikan natin ang kwento, kaagapay. Ang bayan ng Israel ay nasa ilalim pa rin ng opresyon ng Egypt. Paulit-ulit nang nagpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga salot, pero patuloy pa rin matigas ang puso ni Pharaoh. At dumating ang ikapitong salot, ang matinding granizo or hailstone. Pero bago ito dumating, sinabi muna ng Diyos kay Moses kung ano ang mangyayari. Hindi niya itinago at hinayaang biglang dumating ang disaster ng walang anumang warning. Sinabi niya kung kailan ito mangyayari at kung gaano ito kalala. At pagkatapos, sinabi niya kung ano ang kailangang gawin. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop. Andun yung warning na may kaakibat na instruction. May sinabi ang Diyos tungkol sa paparating na danger, pero nagbigay rin siya ng paraan para makaligtas. At ganun din sa atin, kaagapay, kapag nagbabala ang Diyos, makinig tayo. Pero warnings are not always meant to scare us. May mga bagay tayong hindi natin gusto marinig. Pero may mga pagkakataong ginagamit ng Diyos ang kanyang salita para i-correct tayo. Minsan may verse na parang directly speaking to our situation. And minsan may preaching na tumatama sa isang area ng buhay natin. O kaya naman minsan may taong ginagamit ang Diyos para i-remind tayo. At minsan may conviction sa puso natin. At ang natural na reaction natin parang hindi naman para sa akin yan. Or worse, ang judgmental naman. Pero what if God is not trying to condemn us? What if He is trying to protect us? Kasi ang mapagmahal na Diyos ay hindi lamang tayo winawarn para makita tayo nagsasuffer. Nagbibigay siya ng babala because He knows where the wrong path leads. Parang isang magulang na nagsasabi sa anak na, "Anak, huwag kang lalapit dyan, delikado yan." Hindi dahil gusto niyang takutin yung anak niya, kundi dahil mahal niya ito. Isa sa mga pinakamalaking lesson sa story ng Pharaoh ay hindi lang tungkol sa granizo or hailstones. Ito ay tungkol sa panganib kapag meron kang matigas na puso. Yung paulit-ulit na nagbigay ng warning ang Diyos, tapos paulit-ulit din nakita ni Pharaoh yung kapangyarihan ng Diyos, pero paulit-ulit niyang pinatigas ang kanyang puso. And that is something we should take seriously. Kasi minsan, nagsisimula ito sa maliit na disobedience. May alam kang mali pero ginagawa mo pa rin, or meron kailangan kang ayusin pero lagi mong ipinagpapaliban, o kaya naman may kailangan kang i-let go pero ayaw mo. O kaya naman may relationship kang alam mong unhealthy, alam mong toxic, pero pinipilit mo pa rin. O kaya may responsibility kang dapat tuparin, pero lagi mong sinasabi, ay mamaya na, ay later na. And little by little, kapag palagi nating ini-ignore ang conviction ng Diyos, nasasanay ang puso natin na hindi makinig.
At minsan gusto nating hintayin muna yung consequence ng ginagawa natin bago tayo sumunod. Kaya kaagapay, tanungin natin ang ating mga sarili. Lord, is there something you have been warning me about? Maybe yung attitude natin, yung pride sa puso natin, or yung unforgiveness, maling relationship, maling priorities, at baka may matagal ng bagay na isinasantabi na pinapalit go na ng Panginoon sa'yo. Kaagapay, hindi kailangan na may malaking disaster muna bago tayo makinig. Huwag nating hintayin ang hailstorm bago tayo sumunod. Kapag nire-remind tayo or winawarningan tayo ng Diyos, listen, pause, pray, and obey. Baka may bagay na gusto niyang ilayo sa'yo, direction na gusto niyang baguhin mo, or kaya naman desisyon na kailangan mong pag-isipan muli. At baka ang simpleng conviction na nararamdaman mo ngayon ay paraan ng Diyos para sabihin na anak, makinig ka. May mas mabuti akong daan para sa'yo. Kaya huwag nating hintayin ang granizo or hailstorm bago tayo matutong makinig. Kapag ang Diyos ang nagbabala, hindi niya tayo tinatakot. Inaanyayahan niya tayong makinig, sumunod, at manatili sa kanyang kanlungan.

Maraming salamat ka Agapay sa pagsama sa akin dito sa unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po si Abcidi Ferrer Tabua at laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

0: pinapakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: What if magsumbong sa akin ng anak ko na inabuso siya online? Tandaan, mahalaga ang listening at hindi blaming. Makinig ka muna at huwag manisi. Imbes na sabihin mong, bakit mo ginawa yan? Bumuo muna ng validating atmosphere. Maaaring simulan mo sa, salamat kasi shinare mo ito sa akin. At pagsisigurong nariyan ka para sa kanya. Sa ganitong paraan, mararamdaman niyang ligtas siyang mag-share ng buong detalye. Pagkatapos, maingat na i-report ito sa otoridad. Always remember na bilang parent, kakampi ka. Ang mahinahon mong approach ay one step tungo sa solusyon.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Kihuang tayo lo, kao tiyong siyuto ah. Kinali ba, halang kikao huwe ah.
3: What problem lo, the lao di chulai hiu siyo.
2: Kinali di jiago chulai lang o, bo halang chutmeng ah.
3: Bo chutmeng, siang kwan ke yi kim bai zu hui. DZAS 702, mui jiu li tiong ngo zab li diam boa. 为你播放闽南话空中崇拜节目，无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。信邀你甲你家人、挚友一同调频收听，每周日中午十二点半，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。
4: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
5: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
6: Evangelista Paul Mortiz.

0: At Beth Flores po, magandang magandang Wednesday po sa ating mga kagapay. Kamusta na po kayo? Oh, ngayon ha, salamat sa Diyos lately, 'di ba? Maaraw ang ating buhay, 'di ba? Maganda 'yung ating weather. Pero pag tiningnan mo sa ibang bansa, I remember last week, 'yung kaibigan ko po nasa Delaware, best friend ko, binaha 'yung basement nila. Oh, 'di ba? Tapos nakikita mo 'yun, 'yung bagyo dun sa East Coast, bagyo din sa West Coast. Ay, nakpo. Tapos si Super El Nino, ang nakiisip ko nga doon. Tayo po kasi mga tao, hindi natin pinangalagaan talaga yung environment. Pero sabi nga, it's still, ano man ang kondisyon, di ba po? Maaring ang Wednesday mo ay wonderful. Maaring ang Wednesday mo ngayon ay wonderful. Maaring ang Wednesday mo ngayon, naglalayag ka, wondering ba? Wondering wonderful. Ayoko sabihin wondering full eh. O di kaya wondering, nag-iisip, Panginoon, ano ba? Diba? Pero ano ba po dapat, Daddy?
1: Eh basta sa Diyos. Wow, wow, wow, wow. Hallelujah.
0: O, totoo po yun. Wow, wow, wow, wow, hallelujah. At alam mo ba, Dad, yung wow, wow, wow, wow mo, ay malaking encouragement po sa ating mga kaagapay. Pag nagkikita kami misa, wow, wow, wow, wow, wow nga po, o, diba? Totoo yun, mga wow, wow, wow, wow, hallelujah.
1: Basta looking unto Jesus talaga.
0: Amen. Wow, wow, wow, totoo yun, Dad, no? Lalo na sa panahon pong ito, focusing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith.
1: Siya lang ang hope natin.
0: Totoo
1: blessed
0: po yun.
1: Blessed hope.
0: Siya yung blessed hope natin. Siya yung blessed assurance natin. Siya yung lahat. Kaya doon sa mga kaagapay ko dyan, na nag-aaral din kayo sa BSF, di ba? Bible Study Fellowship, From Guilt to Grace. Di ba? Napakaganda. Napakaganda talaga. Ang Panginoong Jesus ang ating blessed assurance. So mga kaagapay, hold on lang po kayo, ha? Dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pong ating Wednesday maging winnable Wednesday. Ano man yung condition natin, winnable pa rin kasi kasama natin ang Lord, di ba? Kasama natin ang Diyos. As He promised, He will never leave us nor forsake us. So, hold on lang po kayo at huwag niyo pong kakalimutan, totoo si Lord sa kanyang mga pangako. So, huwag niyo rin pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayhatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang kayo'y bigyan ng isang ganap na katotohanan na tanging kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kay Jesus po lamang sapagkat siya ang lahat ng kasagutan sa anumang ating pangangailangan. Kaya amen, amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, pinag-uusapan natin bakit mahalaga ang elderly care. Lalo na po sa, para po sa mga seniors na kagaya namin. Kasi nga po, natutuwa nga ako nito. Meron palang Elderly Filipino Week o Linggo ng Katandaang Pilipino, October 1 to 7. At ang maganda yung layunin nito, ha, para igalang ang hindi masukat na contribution ng mga katandaan sa nation building at ma-promote ang kanilang kalusugan, karapatan, at ang kanilang pangkalahatang welfare, katayuan, di ba? So napakaganda noon, yung mga kaagapay, October 1 to 7, senior week yan, ha? So, noong Lunes po, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng mga pangangalaga sa ating mga seniors dahil ito po ay makakasiguro na maiiwasan ang mga health complications, makakausap sila upang maiwasan ang kanilang kalungkutan at yung kanilang pag-iisa o emotional isolation, matutulungan nating maging masaya sa buhay at mapanatili natin silang ligtas o safe. Kahapon naman, pinag-usapan natin yung mga health challenges ng mga seniors tulad ng diabetes, meron ako niyan. Hypertension, meron ako niyan. Dementia, wala pa yan, konti. Osteoporosis, arthritis, at Alzheimer's na lalo pong nagpapatibay sa kahalagahan po ng pagtutulungan ng buong pamilya or strong family support para po sa welfare ng ating mga senior. So ngayon naman, eto. Schedule regular medical check-up. Ayan. Ang routine health check-ups ay nakakatulong upang ma-detect ng maaga at mabigyan ka agad ng nararapat na treatment. So narito po yung mga important information na dapat po ready tayo sa tuwing pupunta po tayo sa doktor. Ayan, kung ikaw ang kasama, syempre medical history ni nanay o ni tatay. Tapos yung ano ba yung current medications niya? Ano ba yung mga iniinom niyang gamot ngayon? Pangatlo, ano yung dosage details? Ano yung dosage ng mga gamot na iniinom? At kung meron, ano yung previous test results niya? Kung halimbawa nagpa-blood camp si tatay o si nanay before, bit-bit mo rin yan sa panibagong check-up niya. So, ano yung mga recommended health check-ups? At ano yung frequency nito? So, sa blood pressure monitoring, sabi nga every 3 to 6 months. Pero kung meron kang monitoring ng blood, meron kang sphygmomanometer, meron kayo, maganda yon. Sa blood sugar test, every 6 months. Pero kung meron kang pang-prick, malalaman mo agad, di ba? Eye examination, once a year. Pero kung may cataract na po kayo, I would recommend every 6 months para natitrace natin, na mo-monitor natin yung bilis. Bago ko rin po makalimutan, kapag mataas po yung inyong blood sugar, lalo pong nagpapabilis ng cataract formation. Tandaan niyo po yan. Siyempre, ganun din po, bone density test. Kung kailan inirecommend ng doktor, at yung heart health screening, at least daw po once a year. Yan po yung sabi ng ating article. So ang regular consultation po sa mga healthcare providers ay napakahalaga sa pagkakaroon ng effective elderly care. Another, sabi nyo gano'n, i-encourage natin sa physical activities. So himukin natin sila tatay at nanay na gumalaw-galaw naman. Ang physical activity po at ay extremely beneficial sa ating pong mga seniors. Ang light exercises, nag-i-improve po yan ng flexibility, balance, at cardiovascular health. So, ano po yung mga recommended activities? Sabi gano'n, walking, paglalakad, yan, pwede yan. Yoga, sabi nga. Light stretching, physiotherapy exercises, at saka breathing exercises. So, ang regular physical activity ay nag-i-improve ng mood, nagpapalakas ng mga muscles, at nagre-reduce ng risk sa na yung bumagsak tayo o madulas, di ba yun po? So, tunay po ito. Tuwing umaga po kasi, bago ako mag-devotion, ito yung personal, ito yung aking ritual. May exercise ritual po ako. Nagsisimula ako sa breathing exercises, tapos meron din po ako yung humming exercises, may stretching po ako, may light movements, parang similar sa Tai Chi movements. Mayroon din po mga balancing exercises. I do this probably every morning, 12 to mga 12 minutes. Pagkatapos po noon, yun nga po yung sinabi ko, pinagsama-sama ko po yung mga nakikita kong exercises ayon po sa aking personal need. Napakalaking tulong po sa akin. Kaya nga po mga kaagapay na senior, gumalaw-galaw po tayo bilang pasasalamat natin sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Tandaan ha, lagi nating sinasabi, every gising is a blessing. It's a blessing from the Lord. Pero tayo pong mga seniors, accountable tayo sa bawat araw at blessing na bigay ni Lord sa atin. So let us make the most of it. Let us take good care of our physical health. Let us take good care of our mental. Let us take care of our body, wholly, emotionally, physically, mentally, socially, spiritually. Kasi kapag ginagawa po natin yun, alam niyo po ba mga seniors, ang laking pagpapala mo kaya sa buhay ng church, sa buhay ng community. Kapag nakikita nilang si kuy, si nanay, si tatay, si lolo, si lola, may kasiyahan sa puso dahil sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Thank you, Liana. Wow, wow, wow, wow.
0: Amen.
1: Obedience, ang pagsunod sa mundong ibabaw. Ang pagsunod ang hinahanap ng dakilang nag-iisang Diyos. Hindi handog. Obedience is better than sacrifice. Anong masasabi natin doon? Di wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Abraham's obedience, ang pagsunod ni Abraham. Genesis 17:23, nang araw ding yon, sumunod si Abraham kay Yahweh. Tinuli niya ang anak niyang si Ismael at ang lahat ng lalaki sa bahay niya. Pati yung mga aliping binili niya at yung mga aliping ipinanganak doon at mga aliping, you know, dumating na lang, ay pinatuli din niya. Lahat. God said, be careful to obey everything, ang sabi roon. Maingat mong sundin ang lahat, sabi ng Diyos. Joshua 23:6, kaya magpakatatag kayo, sundin ninyo ang nakasulat sa libro ng law ni Moises. Huwag ninyong babaliwalain ang anumang nakasulat doon. Kung kaya't be devoted to obedience, deboto kayong susunod sa inyong mga sinumpaan. Psalms 119:45, mabubuhay ako na talagang malaya. Kasi sinisikap ko na sundin ang teachings mo. Blessed are those that obey. Pinagpapala silang mga masunurin. Psalms 119:2-12, masaya ang taong sumusunod sa utos niya. Purihin ka, O Lord. Ituro mo sa akin ang mga utos mo. Sa Luke 11:28, pero sinabi ni Jesus, mas pinagpapala ang nakakikita sa salita niya at sumusunod nito. Christ's sheep follows him. Ang mga tupa ni Kristo sumusunod sa kanya. John 10:27, kilala ng aking mga tupa ang boses ko. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Disobey and be lost at the kingdom. Maging masuwayin ka at di ka pansin sa langit. Matthew 5:19, kaya tatawaging pinakamababa sa kaharian ng langit ang sino mang sumusunod sa mga hindi importante sa mga utos at pero natututuhan ito sa mga tao. Ang mga taong handang-handang makinig. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Grabing grabe talaga, talaga si Lord. But sa pakikinig, ba'y pinagpapala siya. Di ba, anak?
0: Abay, opo, ama. Totoo po yun. Talagang sa pakikinig, that is where God bless us, trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oh, isang classic hymn yan. Ang ganda, no? There's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.
1: Amen.
0: Kaya lahat tayo, meron tayong ganyang panawagan. Di ba, Dad? All of us are called to the Lord to obey, to follow Him.
1: That's right.
0: Kasi ang bawat isa po sa atin, di ba? Psalms 139, may plano si Lord sa buhay natin. Nasa sinapupunan pa tayo ng ating nanay. Si Lord na yung bahala, nag-code na ng DNA natin. Si Lord na yung naglalagay ng ating interest, abilities, skills, lahat yun, naka-incorporate yun dun sa ating who we are, sa ating identity at disenyo ni Lord. Kasi meron siyang nakaakmang plano para sa atin, sa ating buhay. In fact, sabi nga doon, sinulat na nga ni Lord yung ating kwento, di ba? So, paano yung mangyayari kapag naging Panginoon natin at tinanggap natin yung plano ng Lord sa buhay, tinanggap natin ang ginawa ng Panginoon Jesus doon, nakaranas tayo ng kaligtasan. So definitely, from that day on, susunod na tayo sa disenyo ni Lord para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kagaya nung in-explain ko sa ibang mga, yung sa mga kababaihan, pinakita ko, ang race track mo, ang race mo, ang track mo, sa'yo lang yan. Bawat isa may kanya-kanyang disenyo, bawat isa may kanya-kanyang track, bawat isa may kanya-kanyang hakapagharap sa Panginoon. Ang sabi lang sa atin ni Lord, let us run the race that is set before us. So ang goal, tapusin natin yung race ayon sa layunin ng Panginoon sa ating buhay. Di ba mga
1: Huwag kang
0: kaagapan?
1: mangagaw ng hindi sa iyo.
0: Huwag kang mangagaw ng track ng iba. Di ba? Sakit sa ulo yon. At you don't also have to compare yourself with those around you. Sa
1: Amen.
0: isang discussion nga namin sa aming e-group, encounter group, sabi nga nung isa, oo nga te, no, pagtitingin ka dun sa isa na maaring nasa track na yan, mas nauna siya, hindi mo naman alam kung ano yung mga pinagdaanan niya. Di ba? Hindi mo alam, before that person reached that level in his or her journey with God, we never know how the Lord just, you know, paano siya inano ng Panginoon for that. At tandaan natin, parang ang buhay Kristiyano po ay para yang, how would I say, para yang hagdanan o para yang sa school, 'di ba, ng mga teachers na nagtuturo. Bago natin iangat ang isang estudyante, pumasa siya sa mga exams na binigay natin. At kung hindi siya papasa sa exam, ibabagsak at ibabagsak at ibabagsak pa rin natin, 'di ba po? Ganon. Ganon din sa Panginoon. Every stage of our Christian life is a level that we have to go up. At yun, i-deal tayo ni Lord, padadalan tayo ng mga challenges, i-test tayo ng Panginoon. And then pag na-prove niya na, oh, nakita natin yung truth na gusto ituro ni Lord sa atin, and then sabi, okay, next level naman tayo. Level up. Ganun.
1: At yun ay sa kalakasan niya, anak, at sa
0: oh,
1: karunungan
0: po.
1: Niya,
0: oh,
1: hindi sa
0: po.
1: Ating gawa.
0: Hindi talaga, Dad, kasi the more we get to know God, the more we see we are nothing. Di ba?
1: Amen.
0: Habang nakikita natin kung sino ang Diyos at paggawa niya sa buhay natin, lalo nating nakikita wala talaga tayo. Kagaya nga ni Simon, sinabi ni Apostle Paul, para tayong maduming basahan. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki.
1: At
0: Wala
1: walang
0: tayong...
1: comparison, pare-pare
0: Opo.
1: yung maruming
0: Opo.
1: basahan.
0: At kahit ang paggawa ng Panginoon, lahat yan, mananagot tayo sa pagharap natin sa Panginoon. Kaya ang goal natin, well done, good and faithful servant. Enter into my joy.
1: In Jesus' name.
0: Opo, yun yun, mga kaagapay. So hindi tayo yung titingin, ay, bakit? Ay, tingnan mo siya, ang tagal-tagal na niya Kristiyano, ando pa siya sa track na yun. Judgmental, di ba? Or nandun naman isa, Lord, bakit siya nandun? Ang binis niya, eh, halos pareho lang kami nagsimula. Inggit. O, di ba? Yung mga ganun. Huwag nating hayaan yun. Ang gawin natin, sa bawat mga kasama natin sa racetrack o sa journey, let us continue to pray for them. Di ba? Lift them up in the Lord. Encourage them. So, para tayong lahat makarating dun sa finish line. Mas masaya pag lahat tayo nakarating sa finish line. Yun yung maganda.
1: Dapat, dapat.
0: At yun, nangyayari lang yon because of our obedience to what God wants us to do.
1: In the
0: yon
1: body
0: lang.
1: of Christ.
0: Exactly. So, mga kaagapay, ulitin ko, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.
1: Amen,
0: amen.
1: Amen, amen.
0: Okay, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Thank you, Lord, for that classic hymn. Yun ang dapat na lagi namin naalala, Panginoon. It's not about what you have done in our lives. And what this is true. It's not about yung mga ano na kami ngayon dahil sa'yo. No. It's because of teaching us to trust you and to obey you each step of the way. Yun ang maganda, Panginoon. Lord, salamat po. Alam namin sa dinami-dami ng mga deceptions sa amin, kailangan lalo po kaming nag-aaral na yung salita, lalo kami, Panginoon, nananangan sa iyong mga pangako, lalo kami naninindigan sa iyong mga pangalan. sa character mong Panginoon upang lalo kaming lumalim sa aming pagkakilala sa iyo. At sa bawat paglalim namin sa pagkakilala sa iyo, yun naman po Panginoon ang nagpapaangat ng aming pananampalataya. Because ikaw ang source ng aming pananampalataya. Maraming pong salamat. Today, Lord, salamat po sa aming mga kaagapay at mga mahal sa buhay. Na today is their special day. Unang-una na po si Beth Abuton. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Thank you, Lord, for her life. Thank you, Lord, for her family na ginagamit mo patuloy sa ministry. Hindi lang po kay Beth. Ganun na rin po sa buong Abuton clan dyan sa Cavite. Lord, we pray for them. Kila June, kila Grace, kila Tri Abuton at ang kanilang mga anak. Panginoon, continue to bless them. Si Danielle din, Lord, naalala ko, at saka si Eloisa Luza. Salamat po doon, Panginoon. Thank you, Lord, for their lives and how you're using them in their ministry. Marami pong salamat. Salamat din po sa buhay ni Estrelita Lansangan, si Rodel Cabusao, Sheena De La Paz Bacani. Ganon din po, Lord, kay Ani De Jesus Ardina. Salamat po sa kanyang buhay. Lord, I know she is going through her struggles, her battle. But Lord, thank you for her happy disposition. Yung makikita mo namin yung joy mo sa kanya in spite of dun sa pinagdadaanan niya. So Lord, I pray for her. Thank you din Lord kay Liana Tyree. And thank you Lord for her life and her family as they continue to serve you. At patuloy Panginoon na gabay sa kanila. Ganun na rin, Lord, naalala ko po si Sharon Dagson, ang aking pong kaibigan, kababata, who's also going through challenges sa kanyang buhay, Panginoon, and health. So, Lord, magfo-focus po ako ngayon sa mga kaagapay namin na yun po yung pinagdadaanan, challenges sa kalusugan. Panginoon, we pray for your healing. Panginoon, we pray, Panginoon, for your provision. We pray, Panginoon, for your comfort. We pray, Lord, for your assurance that you are with them every step of the way. Yun po yung aming dalangin. At Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon, matutunan naming tingnan ka, matutunan naming makita ka in the difficulties of our lives. Because when our eyes are focused on you, na alam namin hindi kami nag-iisa. So Lord, maraming pong salamat.
1: Amen. At kami, Panginoon, purihin ang iyong dakilang pangalan kasi natutuhan namin kaming mga tao ang maging handang sa iyo'y makinig. Kung kaya't wow, amen, alam kong hindi niya kami lalampasan dahil kami nakinig sa kanya. Kung kaya't amen.
0: Alam niyo, lagi kong gusto yung sinasabi ni Apostle Peter sa 2 Peter. Sabi niya nga, God has given us everything pertaining to life and godliness. Doon pa lang, no? Binigay na ni Lord sa atin lahat. Binigay na nga sa atin ang kasagutan sa ating kaligtasan at kamatayan, di ba? Eh, yung pang mga pangailangan natin, lahat yun. God has given us everything pertaining to life and godliness. At ano yung natatandaan nyo sa Matthew, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto us.
1: So as ano we seek the Lord... sasabihin natin?
0: Oo nga.
1: Amen,
0: di ba? Wow. Amen.
1: Yes.
0: Totoo yun. Kaya lang, totoo din yun.
1: Si Lord.
0: Sa pagharap natin sa Panginoon, the more we get to know Him, the more our faith increases in Him. Diba yun yun? And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: And we become like Jesus. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, sa ating sinasamba na niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamahalang teknikal ng ating kapatid na Rigi Villena.
0: At si Lourdes Magtunaw, kasama po ating Kuya Benji Musura, at ang ating po mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Ano pa ang masasabi ko? Di amen. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
7: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
8: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
9: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
10: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
12: This is Inspirations

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Happy Wednesday afternoon, kagapay. Ngayon po ay October 7, 2026. At ngayon nga ay unang Wednesday sa buwan ng October. Kumusta po kayo ngayon, kagapay? Sana ay okay ka lang dyan, chillax, at makinig ng Inspirations Unlimited. Hashtag Wednesday Love. Sasamahan ka namin sa susunod na isang oras dito pa rin sa iyong paboritong himpilan, 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan.
2: At yes, kung kasama niyo si Wen, ngayong Wednesday, nandito din po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yes, grabe Wen, unang Wednesday.
1: Yes.
2: October na.
1: Para ang bilis nga na October eh. Kasi,
2: talaga ba?
1: Konti na lang, halfway na tayo agad na October. Next week, 15 na.
2: Diba? Napakabilis ng panahon. Talagang nasa last quarter na tayo ng 2026. Diba? Kumusta ang mga faith goals? Ang inyong mga mga goals nito mga nakaraang buwan?
1: Ako ang curious ako kung nagsimula na ba silang mamili ng mga pang Noche Buena.
2: Ayun. Yun nga din, no? O baka iba, diba? Nag-start na mag-decorate ng kanilang mga bahay, uh-huh. Diba? May mga Christmas tree na, nakalagay na ang mga Christmas lights, yeah. Diba? Pero yun, gaya ng sabi ni Wen, makakasama mo kami hanggang 4 PM. At syempre, binabati natin yung mga kaagapay nating nakikinig sa ating PM radio.
1: Hello po.
2: Ano man po ang gamit ninyo kung kayo ay naka-transistor radio, naka-PM radio, mm-hmm. O kaya naman nasa biyahe kayo, nagda-drive at gamit ninyo ang car stereo. Hello po sa inyo. And ingat-ingat po sa biyahe at sa mga kaagapay din natin na nagpapahinga, ginagawang background ang pakikinig dito sa Inspirations Unlimited. Update nyo naman po kami. Ayan. Daan din po kayo sa ating ongoing streaming.
1: Yes, happy listening sa mga nakikinig dyan sa ating online streaming sa febc.ph at sa ating ongoing Facebook Live. Live na live din tayo napapakinggan sa ating YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay, may lambing kami na kaunti. Mm-hmm. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at share na rin ang ating ongoing stream ngayong hapon na to para naman marami tayong magkasama-sama at talagang magkahuntahan. Ayan, ngayong hapon na ito sa Inspirations Unlimited.
2: Oo, at dyan nyo ipadaan ang inyong mga update sa amin ni Wen, ha, ngayong hapon. Kung ano po ang ginagawa nyo ngayon sa mga oras na ito. At syempre, bukod sa platforms na binanggit ni Wen sa Facebook at YouTube, meron din tayong isa pang kaparaanan kung paano tayo papakinggan ang ating mga kaagapay.
1: Aba.
2: At yan ay sa pamamagitan ng ating official DZAS mobile app.
1: Yun.
2: Nakapag-download ka na ba? Dahil kung hindi pa kaagapay, we encourage you. Patuloy ang encouragement namin sa inyo, lalo na kung ikaw ay techie.
1: Mm-mm.
2: I-download nyo na ng libre sa Google Play Store or Apple App Store. Dahil kung bitin ka ng umaga, tanghali hanggang gabi, yung application na yan, hanggang madaling araw, di ba? Kasama mo yan. As long as meron po kayong internet connection or wifi or kaya naman data, anywhere, anytime, pwede po kayong makinig ng mga programs ng DZAS.
1: Grabe, talaga namang lahat na ng kaparaanan ay ginawa natin ng paraan para mapakinggan ng ating mga kaagapay,
2: yes,
1: ang kanilang paboritong himpilan. Wala nang reason para hindi makapakinig ng 702 DZAS.
2: Mm-hmm.
1: At kaagapay, ngayon nga ay Wednesday. Kumusta? Kapag Wednesday kasi, ito yung mga panahon na unti-unti na nating nararamdaman yung mga deadlines.
2: Oo.
1: Kasi patapos na yung week eh.
2: Totoo. Kumbaga nandito tayo sa peak.
1: Mm-mm.
2: Diba?
1: Peak season.
2: Exciting part ng week, diba? Talagang ito yung marami tayong ginagawa. Gaya na sabi mo, humahabol sa deadlines. Kasi syempre, ayaw naman natin na hanggang Friday, diba? Naghahabol tayo ng ating mga ginagawa. Kaya naman, kung ano man ang inyong ginagawa, kaagapay, update nyo kami sa ating ongoing streaming. At samahan nyo na rin kami sa kwentuhan natin ngayong hapon, di ba?
1: Excited kami marinig ang mga pabati nyo dyan sa comment section. At ngayon nga, alam mo ba, yung parang nakakapag-TikTok ka ba these days?
2: Pinapanood ko sa TikTok ngayon yung mga ina-affiliate ng Yung mga squishy, yung mga may yellow.
1: Oh no. Squishy. Well, hindi naman din pambata lang yung mga squishy toys, di ba?
2: Oo, di ba? Sobrang effective niyang stress reliever.
1: Yes.
2: Diba?
1: And kapag nanonood ka ng impeachment trial, may kita mo si presiding officer, Senator Cheese Escudero, na may squishy toy,
2: may
1: na
2: squishy
1: cheese.
2: Diba? Talagang gamit na gamit yan. Mm-hmm. Pero bakit mo natanong kung matiktok ako these days?
1: Kasi parang itong mga nakaraang araw na tayo ay nagagawi sa TikTok, meron tayong tinatawag na alam mo ba yun, Kuya Benjo? Yung stop the wedding na trend.
2: Oo,
1: yung mga content creators, o hindi naman content creators, minsan mga normal individual lang, nagpo-post sila ng mga contents na wedding preparation nila, okay na lahat, ready na ang lahat, tapos biglang may revelation, may nalaman o may realization na bigla na lang silang mapapasabi, wait lang, stop the wedding.
2: Grabe naman. Para namang series or pelikula ang eksena pala niyan eh, no? Kasi usually, di ba, sa mga pelikula lang natin nakikita yan. Oh. Pero in real life pala, nangyayari din. Mm. Di ba? Talagang ginagawa pang content, di ba, na relatable sa ating mga netizens.
1: Yes.
2: Ayan. At yun nga, no, nabanggit mo yan when talaga isa yan sa mga dahilan why some people, di ba, decided to stop the wedding.
1: Mm-mm.
2: Ay yung may red flag. Ayan pala.
1: Ayan,
2: so, yun pala ang reason. Oo, kumbaga may nakita sila. Kumbaga bago pa man din sila matali no sa taong yun, nakita na nila yung red flag, di ba? Na hindi nila kayang i-set aside or ibaliwala.
1: Oo. Minsan, parang pag narealize mo, kakarinig ka ng mga ganitong balita na hindi natuloy yung kasal, matagal na pinagplanuhan, or matagal na sila together, tapos all of a sudden, mababalitaan mo, walang kasal na magaganap.
2: Mm-hmm.
1: Nakaka-dishearten, di ba? At nakakalungkot mapakinggan yung mga ganitong kwento.
2: Mm-hmm.
1: Let alone, nag-trending pa yung mga ganitong itong contents. Ibig sabihin, it is really happening sa mga kaagapay natin, di ba? Ngayon, kung yung tipong mga bagay na sa umpisa parang ay ayos lang, ito yung mga tinatawag natin nga na red flags.
2: Ay,
1: parang maliliit na issue lang, kaya pa naman palampasin, kasi ayaw nating mas lumaki pa yung problema. O baka iniisip natin na baka ganito lang talaga siya.
2: Mm-hmm.
1: May ganun ka bang moment, kaagapay?
2: Naku, napakahirap naman yan.
1: Oh.
2: Kung sila'y nalalagay sa ganyan sitwasyon. Sana hindi.
1: Sana hindi.
2: Diba? Pero yun nga, minsan talaga dahil nabanggit mo, no, may mga ganyan tayo, baka ganito lang talaga siya.
1: Yeah.
2: Dahil nga, mahal na mahal natin yung tao.
1: Yun na nga
2: sinasabi. Diba? Minsan, mas pinipili nating unawain siya or mas maging patient sa kanya na baka eventually magbago din siya. Diba? May mga ganun tayong hope. Tapos sinasabi na lang natin sa sarili natin na okay lang. Baka may pinagdadaanan na siya. O kaya, yun nga, kagaya nung sabi ko, baka magbago rin siya sa tagal ng relationship nyo. Pero, paano yung bagay na pinalalampas natin ngayon, paulit-ulit na pala.
1: Yun
2: at unti-unti nang nakakasakit sa atin.
1: Mm-mm, parang no? In short, dumadating yung moment na parang sa sobrang pag-compromise natin, na kahit na nakikita natin, very obvious na visible yung red flag na nakikita natin sa relationship, darating pala yung punto na dahil sobrang mahal mo yung tao, magiging bulag ka.
2: Oo, talagang literal, love is blind.
1: Love is blind. Siguro nga, doon galing yun, no, na love is blind. Dahil sa mga bagay na pwedeng, may mga bagay naman talaga, kaagapay, na pwedeng pag-usapan, pwedeng ayusin, at matutunan ng dalawang tao. Pero, ito, tandaan natin, may mga behavior din na kapag nakita mo, parang kailangan mo pa rin tanungin yung sarili mo kung hanggang saan ka lang ba talaga willing mag-adjust doon sa bagay na iyon. Mm-hmm. Diba? Hanggang saan ka lang pwedeng maging bulag? Hanggang kailan ka pwedeng maging blind for the name of love?
2: Wow.
1: In the name of love.
2: Grabe. Ayan. Naman, ang heavy naman.
1: Diba? Oo.
2: Parang ang parang hirap naman ng ganun sitwasyon.
1: Oo. Diba? Sana kaagapay wala ka sa ganung situation. Ha?
2: Mm-hmm.
1: Pero kung ikaw man ay nasa ganung punto ng iyong buhay, eto na nga para sa'yo ang episode na to ng Inspirations Unlimited. Dahil ito nga ay hashtag Wednesday nila.
2: Yes.
1: Ayan. That leads us sa ating question of the day ngayong hapon na ito. Mga kaagapay, sagot na sa ating katanungan. Kaya mo ba itong sagutin? Parang ako nung sinulat ko tong question na to, parang hirap sagutin. Pero tingnan natin kung matcha-challenge na sumagot ang ating mga kaagapay ngayong hapon. Sagot na kaagapay, QOTD, anong red flag sa relationship ang hindi mo kayang i-ignore?
2: Ayan. So, hindi tayo magpapakabulag sa episode na to.
1: Yes.
2: At i-identify. Ayan. Yes. Yeah, identify natin yung mga red flag na yan na dapat hindi natin ini-ignore.
1: Mm-hmm.
2: So, yan kaagapay, feel free to share your answers dito sa ating ongoing streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV page. At malay mo, yung experience mo or sagot mo, ay maraming makarelate na mga nakikinig ngayon. Because we believe na saying no to these red flags ay one way din, diba? To set boundaries.
1: Yeah.
2: Napakahalaga ng boundaries, diba? And syempre, yung relationship na mag-honor kay God. Syempre, yun ang ating goal, diba?
1: Oo, and ito siguro para mas maging inclusive naman tayo, hindi lang ito nalilimit kaagapay sa mga romantic relationships. Kung ikaw ay merong relationship sa isang kaibigan or sa family member na gusto mong i-share ngayong hapon na ito, welcome na welcome yan. Sagutin mo ang ating question of the day, anong red flag sa relationship ang hindi mo kayang i-ignore o baliwalain, di ba? Na hindi mo pwedeng i-compromise.
2: Yes,
1: ayan, non-negotiable.
2: Yan,
1: di ba? In the meantime, kaagapay, magbe-break lang kami saglit. Pagbalik, babasahin natin isa-isa ang mga comments and insights nyo. Stay put ka lang dyan at pakinggan ng song na hininda namin to remind you of the amazing love God has for us. Dyan ka lang kaagapay, magbabalik ang IU Wednesday Love.

0: Kayo pa rin ay nakatuned in sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang song entitled Pag-ibig ang Susi from the Papuri 48th Anniversary Album.
1: Yes, at meron tayong iniwan na question of the day para sagutin na ating mga kaagapay na talagang challenging.
0: Yan.
1: Diba? Macha-challenge sila. So kaagapay, sagot ka sa aming question of the day na anong red flag sa relationship ang hindi mo kayang i-ignore?
0: Ayan. At earlier this morning nga, Ab, nag-post na tayo ng ating QOTD sa ating Facebook page at meron na tayong ilang mga kaagapay na nagpadala ng kanilang kasagutan sa tanong natin ngayong hapon na ito. Unang-una na, simulan na natin to. Ate Sirena de la Cruz Ebo. One word lang naman yung sinabi niya na red flag na hindi niya kayang i-ignore.
1: Mm-hmm.
0: At yun ay manhid.
1: Ay,
0: baka may anesthesia. Hindi ba? Baka naman may anesthesia.
1: Oo. Pero grabe, no? Ang hirap ng ganyan kapag meron kang partner talaga na manhid. Na wala, parang walang pakiramdam or walang, ano ba tawag doon? Sensitivity?
0: Yan.
1: Diba? Talagang, ano, paano tayo mag-uusap?
0: Pero siguro, well, dinedefend.
1: Bakit?
0: Diba? Parang sense of balance, diba?
1: Sige.
0: Gaano ba kalinaw na nakukommunicate mo ang isang bagay para
1: so
0: maintindihan niya at maging aware siya?
1: Mm-hmm.
0: Baka kasi naman, ano lang tayo, nagpaparinig lang, or di ba, parang hindi natin directly nasasabi kung ano yung kailangan natin.
1: Mm-hmm.
0: And we are assuming na by our gestures, by our non-verbal way of expressing things, nag-jump into na conclusion na tayo na ay dapat alam niya na agad.
1: Mm-hmm. Oh. So, diba? Hindi responsive. So, pwede rin naman.
0: Pambalansin.
1: Oo,
0: pero ibang usapan siguro kapag parang sinasabi mo na, di ba, parang
1: Nilatag mo na lahat.
0: Ang hirap naman kapag after mong isa-isayin sa kanya yung mga nararamdaman mo, di ba, ang ma-receive mo sa kanyang response, parang wala lang.
1: Mm-hmm, diba?
0: Ayun, parang manhid na talaga.
1: Oo, parang hindi ka pumasok sa relationship. Diba? Parang ka nakikipag-uusap sa pader ko.
0: Oh, sige, tropa-tropa na.
1: So yun, grabe, number unang-una una pa lang binasa, no? Natin. Ang dami ng hugot.
0: At saka one word lang yun, manhid.
1: At ito naman, happy listening kay Juan Miguel Gamosha.
0: Hello po, happy listening.
1: Si Ate Maria Magdalena Batong Hontivero. Sabi niya, grateful afternoon. Ayoko po ng traidor. Ayan, very important daw sa kanya ang trust, diba?
0: Ayan,
1: katulad daw ni Judas Iscariot, traitor. Ayan. So yun. Isa yun sa mga bagay na ayaw niya. At talaga, totoo yan. Kasi once talaga na ma-break mo yung trust ng isang tao, yes, may chance naman.
0: Yes.
1: May chance naman talaga na ma-restore yung trust. Pero hindi na siya magiging 100%.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga parang magkakalamat.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Tsaka siguro manonotice mo na mas observant na yung tao sa'yo.
1: Mm-hmm. Tama. At ito nga eh, diba? Parang ang ironic lang. Kasi, ang hirap i-build ng trust, pero ang bilis niyang mabuwag.
0: Mm.
1: Once na talagang, alam mo yun, ma-break mo yung trust ng tao, mahirap siyang i-restore.
0: So, kailangan talagang ingatan natin
1: ang
0: bawat tiwala na binibigay sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin, regardless kung romantic relationship man yan, di ba?
1: Exactly.
0: Pinagkatiwalaan ka ng kaibigan or miyembro na yung pamilya, i-treasure natin at napagkatiwalaan tayo.
1: Yes.
0: Eto naman, si Ate Maricar Loriaga. Red flag, ang abusive relationship.
1: Ayan.
0: Thank you po.
1: Oh, ayan. Talaga. 100%, di ba? Pag ganyan yung relationship na pinasok mo, kailangan, ano ka na talaga, bounce ka na. Alis ka na, di ba? Kasi talagang, ano yung tawag dito, mahirap makulong sa ganitong klaseng relationship.
0: Mm.
1: Talagang hindi mo siya, may expect na parang, kunyari, hindi mo pwedeng sabihin na baka magbago siya. Kumbaga, kailangan may intervention din na kailangan.
0: Gagawin.
1: Oo, gagawin. Oo. Hindi yung parang ikaw lang yung makikipaglaban na, hindi, babaguhin ko siya. Ano ka, rehab? May mga ganun tayong klaseng, sabihin natin, may mga kakilala tayong ganun. Na parang,
0: diba?
1: Hindi, babaguhin ko siya, ganyan. Or kaya, hintayin natin.
0: Pwede ba yun?
1: Depende. Pero, para kang ano nun, ang hirap nun. Ang hirap malagay sa ganun sitwasyon. Kumbaga, kailangan mo din ng other people to help you help that person. Mm. Hindi pwedeng sariling sikap mo yun dahil mauubos ka.
0: Yes.
1: That's for sure.
0: At iba-iba ang mukha ng abusive relationship.
1: Yes.
0: It could be mental abuse. It could be physical abuse.
1: Yes, oo.
0: Diba?
1: So, and, iba-iba yung magnitude nun eh. So, yun.
0: Ang hirap nun, no, kapag yung ano, abuse na nararamdaman mo din, nararanasan mo, is not just painful sa puso, pero nararamdaman ng katawan mo.
1: Oo, lahat.
0: Diba? And reality is, nangyayari yan in relationships kung saan isa nagiging physically abusive sa kanyang partner, diba? And dahil yung isa, mahal na mahal niya, yung taong yun, yun nga, kanina nabanggit natin, nagiging bulag in hope na darating yung time na magbabago yung taong yun. Pero hanggang saan kaya yung hope mo?

0: if dismissive, ayan, and narrow-minded ang person. He is not completely interested to listen to you, lalo na if something so exasperating. Wow, grabe, parang damang-dama mo yung frustration dun na exasperating ang nangyari sa'yo personally. Ito yata din yung sinasabi, no? Na kapag yung tao talaga ay walang emotional intelligence.
1: Ayan.
0: Diba? Or kaya sarado nga, yun. Sarado yung isip niya, kumbaga hindi siya tumatanggap ng kahit ano, wala sa'yo. Kumbaga kung ano yung pinaniniwalaan niya, yun lang.
1: Yun lang.
0: Oo, napakahirap. Ang napakahirap mag-deal sa mga ganyang klaseng tao.
1: Oo, mga dismissive na tao. Yung kapag nag-express ka ng something, parang wala lang sa kanya.
0: Igagaslight ka.
1: Igagaslight
0: parang,
1: ka.
0: Kunyari, nag-open up ka dun sa taong yun. Either friend mo or romantic partner mo. Tapos, ang sasabihin sa'yo, ay, ano mo lang yan? Nararamdaman mo lang yan? Ano yan? Baka guni-guni mo lang yan. So parang in that way, parang nai-invalidate yung nararamdaman mo.
1: Tsaka dumadating sa point na kapag ganun yung response na nare-receive mo sa tao, kini-question mo na din yung sanity mo eh.
0: Diba? Parang, baka ako lang talaga yung problema. Diba? So mahirap. Mahirap. Diba? Kumbaga, maano ka eh. Ma-exhaust ka emotionally.
1: Yes.
0: And mentally. So, diba?
1: So you know, to dismissive and narrow-minded person. Pag sinabing narrow-minded, ano ba to?
0: Masikip yung utak. Literal.
1: Hindi malawak. Makitid ang pag-iisip. Hindi malawak ang pang-unawa.
0: Yes. Siguro ito yung mga taong hirap tumanggap na ibang perspective.
1: Mm.
0: Or kaya, yung hirap silang tumingin sa lente ng iba.
1: Iba, yes.
0: Oo, kaya hindi nila makita yung kung saan ka nanggagaling. Kahit anong explain mo. Kahit lahat na yata ng translation ginamit mo, wala.
1: Tsaka lahat ng approach. Diba, tinry mo yung approach na aggressive, hindi niya tinatanggap. Tinry mo yung approach na medyo soft, diba, malumanay, ayaw niya pa rin. Diba,
0: napakahirap.
1: Ang hirap.
0: Ano methodology ang gagamitin?
1: Kuya Jonathan, sino ba yan? Thank you po. Ito naman, binabati natin si Ate Lulu Harabes Tapleras. Happy listening po sa inyo. Ate Maria Victoria Padrigon. Isang salita lang ang sinabi niya. Red flag daw kapag sinungaling.
0: Ayan. Oh.
1: Mm. Ask ko lang. Kahit white lies. Alam naman natin yung white lies, di ba?
0: Yung parang magsisinungaling ka, pero ang tawag dito, ano pa? Kunyari, parang ano ba tawag doon? Yung maliligtas ba? Ay, hindi. Ano ba?
1: Oo, di ba? Yung parang tinatry mo na sinungaling. Parang specially kapag ina-avoid mo na ma-hurt yung feeling niya.
0: Oo, pwede. Yes.
1: Oo, parang ganon. Parang magsisinungaling ka na lang kasi ayaw mo masaktan yung tao.
0: Mm-hmm. Yung parang nagsusugarcoat ka. Hindi ka nagiging totoo. Diba? Kahit kailangan niya malaman yung katotohanan. Yes. Diba? So, mahirap din.
1: Sometimes yung truth kasi talaga is
0: truth hurts.
1: It hurts, pero it gives us a lesson na minsan kapag nagsisinungaling tayo not to hurt that person, yes, hindi natin siya sinaktan, pero we need hold din natin yung lesson na pwede nating matutunan in the situation dahil we need hold natin yung truth.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, no talaga kapag lying ang pinag-uusapan.
0: Yes.
1: Diba?
0: At ito rin, agree din si Ate Mercy Alagad Guerra. Pareho sila ni Ate Maria Victoria. Sinungaling. Yan, big no po iyan. At ito, happy listening kay Kuya James Arteliaga. Ayan.
1: Hello po sa inyo, Ate Mona Pangilinan Villasana, happy listening, Ate Mary Grace Kisinamal. Good morning po kaagapay, shout out sa aking anak na si Charleston na laging nag-aabang na mabanggit ang kanyang pangalan dito sa 702 DZAS habang nananahi ako at nagbabasa siya ng Bible Kids niya.
0: Wow.
1: Shout out din sa buong La Familia Kisinamal Family. God bless us all po. Para sa akin po, red flag talaga yung hindi nag-a-update. Obo? Or ini-ignore ang mga message ko dahil madali akong mag-alala. Thank you po, kaagapay. Merienda po, nag-toast lang daw siya ng tinapay with cheese.
0: Ayun. So
1: your thoughts?
0: Sa akin, red flag ba ang hindi nag-a-update?

0: it. Siguro may part sa ano sa relationship talaga na kailangan, alam mo 'yun, nag-update ka, kino-communicate mo kung nasan ka, anong ginagawa mo. Pero yeah, not to the point naman na parang in-update mo siya minuto-minuto kung anong ginagawa mo. Kasi para sa akin, ah, pag nag-update ka doon sa tao na or kaya loved one mo, parang ini-spare mo siya sa worry.
1: Yes.
0: 'Di ba? Parang ina-at peace mo siya, ina-at ease mo siya. 'Di ba? Kasi syempre, 'di ba, pag nag-worry yung tao, nasaan na kaya siya? Ba't hindi siya nagre-reply or nagte-text sa akin ganyan. Mm. Syempre, parang nakatali siya dun sa thought na baka may nangyari sa iyo or napahama ka na. So parang sa akin, it's just one way of making that person na at ma-at ease siya na hindi siya mag-worry sa'yo.
1: Yes.
0: Diba? Yun lang.
1: Oo. Eh, pero siguro kapag habitual
0: ayun
1: na ginagawa yun.
0: So, pero, anong part ng ano, pag-update siya nagiging ano, red flag?
1: Yung kapag ano,
0: hindi nag-update pala.
1: Hindi nag-update kapag yung klase ng relationship nyo naman talaga ay malalim na, diba? And you owe it to each other na i-update ang isa't isa. Tapos yung taong yun, regularly ina-update ka naman. Parang, for me, nagiging red flag siya kapag hindi ikaw nag-update in return, diba? Uh-huh. And minsan kasi aminin natin, sa relationship, ginagawang way to attack the person na ka-relationship mo ay yung hindi pagpaparamdam at all.
0: Ayan. Parang ghosting na yun.
1: Diba? Yung parang natutunan ko to kay Ella eh. Mm-hmm. Kasi parang natutunan ko nito tong bagay na to in hard way. Pag hindi mo ina-update yung taong yun o hindi ka nag-i-inform kung ano yung whereabouts mo sa taong nag-aalala sa'yo, parang ano, ayaw mo ng presence niya. Oo, ganun yung nararamdaman at least ni Ella during that time. Dumating kami sa ganitong phase ng relationship namin na parang dahil hindi ka nagsasabi ng mga nangyayari sa buhay mo or nagaganap sa life mo ngayon at this particular moment, parang feeling niya ayaw mo ng presence niya.
0: Oo.
1: Diba? So nakita ko siya ng ganong perspective. Wala, hindi ko naman minimin na ayoko sa presence niya. Pero ganun pala yung dating sa kanya. In that way, nagkaroon ako ng renewing of the mind.
0: Na-renew
1: ang aking mind.
0: Yun ang mahalaga.
1: Oo, nung na-receive ko yung ano na yon, exact wordings na yun sa kanya, binago ko na talaga yung ways ko. Kasi ayoko mag-send ng ganong message sa kanya na ayoko ng presensya niya.
0: Napakaganda naman ng realization mo from it. Diba? Yes. Pwede rin pala siyang tingnan sa ganong lente. Diba? Nakakatuwa.
1: Hello sa wife ko, nakikinig siya ngayon for sure. You're making me a better person. And nasa broadcast ako. Dito na nag-update. Thank you po sa inyong sagot.
0: Thank you, thank you. Eto, happy listening kay Ate Cecilia Gatbunton. At nagpapa-shoutout si Kuya Aris Pebenito. Shoutout daw sa buong barangay. Damayan, Frisco, Quezon City. Ayan, buong barangay na yan.
1: Ayan.
0: Ang barangay na solid. Best AM radio station yun. Now. And easy AM.
1: Thank you po. Eto, Av, kanina pa natin tong...
0: Ayan! Eto.
1: Best comment.
0: Best comment, the highlight of the day.
1: Ano bang sabi nan?
0: Sabi ni Ate Ann Loyola, isa daw sa red flag sa relationship na hindi niya kaya ignore kapag nanliligaw pero nang hihingi ng load.
1: Nanliligaw pa lang?
0: Oo. Paano yun? paano kaya yung ganun sitwasyon? No?
1: Nako.
0: Parang magigits natin to kung estudyante pa.
1: Oo.
0: Oo. Pero pag medyo ano na, kunwari, young adult, yan, or ano na, young professional na, at ganito pa rin ang gawi, ay talagang red flag na to. Hindi na to talaga.
1: Pero aminin natin, kahit nga estudyante, gumagawa ng paraan para magka-load.
0: Oo, diba? Nagsisave pa yan ang baon niya.
1: Diba?
0: Para makakapag-unly yan siya.
1: Oo.
0: Diba? Pagdating ng Friday night, diba?
1: Kaya magtataka ka kung ano na, matanda na tapos nandito pa sa ganitong punto na, hello, nanliligaw ka pa lang dun sa tao tapos hinihingan mo siya ng load para makapag-continue siya sa panliligaw, ha?
0: Parang ano, anto, subscription.
1: Para nakasubscribe siya sa iyo.
0: Para tuloy ang usap natin.
1: Oo, 'di ba? Anong next kapag naging kayo na?
0: Oo.
1: Ano mga next na susunod mong hingin? 'Di ba?
0: Imagine ko natatawa ako, 'di ba? Pero grabe lang, 'di ba? Pag ganito ang sitwasyon, talagang it's a no-no. 'Di ba?
1: Ate Anne, sana kung ikaw man ay nasa ganitong punto ng life nyo ngayon. Uso pa pala yung mga load load. Ay, siguro sa ano, no, mga data.
0: Oo, 'di ba? Pero most of the time ano na ngayon eh. Chat na eh.
1: Chat, oo.
0: Naka-wifi na, 'di ba? Upgraded na mga ano ngayon. Dati mga nung estudyante pa tayo, 'di ba? Uso pa ang mga clan.
1: Ayaw mo yan, Ate Anne. Sa, ewan ko kung sinagot niya.
0: Ayun.
1: Wala naman tayong, hindi naman natin nalalaman yung endgame eh. Kung sinagot ni Ate Anne o baka naging ano na, parang nagbukas sa kanyang mga mata. Ang panghihingi ng load ng nanliligaw sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Thank you po Ate Anne. Ito naman, Kuya Aris, sabi niya dito, ang hindi ko kayang i-ignore sa isang relationship ay ang pag-cheat-cheat.
0: Ayan.
1: Yan. Case closed na sa akin. No explanation needed. Basta may matibay akong resibo. Ayan. Receive. Hard facts, evidences. Tapos, ekis ka na sa akin.
0: Ay, grabe naman. Talagang case closed na.
1: Oo.
0: Doon pala sa sagot ni Kuya Aris, no? At talagang, oo, totoo yan. Isa yan sa mga non-negotiable talaga. Pag-cheat sa relationship. Diba? At eto, ano to? Si Ate Anne.
1: Hindi ba tapos si Ate Anne?
0: Para meron pa siyang explain, pero ayan. Okay na yun.
1: Okay na po.
0: Thank you po, Ate Anne Loyola. At eto rin. Isa din to sa heavy na red flag pagdating sa relationship. Sabi ni Ate Len Dizon, yung kapag ipinapahiya ka sa mga tao. Diba? Na wala kang kaalam-alam, then magugulat ka na lang, pinapahiya ka na. Diba? Napaka-heavy.
1: Yes, syempre, diba? Hindi lang to sa boyfriend-girlfriend, mag-asawa na relationship. Kahit sino naman siguro ayaw dumating dun sa ganong situation na papahiya ka nung ano. Nung taong yun. Ito nga sa case ni Ate Lynn, hindi siya aware eh.
0: Oo.
1: May mga instances na sa harap mo mismo. Gagawin yung bagay na yun na mapapahiya ka na parang kulang na lang kainin ka ng lupa.
0: Diba? Napaka red flag niya.
1: Oo, pero sana i-communicate din natin kung na-experience man din natin yun. Diba? Sana magkaroon tayo ng courage na kapag
0: i-confront.
1: Diba? Kasi otherwise baka maulit-uli and
0: magiging cycle
1: lang siya and magtatanim lang din tayo ng sama ng loob dun sa taong yon until we voice it out to that person and until it is resolved, diba? Thank you po Ate Len Dizon. Binabati natin si Fia Mac. Nakikinig siya ngayong hapon na ito. Happy listening po sa inyo. Again, kaagapay, ating question of the day. Padala na ang iyong kasagutan. Anong red flag sa relationship ang hindi mo kayang i-ignore o baliwalain? Meron din na mga kaagapay natin na nagpadala naman ng kanilang kasagutan dito sa ating ongoing live. Binabati po natin si Ate Yolanda Pasamba, Kuya Vincent Garcia, si Carmen Termolo at si Noah. Ayan, good afternoon daw. Pa-shoutout, nakikinig mula sa, malayo-layo to, Cotabato City.
0: Hello po, happy listening. Gayun din kay Ate Ruth Hannah Patricia Coronel, magandang hapon po sa inyo. Si Kuya Vincent Garcia, nag-update na sa atin. Kumakain daw siya ng breakfast kasi umaga sa UK. Thank you po sa pagdaan ninyo. At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Nagkwento siya. Sabi ni Kuya Vincent, naranasan ko po yan sa una kong girlfriend. Ayan, kumuha na ako ng Senomar. Yung pala hindi pa siya ready. Dahil may boyfriend pa na hindi pa niya nagigive up.
1: Nako.
0: So hindi pa siya nakaka get over. Siguro. Pero ito, sabi niya, after 3 months, naka-move on na ako. Nagamit ko sa bagong girlfriend ko ang Senomar ko. At ang napangasawa daw niya.
1: Ayo.
0: At least.
1: Natatawa ko kasi pasok sa validity.
0: Hindi na sayang.
1: Ano ba validity ng Senomar? 6 months yata.
0: Six months.
1: Pasok na.
0: Nakahanap agad ang girlfriend. Pero at least, hindi na sayang yung bayan.
1: Yes.
0: Kasi, grabe. Diba, mahal yung mga ganyan.
1: Mahal yung mga document.
0: Pag inaasikaso yan.
1: Yes. Oo. Tsaka ano siya, yun nga, time-bound siya. May validity talaga. Siguro at that point, talagang nagsusimigasig si Kuya Vincent na, ay, kailangan magamit tong Senomar na to within 6 months since hindi ko siya nagamit dun sa una kong girlfriend.
0: Oo,
1: and eventually, diba? Nagamit naman.
0: Nakakatuwa naman yung story ni Kuya Vincent, no? Talagang nakakatuwa lang.
1: At napangasawa niya na.
0: Yes, ayan. Diba? Praise God. Tapos ganun yung ano, yung love story, diba?
1: Nako, Kuya Vincent, alam po ba na asawa niya itong story na shinare niya sa program ngayon? Nako, baka mag-usap po kayo mamaya.
0: Nakakatuwa naman. At
1: sino pa ba habang nandiyan?
0: Si Kuya Jerry Reforba. Ayan, have a blessed Wednesday.
1: Hello po.
0: Daw sa atin. At ang sabi niya, when respect disappears, lying, gaslighting, or controlling behavior daw. Yun ang mga red flag na hindi niya kayang ignore.
1: Mm-hmm.
0: Love shouldn't make you question your worth or feel unsafe being yourself. Oh, diba? Very well said. Nandun na lahat. At nakikinig siya ngayon mula sa Magaraw, Camarines Sur.
1: Yun, happy listening po. Ito, talaga namang nag-uumalab ang comment ni Ate Ruth Hannah Coronel. Red flag daw para sa kanya ang walang emotional intelligence.
0: Diba?
1: Paano mo masasabi, Ab, na emotionally intelligent ang tao?
0: Kapag ano... Kapag marunong siya umintindi. Talaga literal . No? Hindi. Kapag binavalidate niya yung iyong nararamdaman. Hindi niya dinidisregard.
1: Mm.
0: Diba? And talagang nandun siya sa ano. Kumbaga may empathy.
1: Yan. Nakikidama siya.
0: Yes.
1: Sa kung ano yung nararamdaman mo. Mm.
0: Meron kasi mga ano eh. May mga tao kasi, yes, kunyari nag-open up ka pero parang hindi mo ramdam na nakasama mo siya. Parang gumanon lang yung in-open up mo. So parang mahalaga din na kailangan yung ano ba, may active participation, 'di ba? Kapag nag-open up ka doon sa tao.
1: Oo, active listening.
0: Yes.
1: Ayan, sabay pa.
0: Ayun. Yun. Diba? Active listening.
1: Yung
0: napakalaga
1: hindi
0: nun.
1: Parang i-assume natin na kapag nag-open up sa atin ng isang tao, nanghihingi na siya sa atin ng advice.
0: Oo.
1: Hindi ganun.
0: Yun nga din eh. Kasi diba may mga, kunwari, may mga tao tayo sa buhay natin na kapag nag-open up tayo, though we appreciate na may ganong klaseng tao na willing to help, parang ready to give solution.
1: Yes.
0: Pero may mga point kasi sa buhay natin na kailangan lang natin ng tengang makikinig.
1: Mm.
0: Diba? Not ano lagi na parang kailangan ayusin to agad-agad.
1: Yeah.
0: Diba? Kailangan lang natin ng makakapag vent out tayo.
1: Ayan. So bago tayo kaagapay, magbigay ng mga unsolicited advice.
0: Yes.
1: It is wise to ask, ano ba ang kailangan mo?
0: Oo.
1: Do you want someone na makinig sa'yo?
0: Ayan. Ano rin yan? Emotional intelligence din yan, di ba? Nagtatanong.
1: Yeah.
0: Kasi kumbaga, you are sensitive enough to ask him or her kung ano yung need niya at that moment, di ba? So yun, ibigay mo.
1: Yun, di ba? Maraming salamat sa nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Patuloy nyo lang ipadala ang inyong mga answers sa ating QOTD. And in the meantime, meron tayo ditong pin-repair sa mga kaagapay natin. Iba-iba to, Ab. Bibigyan natin sa mga kaagapay natin yung ibang some of the red flags, so to speak, na hindi natin pwedeng baliwalain sa relationship, lalo na kung nakikita natin ito currently sa mga relasyon na meron tayo ngayon.
0: Yes, oo. So yan, grabe. Napakamalaman nitong ating pag-uusapan.
1: Oo, naku, kaagapay. Pwede mong isulat ang mga pointers na ibibigay namin ngayong hapon and try to assess yung current relationships na meron ka ngayon and siguro i-check kung papasok dito sa mga points natin yung relationship na meron ka ngayon, kaagapay. Relationship red flags you should never ignore. Unang-una na, gusto ko to, codependency that shrinks your world. Ayan. Kaagapay sa simula ng relasyon, normal lang na gusto nating laging magkasama. Ayan. Pero kapag nauwi na ito sa sobrang emotional dependence, nagiging unhealthy na.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Yung parang yung wala yung emotion ng taong yon ay nakadepende na palagi sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Sobrang unhealthy na noon. Ang codependency ay kapag unti-unti nang nawawala ang sariling pagkatao, napapabayaan ng mga kaibigan, 'di ba? Parang sa iyo na lang umiikot yung mundo niya.
0: Oh, grabe, mahirap.
1: Ang hirap noon, mm-hmm. 'di ba? Napapabayaan yung relationships with his or her friends, mm-hmm. napapabayaan yung boundaries, napapabayaan yung church ministry. And ito mas mahirap kapag napapabayaan na yung sarili nila.
0: Yun.
1: Diba? Mm-hmm. And hanggang sa maging dependent ang isa sa mood at stability ng kanyang partner.
0: Mm-hmm.
1: Ang healthy love daw ay nagbibigay ng pagmamahal at closeness nang hindi kailangang mawawala ang kanyang sarili. Kung kailangan mong lumiit, laging sumang-ayon at isang tabi ang sarili para lang gumana ang relasyon, red flag daw yun,
0: mm-hmm.
1: kaagapay. So, hindi dapat pala ganun, no? Yes, parang understandable na, lalo na sa mga unang bahagi ng relationship nyo siguro, na parang, ano talaga, beds of roses.
0: Oh.
1: Na gusto mo laging nandun yung taong yun, mm-hmm. around you. Pero nagiging ano pala yun, no? Nagiging... mahirap na situation.
0: Oh, nagiging bed of roses with thorns.
1: With thorns na siya.
0: Hindi natanggal yung
1: thorns. Oo, diba? So, ayaw natin ng ganun. Dapat, nandun pa rin at nananatili ang individuality.
0: Yes, yung sense of self.
1: Yan.
0: Diba? Kasi naman, diba, bago din man kayo pumasok doon sa relationship na meron kayo, you are two, different individuals.
1: Yes.
0: Diba? May mga sarili kayong career na pinapursue. Mm-hmm. Meron kayong... basta mga aspirations,
1: yeah.
0: Diba? Magkaibang tao kayo.
1: You are you as a person.
0: Yes. At
1: diba?
0: Yun nga eh, kumbaga dapat kapag nagsama kayo sa relationship na yan, dapat it adds value
1: yun.
0: Sa'yo. Hindi yung mababawasan ka, mauubos ka. Uh-huh. Diba?
1: Tapos yung value mo nandun na sa taong yun.
0: Yun ang mahirap.
1: Yeah.
0: So, napakaganda. Yun. Number one pa lang.
1: Number one pa lang yan. Uh-huh. Codependency that shrinks your world.
0: Mm-hmm. Ito naman, isa pa to. Napaka-controversial neto. Number two, controlling or possessive behavior.
1: Ay, naku.
0: Ayan. Ito, minsan mamimistake mo to as something na parang mahalaga ka sa kanya.
1: Concerned siya sa'yo.
0: Oo, diba? So yun, kaagapay, madalas ang pagiging possessive at controlling ay nagsisimula sa mukhang simpleng pag-aalala.
1: Yun,
0: ako. Gaya ng sabi mo, concerned lang ako sa'yo.
1: Yun.
0: Ayan, mahalaga kasi ikaw sa akin, kaya tawag dun? Lahat na lang kinontrol, diba? Mm. Mahirap yun. Pero daw, kaagapay, maaari itong mauwi sa sobrang pagbabantay. Ayan, panghihimasok sa privacy. Ayan, paglayo sa pamilya at kaibigan, pananakot or manipulation.
1: Ayan, may kakilala ka bang ganun, kaagapay, na huwag ka makikipag-usap kay ganito?
0: Ay, ayan. Grabing controlling yun. Oo.
1: Ayoko na ikita kang kasama si ganito. Naku.
0: Napakahirap to. Pero kami sa relationship namin ng aking husband, si JB, hindi kami nagkokontrola ng social media. Hindi nga siya nagso-social media.
1: Actually, yun yun.
0: Minsan niya sinasabi ko, paki-like naman yung ko. Profile picture ko.
1: Hello, Kuya JB.
0: Hi, hello, loves. Shout-out sa'yo.
1: Shout-out sa'yo dyan.
0: Pero sobrang I value yung talagang pagiging trustworthy ng aking husband. At yun nga, kaagapay, no? Ang sabi pa dito, ang tunay na pagmamahal ay may trust and respect sa boundaries. Ayan, may kalayaan at sariling desisyon ng bawat isa. Kung palagi kang pinaparamdam na mali ang pagkakaroon mo ng sariling buhay or kaya mali yung opinion mo, ganyan, at mga kaibigan, isa tong red flag talaga na dapat hindi natin ini-ignore. Diba? Parang lahat ng area ng buhay mo, kinontrol niya. Mahirap yan. ang mauuwi dyan sa parang mawawalan ka ng sariling desisyon. Nakabase na lang lagi sa kanya.
1: Yes. Ganun pala yun, Ab, no? Kapag mababa o maliit ang trust, mataas o malaki ang pagiging control freak at pagiging possessive.
0: Totoo yan.
1: Ano, it just goes to show na dahil yung reason bakit controlling siya masyado at possessive siya masyado is because simple lang, hindi kanya pinagkakatiwalaan.
0: Yun na.
1: Diba?
0: That's it.
1: Mm-mm. So that's number two. Ito naman, number three. Red flag daw kapag merong ongoing communication and conflict problems. Kapag sinabing ongoing, paulit-ulit na problem sa communication at pag-resolve ng mga conflicts in relationship. Mm-hmm. Normal lang ang magkaroon ng conflict sa isang relasyon, kaagapay. Ang mahalaga ay kung paano nyo ito hinaharap at inaayos. Kung nauuwi ito sa silent treatment, ayan, pagsisisihan, pagmamaliit, pagiging defensive o paulit-ulit na away na parang walang pagbabago, maaaring mas malalim ang problema ng relationship. Ang healthy relationship ay hindi conflict-free, di ba? Hindi naman sinasabi na kapag ikaw ay nasa isang healthy relationship, eh wala na kayong challenges na ma-face along the way at wala na kayong pagtatalo na wala nang pagtatalo ang mangyayari sa inyong dalawa. However, ang healthy relationship ay marunong mag-repair ng relationship. Mm-hmm. Parehong handang makinig, parehong handang umamin sa pagkakamali, at humingi ng tawad. At higit sa lahat, parehong handang magbago at panindigan ang pagbabagong gagawin nila.
0: Mm-hmm.
1: Kung paulit-ulit lang ang parehong problema, eh malamang kaagapay, isa itong red flag na hindi dapat natin i-ignore, di ba? Kapag persist ng persist ang same problem with communication and resolving conflicts, ibig sabihin, hindi siya nare-resolve at all. Kaya it makes it a red flag in relationships.
0: Yes. At ito naman, pang-apat. Ang ating pang-apat ay lack of emotional presence or empathy.
1: Ayan na nga.
0: Yan yung walang emotional intelligence.
1: Kanina pa.
0: Yes. At ito nga, kaagapay, maaaring mukhang okay ang isang relationship, pero maaari ka pa rin makaramdam ng pag-iisa kung emotionally unavailable ang partner mo.
1: Yun.
0: Ayan. So, kung wala siyang emotional intelligence, minamaliit yung feelings mo, di ba? Dinidisregard, dini-invalidate, or ayaw makipag-usap tungkol sa emotion. Naku po, baka robot yan.
1: Oo nga, boko.
0: At yun nga, kaagapay, ang tunay na healthy relationship ay may emotional presence, may empathy, at willingness na makinig at umunawa, 'di ba? Hindi sapat na physically present lang yung partner mo, no, or yung loved one mo. Mahalaga pa rin yung present siya sa puso mo, damdamin at emotional needs, 'di ba?
1: Yun. Naku, kaagapay, ilan lang 'yan ha, sa mga red flags. Actually, meron pang ibang mga red flags na pwede nating makikita sa relationships.
0: Mm-hmm.
1: Pero ilan lang 'to sa mga gusto naming i-highlight ngayong araw na ito. Once again, relationship red flags you should never ignore. Number one, codependency that shrinks your world.
0: Number two, controlling or possessive behavior.
1: Number three, ongoing communication and conflict problems.
0: And lastly, lack of emotional presence or empathy.
1: Yun, sana nalista mo yan, kaagapay. Yes. Ang tanong ngayon, nakikita mo ba mga ito sa current relationship mo right now? And are you willing to communicate them and set boundaries moving forward? Kasi hindi sapat up na ma-identify natin siya. Dapat ma-communicate din natin ang mga ito at makapag-set tayo ng boundaries moving forward, di ba?
0: Totoo yan. At talagang paalala din sa atin, no, bago tayo pumasok ng relationship, talagang siyasatin natin. Yeah. Kilalanin muna natin yung tao. Ito nga, may naalala ko kasi may nabasa akong sa online. Ang sabi doon sa linya, who you are in your singlehood will be magnified in your relationship. So talagang kung sino ka nung single ka pa, pag pumasok ka sa relationship, mamamagnify yon.
1: Yeah.
0: So dapat pa lang, kahit single ka pa lang, sikapin mo ng i-fix yun. Kasi kesa naman dalhin mo siya doon sa relationship nyo.
1: Yan. So, yun kaya pa yun.
0: Compromise.
1: Kilalanin yung taong karelasyon natin. Yes. Diba? Parang di naman tayo masama doon sa trending na stop the wedding. Ayan.
0: May kanta pala yun.
1: Oo, may kanta yun. Oo, check natin sa TikTok mamaya. With that, Kaagapay, allow us to leave you a reminder sa verse na ito, Proverbs chapter 4, verse 23. Sabi doon, above all else, guard your heart for everything you do flows from it. This is to remind us that we should be intentional about what and whom we allow into our hearts.
0: Yun. Kaya naman, paalala din, no? It is okay, Kaagapay, to set boundaries. Diba? Talagang isa yan sa mga bagay na pwede natin gawin para sa mas healthy na relationship.
1: Yun. Ang bilis ng oras. Tapos na ang isang oras.
0: Grabe.
1: At malapit na mag 4 p.m. Nagpapasalamat po tayo sa mga tumulong sa broadcast natin today. Kuya Benjo Morano, sa ating RTV team, Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho, at si Nicole. At sa ating broadcast engineer, JB Tabwa.
0: Yes. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan yung mga kaagapay natin na umagapay sa atin sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabwa.
1: When Balutukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Ang bawat isa sa atin, mayroong limitations, mayroong hindi kayang gawin. Natural naman yan dahil lahat naman tayo ay mayroong kahinaan. And we are not perfect individuals. Pero sa kabila ng limitations, may isang taong humamon sa ganitong kaisipan. Si Nick Vujicic. Si Nick, isang Australian na sikat na motivational speaker and author. Siya ay isinilang na mayroong tetraamelia syndrome. Ano yun? Isang rare disorder na walang limbs, walang kamay o mga paa. Katawan lang yung meron siya. Siyempre, ikaw na ganun yung sitwasyon na wala kang kamay, wala kang paa. Marami siyang struggle. Ang kanyang pagiging iba sa kabila ng normal naman yung mga kapatid niya, ang pagtanggap sa kanyang disability, and finally finding the purpose, that which inspires others. And this is his story. Hindi madali sa kanya natanggapin na siya ay napakaraming limitasyon. Pero ito ang nagbukas ng daan para naman maging magpagpapala siya sa karamihan. Sino nga ba ang hindi malulungkot na mayroong disability, may limitation? But out of that difficulty is the possibility that comes from God. Yung aklat, Life Without Limits ang title, storya ng buhay ni Vujicic, from his childhood struggles to his victories. At yung aklat, merong kasama na practical advice for building trust, developing supportive relationships, and finding strength. Talagang no man is an island. Kailangan ng bawat isa sa atin ang nag-i-encourage o nagtutulungan sa kabila ng maraming limitasyon. The Lord helped Nick stretch his faith. At ito rin yung lesson na meron tayo ngayong araw sa ating reflections sa pamamagitan po ng 5 loaves and 2 fishes. Alam niyo po, yung story na to ay may iba't ibang presentation sa gospel. 4 gospels. Sa Matthew, sa Mark, sa Luke, and sa John. At aside from the resurrection story, ito lang yung miracle story na isinulat sa 4 gospels. Ang babasahin natin ngayon ay sa John 6, 1-14. Ito yung malinaw na expectations versus reality. Yung sa kabila ng maraming limitasyon, the Lord used the faith of the child to stretch the limitation at mangyari ang isang bagay na magiging pagpapala sa nakararami. How can someone expect that 5 loaves of bread and 2 fishes can actually feed a multitude? Isipin pa lang natin, parang hindi na talaga magkakasya. And minsan yung challenge ni God is really out of practical realm. Yung reality ng math, pag binangga mo sa himala, babasagin ang buo mong pagkatao. Hindi makakalkula ng pag-iisip Mga bagay na pinapagawa sa iyo ni God that is seemingly impossible to accomplish. Something like that, ano? Marahil, mainly dahil sa iyong kakayahan, sa iyong limitasyon, yun yung humaharang. Or hindi mo afford, hindi kaya ng finances na magbigay sa gawain ng Panginoon. Or hindi ko naman natapos yung pag-aaral ko, bakit ako ina-assign sa napakalaking responsibility? Hindi ko kayang tumayo sa harapan, mahina ang loob ko. Or mahirap lang kami, hindi ko kayang bilhin yan. Hindi ko kayang mangarap. Naalala ko yung sinasabi sa amin lagi ng aking tatay. Kapag nangarap kami, ay yung mga bagay na hindi namin talaga kayang maabot. Dahil kapag nag-isip, at something naman na doable ito, hindi siya matatawag na pangarap. Ganun na yung challenge po sa atin ng Panginoon. Matuto tayong mangarap. Because we are all created for a purpose and for His glory. Galing ako sa broken family, hindi ako matalino, hindi ako maganda, hindi ako influencer. Ang daming excuses. Kung para sa iyo, ang relasyon ninyong mag-asawa, nasa dulo na, wala ng dahilan para maayos pa, sa Diyos, may paraan pa. Maybe the Lord is telling you, sige pa, pagtiyagaan mo pa, patawarin mo pa, bigyan mo pa ng panibagong pagkakataon. O hindi ka na magiging masaya at fulfilled kasi nagkasakit o nabalda ang bahagi ng katawan mo. But the Lord is telling you, He can still use you despite of that situation. Mayroon akong mga kakilala na mga naging mabigat na ang kanilang karamdaman, pero sa kabila po nito ay nakakapag-share pa sila ng mensahe ng encouragement sa mga tao, sa mga kasama nilang pasyente, sa mga nurse, sa mga doktor. Sila pa yung nagbabahagi ng mensahe ng pag-asa ng Panginoon sa kabila ng napakahirap nilang sitwasyon. God's ways are higher than us. Kung sa atin may mga bagay na imposible, dead end, sa Diyos meron pa. At yun yung dapat nating panghawakan. His ways are higher than us. Ang sagot ng Diyos, minsan malayo sa expectations, malayo sa math calculation. Ganito rin ang kwento ng feeding of the multitude. More than 5,000 nga kasi mga kalalakihan lang po yung binilang doon sa 5,000, not included ang mga kababaihan, ang mga matatanda at ang mga bata. But when you offer that small thing na kaya mong gawin, God knows how to multiply it. He will use these ordinary things to create extraordinary impact sa buhay. Ang iyong mumunting kayang gawin, ang pagiging encourager mo sa mga kaibigan, sa mga taong nakakasalamuha mo, ay pinagpapala ng Panginoon. Hindi mo alam, malaking encouragement ka na pala doon sa taong nakausap mo. When we consult God, He will guide us because the Lord knows our situation and He just wants to test our heart kung susunod pa ba tayo. Maliit lang naman ang sweldo mo, hindi ka masyadong makaambag, o kung magbigay ka man, hindi ito ganun kalaki yung magiging impact sa simbahan o kaya sa tao na iyong tutulungan. But when you start sharing, magugulat ka habang naglalabas ka para makatulong sa iba, meron kang pinagkukunan. Kung iisipin mo, Lord, di ko na to kaya. Or Lord, kaya ko pa ba? Tama po, totoo po yun. Hindi kaya, hindi natin kaya on our own. That's why we need God's wisdom and direction. Jesus Christ could have refused to teach the crowd. After all, ang purpose naman talaga ng kanilang pagtawid doon, kasama ang disciple, is to get away from the people and take time to rest. And he needed time to grieve over the loss of his dear disciple and cousin, si John the Baptist. John the Baptist was beheaded. Siyempre, ang sakit nun para sa kanya. Pero sa Mark 6:34, ano pong sinasabi? When he saw a large crowd, he had compassion. He felt deep concern for them. They were like sheep without a shepherd, so he began teaching them many things. The Father in him, he wants to feed these people physically, emotionally, and spiritually. He wanted to help them kasi mahal na mahal ni Jesus ang mga tao. At tinanong niya si Philip, marahil ay sinubukan rin ang kanyang pananampalataya. Kaya naman si Philip, calculated niya. Dahil sa dami nga naman ng mga tao, kalahating taon daw ng kanilang sweldo ang gagastusin para lang mapakain yung multitude na yun. Very practical. Yan ang mathematics niya kay Jesus. Nakita ni Philip agad yung imposible. Gaya natin, makikita natin agad yung imposible, yung balakid. Kasi si Philip, kagaya mo, kagaya ko, was dependent on his own strength. Kung sa akin yun, no? Sayang naman yung kalahating taon kong pinagtrabahuhan para ilibre ang multitude. But happy ang ending ng story. Lahat na busog, lahat na pakain sa pamamagitan ng maliit na offer ng bata. Yung baon niya, simple lang, tinapay at isda. Wala pang palaman. Willingly ay inabot para makaambag sa gawa ng Panginoon. That is faith. At ang halimbawa na ito, nagpapakita na ang bata, marahil pati yung magulang na kasama ay nataniman ang salita ng Diyos kasi binigay nila yung pagkain. Natural, pag binigay mo yung pagkain, kasama na doon yung posibilidad na magugutom ka. Wala ka nang kakainin eh. Saan ka ba kakain doon? Wala namang tindahan. Nasa ilang sila, nasa isolated area. And to think, remote yun. At hindi na sila makakabalik pa, kinabukasan na sila makakakain. Are you in the middle of that circumstance? Ang labo. Napaka-uncertain ng situation. Ilang ulit ka nang nagpapa-check up, nagpapa-laboratory, pero hindi pa rin lumalabas yung totoong sagot sa iyong health concerns. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng limits, ang lahat ng hindi kaya, ang lahat ng negative. Kulang ang araw, kulang sa manpower, kulang sa skills, malapit na ang deadline, malapit na ang due date, may edad na ako, meron pa bang tatanggap sa akin na sa trabaho na ito, sa dami ng mauhusay na mga bata? Cast all your cares, throw them all to God. Those fishes and loaves that you are holding on to, give it all to God. Trust the process, ika nga. The Lord looks at how we manage our things, our finances. What can we do with what we have? Tinanong niya si Philip, si Jesus, tinanong niya sa mga kabili ng tinapay. Napaka-imposible nun eh. Pero tinanong niya. At syempre, natural, sagot ni Philip, imposible rin. Si Jesus, we know that He can do all things are possible to Him. He could have simply snapped His fingers and caused everyone. Bigyan ng kaldereta! Tadaan! Bigyan ng mamon! Tadaan! Maraming pagkain, but He did not. He wanted to know how people will respond to His call. In this way, mga disciple then had to trust the Lord for everything they distributed. Hindi nila namamalayan. Nag-a-add. Hindi na uubos. Yung pinapamudmud nila na isda at tinapay. Siguro habang nagdi-distribute, Lord, hindi magkukulang ito. Hanggang dulo, aabot ito. Ganun na lang siguro yung kanilang panalangin. Perhaps they were praying and at the same time amazed at how the Lord multiplied the food. They were put in a position to be totally dependent upon Jesus. At anong ending? Nakaipon pa, may pasubi pa na 12 baskets. A lesson that we can learn from the feeding of the 5,000, Jesus is big enough for any of our expectations. Jesus will provide all our needs. He will help us overcome our limitations. And our faith must not be regulated by our capacity. May tinatanong ba sa'yo ang Panginoon na sa palagay mo, hindi kayang gawin ng iyong mga kamay? Pero kailangan lang palang magsimula sa salitang, "Yes, Lord." Ang pagsabing, "Yes, Lord, here I am, send me, use me."

0: Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143-DZMR Santiago Isabela, 1116-DXAS Zamboanga, 1233-DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197-DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng G-Sang 702-DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Magandang pabae sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin sa ating Women Empowerment ng Family Matters. At syempre, kahit Women Empowerment ito, pati ang mga men na i-empower. So, good morning sa mga kasama namin dyan sa Pilipinas. Happy Wednesday po. Ito po ang inyong programang Family Matters. Nakatuto ka pa rin sa inyong paboritong himpilang 702-DZAS, FEBC Radio at TV, agapay ng sambayanan. Sa mga ka-tune in pa lang, isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at syempre po kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. Sa mga naka-tune in, tayo napapakinggan via live streaming sa 702DZS Radio or sa inyong mobile app. Sa mga hindi pa kami nakikita ng aking kasamang guest co-host ngayon, ay pwede ka namang pumunta sa YouTube or sa Facebook. Hanapin lang ang 702-DZAS-FEBC Radio sa YouTube channel. By the way ha, huwag natin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe sa aming channel. Ako pa rin po ang inyong Wednesday, Aveline Garcia. At syempre, makakasama natin ang aking good friend, no? Isa po itong nagsimula sa pag-susubaybay sa atin dito sa Family Matters. Nakasama ko sa Proverbs 31. Ngayon ay talagang matinding taga-suporta ng ating mga ministeryo. Isang kaibigan at walang iba kundi napakaganda ng puso, Miss Cleo Alfonso. Hello, Miss Cleo!
3: Hello! Magandang umaga po at binabati ko po kayong lahat ng isang magandang umaga, magandang gabi, kung saan man parte ng mundo. At sa lahat-lahat ng mga nanonood, nakikinig, salamat. Salamat din, Sister Aveline, for inviting me here.
2: Yes, it's an honor, always, no? An honor na makasama ka dito sa ating Family Matters Women Empowerment. At syempre, siguro bago natin sabihin yung ating topic ngayon, no? Napakaganda ng ating topic. Papasok muna tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ano? Kung meron ka diyang Filipino version, babasahin natin yung Book of James, no? Chapter 1 verse 5. Sa magandang balita, Biblia yan ay Santiago 1, versikulo 5. So siguro basahin ko lang yung ating Bible verse sa English. Napakaganda, no? Actually, memoriado. Memoriado ng marami ito sa atin. Ano? Sabi po dyan sa James chapter 1, verse 5, a beautiful, beautiful verse. Sabi po dyan, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault. Ano, napakaganda, no? Kung sino daw po ang nagkukulang. Ano sa magandang balita Biblia yan, Sister Cleo?
3: Sa magandang balita Biblia, chapter ano?
2: 1 verse 5. Oo, Santiago.
3: Santiago. Okay.
2: Oo, yan may Book of James, no? Ang ganda sa English version, no? Pero sa Filipino, napakaganda. Ano yan sa Filipino version?
3: Santiago 1.
2: Oo. Napakaganda niyan. Sabi niya, kung sino man daw, sino ang kulang? yung medyo may kulang, no? Lahat naman tayo nagkukulang, ano? Kung sino daw po ang may kulang, anong gagawin, Sister Cleo? Sino daw ang kulang sa karunungan? Anong pwedeng gawin?
3: Yes, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Ganda.
2: Ay, ang ganda, di ba?
3: Ganda, yes!
2: Oo, kung sino man daw ang kulang, eh tayo naman po talaga, eh, nagkukulang, di ba? Kaya nga kung sino man daw, if any one of you lacks wisdom or karunungan, no, wag ka nang bumili. Wag ka nang maghanap pa ng kung saan-saan pa. No, tayo daw po ay humingi lamang, no? Humingi lang sa Diyos at tayo po ay bibiyayaan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi daw nanunumbat. Hindi yung, 'di ba, yung karamihan pagka binigyan, oh, binigyan kita, ha? Binigyan kita, pero ito walang panunumbat ang Panginoon, 'di ba? Napakaganda ng ating Bible verse ngayon. Sister Cleo, marami tayo, no? Marami po tayong mga sitwasyon sa buhay natin na kailangan natin ng karunungan. Paano ka natutulungan itong Bible verse na ito?
3: Ay naku, napakaganda nito, sis. Talagang ano, hindi mo na kailangan ibilin sa Shopee, hindi mo na kailangan ibilin sa Lazada. Di ba? Talagang ang Diyos, napaka-generous niya. Talagang lumapit lang tayo sa Kanya. At lahat ng kailangan natin, na kay Jesus na. Di ba? Lahat.
2: Oo. Kumbaga, hindi mo na kailangan talagang bumili, no? Or mag-order. Talagang nasa Panginoon talaga natin lamang ito.
3: Yes.
2: At alam mo, ang topic natin ngayon ay wise choices. Blessed lives, no? Kapag ka daw maganda po yung choices natin or wise ang ating choices, magkakaroon tayo ng blessed na buhay, no? At marami po mga tao na nagkakamali sa decision, no? They're actually committing wrong decisions. And bakit kaya? So ngayong araw na to ay magbibigay kami ng walong dahilan kung bakit tayo nagkakamali sa ating mga decision or parang hindi naman siguro nagkakamali or probably paano ba tayo gumagawa ng decision? What do people use in making decisions? Kasi nga, dito po sa akin pong inaaral, no, pag-uusapan po natin, napakahalaga po nito, eh, no? Araw-araw kasi we make decisions. Maaring maliit, maaring malaki, di ba? Pagising mo pa lang sa umaga, gumagawa ka na ng decision, eh. Babangon ba ako o hindi? Isusnus ko ba yung alarm o hindi? That's decision. And ayon sa pag-aaral, we're actually making thousands and thousands of decisions every day. At hindi lamang yan, no? Minsan, ngayon, nagde-decide na tayo, no? Na ngayon, nag-decide ka ng makinig. Kami ni Sister Cleo dito, nagde-decide din kami ano bang sasabihin namin, ano bang bibitawan naming salita. So, we're actually making decisions every minute, every second of our life. Lives, diba? And araw-araw gumagawa tayo ng decision from what we say, what we do, or where we go. Ano ba yung sasabihin natin? Ano ba yung gagawin natin? Ano ba isusuot natin? Diba? Those are the things, no? Maliit man o malaki. Pero ang nakakalungkot po, maraming desisyon ang nauuwi sa pagsisisi. Or tawag natin dito, regret, no? So there's so many situations wherein nagsisisi tayo, di ba? At nagkakaroon tayo ng pain, nagkakaroon ng broken relationships, no? Bakit? Anong dahilan? No, and today we will enumerate, no, ano ba yung 8 major reasons why people make wrong decisions. Ano ba yung dahilan bakit nakakagawa ang tao ng hindi tamang desisyon? At i-explain po namin ito isa-isa and magbibigay po kami ng mga biblical verses, no, na magsusuporta dito sa mga ito. At susubukan namin na mag-provide ng solution sa bawat wrong reason na meron ang bawat isa. O, Sir Cleo, excited ka na ba dito sa topic?
3: Excited. Ang ganda ng topic.
2: Oo. So, mga kagapay, kumuha na ng ballpen, kumuha na ng papel because today, we will be doing it one by one. Iisa-isahin po namin, no, itong pong ating topic ngayon na kung bakit ba nakakagawa ng maling desisyon. Kaya ang topic namin ngayon ay wise decisions, no, blessed lives, or why people make wrong decisions. Okay, sige, Sister Cleo, simulan na natin. Ano ba yung unang-unang dahilan kung bakit nakakagawa ang tao ng maling desisyon?
3: Yes, very common na ito, sis. Number one, the first reason, people make decisions based on speculation. Or assumption.
2: Oh, ano sa Tagalog yan? Ano sa Tagalog yan?
3: Sa Tagalog.
2: Nag-desisyon dahil
3: nag-desisyon na, yes, na hindi naman tama at nag-speculate lang siya. Nag-akala lang, ganun.
2: Nag-akala. Yes, oo, nag-akala. Kaya ang tawag natin dyan ay nag-desisyon dahil sa spekulasyon. Diba?
3: Yes.
2: Nag-desisyon dahil sa spekulasyon. At marami talagang tao na ganyan, ano? They're actually making decisions based on assumptions. That's the reason why nagkakaroon po ng problema sa buhay, no? At ano ang ating Bible verse that will support that? And ano ba ibig sabihin ng decision dahil sa spekulasyon?
3: Yes. Ang ating Bible verse ng number one, Proverbs 18, verse 13.
2: Okay.
3: Okay. He who answers before listening, that is his folly and shame. Can I read it in Tagalog, sis?
2: Meron sige.
3: Maganda. Maganda yung Tagalog. Nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. O diba?
2: Correct. Kasi marami tayo, diba, yes. merong sinasabi, no? Or meron tayong kausap. Eh, hindi pa natin natatap o hindi pa niya natatapos yung sinasabi niya, eh, may sasabat na, no? Adederecho ka na. Kaya nga, napakagandang paalala sa atin ito na huwag tayong magdedesisyon nang hindi muna nakikinig at nagsisiyasat, no? Because God wants us to seek wisdom and not guesswork. Hindi tayo dapat nanghuhula. Nangyari na pa sa'yo yan? Or what can you say about that na karamihan, no, kalimitan ay nagagawa ng maraming tao?
3: Yes. Naalala ko, sis, nung mother ko, tapos yung lola, tatay ko, yung pangalimbawa meron pinag-uusapan, tapos napasabat ako.
2: Oh.
3: So napagalitan ako, kasi nga ayaw na matatanda, yung sumasabat ka sa usapan na hindi naman para sa'yo at hindi mo naman nalalaman yung mga punot dulo. Kasi, yes. Bunga ng maling akala na, ay akala ko kasama ako dun sa usapan. Hindi pala.
2: Correct.
3: Yes.
2: And laging sinasabi sa atin ng mga matatanda, di ba, na wala pang tumama sa maling akala.
3: Yes.
2: kaya nga, ang ganda ng pag-aaral ko dito, no? Ang sabi nga dito, speculation. Ano ba ibig sabihin ng speculation? It means assuming without complete facts. Yun ang speculation. No, gumagawa tayo ng desisyon base sa akala, base sa siguro, or base sa baka ganito. No, and when we decide without the truth, hindi tayo nag-decide tayo nang hindi natin nalaman yung katotohanan, and what will happen to us? We will walk in confusion. 'Di ba? Mas lalong malilito tayo. And that's the reason why na huwag tayo munang magdesisyon, no, nang hindi tayo nakikinig or hindi tayo nagsisiyasat, no, because God wants us to seek wisdom. Naalala ko yung isang babae, no, na pumasok siya doon sa CR ng lalaki, no, and because of that na-judge na siya na may pinuntahan siyang lalaki doon, di ba? At dahil nakita siya doon, ano ngayon ang naging speculation sa kanya na pag-isipan na siya ng masama? Meron ding isang sitwasyon, hindi ko alam kung nangyari sa inyo to, mga kaagapay, na nakita yung isang lalaki na mayroong kaakbay na babae, no? At tinawagan ngayon dahil kumbaga nag-decide siya na i-report doon sa misis. Eh yung misis kaibigan niya, no? Ito yung people make decisions based on speculation. So nag-speculate siya, nag-assume siya na palaguyo or other woman ito ng asawa ng kanyang kaibigan. So nag-report na siya at kinuha na niya ng picture na nakatalikod, no? They're actually inaakbayan. Yung palang inaakbayan niya ay kapatid niya na nanggaling sa ibang bansa at sinundo niya sa airport, no? At syempre kapatid niya do inakbayan niya, niyakap niya. And because of that, no, nagdesisyon yung nakakita na mag-report na merong kasamang babae yung asawa mo. Yung asawa nagdesisyon ding magwala, no? So pagdating sa bahay, no, pagdating ng asawa, wala na po yung misis dahil nag-al sa baluta na dahil makikipaghiwalay na doon sa kanyang asawa because of that photo, no, na nakita na nakatalikod, nakaakbay, nakayakap, eh kapatid pala noong lalaki. What can you say about this, Miss Cleo, na people make decisions based on speculation?
3: Yes. Ano yun eh, nagiging damage. Nag-damage tuloy yung relasyon. Katulad doon, hindi naman niya alam, hindi naman siya nag-imbestiga. Basta kinuna ng picture, may report agad. Hindi muna siya, nag-react kagad siya at nagsumbong kagad siya doon sa kaibigan niya. Kailangan nagsisiyasat muna. Aalamin muna natin kung ano yung pangyayaring yon, kung ano yung mga dahilan na yon. Huwag kagad tayong bigla-bigla. Kasi bigla-bigla masyado tayong marites, parang chismosa kagad, di ba?
2: Correct. At hindi lang yun, pati yung misis ay nagdesisyon din. Nag-decide siya na iwanan yung asawa niya without doing anything, no? So, what is the solution here? No, ano ba yung pwede nating ibigay na solusyon, lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin, sa mga kaibigan natin na nagde-decide based on speculation? What are the solution?
3: Kailangan muna natin na manalangin muna tayo.
2: Yes,
3: pray muna tayo, di ba? Yes,
2: oo.
3: Para oo. Yun yung magiging guide natin. And alam natin na the Lord will surround us with godly counsels, godly mentors, yung mga godly friends. Yes. Kasi yung assumption natin, masyadong unwise. Hindi natin tinitingnan yung magiging epekto nun na nadadamage yung relasyon ng ating pamilya, ng mga kaibigan. So, kailangan i-replace natin yun. Na yung truth na yung mga guesswork, kailangan i-replace natin talaga ng patient, listening, yung mga humility, yung mga evaluating before making decisions, yun yun.
2: So gather facts, no? Ang ganda na sila, pray for discernment, manalangin ka ng discernment bago ka magwala, no? Manalangin ka muna, Lord, ano ba itong nakita ng kaibigan ko, ano? I mean, lalong-lalo na ngayon, usong-uso ang AI, di ba, na hindi mo na ngayon malaman kung ano yung totoo, di ba, na kayang-kayang kopyahin yung mukha mo, kayang-kayang kopyahin yung boses mo. So, pray for discernment, no? Minsan sinisiraan yung kapwa because of that, di ba, na parang mapapaniwala kasi makikita mo parang kamukhang kamukha. So, pray for discernment, gather facts, no? And don't rely on assumption. Huwag kang mag-rely dun sa assumption na inakala mo lang, no? Bakit ganun? I-judge mo na kaagad yung tao because of that, no? And of course, not only that, but ask for wise counsel. No, may counsel, kaya ang ganda ng sinabi mo kanina, Miss Cleo, na maybe it's about time for you to really ask your mentor or ask your as a counsel na hindi ka basta-basta mag-jump into conclusion, no? Those are the reasons why a lot of people are making wrong decisions. It's simply because they are acting, they are making decisions based on speculation. At pag yung ang pinairal mo, mamamali ka na ng desisyon. No? So, ayan. Number two, ano naman ang pangalawang ginagamit ng maraming tao kung bakit sila nagkakamali sa desisyon?
3: Yes. Dito, marami talaga. Parang kasama na rin ako dito, si Sabilin. People make decisions based on emotions. Oh. Nagdi-desisyon dahil sa emosyon. Yung paggalit ka, sad ka, or excited, we tend to make impulsive decisions.
2: Ayun, yung parang impulsive, no? Ang bilis mo mag-desisyon. And kaya nga, sabi nga, emotion-driven decisions often lead to regret. Ulitin ko, emotion-driven decision often lead to regret. Yung pagkaganyan, talagang pagsisisihan mo talaga eh, no? Pagkaginawa mo. And then there's a very good Bible verse that will support this. What is that Bible verse that will support that decision based on emotions?
3: Yes. Ang ganda ng ating, ano, ng ating verse, it's Jeremiah 17 verse 9.
2: Yes.
3: The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?
2: Oo. So yung puso daw is deceitful. Kaya nga ang ganda ng paalala ng Proverbs eh. Above all else. Parang lahat na. Guard your heart. Ito yung babantayan mo, for this is wellspring eh. Kaya nga, do not allow emotions to rule over God's truth. No, kasi pag inalaw mo 'yon, tatandaan mo yung emotions nagbabago eh. Emotions change, but God's word will never change. So never allow your emotions to rule over. No, kasi minsan nagde-decide ka na, nagdududa ka na. Okay, let me give you a classic example, and this is a true story, no? Nangyari yan dyan sa Pilipinas, nangyayari rin ito sa ibang bansa. Pero may nangyari dyan sa Pilipinas na it's because nagmamadali siya, no? Nagmamaneho, kinat siya nung isang driver. Sa galit niya, meron siyang sandata, di ba? Meron siyang pumuputok. Alam niyo po, ginamit niya yon. And sometimes, hindi mo alam, kaya pala nagmamadali ito, no? Ang nagmamadali, yung nag-cut sa kanya eh. Kaya pala nagmamadali, meron palang anak na dadalhin sa ospital na nag-aagaw buhay na. So minsan, dahil sa emotion, yung galit mo, no? Ay, pambihira, ano to ah? Nakakalalaki to ah. So naiinis siya kasi kinat siya. Nagmadali, talagang humarurot na lang, magagalit ka. And because of that, it will lead to regret. Nakapatay ka pa, 'di ba? And there's a lot of situations, no, na nangyayari na nagagalit tayo sa daan, nagre-raise yung ating emosyon. It's simply because pinairal yung ating emosyon. Would you like to add to that, Sister Cleo, and
3: yes,
2: what would be our decision?
3: Yeah, ang ganda nung istorya na talagang ano, yung mga wrong motives, yung wrong desires, yung emotion natin,
2: yes,
3: it affects our thinking.
2: Uh-oh.
3: Kasi yung heart natin, it represents our inner self, di ba? Kaya yung puso natin, madaling
2: yes,
3: madeceive. Eh. Sabi nga ni Jeremiah, sorry, the heart is deceitful above all. Siya yung pinaka.
2: Uh-oh.
3: Lahat-lahat na, di ba? So, the heart can deceive us by making wrong choices, katulad ng sinabi mo, nagputok, yun, hindi niya alam, meron palang agaw buhay dun sa loob, kaya siya nagmamadali. So, dapat nating bantayan lagi yung puso natin, kasi nagiging mapusok eh, di ba? Sobrang puso, paggalit na galit, talagang sumasabog ka na, talagang wala ka ng ano, pagtitimpi, ta? Ganon.
2: Exactly. Oo. Kasi ano eh, napaka-delikado no? Kaya meron tayo minsan na umuwi yung bata, no? Umuwi yung anak mong babae at umiiyak at nakita mo, no? At sinabi sa iyo, "Nay, buntis po ako. Nabuntis ako ng classmate ko." Diba? So, ano sasabihin? So, pagka nag-decision ka based on emotions, makikita mo yung mga nangyayari sa pelikula, di ba? Na sinasampal, di ba? Sabi nga ng asawa ko, eh, magiging dalawa ang problema mo. Problema mo, number one, buntis ang anak mo. Tama na sana yung problema mong yon at solusyonan nyo na lang yon. Eh, nabuntis na yung anak mo, naglayas pa. No, at hindi mo alam ngayon kung saan mo ngayon hahanapin. Okay na yung nabuntis, I'm not saying tama yung ginawa niya, but the thing is, hindi ka makakaroon ng logical na decision o pag-iisip, no, rational decision simply because nagwala ka na, naggalit ka na, napagbuhatan mo pa ng kamay yung anak mo. So, what is our suggestion na solusyon kapag ka dumadating yung punto na nagde-desisyon lang tao based on emotion? What's the solution, Miss Cleo?
3: Yes, yung solution natin siguro, ano, una, mag-pause muna tayo. Mag-stop muna.
2: Oo.
3: Diba? Katulad nung, ano, naalala ko si Sabilin, yung mga matatanda, di ba may balkonahe. Tapos pag yung halimbawa magpapahinga sila, yung upo dun sa parang silyon ba
2: yun? Ugoy-ugoy.
3: Ugoy-ugoy. Ganon. Ano na yun, eh, way na yun para sila makapag-isip, para makapagpahinga yung isip. Hindi ba napakaganda nung ganon? Kaya sabi nga, ano, eh, pause, stop for a while, and doon malilimi mo. Lilimiin mo kasi kung ano yung mga desisyon na dapat mong gawin. And then you pray. It's the best way to pray and ask the leading of the Holy Spirit, ano ba yung kailangan kong gawin? Ano ba yung ano, kailangan ko ba, Lord, na kalmahin yung puso ko? At
2: yes,
3: talagang ano, hindi ba, na kailangan natin ang Lord lang talaga. Seek God's word to guide and lead us into making a wise decision.
2: Tama, no? So kapag nakikita mo na, ikaw na to, na nagde-decision ka na based on emotions, maghulos dili ka kaagapay, no? Sabi nga ni Miss Cleo, eh, pause before deciding. Hindi naman ito kailangan mag-decide ka na kaagad, eh. Huminga ka muna. Lagi kong sinasabi na kapag ka meron kang hindi magandang na-receive na news, hinga ka muna ng malalim. Count 1 to 10, no? Pause. Count 1 to 10. Sabi nung kaibigan ko, eh, kulang, eh, kasi galit na galit ako. Gawin mo 20. Pag nahirapan ka, magawin mo ng 30. Sabi, pag galit na galit ka, 100, di ba? And when you pause, malalaman mo mag-iiba, eh. Mag-iiba ang heartbeat mo, mag-iiba yung blood pressure mo. So, pause before deciding, bago tayo mag-pause for break, no? Pause before deciding, and then pray first, no? Pray first, kalmahin ang puso, and let God's word guide your feelings, no? Huwag kang magmadali na mag-desisyon. Okay? So napakaganda ng ating ang dami-dami nakikipag-ugnayan sa atin. Mamaya-maya, babalikan ko at babasahin ko yung mga komento ninyo. Pero kagaya ng sinabi namin ni Miss Cleo, kapag ka nag-decision ka based on emotion, mag-pause muna. So, yun ang gagawin namin ngayon. Magpo-pause muna kami. Kasi baka yung iba sa inyo, medyo heightened na ang emotion. Magpo-pause lang tayo for a short break. At makinig tayo sa napakagandang awitin mula sa Papuri 40th Anniversary Album na entitled, Ako Ay Susunod. Magbabalik pa ang Family Matters Women Empowerment. Diyan lang kayo.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Siyempre, nagbabalik po ang Family Matters and Women Empowerment. Kasama ko po, Ms. Cleo Alfonso. Kami po ay nagdi-discuss dito about wise decisions and blessed life, no? At pinag-uusapan po natin ang walong dahilan, no? Kung bakit nakakagawa ang tao ng maling desisyon. At meron po kami mga suggestions on what you need to do as a solution, no? Kapag tayo po ay napupunta dito sa sitwasyong ito. So, na-discuss natin, Ms. Cleo, kanina, dalawa, no? Ano yung dalawang dahilan kung bakit ang tao ay nakakagawa ng maling desisyon?
2: Yes, number one, people make decisions based on speculation. And number two, people make decisions based on emotions.
1: Ayan, nagde-desisyon dahil sa spekulasyon. Tapos ang isa naman ay sabi natin ito ay nagdesisyon ng base sa emosyon. Sana naman ay hindi natin magawa yun at meron po kaming mga suggested solution, no? In order for us to avoid that. Pangatlo naman, no? Merong tatlo, pangatlong desisyon. So yung ano naman ito? Bakit minsan mali ito, no? Kala natin tama pero minsan mali. Bakit nagkakamali ang tao? Ms. Cleo, ano yung pangatlong dahilan?
2: Yes, ito yung pangatlong dahilan kaya nagkakamali ang tao na akala nila tama ito. People make decisions based on relationships. Nagdi-decision sila dahil sa relasyon.
1: Ayun, kumbaga sometimes, no, ito yung matindi. Minsan, no, nagdi-decision tayo just because or just to please people, no, yeah. O para mapaligaya mo yung tao, yung pamilya mo o yung partners mo kahit na mali. Ayun na, no? Bakit mo inaprubahan 'yan? Eh, kulang yan sa papeles. Eh, kumpare ko eh. O bakit mo binigay yan? Hindi mo pa dapat binigay yung permit na yan kasi kulang siya eh. Ay, kaibigan ko eh. O bakit nauna siya sa linya? Eh, ang haba-haba ng linya eh. Bakit siya inauna dyan? Kanina pa ako nakapila dito. Anak ko eh, nanay ko eh, no? So sometimes people namamali tuloy no, ang kanilang desisyon nang dahil sa relasyon. What's your take on this, Miss Cleo?
2: Ano to? Talagang hindi magandang choice na talagang mag-gain tayo ng approval ng tao. Kasi iniisip natin yung sasabihin ng tao agad eh, di ba? So kailangan, pag yung may pressure, magtiwala ka lang kay Lord. Kasi gagawa naman ng Lord eh, ng tama para sa'yo. Di ba? Kaya...
1: Oo. Diba? At minsan, parang gagawin mo yung isang bagay kasi natatakot ka dun sa tao.
2: Yes.
1: No? Gagawin mo, magiging false witness ka kasi natatakot ka. May Bible verse tayo dyan. Ano yung Bible verse natin that will support that?
2: Yes, supporting decision this. Yes, supporting the decision. Proverbs 29:25. Ang ganda ng Proverbs. Ang daming mapupulo talaga ng mga lesson.
1: Correct. Oo.
2: Yeah. And then, the fear of man brings a snare. But whoever trusts in the Lord
1: brings
2: is kept
1: a snare.
2: Safe. Yes. Tagalog.
1: Wow!
2: You want me to read the Tagalog?
1: Yes.
2: Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Yes. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Very true.
1: Oo, di ba? Kasi minsan napapangunahan tayo ng takot, no? Ay naku, gagawin ko to kasi baka tanggalin ako sa trabaho, no? Kasi kaibigan ko to eh, no? It's actually more on relationship. Pero alam mo ba, kaya pala maraming doktor, kasi marami akong kaibigan doktor. I don't know kung nanonood si Doc Irene tsaka si Doc Kate, nandiyan dyan ba kayo? Marami daw mga doktor na hindi nag-o-opera kapag kaanak nila. No? Or tatay nila, or nanay nila. Alam mo ba ang dahilan, Ms. Cleo? Bakit ganun, ano? It's not just in the Philippines, but it is worldwide accepted na hindi daw inooperahan ng doktor kapag malapit sa kanila. Bakit?
2: Palagay ko dahil nga dun sa relasyon nila. Yung relasyon nila na yun yung immediate family nila, di ba? So parang may choice ka na parang masasaktan ka pag ginagawa mo yon mismo dun sa sarili mong pamilya. Nakakasakit ng loob, di ba? Operahan mo yung pamilya mo. So yun, siguro yun. Makokompromise tuloy sila. Parang ganon.
1: Oo. So parang hindi ka ngayon magiging determined. Yeah. No, to do the right thing, no, during the operation, kasi nisip mo na ko anak ko to eh, di ba? Pero kapag pagka wala kang relasyon, objective ka, you can actually do and make decisions on your own, no?
2: Yes.
1: And dito po siguro ang maganda po dito is choose obedience to God over approval of people. Kaya tayo nakakagawa ng maling desisyon dahil sa relasyon. Like, for example, bakit mo tinulungan yan? Kasi sinuportahan ako niya nung eleksyon. Alam mo yon, bakit mo ginawa yan? Kahit na mali, no? And that's the reason why marami po tayong mga nangyayaring problema sa gobyerno. It's because of utang na loob. It's because of relationship, no? Nagdesisyon ng dahil sa relasyon. And I hope na magkaroon tayo ng tiyatawag nating resolve, no, to do the right thing. Ano ba yung masasuggest mo na solusyon dito sa problemang ito?
2: So, isang magandang solusyon dito, number one, i-shift natin yung focus natin sa Diyos.
1: Oo.
2: Kasi if we trust the Lord,
1: correct,
2: at saka yung complete reliance natin, yung talagang doon natin ibibigay sa Kanya, i-lift natin,
1: oo,
2: isasubmit natin kay Lord para magkaroon na yun ng wisdom na nagmumula sa Kanya. At yung social pressure sa labas, hindi mo yun makukuha. So, kailangan i-value natin, talagang pahalagahan natin na ang Diyos above everything. Siya lang talaga.
1: Yes.
2: Diba? Siya lang talaga. Stand firm. If others even disagree with that, stand firm. Kailangan talagang matibay tayo.
1: Kasi siguro, no? Go ahead.
2: Yeah. Itong verse na to, yung binigay sa atin ngayon, yung 29:25, it serves as a warning tsaka yung prescription niya for avoiding
1: bad
2: choices.
1: Hello, go ahead, Ms. Cleo.
2: Yes. It gives us warning. Itong ating Proverbs 29, it gives us a warning and a double prescription for avoiding bad decisions.
1: Yes, oo. It's such a beautiful Bible verse, no? Yan yung napakagandang paalala sa atin, no? At ito pa, no? Siguro meron lang akong gustong idagdag dyan. Sabi po dito is ask, tanungin mo yung sarili mo before you make a decision. Does this honor God? Bakit ko papaboran ito dahil sa relasyon, 'di ba? Nakaka-honor ba to kay Lord? Or am I setting a godly boundaries? So when you ask those questions, hindi ka na magfo-fall doon sa you made wrong decision because of relationship. So do not compromise values for relationship. Huwag nating i-compromise yung values na yon sa ating relasyon. At maganda po, no? Maganda pong lagi nating iisipin na we are here, no? And make decisions as wise as we could and ask the Lord, 'di ba? Sa James chapter 1 verse 5. Pero bago ang lahat, ang dami pong nga nagpapadala po sa atin ng mga pagbate, si Julie Rodriguez nandyan, pwede kayong magpadala ng katanungan. Nora Cabantog, Virginia Ragub, watching from California, God bless po. Ayan, si Abby Dialo, good morning. Julie, happy anniversary, Julie. Si Julie ang may anniversary, ano? Mary Ann Padillo is watching there in Toronto, Canada. No? Sa Canada. Hello, Mary Ann. Nako, yan pa. Oo, Marian, baka para sa iyo to. Huwag magdesisyon ng ayon sa ano ha, sa emosyon. So, ayan, hello daw. Hello, sabi ni Janice Selemar. Mamaya, pag-uusapan pa natin yung iba. So, tatlo na yung napag-usapan natin, no? Nagdesisyon dahil sa spekulasyon, nagkakaproblema ang tao dyan. Nagdesisyon dahil sa emosyon, ang pangatlo, nagdesisyon dahil sa relasyon. Ah, yung pang-apat naman, ano yung dahilan bakit nagkakaproblema ang tao in making decisions?
2: Eto naman yung hindi makapag-desisyon.
1: Go ahead, Miss
2: Okay.
1: Leo. Ano yung pang-apat?
2: People, okay. People make decision but not making a decision. Hindi
1: Pagdinig natin ha,
2: makapag-desisyon.
1: people
2: Make
1: make
2: decision
1: decision by
2: by
1: not
2: not
1: making a
2: making a
1: decision.
2: decision. Indecisive.
1: Oo, anong ibig sabihin nito? Ano, hindi makapag-desisyon. Ulitin ko ha, yung apat na dahilan kung bakit tayo nagkakamali, it's because people make decision by not making a decision. Kasi tatandaan niyo po, indecision is still a decision. No? Kaya minsan ang tagal na, no? Hindi natin masolusyunan ang isang problema kasi hindi ka nag-decide. So, when you avoid choices or decision, it leads to missed opportunities and spiritual stagnation. If you believe that you need to make a decision, then make a decision. No, wag mo nang patagalin pa. Sabi nga, wag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Di ba? So, but you have to wait for the time, no? You have to wait for the time wherein God is leading you. Meron tayong Bible verse dito sa indecision. Bakit nagkakamali ang ibang tao? Because of indecision. People make decision by not making decision. Tatandaan nyo, decision pa rin yon. What is that Bible verse that will support this, Miss Cleo?
2: Okay. Sabi ni James 1 verse 8, a
1: Go
2: double-minded
1: ahead. What
2: man,
1: is the Bible verse?
2: okay, James 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways.
1: Yes. Oo. So, ibig sabihin, if God calls us to walk in faith, not fear. So, indecision. Naalala mo si Peter? Di ba?
2: Yes.
1: Nung nakalakad naman siya. Sabi niya, Lord, if that is you, no, invite me or call me to walk. Di ba nakapag-walk naman siya? Pero nung huli, nagkaroon siya ng indecisive na siya to believe, di ba? So, kaya siya nalaglag. So, what is the solution for us, no? In making this, kasi minsan, meron ka na dapat trabaho, kaagapay, o meron ka na dapat asawa. Indecisive ka eh. Eh, baka naman meron pa ipadala si Lord. Baka naman hindi ito. Eh, sinasabi na sa'yo ni Lord na iyan na eh. Pero nagpatumpik-tumpik ka pa. Or meron ka ng business. Dapat yung business na yan is something that you will do. Pero ayaw mo pa rin. Ayaw mong pasukin because, ay hindi, sige lang, kasi nagpo-procrastinate ka. No, you don't want to make a decision. So, what is the solution so that we will not be double-minded? Go ahead, Miss
2: Yes.
1: Cleo.
2: Kasi yung double-minded, sis, it's a divided trust in the Lord. Hati yung puso mo. Alanganin, di ba? Sasabihin mo, sinasabi mo, Lord, I trust you. Pero deep inside, pero in case na hindi mo kaya, Lord, kaya ko kontrolin yung sarili ko, di ba? So, talagang ano, yung mga solution natin, ito yung mga maipapayo natin doon sa mga tao na talagang nagdo-double-minded. Na
1: Oo,
2: dapat ay
1: ano?
2: ganito yung gawin nila. Number one, trust God's direction. Be responsible. Merong ano, merong wise preparation. So kailangan mag-pray ka specifically and then you decide kung ano yung talagang gusto mo. And sabi mo nga, number three, stop procrastinating. Kasi red
1: Yes.
2: flag to eh, no? Di ba? Red
1: Oo.
2: flag to sa mga nagtitiwala sa Diyos ng lubos-lubos. And then number four, act in faith. Pwede take one step of your surrendered trust.
1: Wow! Take one step of your surrendered trust. That's so beautiful, ano? And tama, kasi when you are divided, you have double-minded, you don't have a vision because your mind is division. There's division in your vision, di ba? So hindi ka tuloy makakapasok doon sa dapat mong pasukin. So tama yung sinabi mo eh. Trust God's direction, no? Kapag sinabi na ito na, trust God's direction. Decide with prayer. Ang ganda ng binanggit mo, stop procrastinating. No, sinabi na sa'yo na gumising ka na eh. Hindi, mamaya na, kaya ko pa, mga 3 oras pa. Diba? So you don't, the reason why you lost that opportunity is because nag-procrastinate ka. Na kung babalikan mo, after 5 years ka na palang hindi sumusunod, sana nagawa mo na. Sana nakatapos ka na. Sana naayos mo yung pag-aaral mo. Sana, alam mo, but hindi mo na magagawa because hindi mo na siya ginawa. So para hindi mangyari yan, gawin natin yung advice ni Miss Cleo about trusting God's direction. Ayan. Number 5. Ano naman yung number 5 natin, Miss Cleo? Bakit ba maraming tao ang nagkakamali na gumawa ng desisyon?
2: Yes. So we are now in the 5th reason why people make wrong decisions. People rush to make decisions. Nag-aapura. And remember, hurrying up leads to mistakes.
1: Grabe, no? Totoo yun. Na, ewan ko kung narinig mo yung quotation na haste makes waste. Oo, yes. Dalawa. Oo, di ba? Haste makes waste. So, yung isa kanina, nagkakamali siya kasi sinabi na ni Lord ayaw niya. Ito naman, hindi pa sinasabi ni Lord, tumatakbo ka na. Diba? So, ito yung nagmamadali ka. No? Hindi ka pa nakatapos ng pag-aaral. No? Nakita mo yung crush mo. Abe, gusto mong magtana na. Diba? So, people rush to make decisions. Nag-aapurang mag-desisyon. Ay, nako. Nagkakaproblema yan kapag nag-aapura ka. And hurry makes mistakes kapag ikaw ay nagmamadali. Nako, baka magkamali ka. Dahil minsan hindi mo na alam yung ano eh. Hindi mo na alam yung tamang step pero tumakbo ka na. Diba? So haste makes waste. Ano pa? Rushing prevents careful thinking and prayer. No, kasi wala, hindi ka na nagkaroon ng panahon para magdasal. Hindi ka na nagkaroon ng panahon para mag-isip. Pinairal mo na naman yung pagmamadali, no? Ano ang Bible verse natin dyan, Miss Cleo?
2: Bible verse natin is Ecclesiastes 7:9.
1: Ano yan?
2: Be not quick in your spirit to become angry, for anger lodges in the heart of fools.
1: Ayan, nagmamadali, hindi lang sa desisyon, nagmamadali kang nagde-decide kang magalit, di ba? So, hindi rin maganda. By the way, mag-hello lang ako kay Marlene Suarez. Hello, sisters! Rosana Gayas, nanunood din. Ayan, thank you though for greeting, sabi ni Julie. Ayan, at syempre, nanunood sa atin ang Proverbs 31 Women Group. Hello, Proverbs 31 Women. Okay, so, yan, no, do not be hasty in spirit. So, tatandaan po natin, God's timing is always perfect. Nainis ka sa boss mo, nagmadali ka, nag-resign ka na. Eh, hindi pala yan ang will ni God para sa'yo. No? Tatandaan natin, kailangan natin yung gabay ng Diyos. No? Kasi ang paniniwala ko, waiting is always a part of wisdom. When we wait, there's actually wisdom in that. So tatandaan natin yung balance. Ha? Yung kanina na pag-usapan natin, kaya nagkakamali ang tao because of indecision. Hindi talaga siya nagde-decide. Hindi nga siya nagde-decide manalangin eh. Diba? Ito naman, nagmamadali siyang magdesisyon, kaya siya nadadapa. What is the solution that we can offer to our audience, Miss Cleo?
2: Yes, yung solution natin, number one, slow down.
1: Hello, Miss Cleo, go ahead. Yes. Ano yung solution natin?
2: Solution natin, yung pinakamaganda.
1: Ayan, medyo nawala yata si Miss Cleo. Andiyan ka pa ba? Ayan.
2: Yes.
1: Uh-oh.
2: Can you hear me? Can you hear me now, sis?
1: Okay. Anong solution?
2: Slow down.
1: Yes, ayan, I can hear you.
2: Yes. kailangan mag-slow down. Kasi yung hurrying up, it leads to mistakes. Maraming pagkakamali, di ba? And then seek God's timing.
1: Yeah.
2: Every opportunity is not required to get your immediate action. Wisdom discerns timing.
1: Correct.
2: Kailangan yung timing. Yung timing ni Lord ang talagang maganda at mabuti. Kasi yung minsan may nagde-decision tayo, tama naman. Pero yung pala wrong timing. Wrong timing ka. Nagtatanim ka, hindi pala yun dapat yung oras na yon. Nagpakasal ka, yung tagulan, tapos hihingin mo, wag sanang umulan, tagulan nga eh. Diba? So number 3, think before you act. Do not act too quickly.
1: Oo, tayo, mali, no? Yung iba sa atin, act before they think. Pagkatapos sila mag-act, ay, mali yata. kasi nagmadali ka mag-act.
2: Yes.
1: Oo. Go ahead.
2: And then do not decide under pressure. Choose patience over urgency.

0: you're tired, pahinga muna. Sabi nga, pag pagod, huwag magalit. Huwag magreklamo. Magpahinga. No? We need that. O, sabi ni Benny, there is no wasting in waiting with God. Sabi naman ni Josephine Uson, good morning! Sabi ni Julie naman, full support ang Proverbs 31 women. Thank you so much po. Maraming maraming salamat. Okay, so that's one of the reasons. Mamaya, raratsadahin namin ulit yung mga dahilan, no? Kung bakit nagkakamali ang maraming tao in making decisions. It's because of all of those. So number 7, why people make wrong decisions? Ano naman yung number 7? Nako, ito yung pinaka-importante.
1: Yes, ito yung pinaka-importante. This is the second to the last reason. Yes. People make decisions without God's guidance. Walang bendisyon yung decision na ginagawa natin.
0: Ayon, decision na walang bendisyon.
1: Bendisyon.
0: Oo. So tatandaan natin po mga kagapay ha, when God is excluded, decisions lack direction and blessing. Ulitin ko, when God is excluded, decisions lack direction and blessing. Tatandaan nyo, there are things that seems right to man. Diba? May mga bagay na tingin nating tama, but it leads to death. No, mukhang tama itong gagawin mo, pero hindi mo alam, papunta na pala yan sa kamatayan. Papunta na pala yan sa masama. So when God is excluded, decisions lack direction and blessing. And we have a Bible verse that will support that. That is actually, ang tawag namin dito is Instagrammable Bible verse because memorized ng marami ito, pero sana po ay gagawin natin. What is that Bible verse na para hindi ka maging desisyon na walang bendisyon, what will be the Bible verse that supports that?
1: Yes, the Bible verse is Proverbs 3 verses 5-6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Diba? Napaka-famous.
0: Ang ganda.
1: Instagram.
0: Oo. Oh. Ano sa Tagalog yan? Sige nga, basahin mo nga sa Tagalog version, Miss Cleo. Oo. Kasi ang ganda niyan eh. Parang, trust in the Lord with all your heart. Hindi niya sinabing, trust in the Lord with some of your heart. Hindi. With all. At alam niyo po, tinignan ko po sa dictionary ang meaning ng all. Ang meaning ng all ay all. So all, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag daw tayong magtiwala sa ating sarili. Ano ba sa Tagalog yan? Sa ating sariling pagkakaintindi. Sige nga, yes. Sister Cleo.
1: Okay, Proverbs 3:5-6. Kaya huwag kang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang ganda!
0: Oh, bakit nga hindi ko na-memorize sa Tagalog yan? Oh, ang ganda-ganda sa Tagalog, di ba? Talagang para daw tayo ay gabayan sa ating tatahakin. So, a decision without prayer, a decision without God is a direction without God, di ba? A decision without prayer, yung pang sumugod ka na lang nang hindi mo na ipanalangin. No? Lord, tatalon ba ako dito? Pag sinabi ni Lord na tatalon ka, mapoprotektahan ka. Pag hindi niya sinabing tumalon ka, baka mabalian ka, di ba? So, wag sana nating gawin yung desisyon na walang bendisyon. Marami pong taong nagpapakasal dahil feel lang nila, trip lang nila. They will go to Las Vegas, they will have this overnight wedding, di ba? So pupunta doon, and para bang sandaling-sandali, nagpunta lang sila sa drive-thru, di ba? Na yun na magpapakasal. And then after about 14 hours, ayaw na nila, they will file a divorce. Hindi eh. Kasi that is a decision without prayer. And that is actually a direction without God. So what is the solution so that we will not enter into the trap of decision without God or without the guidance of God? Miss Cleo?
1: Yes. Ang ganda nito, sis, it calls for a daily surrender talaga. We should pray. Kailangan natin talaga ng manalangin at talagang hingin yung guidance ng Lord. And then seek His will. Kailangan i-align natin yung puso natin. Ano ba yung gusto ng Diyos na gawin natin sa oras na yon? And then talagang kailangan nating mag-dig deeper. Read and meditate His word. Hindi yun lang yung basta nakapagbasa ka, tapos-tapos na yung parang ritual. It's not. Kailangan nating i-meditate maigi. Ano ba munguyain natin yung salita ng Diyos na talagang ano ba yung pinapahayag niya para sa atin. And lastly, ask the Lord, what do you want Jesus to do for you, to do?
0: Yes, oo. Minsan nga meron akong binabasa na parang book ng mga maliliit pa yung anak ko. What would Jesus do? Diba? So, tama yun. Pray first, seek God's will, read the Bible, ask a question, Lord, what do you want me to do? Ano bang gusto mong gawin ko, Lord? No? At ano ba yung, kung si Jesus, anong gagawin niya dito sa sitwasyon ko? Okay, beautiful, beautiful. And lastly, bago tayo mag-close in prayer, ano yung last na dahilan bakit ang mga tao ay nakakagawa ng masamang desisyon or mali na desisyon?
1: Okay. And this number 8, last natin, people lack a system in making decisions. Kulang sa sistema, walang sistema, at without a clear process, decision become chaotic and emotional.
0: Totoo yan. Ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 14 verse 40, ano sabi ng Bible, Miss Cleo?
1: Yes. Let all things be done decently and in order. God yes. is a God of order and not confusion.
0: Correct. Kaya nga, maganda ang solusyon dyan is mag-create tayo, no? Mag-create tayo ng decision process.
1: Yeah.
0: Ano yon? Pray, think, consult,
1: and decide.
0: So mag-pray muna, 'di ba? And then pagkatapos mo mag-pray, isipin mo, magnilay-nilay ka sa mga sinabi ng Diyos sa iyo, no? And then consult the Lord properly, no? And then you make a decision. So minsan kailangan natin ng sistema, no? Kung pinapakita sa iyo ng Lord ang wisdom to write the pros and cons, but more than that is the system to know the standard. And our standard is the Bible. That is the standard, no? Pag sinabi ng Bible na give and it will come back to you, that's a standard, no? You make a decision because the Lord is telling you, no? Sinabi sa'yo ng Lord na magbigay ka, maging pagpapala ka dito sa taong ito. So, I think it's about time for us to really put a system, but putting a system means giving also the perspective of the Bible. Diba? So, isa-isahin lang natin, alternate lang tayo, no? Sabi natin kanina, meron tayong mga kababayan, no? Even kami, tayo na marami tayong mga nagagawang maling desisyon. At itong mga maling desisyon na to ay nagagawa natin nang dahil sa mga dahilang ito, no? Number one, nabanggit namin kanina, people make decision based on speculation. Nagdesisyon dahil sa spekulasyon. Akala ko, siguro, no? So, wag nating gagawin yon. So, people make decision based on speculation. So, don't do that. Number two, Miss Cleo?
1: People make decisions based on emotions. Yan, yung emosyon nila, ang pinapairal nila.
0: Oo. So nagalit, nagwala, sa kaya nga sabi, huwag kang magdedesisyon kapag kahit na masaya ka. No? Kasi baka mali yung decision mo sa sobrang tuwa mo ay naibigay mo ng lahat, hindi pala panahon para ibigay mo ang lahat, 'di ba? Okay, Number three is people make decision based on relationship, no? Nagdedesisyon dahil sa relasyon. And minsan, nakakapag-decide tayo and please people, friends, family, or partners, even if it's wrong. So make sure that you don't make decision because of relationship. Number four. Ano yung number four?
1: Yes. People make decisions by not making a decision. hindi makapag-desisyon. In, ano, doba, masyadong ano, indecisive, yung hindi niya magawa na mag-desisyon ng sarili. Double-minded man.
0: Oo, double-minded, ano? Kaya nga kinakailangan, tatandaan po ninyo, because indecision is actually a decision. No? Kapag hindi ka nag-decide to follow God, eh, decision na rin yun. Ang ganda ng sabi ni Benny, oh, sabi niya, don't make decision, but make a godly and timely decision. That's very good. Sabi naman ni Emmy, good AM po, ganda po ng topic para sa akin yan. Sa akin at sa aking anak, pakisama sa prayer na ma-enlighten siya ni Lord sa aming mga maling decision. Ayan, rest is an antidote to exhaustion. Ayan, very good ha, ang ganda-ganda ng ano, ang ganda-ganda ng mga feedback mo at iyong mga input, Benny. Okay, people make decision by not making a decision. Tama yon, no? So number five is people rush to make a decision. Kaya nagkakamali, nag-aapura eh. Nag-aapura mag-decide eh. Tatandaan nyo, haste makes way. So always remember, do not be hasty in spirit. God's timing is always perfect. Waiting is a part of wisdom. Number six, Miss Cleo.
1: Number six, people decide when they are tired. Dapat ano, pahinga muna. Pahinga. Rest and pray and reflect.
0: Correct.
1: Yes.
0: Oo. Because always remember, fatigue weakens judgment. Humihina ang ating judgment pag pagod tayo. Sabi nga nung isang preacher na aking napakinggan, ang sabi niya ay, when fatigue sets in, faith walks out. Diba? When fatigue steps in, faith walks out. Nawawala dahil pagod ka na. Okay, number seven, people make decision without God's guidance. Yan ang sinasabi kong desisyon na walang bendisyon. Kaya nagkakamali eh, walang desisyon, walang bendisyon. So, always remember that when God is excluded decisions, when God is excluded in a decision, eh, naglalakpo yan ng direction and blessing. Okay, number eight tayo, Miss Cleo. Ano yung number
1: eight
0: natin?
1: Yes, people lack a system in making decisions. Kulang sa sistema. So kailangan, yung mga pros and cons ng lahat, kailangan ito yung, ano, ito yung maging gabay natin. At para yung, ang dami kasing boses ngayon eh, na nagsasalita. Pero kailangan, kaya hindi ba, hindi tuloy magkaintindihan. So kailangan may sistema ka. Organized decently and in order. At yung order na yon, yes, yung word of God.
0: Correct. Oh, Miss Cleo, bago tayo mag-closing prayer, maraming salamat sa pagsama sa akin today. What is your final message at ano yung takeaway mo dito sa mga napag-usapan natin? Very shortly lang.
1: Yes. Nawa makatulong sa lahat yung mga napag-usapan natin, yung mga mahalagang solusyon, yung mga katuruan na binahagi namin. At una, yung talagang true wisdom comes and begins with God. Talagang yun yung kailangan natin. Put God always at the center.
0: Go ahead, Miss Cleo, nandiyan ka pa ba? Ayan.
1: Yes. Put God every day at the center of every decision. Yes. At nawa, talagang ano, isipin natin, remember, God is a God of order and not of confusion. So value doing things decently, with integrity, with purpose, and preparation. Wise decision reflect reverence for God. Sabi nga ng 1 Corinthians 14:40, talagang kailangan yung godly order ay kailangan. Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng making a wise decision. Making this wise decision, it flows with prayer, with peace, with counsel, and special alignment in God's heart.
0: Wow! Thank you so much, Miss Cleo Alfonso! And of course, sa mga kaagapay ko na nanonood at nakikinig sa amin ngayon, isa sa pinakamagandang desisyon ay ang magkaroon ng Panginoon sa iyong puso. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa broadcast na ito. Ikaw kaagapay, sumunod ka lamang sa isang panalangin kung gusto mong makagawa ng tamang desisyon. Panginoon, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin niyo po ang aking puso. Pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat at namatay ka at nabuhay muli para sa akin. Isang desisyon na papasukin ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen, and amen!
1: Thank you, Sis Adeline!
0: Yes, yes, thank you so much. Maraming salamat mga kaagapay sa pagsama nyo sa amin ngayong Wednesday Laza Pilipinas. Salamat din ang mga nakasama ko dyan sa One Corporate Center. At hindi ko na mababanggit, no, napakadami po ninyo dyan sa Production Tech, sa RTV team, sila Aileen, mga kasama namin sa BXE Transmitter. Kasama ko si Miss Cleo Alfonso sa aming topic na Wise Choices, Blessed Lives. Ito po, ako po si Aveline Garcia. At ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you!
1: God bless you!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol, at pakinggan ang iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
2: Kai! Gandang buhay! Kai! Saya-saya!
3: Bakit? Kaya sabihin mo.
2: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
4: Kunamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan.
5: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Webes, a 8 ng Oktubre, Mateo chapter 24 to 25.
3: Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila,
4: "Nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng ibang bato. Lahat ay iguguho."
3: Noon, si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya ay nakaupo ron, tinanong siya ng kanyang mga alagad nang walang ibang nakakarinig.
5: "Kailan po ba mangyayaring mga sinabi niyo? Ano pong magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?"
3: Sumagot si Jesus,
4: "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na siya ang Mesiyas. At marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita kayo tungkol sa mga digmaan. Ngunit, huwag kayong mababahala. Dapat mangyari ang mga yon. Ngunit hindi pa yon ang wakas. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap, tulad ng isang nanganganak. Sa mga panahong yun, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang marami. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, maliligtas ang mananatiling tapat hanggang wakas. At ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At saka darating ang wakas. Kapag nakikita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng bumabasa. Ang mga nasa Hudeya ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bubong ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso sa mga araw na yon. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahong yon, ang mga tao ay magtaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong yun, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong yun. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Mesiyas, o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may mga huwad na Mesiyas at may lilitaw na mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta doon. Kung sabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga agila. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong yon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay nananariwa at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y paparating na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay mananatili. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong yon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't magbantay kayo, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng puno ng sambahayan kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Mapalad ang aliping yon kapag dinatnan siyang naglilingkod ng matapat sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping yun, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang ibang mga alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ang aliping yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Do'y tatangis siya at magngangalit ang ngipin. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok sila sa paghihintay at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 talaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat. Tugon naman ng matatalino, mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala.
3: Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus,
4: kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya't tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa'y 1,000 salaping ginto. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal yon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita ng 2,000 salaping ginto pa. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang yon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, "Panginoon, heto po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 salaping ginto na tinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, "Panginoon, heto po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo ko." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, "Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi nyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaong ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Masama at tamad na lingkod," tugon ng kanyang Panginoon. "Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at sasagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Tatangis siya doon at magngangalit ang kanyang ngipin." Pagdating ng anak ng tao bilang hari, nakasama ang lahat ng anghel, ay uupo siya sa kanyang maringal na trono. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao, at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga matuwid, at sa kaliwa ang di matuwid. Pagkatapos, sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sandibutan. Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw.

0: At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo iyon sa isa sa mga pinakahamak kong mga kapatid, iyon ay sa akin ninyo ginawa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayas kayo sa harapan ko, mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y walang maisuot. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom? Nauhaw, walang matirhan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Mabilis lang na tanong, may mga pagkakataon ba na binuksan mo ang refrigerator kasi gutom na gutom ka na? Tapos, ang nakita mo na lang ay isang itlog, kalahating kamatis at isang sachet ng ketchup. Tapos, mapapaisip ka, paano ko pagkakasahin to? Gutom na gutom na ako. Minsan, nakakatuwa dahil kahit konti lang ang ingredients, napipilitan tayong maging, well, creative. Yung isang itlog, nagiging torta kahit wala namang talong. Well, tortang itlog. Yung konting kanin, biglang nagiging fried rice. At kung talagang gipit, minsan ang ketchup, nagiging sauce o ulam. Okay na, solved na. Pero, may magandang lesson sa ganitong situation. Hindi naman natin kailangan laging maraming ingredients para makagawa ng pagkain. Sometimes, we simply work with what we have. And interestingly, may story sa Bible na somehow ganito rin yung principle. Very limited ang resources, napakaraming tao ang kailangang pakainin, pero may isang maliit na baon na naging bahagi ng isang malaking miracle. Familiar ka ba sa kwento na yan, Kaagapay? Sa Matthew chapter 14, maraming tao ang sumunod kay Jesus. Lumipas ang oras at nagutom ang mga taong ito. Sinabi ng disciples kay Jesus na pauwiin na mga tao para makabili na sila ng pagkain nila. Pero sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 14 verse 16 na hindi na kailangang umalis ang mga tao at sila mismo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Siguro kung tayo yung disciples, mapapatingin din tayo sa dami ng crowd during that time. Tapos, mapapatingin din siguro tayo sa dala nating pagkain. Imagine thousands of people lang nandyan, tapos ang meron lang, 5 loaves and 2 fish. Parang kahit anong matang gawin mo, hindi talaga magtutugma yung mga figures no? Well, sa John chapter 6 verse 9, sinabi na ang 5 loaves and 2 fish ay galing sa isang batang lalaki. Maliit lang ang dala niya, lalo na kung ikukumpara sa laki ng pangangailangan nung panahon na yon. Pero, yun ang meron siya. At sa halip na isipin na wala yung silbi, ang maliit na baon na iyon ay napunta sa kamay ni Jesus. At doon, nagsimula ang miracle. Sa Matthew chapter 14, verse 19 to 20, kinuha ni Jesus ang tinapay at isda. Nagpasalamat siya. Pinagpira-piraso ang mga ito at ipinamahagi sa mga tao. At ang nangyari? Well, everyone ate and was satisfied. Hindi lang sila nakatikim, nabusog sila. At pagkatapos, aba, may 12 baskets na puno pa ng natirang pagkain. Napaka-simple ng story pero very relatable kasi maraming times sa buhay natin na ganito rin ang feeling natin, di ba Kaagapay? Nakikita natin ang need pero kapag tiningnan natin ang sarili natin, parang maliit lang ang kaya nating gawin. May gusto tayong gawin pero iniisip natin na wala tayong sapat na resources. Gusto nating makatulong pero feeling natin hindi naman significant ang contribution natin. Kung tutuusin, ang problema ay hindi naman talaga yung wala tayong maibigay. Ang problema ay iniisip natin na masyadong maliit ang meron tayo para magkaroon ito ng value. Pero yun ang magandang reminder ng kwento na binasa natin kanina. Hindi hinintay ng batang lalaki na magkaroon siya ng mas marami bago niya ibigay ang meron siya. Hindi niya kailangang magdala ng sobrang daming supplies. He simply gave what he had. At yun din ang maaari mong gawin ngayon.
siguro hindi mo kayang ayusin ang problema ng isang tao, pero kaya mong makinig sa kanya. Baka hindi mo kayang suportahan financially ang lahat, pero kaya mong tumulong ayon sa paraang kaya mo. Siguro hindi mo kayang baguhin ang buong situation, pero kaya mong maging present at magbigay ng encouragement. Hindi mo kailangan gawin lahat. Sometimes, you just need to do what you can. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil darating ang tamang panahon para makita ang bunga nito kung hindi tayo susuko. Hindi lahat ng ginagawa nating mabuti ay may instant result. May mga bagay na parang walang nangyayari. But it doesn't mean na walang value ang ginawa natin. May mga buto na sadyang matagal bago makita ang bunga. And ganito rin sa buhay. May mga simpleng bagay kang ginawa na baka hindi mo maaalala after a few years, pero maaaring malaking bagay pala yon para sa ibang tao. May sinabi kang encouraging words, may tinulungan ka, may pinag-pray ka, may tao kang pinakinggan nung kailangan niya ng kausap. Maybe parang simple lang yon para sa'yo, pero hindi natin alam eh kung paano ito ginagamit ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Kaya hindi natin kailangang ikumpara ang contribution natin sa contribution ng iba. Baka tinitingnan natin ang ibang tao at feeling natin parang mas marami siyang kayang gawin. Mas marami siyang resources, mas marami siyang experience, mas marami siyang opportunities. Pero hindi naman hinihingi sa atin ng Diyos ang meron ng ibang tao eh. He only asks us to be faithful with what He has placed in our hands. Sabi sa Zechariah chapter 4 verse 10, huwag nating hamakin ang maliliit na simula. Hindi lahat ng meaningful na bagay eh nagsisimula ng malaki. Minsan, nagsisimula lang ito sa isang maliit na decision na gagawin natin kung ano ang tama at kung ano lang ang kaya natin. Kaya huwag nating hintayin na maging enough tayo bago tayo mag-serve, bago tayo maglingkod. Minsan kasi sinasabi natin, saka na lang kapag mas ready na ako, saka na ako kikilos. Kapag mas marami na akong pera, saka na lang ako magbibigay. Kapag mas confident na ako, saka na lang ako magsasalita. Kapag mas marami na akong alam, saka na lang ako mag-a-advise. Pero baka hindi naman hinihintay ng Diyos na maging perfect ang situation bago tayo kumilos o maging perfect tayo bago tayo gumawa. Baka ang hinihintay lang niya, maging willing tayo sa kung ano ang meron tayo ngayon. Kung may oras ka, gamitin mo ito ng maayos. Kung may talent ka, gamitin mo para makatulong sa iba. Kung may resources ka, ibahagi mo ayon sa laman ng iyong puso. Kung may pagkakataong gumawa ng mabuti, huwag nang palampasin. Hindi kailangan ng grand gesture para maging blessing sa iba. Ang limang tinapay at dalawang isda ay maliit siguro sa paningin ng tao, sa paningin natin. Pero naging enough ito nang ilagay sa kamay ni Jesus. Hindi dahil naging magically impressive ang tinapay at isda, walang magic doon, kundi dahil ang Diyos ang gumawa ng bagay na hindi kayang gawin ng tao. At dito natin makikita ang magandang balance. Hindi naman ibig sabihin na dapat lagi tayong magbigay ng higit sa kaya natin. Hindi rin ibig sabihin na hindi na natin kailangan maging responsible. Ang point eh simple. Huwag mong maliitin ang kaya mong ibigay dahil lang sa maliit ito. Ibigay mo yun kay Jesus. Ibigay mo sa Kanya ang meron ka. And trust Him with the results. Maybe today may bagay kang gustong gawin pero feeling mo hindi ka ready. Maybe you have been waiting for the perfect time, pero baka hindi mo kailangan ng perfect time. Baka ang kailangan mo lang to start, ang magsimula. Start with what you have, start where you are, then trust God with what happens next. Kaya kapag dumating uli ang moment na titingnan mo ang sarili mo at sasabihin mong maliit lang ang kaya ko, alalahanin mo ang storya ng batang nagbigay ng 5 loaves and 2 fish.
Hindi naging miracle ang pagkain dahil marami yun. Naging bahagi ito ng miracle dahil may taong willing na ibigay ang meron siya kay Jesus. Baka ganun din ang kailangan natin ngayon. Hindi ang malaking bagay, hindi yung complicated. Just a willing heart and a simple act of obedience. Dahil minsan, ang maliit na bagay na akala natin walang significance, eh siya pa palang gagamitin ng Diyos para maging blessing sa ibang tao. Maraming salamat ka Agapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po, si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Ito ang 702-DZAS.
1: 702-DZAS.
0: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Magandang Thriving Thursday po sa inyong mga kaagapay. O, diba? O, nakabuo na naman tayo na isang linggo. O, every gising is a blessing. Diba? Ang sarap talaga. Sa bawat gising natin, blessing yan sa atin. So, tayo din, patuloy tayo sa Panginoon. Bago tayo magsimula, awit muna tayo. O, Dad, okay ka na?
5: Tumok na.
4: Ayun, yung kanyang maliit na boses. Okay. Let's thrive. Ready, mga kaagapay? Ready? Sing.

0: Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, amen, amen, amen.
1: Amen. Oh yeah. Taga-ending na lang ako ng amen ni Daddy. Kasi po talagang tenor po talagang dad ko. Sa totoo lang, nakakatuwa. Praise God. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay on a Thriving Thursday dito po sa 702 GZS. No. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, portable missionary radio, nakukuha niyo po ang ating program. Nandito kayo sa Luzon, syempre. Mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay Transistor Radio, PM Radio, nakukuha nyo rin po ang ating program. Mula po yan sa DYDS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating programa, gamit po ang inyong Facebook live stream mula ang pari hanggang hulo. Kung kayo po ay malakas ang internet connection, definitely maganda ang inyong reception. Pwede rin kayo makinig sa 702 app sa inyong cellphone. At syempre, hindi lang naman po dito sa Pilipinas, nakapapakinggan din po tayo ng ating mga kaagapay dyan po sa iba't ibang bansa as long as naka-tune in sila sa ating Facebook live stream. Ang ano lang natin, 5:30 to 6 tayo dito. Yung iba, yung nasa Australia, 2 hours in advance sila sa atin. Sa New Zealand, 4 hours. At doon naman sa banda towards Asia, paggabi pa yan. Hanggang madaling araw. Madaling araw pa yan, hanggang paggabi pa yan. So ano man pong lokasyon kayo naroon, salamat sa Panginoon ha. At kayo po ay nakikinig. At ang dalangin natin, patuloy na ang programang Gabay at ang buong programa dito sa DZS maging encouragement po sa bawat isa sa atin. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement, paano tayo mag-thrive sa ating pagsunod sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng Radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kahihatdahan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang tayo'y magkaroon ng isang ganap at ultimong katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan, kung kaya't ano pa ang ating masasabi, kundi Amen, Amen, Amen, Amen.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-usapan natin this week why elderly care is important sa mga seniors. Kasi nga po, ang October 1 to 7, yun yun, nag-end kahapon. Pero isama na natin today. At dapat everyday ay Elderly Filipino Week o Linggo ng Katandaang Pilipino. At ito po ay celebration, isang official mandate na establish sa ilalim po ng Proclamation Number 470, pinirmahan po ng dating President Fidel V. Ramos. Ang ganda ng ano to ha, layunin para po igalang ang hindi masukat na contribution ng mga katandaan sa nation building at mag-promote ng kanilang kalusugan, karapatan at ang kanilang pangkalahatang welfare. Kaya tayong mga seniors, wag po kayong mahiya doon sa 20% natin ha. Tandaan nyo, karapatan natin yan. Because we have served the government the past years of our lives. Diba? Yun yun. So, nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating mga seniors dahil ito po ay makakasiguro na maiiwasan ng mga health complications tulad ng, halimbawa, makakausap sila upang maiwasan ng kanilang kalungkutan o yung emotional isolation. patutulungan natin silang maging masaya sa buhay at mapapanatili natin silang ligtas at saka safe, di ba? Noon namang Martes, pinag-usapan natin yung health challenges ng mga seniors tulad ng diabetes, hypertension, dementia, osteoporosis, arthritis, at Alzheimer's na lalo pong nagpapatibay sa kahalagahan ng pagtutulungan ng isang buong pamilya, strong family support para po sa welfare ng ating mga seniors. At kahapon, pinag-usapan natin yung kahalagahan ng regular medical check-up para po sa ating mga seniors at ang mga mahalagang information patungkol sa kanilang current health condition. O ngayon naman, ito. Focus on a balanced and nutritious diet. Ayan. Ang pagtanda po nakaka-apekto sa digestion at appetite. Sa dahilan na dahilan po kung bakit ang mga seniors maaaring konti na lang siya kung kumain. So ganyan pa man, ang kanilang nutritional na pangangailangan ay nananatiling mataas. Kailangan yun. So kailangan nila ng isang healthy diet. So pag-usapan natin, ano yung mga nutrients na kailangan, ano yun, anong halaga nito, at ano yung mga food sources na to. Halimbawa, kailangan talaga natin ng calcium kasi ito yung nagpapatibay ng ating mga bones. So anong kailangan doon? Milk, yogurt, at saka yung mga leafy green vegetables. Okay. Kailangan natin mga seniors ng protein. Kasi bakit? Ito ay nagbe-maintain ng strength sa ating mga muscles. So saan natin ito makukuha? Sa itlog, sa lentils, sa mga beans, at saka sa fish. O, kailangan din natin ng fiber. Bakit? Nakakatulong yun sa ating digestion. Saan natin ito makukuha? Sa whole grain, ganun din sa mga fruits. Kailangan natin ng vitamin D. Bakit? It improves bone health. So saan natin ito makukuha? Sa sunlight, di ba? At sa mga fortified foods. At syempre, omega-3. Kasi bakit? Ang omega-3 supports our brain health. So saan natin ito makukuha? Sa nuts, sa seeds, at ganun sa fish. So ang isang balanced diet at sapat na tubig, hydration, ang susi po sa long-term na pangangalaga sa mga seniors. Yun yun. Sunod, ensure, siguraduhin natin na hindi sila madudulas o mabagsak. So ang pagbagsak po o pagdulas ay isa sa pangunahing cause ng injury sa mga seniors. So ang pag-prevent po sa mga pagbagsak ay dapat na priority po sa bawat tahanan. So ang mga safety measures po tulad ng halimbawa, paglalagay ng non-slip mat sa bathroom. Meron na po ako niyan. Pananatiling tuyo yung sahig at walang kalat. Oo, para hindi matapilok, hindi madulas. Siguraduhin sapat po yung liwanag sa ating tahanan. At himukin sila na gumamit ng tamang sleepers, footwear, at paglalagay ng mga grab bars na malapit sa toilet at sa showers. Dapat po makita natin yung kahalagahan na yun. So ang mga hakbang na ito ay malaki ang mababawas sa risk ng injury at susuporta po sa ligtas ng mga elderly care sa ating mga tahanan. At ganun din, i-ensure natin yung emotional at social support para sa mga seniors. So maliban po kasi sa physical health, ang emotional well-being po ay mahalaga din. Ang mga seniors po nakakadama na sila po ay mahalaga at may social connection at may mas maayos na mental health kapag yun po yung nararamdaman nila. So ang mga pamamaraan upang masuportahan ang kanilang emotional wellness, imukin sila na magkaroon ng hobby. Ayan. Tulad ng gardening o kaya reading. So maglaan din ng quality time sa family na sama-sama, di ba po? Ganun din, tulungan silang mapanatiling connected sa kanilang mga kaibigan. Imukin silang maging involved sa mga community activities at mag-provide ng mental stimulation sa pamamagitan ng mga games at pag-aaral. Alam nyo, compassion, patience at understanding ang foundation ng isang makabuluhang pangangalaga sa ating mga seniors. Ayon nga po sa Leviticus 19:32, sabing ganon, tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos, ako si Yahweh. Maliwanag na dapat iginagalang natin ang mga seniors. At kung sila ay bahagi ng ating pamilya, ito naman ang paalala sa atin sa 1 Timothy 5:8. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod na sa pangnanampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. O mga kaagapay ha, inaasahan ng Diyos na bilang kanyang mga anak, tinutulungan at inaalagaan natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na po yung ating mga seniors na kasama natin sa bahay. Remember that. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Ganda ulit anak, yung sabi mo.
1: Thank you po, Daddy.
0: Amen. Old age, ang katandaan sa plano ng dakilang Diyos.
1: Talaga ba?
0: Sa
1: magandang
0: ibaba.
1: Oh, amen.
0: Tulungan silang ganap upang ganap na maingatan. Kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen. Evangelista Paul Ortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Extended age prior to flood. Ang pagtatamang edad pagkatapos ng baha. Genesis 3 as 6 stress. Tapos sabi na Lord, hindi ko napapayagang mabuhay forever ang tao. Kasi mortal siya mula ngayon. Hindi nalalampas sa 120 ang buhay nila. God sustain us even in old age. Isaiah 46:4, kahit matanda na kayo, ako pa rin ang Diyos niyo. Aalagaan ko kayo kahit buhok ninyo ay maputi na. Kinreate ko kayo at susuportahan, kakargahin at ililigtas. E ano pang masasabi mo na? Di wow, wow, wow, amen, amen. Salamat po sa inyong katapatan, aming Diyos. Gray hair is a crown of glory. Ang maputing buhok ay korona ng kaluwalhatian. Proverbs 16:31, mahabang buhay ang reward sa isang taong namumuhay ng matuwid. Instruction for older men, mga gabay para sa mga may edad na mga tao. Tito 2:2-3, sabihin mo ang mas matandang lalaki ay mapagpigil sa sarili. Matinong mag-isip, magkaroon ng self-control, dapat tama ang faith nila, na mapagmahal sila at matiyaga. Sabihin mo rin sa mga matatandang babae na maging kagalang-galang, dapat di sila maninira sa kapwa at di sila lasinggera. Dapat ituturo nila kung ano ang mabuti upang magkaroon ng satisfying long life, katanggap-tanggap na mahabang buhay. Psalms 91:15, pag tumatawag siya sa akin, sasagot ako sa kanya, amen. Sasamahan ko siya sa oras ng kaguluhan. Tutulungan ko siya at bibigyan ng karangalan. 70 years are given to us. 70 taon ang inilaan sa atin. Psalms 90:10 hanggang 70 years ang buhay natin. Pag healthy, umaabot sa 80. Pero hirap ito at pasakit. Tapos mamamatay kami at mawawala na sa mundong ibabaw. But wisdom belong to the aged. Dunong ay kakabit sa mga may edad. Amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba anak?
1: Opo, ama. Yan ang lagi kong sinasabi, Dad. Kasi nga po, di ba, minsan, I mean, sorry to say. Kasi pag ang mga seniors, halimbawa mga seniors, nag-retire na sila from their work, parang may feeling of isolation. Di ba lang, meron silang feeling na wala na akong mai-contribute. Di ba
0: parang
1: po? Ganun
0: tapos
1: eh.
0: Na sila.
1: Parang tapos na kami, wala na akong mai-contribute. Wala na akong mai-contribute financially kasi nakadepende na lang ako sa aking pension. Wala na akong mai-contribute sa ganito kasi matanda na ako. Wala na akong mai-contribute dito. Hindi po totoo yun. Diba?
0: Correct.
1: Hindi nga po totoo. Ako nga po na...
0: Pag ginawa ng matanda yun, nag-sign na sila sa kanilang death.
1: Tama, Dad. Blatantly said. Totoo yan. Kapag sinabi mo na wala na akong magagawa, then dementia comes in.
0: At mamamatay ka na.
1: I've seen that. I've seen that po.
0: Ay, marami sa mga... tayo nakitang ganun.
1: Po, I've seen that. Kaya nga po, kami, natutuwa kami ng daddy ko. My dad is 87, di ba po? And I'm 65. I'll be turning 66. Pero alam nyo, nakita namin, the more we continue to study God's word, di ba po, daddy? Si dad, alam ko, he has to study his devotions. I have to study my gabay apart from my work as a pediatric optometrist. Lahat po yun. Alam niyo, nung binalik ako ni Lord sa pedia opto, I was turning 60. Kaya nga sabi ko, nagulat ako sa Panginoon kasi ibinalik ako dun sa what I love as well. At yung paglilingkod sa Panginoon through gabay and through speaking and through
0: Amen.
1: trainings. Alam niyo po, yun yung nagbibigay sa brains natin ng mga neuroplasticity, more connections, more to learn. It keeps our brain alive. So,
0: Amen.
1: Blatantly, as my dad said, kapag sinabi mong wala ka nang magagawa, you're pinipirmahan mo na yung death certificate. Parang ganun, ano, dad? Parang ganun. So,
0: ang bawat isa anak ay pipirma talaga sa death
1: nga
0: certificate.
1: Po. So, ang
0: yun ang lahat ng
1: panawagan.
0: Certificate na ating tatanggapin pare-pareho.
1: Oo nga po. So, ang ating panawagan sa mga churches. Una, kung wala po kayong ministry for the seniors, kasi may youth, may mga young men, may mga adult, may mga ganyan. Aba, dapat meron din ang church sa seniors. Kami meron sa MCF. Kami ngayon mas maraming field trip kaysa sa iba, di ba? Kasi may time, may resources. Ganon. Tapos, at the same time, there are a well of resources. Kasi puno sila ng mga karanasan, katotohanan ng Diyos, mga pag-aaral, kabutihan ng Panginoon. So, they are a good resource for prayer partners, good resource for teaching. Nako, mga kaagapay. So, sa mga seniors na kagaya ko, hindi pa po huminto ang ating buhay nung tayo po ay nag-retire mula sa trabaho. In fact, the very people that encouraged me when I was young, our missionaries na nung sila po ay nag-retire sa kanilang farm, binenta yung farm nila, pumunta rito sa Pilipinas para maglingkod sa Far East Broadcasting Company. Yan ang mga lolo-lola Fitzpatrick namin sa New Zealand. And we thank the Lord, nung nakabalik na sila, nung nakadalo po kami 1991, we had the opportunity to visit them and to say thank you kami magkakapatid. Yun po yung malaking blessing kasi the Lord uses us even in our senior life. Si Abraham, si Moses, di ba po? Si Caleb, si Joshua. So mga kaagapay, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Di ba, Dad? Ganun dapat.
0: Amen.
1: So yun. So tingnan mo. Ito pa kami. Sabi nga ni Daddy, one time nag-usap kami, hanggat may plano pa si Lord sa gabay, buhay pa ako. The same thing. Totoo yun, Dad. So let us do our task. So pray na po tayo. Panginoon, maraming pong salamat. Akmang-akma din naman, Lord, as we end this week in our discussion of giving importance and value sa mga seniors na nakaranas, Lord, ng iyong kabutihan, nakaranas ng iyong katapatan in every level of their lives. At Panginoon, ngayon ay very good resource, pool of resource, Panginoon, para po sa aming mga iglesia, sa aming buhay, na malaking encouragement sa bawat isa. So Lord, dalangin ko po sa mga seniors na kagaya ko, na mga kaagapay namin, Panginoon, huwag kaming ma-discourage, kundi lalo kaming mag-work, lalo kaming mag-lingkod for your glory. Maaring may mga seniors, Panginoon, na masyadong pinoproteksyonan ng kanilang mga anak, dahil nga po, Panginoon, sa sobrang concern. Pero Lord, kami po matutunan namin na to find our niche sa church, sa community, at patuloy na maging functional at productive kami. Yun po ang aming dalangin, Panginoon. Today din, thank you din Lord sa mga kaagapay namin. Una-una na sa aking classmate, si Juanito Ngo. Salamat po sa kanyang buhay, kanyang pagmamahal sa iyo. Thank you Lord na kabahagi siya ng Gideon's and they distribute Bibles. Salamat po doon, Panginoon. So continue to bless him and his whole family. Ganun na rin po kay Rudy Nagit. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya. Ganun din po si Kuya Archie Flores. It's great to be connected, reconnected with him. At patuloy, Panginoon, na, you know, nakikita yung paggawa mo sa buhay ng bawat isa. Kay Rafael Onganggo, kay Catherine Campano, kay Lorencita Olivera. Ganun din kay Ate Marilu Nicolas, Panginoon, sa Palawan. Continue to bless them and their work there. Kay Leigh Marquez, kay Timothy de la Cruz, at ganun din kay Estong Flores, Panginoon, na patuloy na ginagawa mo, ginagamit mo sa iyong gawain. Lord, marami pong salamat sa mga pangalang ito. Ilan lang po sila, Panginoon, sa mga pangalan na nakalista sa amin. Pero Lord, we know na lahat po yan, kilala mo, mga kaagapay namin, na today is their special day. So Father, we declare blessings, Panla overflow, not only today, but every day. But also Lord, our hearts reach out as well to those mga kaagapay namin who recently lost loved ones ngayon. Marami po sila, Panginoon, ang dalangin namin. We just pray for your comforts upon them. I pray, Lord, for Jose family, Panginoon, sila Tess, Panginoon, dalangin namin your comfort be upon them. Ganun din po, Panginoon, sa mga Salamat family, ganun din po. At sa iba't iba pa po ngayon, Panginoong pamilya na karanas ng ganito, we may never know them. But you know each family, Panginoon, and you care for them. So your grace and sufficiency and your peace, Panginoon, be their assurance na ikaw po ang may hawak ng lahat ng bagay. So Lord, marami pong salamat. Kagaya nga po ng sinabi ni Apostle Peter, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Patuloy itong mag-resonate sa aming puso at isipan, Panginoon, that we will continue to focus our eyes on you, the author and the finisher of our faith, until we see you face to face. Maraming marami pong salamat.
0: Panginoon, marami pong salamat dahil kayo ang wisdom. Wisdom belongs to the aged. Dunong ay kakabait ng mga may edad. Kung kaya dahil doon, alam namin na hindi ninyo kami lalampasan. Kung kaya't ang sabi ko, Amen, Amen, Amen, Amen.
1: Ang pinakamasarap talaga sa buhay na dads, yung tumatanda tayo na lalo nating nakikita yung looking back, we have seen God's faithfulness, di ba po? And has proven himself. Tapos ngayon, currently, we are still experiencing his faithfulness. Tapos looking forward, we know what God has promised. So our eyes are focused on his promises as well. Yun ang masarap, di ba po? So mga kaagapay, ano man po ang age nyo, di ba? Kasi we're talking of seniors this week. Ano man po ang age nyo, the same, the principle is still the same. Trust and obey and focus on our God. Focus on Him and His Word. And continue to seek His Word. Yun po yun. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalan, life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkura, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regibel Yana.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Protect, sa Bukavit Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo. Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Hesukristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Abay, anong sasabihin ko? Di Amen, Amen, Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isang na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.

0: Ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang hardin ng panalangin.

Okay. At isang mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta ang iyong mga puso sa araw na ito sa harap ng ating Diyos? Ano man ang lagay ng panahon sa ating mga lugar, mga kalalagyan, maulan man o maaliwalas, samahan mo kami sa sandaling ito upang magpasalamat at manalangin. Salamat sa Diyos sa buhay, sa bawat hininga at sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Ano man ang ating kinakaharap, makatitiyak tayo na tayo'y kasama, no, at sinasamahan tayo ng ating Panginoon at hinding-hindi niya tayo iniiwan. Narito tayo sa hardin ng panalangin, isang sandali upang tayo ay huminto, magnilay, at magkipag-usap sa ating Panginoon. Ilagay natin ang ating mga kamay, no, ang ating mga buhay, no, na may pasasalamat kahit may mga tanong tayo at mga alalahanin. Ako si Bishop Ruben Abante at samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para sa isang oras ng panalangin, no, pagninilay at pag-asa. Kaya, kaagapay, huminga ng malalim at ihanda ang inyong mga puso. Pumikit kung nais mo at

Hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang hardin ng panalangin. Napapakinggan mula Lunes hanggang Linggo at limang pastor ang inyong mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, tayo muna ay manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, salamat po Panginoon sapagkat sa panibagong araw na ito, meron kaming bagong simulain sa lahat po ng aming pinagdaanan, siguro may mga kabigatan, mga alalahanin sa buhay, Panginoon, meron kaming panibagong, hindi lang panibagong araw, kundi panibagong simulain, panibagong biyaya, panibagong kahabagan mula sa iyo, panibagong kagalakan, panibagong pag-asa. Ang lahat ng ito ay na kay Kristo. Ang lahat ng ito ay nasa iyong salita na aming matutunghayan sa umagang ito. Kaya Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, buksan ang aming mga kaisipan at magkaroon ng magandang daloy sa aming kalooban, Panginoon, ang iyong salita na aming pag-uusapan at ang bawat mga panalangin na aming idudulog sa iyo, Panginoon, ay magkaroon kami ng katatagan na iyong didinggin, Panginoon, sangayon sa iyong kalooban. Salamat ng marami, Panginoon, sa bagay na ito, sapagkat ito ay ipinagtitibay ng iyong salita sa amin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

At nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang ito. At kumusta ka na, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Dalangin ko ay kayo nasa isang mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat sa inyong buhay espiritual. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, magkakasama tayo sa panalangin dito sa programang Hardin ng Panalangin. At ngayong araw na ito ng Huwebes, ay magkaroon po tayo ng panibagong simulain sa ating buhay at magkaroon ng magandang mga hakbang, no? Magandang mga simulain ng ating pagtanggap ng kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Humakbang at makita kung paano niya tayo pinangungunahan. Alam niyo po, naalala ko itong talata, mga verses doon sa Joshua chapter 3, na kung saan ay papasok na ang bayang Israel, pinangungunahan ni Josue, no, sa lupang pangako. At kinakailangan ay tumawid sila ng Jordan. Ano po? At hindi madaling tumawid na ganun sila karami. At kinakailangan ay magkaroon naman ng paghahati. Ay katulad ng nangyari sa karagatan, sa Red Sea, ay nahati ito at lumakad sila. Eh paano naman itong pagtawid ng Jordan? Ano po? Doon po sa chapter 3 ay makikita natin kung paanong sa pamamagitan ng pangunguna ng Panginoon ay sinabihan sila ni Josue na ang Ark of the Covenant o ang presensya ng Panginoon ay kinakailangan dalhin ng mga nagkakarga nito at mananatili sila. At ang sabi, tingnan nila kung paano mangunguna ang Panginoon sa kanila. Kaya doon sa Joshua chapter 3, siguro basahin natin sa King James, ano po, mula 13 hanggang 17 ang mga talata. Ang sabi dito ay, "And it shall come to pass as soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of Jordan, that the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from above, and they shall stand upon an heap." Ibig sabihin po ay yung daloy ng ilog ng Jordan, kahit gaano kalaki, kalawak itong ilog na ito, ititigil mula doon sa kung saan nanggagaling ang tubig. Ang sabi, "And it shall come to pass, and it came to pass when the people removed from their tents to pass over Jordan, and the priest bearing the ark of the covenant before the people, and as they bear the ark were come unto Jordan, and the feet of the priest that bear the ark were dipped in the brim of the water, for Jordan overfloweth all his banks all the time of the harvest, that the waters which came down from above stood and rose up upon an heap from very far from the city Adam, that is beside Zaritan." Ano ang nangyari po ay tumigil yung daloy ng tubig. Ano po? "And those that come down toward the sea of the plain, even the salt sea," sapagkat po yung tubig ng Jordan, dumadalo yun hanggang sa salt sea, yung Dead Sea, ano po? Ayun, tumigil ang lahat. Ano po? At ang nangyari, "And the people passed over right against Jericho. And the priest that bare the ark of the covenant of the Lord stood firm on the dry ground in the midst of Jordan, and all the Israelites passed over on dry ground until all the people were passed clean over Jordan." Abay, kamangha-mangha po ang nangyari. Sa lupang pangako na sa kanila ibinigay ng Panginoon, lahat ng kinakailangan upang makapasok sila, dahil nga ang Panginoon ay nagkaloob sa kanila ng isang napakagandang pangako, susunod na lang po sila.
at pagtungtong ng paa ng mga saserdote na nagdadala po ng Ark of the Covenant doon sa tubig ay nahati at tumigil ang daloy ng ilog. At ang buong sambayan ng Israel ay lumakad papasok, patawid ng Jordan. Alam niyo eh, ang sabi eh, until all the people were passed clean over Jordan on dry ground. Alam niyo po, sa buhay natin, eh minsan eh, hindi tayo karakaraka na handang sumunod sa Panginoon sa lahat ng kanyang bilin. Subalit, tinuruan ng Diyos sa pamamagitan ni Josue ang buong bayang Israel na anuman ang kanilang gagawin, matuto silang magtiwala sa Panginoon at magkaroon ng bagong simulain, panibagong hakbang, at kanilang makikita ang daan. Hanggat hindi sila humahakbang, hanggat hindi sila nagtitiwala sa Panginoon at sumusunod, abay hindi po nila makikita kung paanong kikilos ang Panginoon. Ang bagay pong ito ay kinakailangan maging mensahe sa ating lahat. Sapagkat alam niyo po eh, sa buhay natin, mahirap humakbang araw-araw. Lalo na sa mga panahon ngayon. Hindi nga po natin alam kung anong mangyayari sa araw-araw eh. Di po ba? Eh, humaharap tayo sa maraming bagay at nag-aalala tayo sa mga bagay-bagay. Marami tayo ni-experiensyahan sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, ano po, sa ating bayan mismo. Kaya ang hirap humakbang. Kaya ang marami po sa atin, ang ating attitude ay parabang wait and see. At habang hindi nagkakaroon ng pagbabago, hindi tayo susunod at gagawin ang alam na natin na kalooban ng ating Panginoon. Subalit, tingnan po natin. Ang ating Diyos ay maliwanag sa lahat ng ating ng bilin para sa atin. Maliwanag ang salita ng Diyos sa lahat ng gabay para sa ating lahat. Naalala ko itong sinasabi sa Hebreo, Kapitulo 13, verses 5 and 6. Ang sabi, let your conversation. Gawin ninyo na ang inyong buhay araw-araw, ang inyong pagkilos, ang inyong mga behavior, ay wala kayong yung bang pag-aalala na kayo'y mawawalan, no? Na kayo'y malulugi, na kayo ay maaapi o whatever. And be content with such things as ye have. For he said, I will never leave you nor forsake you. Ano po? So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Alam niyo po, itong mga salitang ito dapat ay mapanghawakan po natin. Oh yes, sa mundong ito, maraming itinatapon sa atin, maraming ibinabato sa atin. Eh kaya nga po, kahit na ang bansang Israel, ay marami po akong narinig ng mga testimonies. Eh kagabi lang, narinig ko itong mga testimony ng mga yung bang kinuha, no? At ginawang mga kinidnap doon sa Gaza. Narinig ko rin yung testimony mismo nung nagsalba yung kumilos doon sa Fly Dubai. Ano po? At kamangha-mangha na they were willing, ano po, na ang kanila mga sarili, no, ay talagang maging matapang at lumaban sila sapagkat ito ang common sa kanilang lahat. Naniniwala kami na hindi kami pababayaan ng Panginoon. And can you imagine? No? Ito naman bilang bansa, wala silang pagkilala kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo mayroon. Tinanggap natin si Kristo. Ang kanyang salita ay nasa atin na. Kaya ang lahat ng dahilan ay nasa atin upang tayo sumunod sa kanyang mga salita. Bago tayo matakot, bago tayo magkaroon ng mga alalahanin. Obserbahan po ninyo ang sinasabi sa Philippians chapter 4 and verses 8 to 9. Ang sabi, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, o kaya just, o kaya pure, lovely,
whatsoever things are of good report, kung ito man ay virtuous o kaya praiseworthy, think on these things. Eh, pero tayo, kapag ang mga bagay na ating hinaharap, eh, parang hindi natin gusto, ay katakot-takot ang ating angil, ano? Katakot-takot ang ating sama ng ating pananalita. Ang sabi pa ni Apostle Pablo sa kanila, doon sa church sa Philippi, ang sinabi, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, lahat ng inyong natutunan, inyong tinanggap, inyong narinig, inyong nakita sa akin, ang sabi ni Apostle Pablo, gawin ninyo. And the God of peace shall be with you. Kita niyo, no? Gawin niyo na muna. And the God of peace shall be with you. Eh, sa atin po minsan, eh, bigyan mo nga po muna ako, Panginoon, ng kapayapaan, no? Katatagan sa aking kalooban, and then gagawin ko, susundin kita. Baliktad yata, ano? Hindi ba? Ang sabi po ni Apostle Paul, kung ano yung inyong natutunan, ibiniling ko sa inyo, gawin ninyo. At inyong masusumpungan na ang kapayapaan ng Diyos ay sa inyo. Alam nyo, eh, sa marami ay kinakailangan matutunan yan. Mahirap naman sa simula na humakbang sa buhay. Okay? Subalit, pag natutunan nating humakbang, nagiging madali. Tuloy-tuloy na. Kaya, alam nyo, hindi lang doon ang bilin sa mga taga Philippi, ano po. Puntahan natin doon sa Thessalonica. In 1 Thessalonians chapter 4, ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon, ang sabi, furthermore, we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us, na tinanggap niyo mula sa amin, kung paano kayo ikailalakad at magbibigay kaluguran sa Panginoon, sa bagay na ito, kayo'y

kalooban ng Panginoon sa inyo. Gawin niyo na muna ang sinasabi ng kalooban ng Panginoon at masusumpungan ninyo na ang lahat ng ating pinapanalangin, ano po, yung kapayapaan sa ating kalooban ay mangyayari. Kapitan natin ang mga bagay na ito. At ang katatagan, kapayapaan, kagalakan ay magyayaman sa ating kalooban.

Pastor Raynang De Leon ng Tanay Community Christian Church, Sampaloc, Tanay Rizal. Panalangin para sa mga person deprived of liberty. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo para ipanalangin ang aming mga kababayan na nasa piitan. Panginoon, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa at kapayapaan sa araw-araw. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong, tulungan mo silang mag-isip-isip sa kanilang buhay, tunay na magsisi sa kanilang mga nagawang mali at magkaroon ng tapat na pagbabago sa kanilang puso. Bigyan mo sila ng karunungan at tapang para harapin ang kanilang mga pagsubok. Ingatan mo rin ang kanilang kalusugan at alagaan ang kanilang mga pamilya na patuloy na naghihintay at nananalangin para sa kanila. Panginoon, samantalahin mo ang bawat pagkakataon para maipakilala sa kanila ang iyong pagmamahal at pag-asang masusumpungan lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo silang maging mabuting halimbawa sa iba at maganda para sa mas makabuluhang buhay pagkatapos na kanilang pagkakakulong. Pagpalain mo rin at bigyan ng karunungan ang mga opisyal, jail personnel, chaplains at lahat ng naglilingkod sa kanila. Naway maging makatao, makatarungan at may malasakit sila sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin walang taong malayo sa iyong awa at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Dumako na po tayo sa ating mga items sa panalangin. At tingnan natin, ito mayroong mga request dito for healing, no, sa kanilang mga kalusugan, ano, kalakasan, mga karamdaman. Ano po? Si John B. Reyes, healing and recovery from HES. Si Cora Florenza, healing at kalakasan as she battles cancer sa ospital. Si Gina Rizali Paz Narvaez at Mina Albunag, healing, kagalingan din mula sa breast cancer. Si Lovella Jo Bagayana, provision and strength for bone marrow transplant. Si Lori Portia, John Mark at Juliet Montero Timogan, healing mula sa concern sa kanyang kidney at liver. Si Danny Morelos, Ati Mavic, Nanay Ching, sa kanilang heart or vertigo at eye problem. At merong Parkinson's at dementia concerns. Si Matthew at Ding Saldea, sa kanilang breathing na problem, healing from seizures. Si Cecilia Avino, Nona Kaidik, Belen Veronica Fadul at Willie Barte, fast recovery from stroke and related conditions. Ano po? At sa kanilang mga medical test naman, mga procedures, no? Sila Florencia, successful breast biopsy. Si ML Busen, good results from guidance for upcoming MRI. Si Marites San, no, anak ni Marites, normal urinalysis at good laboratory results. Si Zairine Brigino Espirito, fast recovery from CS na operasyon. Si May, normal na blood pressure and safe healthy delivery. Para naman sa proteksyon, mga provision para sa mga pamilya. Narito ang request ni Felicidad Kaidik, Madridejos Espirito and Family. Si Leonila de Jesus Espirito and Family, kalakasan, healing from her ALS, yung kanyang bedridden na mother at entire family. Si Daryl, no, wife ni Daryl, healing from recurring breast cancer and recent surgery. Yung kanyang daughter din na si Gabby, freedom from anxiety, peace and deeper faith in Jesus. Meron tayong mga concerns din, mga kahilingan sa kanilang mga trabaho, pag-aaral, mga personal needs. Si Gabby, strength and peace, no, sa kanyang unang taon bilang estudyante sa kolehiyo. Si Merari Lay Espirito, no, healing from PCOS and guidance in her studies. Si Paul Daniel Espirito, favor naman sa kanyang job na application. Ang husband ni Ate Glenn, continued protection and success naman sa kanyang trabaho. Meron mga ilan pa, healing, complete healing for everyone battling illness. Ano po? At marami pang iba. At may mga concerns tayo na panahon ng mga ito'y panahon ngayon ng mga may lagnat. Si Reggie, complete recovery. Si Tiffany, mula sa flu. Ano? Si Vinia Capilli, complete recovery from stroke. Si Suzette Regalado, pakisama sa prayer ang aking tiyak na si Cristeta Soromero, 93 years old. Si Philip Tan, full recovery. Si Lalaine, sa kanyang stroke. At si Elvie, complete healing. Ito'y mga general ng mga request. At patuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga request na sa 702-DZAS. Manalangin na po tayo sa sandaling ito. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat sa pagkakataong ito'y maaari naming banggitin even on air, Panginoon, sa radyo. At sa bagay na ito'y magpalanginan ang lahat, nagsasama-sama kami, Panginoon, sa mga items ng panalangin na ito, dinudulog namin sa iyo, Panginoon. Sa ating pag-aaral ngayong umagang ito, Panginoon, natutunan po namin
na ang kapayapaan, ang katatagan sa aming kalooban ay dumadako kapag kami handang tumugon ng may willingness sa aming kalooban, Panginoon, sa lahat ng inyong pinagbibilin mula sa inyong salita. Turuan niyo kami, Panginoon, upang sa lahat ng aming kalalagyan ay mauna po namin na gawin ang inyong kalooban. Like, halimbawa sa lahat ng aming kabigatan, ang aming isipin ay ang mga bagay ng totoo mula sa inyong salita. Honest, just, pure, lovely. Makasumpong kami, Panginoon, ng mga kagalakan sa bagay, Panginoon, na yung binibigay sa amin na may eternal na value. At sa bawat kahilingan ito, Panginoon, ay magkaroon ng bawat isa ng hindi lamang request para ipanalangin sila, kundi mismo mula sa kanila, Panginoon, ay tutugon sila at magsasabi, Panginoon, narito po kami. Nais namin gawin ang kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng itinuturo ng iyong salita. Bigyan mo ng katatagan ng bawat isa. Bigyan nyo ng bagong simula, ng pag-asa, ng kapayapaan sa puso, Panginoon. Sa lahat ng pangangailangan, material man ito, provision, Panginoon. O Diyos, magdala kayo ng mga tutulong sa kanila, mga kapwa, mga mananampalataya. Ang mga churches ay magkaroon ng concern sa bawat isa, Panginoon. O Diyos, maraming salamat po sapagkat kami ay may katuruan mula sa iyong salita at kami nagagabayan sa bawat sandali sapagkat mag-iingat dapat kami na ang una munang concern po namin ay gawin ang iyong kalooban at ang tinuturo sa iyong salita. The things which we have learned, which we have heard, which we have seen that we should do, and the God of peace shall be with us. Salamat po ng marami sa mga bagay na ito. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At kung mayroon kayong iba pang concern, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702 DZAS at APC Radio TV FB page. At magkarinigan muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online at dito sa ating GCTV Digital. At muli sa isa na namang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po muli si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at siya ay hinding-hindi magkukulang. Pagpapala sa ating lahat.

0: sumasayin pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 8 sa buwan ng Oktubre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, tinatayang 200 milyong piso na umunay kabuuang asset ng mag-asawang Vice President Sara Duterte Carpio inilahad sa impeachment court. Chinese vessels na mataan sa paligid ng Pag-asa Island. At sa Kalakalan, presyo ng manok, 10 piso kada kilo ang itinaas habang papalapit ang Pasko. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tinatayang 200 million pesos na di umanay kabuuang asset ng mag-asawang Vice President Sara Duterte Carpio at Attorney Manases Carpio ang inilahad sa impeachment court. Para sa detalye ng impeachment trial, narito si Babylyn Cacho Resulta.
3: Kung pagbabatayan ang bank records na inihain sa impeachment court nitong mga huling araw, humigit kumulang 200 milyong piso ang umano'y assets ni Vice President Sara Duterte Carpio at kanyang asawang Attorney Manases Carpio mula 2022 hanggang 2025. Ito ay halagang lagpas-lagpas sa idineklarang ari-arian at yaman ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, ayon na rin kay Senator Judge Risa Hontiveros at sa prosecution panel. Ayon kay Hontiveros, sa dalawang bangko pa lamang ay halos doble na ang idineposito ng mag-asawang Carpio, ngunit hindi isinaad ang mga ito sa kanyang SALN simula 2022 hanggang 2025. Sa pagtitestigo ng ilang bank executives, nabanggit din ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may joint account sa Vice Presidente bago pa man naging Pangulo at pangalawang Pangulo ang dalawang naturang opisyalis. Gayunman, ang halos 100 milyong pisong sosyong account ng mag-ama ay napuna dahil worry if linote o inilutang ang halaga sa loob ng 2 taon, bagay na hindi umano madalas ginagawa ng mga kliyente ng mga bangko. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, Commission on Audit o COA ruling sa 73 million pesos na confidential funds, isasama naman sa ebidensya ng prosecution. Para sa detalye, narito si Shaira Gabornes.
4: Kinumpirma na ng Commission on Audit o COA ang penal na disallowance sa higit 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na ginastos noong Disyembre 2022. Ayon sa COA, hindi sapat ang mga dokumentong isinumite ng OVP para patunayan ang paggamit ng naturang pondo. Kaya inatasan ng mga responsable sa transaksyon na isauli ang disallowed amount. Sinabi ni Prosecution Counsel Lorna Kapunan na hihilingin nilang maisama sa ebidensya sa impeachment trial ang naturang COA ruling bilang bahagi ng record sa Article 1. Samantala, umaasa ang prosecution na hindi papaboran ng Korte Suprema ang petisyon ni na Senator Judges Christopher Go at Robin Hood Padilla na kumakwestiyon sa desisyon ng impeachment court tungkol sa bilang ng mga senador na pagbabasehan sa 2/3 vote para sa conviction kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Kapunan, katipunan, wala man ang grave abuse of discretion sa naging desisyon ng impeachment court, habang sinabi niyang premature pa ang petisyon dahil wala pang aktual na final vote para sa conviction o acquittal. Sinabi naman ni prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na iginagalang nila ang karapatan ng sinumang partido na gumamit ng mga legal na remedyo. Shaira Gabornes, FEBC Network News.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang tampok na balita, mahigit 20 barko ng China ang namataan sa karagatang malapit sa Pag-asa Island sa Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, kabilang sa mga ito ang mga barko ng Chinese Maritime Militia at Chinese Coast Guard. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines o AFP, noong Setyembre ay nasa 101 barko ng Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy ang namonitor sa West Philippine Sea. Kabilang ang Pag-asa Island sa mga lugar na madalas makadaan ang mga barko ng China kasama ang Escoda Shoal at Baho de Masinloc. Kasabay nito, itinatag ng PCG ang Coast Guard Auxiliary District sa Kalayaan Island Group para palakasin ang presensya at koordinasyon ng Coast Guard sa mga residente at lokal na otoridad. Pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang activation ceremony sa Pag-asa Island kung saan nanumpa rin ang mga bagong miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Kabilang sa mga bagong auxiliary member ang mga guro, mga miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng kalayaan.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Presyo ng manok, 10 piso kada kilo ang itinaas habang papalapit ang Kapaskuhan. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Tumaas ng 10 piso kada kilo ang presyo ng manok dahil bahagyang bumaba ang supply. Ayon kay United Broiler Raisers Association Chairman Emeritus Gregorio San Diego, naghahanda ang ilang nag-aalaga ng manok para sa mas mataas na demand ngayong Pasko at tumaas ang makakabawi sa mga naging pagkalugi. Sinabi rin ng grupo na nagtaas ng presyo ang ilang retailer dahil mas konti ang kanilang nabibiling manok para mabawi ang kanilang ginastos at kumita. Gayunman, nilinaw ng grupo na walang kakulangan sa manok, bagamat bahagyang bumaba ang supply dahil may ilang maliliit na nag-aalaga ng manok na pansamantalang tumigil matapos malugi ng ilang buwan. Sa iba pang balita, lumakas ang piso laban sa dolyar kasunod ng positibong pananaw sa ekonomiya dahil sa pagbaba ng unemployment rate sa bansa. Nagsara ang piso sa 62 pesos at 75 centavos kada dolyar, bahagyang mas malakas kumpara noong Martes. Samantala, ang palitan naman ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa Canadian dollar ay 44 pesos at 17 centavos, sa Singapore dollar ay 49 pesos at 13 centavos, at sa Saudi Riyal ay 16 pesos at 71 centavos. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, nakatulong sa pag-angat ng piso ang mas magandang datos sa employment sa bansa. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan, habang northeasterly wind flow ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Ang Visayas, Mindanao at Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng ITCZ. Ang Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon at Marinduque ay maulap ang kalangitan na may pag-ulan na dulot ng northeasterly wind flow. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan o pagkulog-pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.6 hanggang 33 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:46 at lulubog dakong 5:41 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Congressman Leandro Leviste hinimok ng Malacanang na magbalik Pilipinas na para harapin ang kanyang kaso. Mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa 75 million pesos na donasyon hindi umano magkatugma. At sa palakasan, NLEX Road Warriors nagtala ng pinakamalaking panalo sa kasaysayan ng PBA.
0: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Hinikayat ng Malacanang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na umuwi na ng Pilipinas at harapin ang lumabas na arrest warrant laban sa kanya. Naglabas ang Makati Regional Trial Court Branch 235 ng warrant of arrest laban kay Congressman Leviste kaugnay ng sinasabing paglabag nito sa Section 25 ng Public Service Act kung saan nagtakda ang korte ng 72,000 pesos na piyansa. Ito ay kaugnay ng kaso sa reklamo ng Department of Energy laban kay Leviste at ilang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Inaimbestigahan ng ombudsman ang sinasabing kabiguan ng kumpanya ni Leviste na tuparin ang ilang kondisyon ng prangkisa nito para sa pagbibigay ng kuryente sa tinatawag na underserved at unserved areas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung iginigiit ni Leviste ang pagiging innocent o walang kasalanan, mas mabuting harapin niya ang reklamo. Ayon kay Castro, ang korte ang tamang lugar para ipagtanggol ang sarili. Matatandaan na Agosto 2 nang lumabas ng bansa si Leviste. Sinasabing magkasama sila sa France ng kanyang ina na si Senadora Loren Legarda na umano'y nagpapagamot para sa seryosong medical condition.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagsalita sa Sandigan Bayan ang isang opisyal ng Commission on Elections o COMELEC tungkol sa umano'y hindi pagkakatugma sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta patungkol sa natanggap niyang campaign donations. Ayon sa COMELEC Political Finance and Affairs Division, sinabi ni Marcoleta na ang pera ay donasyon para sa kanyang kampanya noong 2025 elections. Ngunit sa kanyang verified position paper na isinumite sa COMELEC, sinabi umano ni Marcoleta na ang mga natanggap na pera ay bahagi ng kanyang personal funds at hindi nilayo na makaapekto sa resulta ng halalan. Nilinaw naman ang COMELEC witness na wala silang ginawang categorical finding patungkol sa tunay na katangian ng perang natanggap ni Marcoleta. Naharap si Marcoleta sa dalawang kaso ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo kaugnay ng 75 million pesos na campaign donation mula sa tatlong donors.

0: Pangunahing balita.
1: Pinagtibay ng House of Representatives sa second reading ang panukalang 2027 National Budget matapos tanggapin ang ilang amendments sa pondo para sa social programs, infrastructure, healthcare at public transportation. Kabilang sa mga dagdag pondo ang 13.8 million pesos para sa Project SAFE, 25 million pesos para sa Project Aruga at 25 million pesos para sa Protect Teen ng Department of Social Welfare and Development. Inaprubahan din ang dagdag na pondo para sa ilang programa ng Department of Public Works and Highways. Pinalawak naman ang paggamit ng Medical Assistance Program ng Department of Health para maisama ang hospitalization, check-up, emergency at dental services, gamot at professional fees. Dadaan pa sa third reading ang panukalang budget sa mga susunod na araw.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Magnitude 5.2 na lindol yumanig sa Davao Occidental. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
2: Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naganap ang tectonic earthquake sa lalim ng 93 kilometers. Naitala ang intensity 1 sa mga bayan ng Malita at Malungon. Wala namang naiulat na pinsala dulot ng lindol, ngunit inaasahan pa rin ang mga aftershock. Sa iba pang balita, apat na lalaki ang naaresto matapos makumpiska ang 12 kilo ng hinihinalang illegal na droga sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Coast Guard at Philippine Drug Enforcement Agency, tinatayang nasa 81.6 million pesos ang halaga ng nakuhang ipinagbabawal na gamot. Naaharap ang mga suspect sa mga kasong may kaugnayan sa transportasyon at possession of illegal drugs sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Magpapatuloy ang 108th Philippine Open sa November 12 hanggang 15 sa Manila Southwoods sa Carmona, Cavite. Ito'y matapos sagutin ng Philippine Sports Commission ang $1 million prize fund. Ayon kay PSC Chairman Patrick Gregorio, nais nilang mapanatili ang tradisyon ng torneo na itinuturing na pinakamatandang National Golf Championship sa Asia. Muntik nang makansela ang torneo matapos umatras ang original na title sponsor. Nakipagtulungan naman ng Asian Tour at National Golf Association of the Philippines para matuloy ang event.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Pinadapa ng NLEX Road Warriors ang Macau sa pagpapatuloy ng PBA Governor's Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa score na 138-78. Dahil sa 60-point victory, umabante na sa quarterfinals ang NLEX at umangat sa 8-2 ang kanilang record para hawakan ang liderato sa Group A. Unang sumabak para sa NLEX si Deontay Burton na may 22 points matapos palitan si Decan Jones na na-injure bago ang Asian Games break. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Bagong Araw. Russia plague scare tinututukan ng Department of Health. Unemployment at underemployment rate parehong bumaba nitong Agosto. At sa ibayong dagat, 10 sugatan sa knife attack sa isang paaralan sa Poland.
0: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Tiniyak ng Malacañang na nakatutok ang Department of Health o DOH sa posibleng kaso ng pneumonic plague sa Russia. Inihayag ni Palace Press

0: Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nagpapabaya ang Pilipinas sa mga kinakailangang hakbang bilang tugon sa posibleng panganib sa kalusugan ng mamamayan. Binigyang diin ni Yusek Castro na sinusunod ng DOH ang mga rekomendasyon ng World Health Organization o WHO. Aniya, nakahanda ang DOH na gawin ang mga kinakailangang hakbang para paghandaan ang anumang panibagong problemang pangkalusugan. Bukod dito, sinabi ni Castro na naka-alerto na ang mga local health authorities kaugnay ng insidente ng pneumonic plague sa Russia. Ito ay sa harap ng report na pagkasawi ng isang laboratory worker sa Irkutsk, Siberia na empleyado sa Anti-Plague Research Institute of Siberia and the Far East. Nagsasagawa na ng investigasyon ang Russia patungkol sa tunay na sanhi ng kamatayan nito. Ayon sa WHO, ang pneumonic plague ay isang sakit na nakaaapekto sa baga na lubhang nakamamatay. Hindi ito karaniwang sakit, ngunit ang malalang uri nito ay pwedeng maihawa sa pamamagitan ng respiratory particles.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na ulat, bumaba sa 5.3% ang unemployment rate sa bansa nitong Agosto. Ito ay mula sa 6% noong Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 2.77 na milyong Pilipino na walang trabaho noong Agosto. Mas mababa sa 3.14 million noong Hulyo. Ayon kay PSA National Statisticians Claire Dennis Mapa, nakatulong sa pagbaba ng unemployment ang pagdami ng trabaho sa agriculture at forestry sector na nadagdagan ng 847,000 na trabaho dahil sa pagsisimula ng rice planting season. Bumaba rin sa 11.9% ang underemployment rate mula sa 12.9% noong Hulyo, habang inaasahang madaragdagan pa ang mga seasonal jobs sa retail sector habang papalapit ang Pasko.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, tinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH official Juliet Calvo na sumailalim sa house arrest matapos siyang ma-stroke. Sa halip, pinayagan siyang manatili sa Philippine Heart Center sa loob ng 30 araw. Pagkatapos nito, ililipat na si Calvo sa Quezon City Jail Female Dormitory. Ayon kay Calvo, na-ospital siya nitong Agosto 5 matapos na ma-stroke at nahirapang kumilos at magsalita. Naharap si Calvo sa kasong malversation kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro na kinasasangkutan din ng dating mambabatas na si Zal Dico.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nakansela ng flight ng mga otoridad or nagkansela ng flight ang mga otoridad sa Aden International Airport matapos tumama ang isang missile malapit sa runway habang nagpapatuloy ang tensyon sa Yemen. Ayon sa Transport Ministry ng Yemen, inatake ng Houthis ang paliparan gamit ang ballistic missile at mga drone na may dalang pampasabog. Inilipat sa Jeddah ang isang flight mula Cairo habang inalis din sa runway ang dalawang aeroplano dahil sa pangambang pagkaroon pa ng pag-atake. Patuloy ang tensyon sa mga lugar malapit sa Bab el Mandeb Strait na isang mahalagang ruta para sa mga barkong nagdadala ng langis at iba pang mga produkto.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Sa ibang dako, 9 katao ang dinala sa ospital matapos ang knife attack sa isang vocational school sa Ostroleka, northeastern Poland. Ayon sa regional governor, kabilang sa mga nasugatan ang 5 estudyante, 2 guro at 2 bystander, pati ang 19-anyos na suspect na sinaktan din ang sarili. Batay sa investigasyon, estudyante rin sa naturang paaralan ang suspect. Naaresto ang suspect at isinara muna ang mga paaralan sa Ostroleka at inilikas ang mga estudyante.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Ezekiel, Kabanatang 36, Talatang 36. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, a 8 sa buwan ng Oktubre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:54.
1: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
3: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
4: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahanin, ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
5: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
6: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
7: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
8: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
9: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
10: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
11: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
12: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Paano mo malalaman kung sobrang komportable ka na sa iyong trabaho at naging comfort zone mo na ito? Importante na tayo ay competent at confident sa ating ginagawa. Mahirap naman kung palagi tayong nangangapa at hindi nakasisiguro kung tama ang ginagawa natin. But if you have become too comfortable at work to the point of complacency and mediocrity, hindi rin naman katanggap-tanggap ito. We need to keep on growing and learning in our work and business. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ng motivational speaker at author na si Dennis Waitley, "A dream is your creative vision for your life in the future. You must break out of your current comfort zone and become comfortable with the unfamiliar and the unknown." Maraming imperfections si Apostle Peter. Siya ay impulsive. Tatlong beses niyang binetray ang Panginoong Jesus. Mabilis siyang nagbibitiw ng mga salita bago pag-isipang mabuti ang mga ito. Ngunit sa kabila ng kanyang flaws, tanging si Peter lamang ang apostle na nakalakad sa tubig kasama ni Jesus. Bakit? Dahil siya lang ang handa na iwan ang kanyang comfort zone. Great things and experiences await those who are willing to step out of their comfort zone. Paano mo nga ba i-encourage ang isang kaibigan o katrabaho na huwag matakot lumabas sa kung saan siya komportable? Una, stepping out of our comfort zone broadens our world. Nadaragdagan ang iyong karanasan, natutuklasan mo ang iba mo pang kakayahan kapag mayroon kang sinusubukang bago. Wala naman talagang mawawala sa iyo kung hindi mo magustuhan o hindi ka naging hiyang sa bago mong naranasan. You always have a comfort zone to go back to. Pero isipin mo na lamang, kung mahusay ka pala sa isang bagay pero hindi mo ito nadiskubre dahil natakot kang sumubok, nakapanghihinayang, di ba? Who you are today is so much more than what you can be. Step out of your comfort zone. Pangalawa, growth is always accompanied by a little discomfort. Maraming babies ang nilalagnat kapag sila'y tutubuan na ng ngipin. Ang mga taong mayroong katawan na well-toned at may well-developed na muscles ay kailangang dumaan sa rigorous na ehersisyo. Ang isang halaman kailangang umusbong palabas sa comfort ng isang buto bago ito lumago at mamunga. May pagdaraanan tayong discomfort at pasakit kung gusto nating lumago. Kaya nga, may tinatawag na growing pains. Kung gusto mong lumago, maging handa na lumabas sa iyong comfort zone. At pangatlo, step out in faith when you step out of your comfort zone. Ang paglabas sa iyong comfort zone ay pagkakataon para iyong ipakita ang iyong tiwala sa Diyos. Maraming bagay ang lingid sa iyong kaalaman at labas sa iyong control, ngunit lahat ng ito ay alam at kontrolado ng Diyos. Abraham stepped out in faith and left his comfort zone when God called him, and he became the father of a multitude of nations. It may take some discomfort and pain, but it will surely broaden

0: in your world and give you an opportunity to exercise your faith in God. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
2: Sumasayin papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 4 na minuto makalipas ang ika-7 ng umaga.
5: Oras na! Pilipinas!
6: Kapilipino, oras na para maging bahagi ng solusyon.
5: Oras na! Pilipinas!
2: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Oras na! Pilipinas!

0: Happy Webes, kaagapay! Alam niyo na, pag Webes, kami pa rin ang inyong mga kasama dito sa Oras na Pilipinas. Ako po si Heidi Bernardo Sampang at ako'y nanggagaling mula dito sa Pasig City, Philippines. Ayan, kasama ko din ngayon dito sa studio si
1: Pastor Eric Cortez. Salim po sa uli tayo. Oh,
0: pero hindi pa siya umuuwi ng Pilipinas. Good morning, Bishop R.A. Bishop? Bishop? Bishop, are you there?
1: Baka mangantsaw daw ako nung aking drive feeds. Ara,
0: hanapin mo si Bishop. Baka nasa Sea of Galilee. Nasaan ba siya ngayon? Nasa Wailing Wall?
1: Kasi ang nakita ko, dumalaw sila. Ang nakita ko sa picture lang si Bishop Noel Pantoja.
0: Yes.
1: Pero alam ko magkasama sila eh. Nandun sila sa, nagkipagkita sila sa president
0: Nax
1: ng Israel.
0: Oo nga eh. Sana all. Sabi ko nga, sana kay Bishop, binulsan niya kami ni Ante Jo eh. Ang dami pala nila, 7 bus pala sila.
1: Wow.
0: O diba, hindi naman kami mapapansin ni Ante. Doon na kami sa dulo.
1: Mahirap nun ha, mahirap sa tour yun. Kasi pasintabi po, pasintabi ha. Pag nag-CR yan, isipin mo, mag-time motion study ka. Pag nag-CR yan, ang ano?
0: Di bali na nasa Israel pa rin.
1: Bagay. Pero kami, ginawa ng tour guide nung namin noon, yung professor ko. Magbibilang siya, pero hindi ulo-ulo. Kasi para may body system. Sabi niya, 1, pero 3 tao yon. So, kailangan kumpleto kami para sumagot ng numero. Pag hindi, yon, either hanapin ka or iwanan ka.
0: Kakain ng oras kasi, no?
1: Oo, grabe. Pero baka parang naririnig ko na si Bishop.
0: Nandiyan na ba siya, Benjo? Bishop, good morning!
1: Bishop, pagalawin niyo po ang baso.
0: Pero maluwalhati naman siyang nakapaghardin ng panalangin kanina. Anyway, i-welcome muna natin yung ating mga kaagapay.
1: Oy!
0: Oo.
1: 78 days! Si Tentay Ocho!
0: Alam mo, litong-lito ako dyan. Kaya ikaw nang bahala
1: dyan. 60, si Senta. 70, si Tenta.
0: Okay.
1: Oh, 78 araw
0: itanim
1: na lang.
0: Itanim sa utak. Itanim sa utak.
1: 78 araw na lang.
0: 78.
1: Pero ang matindi, sister, ito. Nung palang kahapon pala, 28 year mo dito sa FABC.
0: Kala ko naman kung ano.
1: Uy, nung malaking achievement yun, ha?
0: Praise God. Thank you. Dahil patuloy akong inaalaw ng Lord.
1: Piliin mo yun. Bata pa lang ako, nasa radyo ka na.
0: Nag-start ako 5 years old. Ano ka ba?
1: Grabe.
0: Salamat sa Panginoon. Oy, so God be the glory.
1: Alam mo,
0: first
1: marami,
0: job ko naman kasi to.
1: Uy, kamatindi sa'yo eh. Piliin mo yun. Alam mo, maraming nangangarap na katulad mo
0: na
1: kung yung pagpasok nila, doon na rin sila magre-retire.
0: Hindi ko na malayan.
1: Talaga?
0: Hindi ko na malayan. Ganun daw talaga pagka-enjoy mo yung ginagawa
1: Sabi nga na, time is fun when you're having

0: Flies.
1: Yeah, yan ka na naman. Gising ako ngayon, may sipon lang.
0: Pero congratulations.
1: Praise God.
0: Congratulations. Imagine, 28.
1: Sa grace lang years. Talaga ng Panginoon. And
0: dalaga ka pa nun, ha?
1: Oo naman.
0: Pumasok dito. Tapos ngayon, anak mo, ilang taon na.
1: Matangkad
0: grabe.
1: Na sa akin. Oo. Dito na rin ako nagka-love life.
0: Oo nga eh. Oo. Tapos inabutan mo yung, ano, alin,
1: sobra Valenzuela. Ka naman. Oo naman.
0: Yung mga picture na nakikita dyan, yun eh, alam ko, nakita mo yun.
1: Tumira kami doon.
0: Oo nga,
1: nung diba? Nagsisimula ang aming pamilya. And actually, nag-ladies dorm din ako nung single pa ako.
0: Congratulations. Yun, oh. Sana all may ganyang opportunity.
1: Sino mga kasabayan ko kahapon? Si Ma'am Grace, ang ating manager, admin manager. Si Ma'am Grace Arnan. At congrats din kay Ate Ruth Dizon. Yan, mga kasabayan ko pala sila ng October 7. Ako
0: talaga?
1: Naman, 1998. Yan, no?
0: Eh, nung college ako, yan yung ano eh, in-interview namin si Ma'am Miriam Perez dyan eh. Tungkol sa DJ, yes.
1: Grabe. Oo.
0: Parang nakita-nakita nun eh, nung college ako.
1: Pagka nga, work study ko, naalala ko kung paano ako nag-apply.
0: Talaga?
1: Apakahirap. Kasi pagka on-air yung position na ina-applyan mo, merong Bible exam.
0: Wow.
1: Oh, na 30 questions na essay.
0: Tindi
1: maghapon essay. Kong binuno yun, a yellow pad ang ibibigay sa'yo para sagutin mo yung mga tanong related sa faith at sa Bible. Nox.
0: Bigla ako tuloy naalala nung nag-apply ako na nireject ako dito.
1: Ayan ka na. Di bali, oh, kayo naman
0: Ara?
1: Nandito ka na.
0: Alam mo yung nag-apply ako nun, ako tinanggap.
1: Already na daw si Bishop.
0: Ayan. Oh,
1: Bishop, kumusta?
2: Ate kita, ate, Tita Heidi.
1: Bishop, ikaw pa rin. Nasa'yo pa rin ang longest. Papuri pa one. Pa ikaw nga, Bishop, papuri one eh.
2: Walang bookingan.
1: O,
0: Bishop,
1: tingnan mo.
0: Nasa na kayong bansa o planeta?
1: Lupalop.
2: Nandito pa rin ako sa Israel.
1: O, diba? Hindi pa siya umuwi.
0: Uy. Dried pigs. Dried pigs.
1: Sana all.
0: Bishop.
2: Napakalaking kaganapan dito kagabi.
1: Ay, Bishop, kwentuhan mo kami.
0: Oo nga.
2: Ikatlong anibersaryo nung Gaza eh.
1: Ay, oo nga.
0: Yung
1: attack. Ano kaya nangyari?
2: Ang laking kaganapan.
1: Paano?
2: Well,
1: kinomemorate?
2: Nagkaroon dito ng paggugunita. At narinig ko mismo, no, physically, yung mga testimony ng mga kinidnap. Ano, na,
0: wow.
2: At, yung mga survivors mismo.
1: Mm-mm.
2: Yung ilan, dalawa nga sa kanila, tumugtog pa, kumanta pa.
1: Uh-huh.
2: Alam mo, ako ay talagang napakahanga ako sa resilience nila.
1: Mm-mm.
2: At dito rin yung ano, yung Pastor Eric, yung kasama doon sa ano, sa naglumaban doon sa eroplano, yung Fly Dubai.
1: Ay, opo.
0: Oh, nandiyan din.
2: Yung plumber mismo.
0: Yung hindi talaga piloto pero na-stabilize niya yung plane.
2: Oo, magaling. Oh.
1: Bishop, dapat magaling. In-interview mo.
2: Eh, wala. Sa dami ng tao.
1: Binigyan pa ng trabaho si Bishop.
2: Foreigner tayo dito. Wala tayong karapatan dyan.
0: Pero Bishop, you met the president of Israel, right?
2: No, sila ano yon, sila Bishop
0: Noel.
2: Hindi
0: kayo kasama doon.
2: Si Bishop Dave Sobrepeña. But I was with the group na naroon sa ano. But sila lang na ang nakapag-usap sa kanila.
0: Siguro, grabe yung kwentuhan nung nangyaring ano, yung attempt na i-hijack yung eroplano.
2: Oh, yes. Oo. Mm-hmm. And kitang-kita yung resilience ng mga Israelita.
1: Mm-hmm.
2: Kaya lalo tuloy akong nagsasabi na dapat talaga magbigay tayo ng ano eh, ng review, mag-review tayo ng ating posisyon, no, sa ginagawa, no, ng mga laban sa mga Semitics.
0: Bishop,
2: lalo na may mga nag-walk out, alam mo, nabanggit pa nga yung
0: ayun,
2: nag-walk out kasama sa mga nag-walk out, no,
0: Nang
2: bigyan ng speech ni Netanyahu sa UN. Nakakalungkot na pati yung ating mga delegation kasama doon. Eh, samantalang kami, we show our support.
0: Mm-hmm.
2: You know, medyo, well, we need to do something about it.
1: Bishop, anong oras ulit ngayon dyan?

0: Ngayon?
1: Ang eksaktong oras ngayon ay alas 2:14 ng umaga.
0: Bishop, natutulog pa ba kayo dyan?
2: Tapos, ang pinakamahalagang tanong ng ating mga kaagapay, Bishop, kailan ka uuwi?
0: Uuwi pa po ba kayo?
1: Ulingan. Miss na miss. Oy, binabati ko yung misis ko sapagkat
2: ayoo nga.
1: Anibersaryo kami ng 46th anniversary.
2: Oh, diba?
0: Pambira.
2: Going strong. May, happy anniversary. Pero hindi kayo magkasama. Bumawi ka na lang pag uwi mo.
1: Makakabawi naman tayo.
2: Eh, kailan nga yun? Para mag, ano kami, sasalubong kami sa airport.
0: Oo,
2: may dalang tarpaulin. Oo,
0: baka mamaya, maunahan pa ako doon sa dried figs.
2: Yan, so Bishop, salamat at kasama ka pa rin namin kahit na ikaw ay 1,000 miles away. Yan.
0: And to think na merong katulad ng booth natin doon. Ha? Tingnan mo yung background ni Bishop. Nakakita si Bishop ng katulad ng booth natin doon.
1: Nasa likod ko, maliwanag na maliwanag yan.
2: Oo, dapat talaga.
1: Malamig nga dito eh.
2: Malamig? Anong degrees, Bishop?
1: Hindi ko alam kung ilang degrees dito ngayon.
2: Basta malamig.
1: Malamig.
2: Malamig. Para itaterno ko sana yung aircon namin dito sa studio.
0: Sinisipon ko lang ay.
2: Feeling nasa Israel.
1: Ang delegasyon ng kasama namin mga Filipinos
2: po
1: ay nasa ano ba, mga 24
2: ilan?
1: Yata.
2: Wow, 24 from the Philippines. Okay.
1: 30 siguro, hindi ko alam yung exacto.
2: Pero pitong bus
1: at
2: yung
1: mo,
2: buong grupo niyo.
1: Kahapon,
0: opo.
1: Siguro estimate ko, there were about mga 2,500 people doon sa
2: gathering
1: wall. No? Doon nag-celebrate kagabi. At meron pa mga delegation ng mga Pilipino galing California. Na-meet ko sila kagabi.
2: Mm-hmm. Okay. So kagaya...
1: Natatawa nga ako dahil nasa likod kami. Pagkatapos, nandun sila sa may harapan, napalingon yung isa. Nagkatitigan kami. Sabi sa akin, Bishop, nandiyan ka pala.
2: May nakakilala. Di ba, Bishop, pareho naman kayo ni Pastor A, wala pa rin isang oras daw ang tulog nitong kasama ko eh.
0: Kasi napansin ko, yung mga katulad ni Bishop na matagumpay,
2: halos
0: hindi natutulog. Kaya sabi ko, baka yun ang sikreto, kaya hindi rin ako halos natutulog.
2: Ako na nag-offset sa tulog nyo. Bishop, samahan mo kami hanggang 8:25 ha, sa iba't iba nating platform. Shout out ko lang yung mga viewers natin ngayon sa FB Live.
3: Good morning!
2: Sa YouTube channel.
3: Hello po!
2: Di nagpapahuli ang nag-download na ng radio app. Of course, sa ating mga radio at PM radios.
3: Happy listening!
2: Sa mga nasa biyahe.
3: Take care!
2: At sa GCTV Digital. Magandang araw
3: po. Mm-hmm.
1: Live din tayo sa GCTV Digital. Eh.
2: Mm-hmm. Yeah. Yeah. Nag-time in na si Bishop from Israel.
0: Yeah.
2: Pastor A.
0: At ang Team Positive ng mga kasama po natin ay si Tito Benjo Morano.
4: Basta kailangan mo, nandito lang ako.
0: Si Doña Lourdes, Desa the Explorer, magtunaw!
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Si Ara, Iron Lady ni God.
6: Ako si Ara, umaarangkada.
0: Si Phil, Miracle Boy Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Si Shekinah, Pastora Abalon.
8: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Sa control at production side, si Shaira Sunshine Gabornes.
9: Rise and shine with Shai.
0: At si Pastor Jabez Mancio sa Radio TV side.
10: Jabez, at your service.
0: At ang walang kupas natin, Bukawi Tech People.
11: No problem.
0: Oh, excited itong mga to kasi may December yung ating transmitter, no? Na-excite
2: praise
0: na ako.
2: Praise God. Bishop.
1: Yes.
2: May message po sa inyo si Ara. Namimiss na daw niya yung mga donut pag Webes.
0: Sana sinabi mo?
2: Dalawang Webes na kaming walang donut.
0: Sana sinabi mo? Nandito ako.
2: Ano man nangyari?
0: Magkukwento
2: ako. Masasabi ko sa iyo, Ara. Yan.
0: Makirmet.
2: Mahigit pa sa donut. Sa pagbabalik ni Bishop.
0: Si Bishop.
2: Bagel.
0: Si Bishop.

0: nagdadala ng donut, ako bakunat.
1: O sige, dahil dyan, magkawikaan na tayo, 7:19 na ng umaga.
2: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
1: Wow, ang ganda ng kawikaan natin ngayon.
0: Oo nga.
1: Proverbs 28:3. Ang ganda naman palagi, pero ang tindi nito.
0: Timing matindi, no?
1: Ang pinunong sa mahihirap ay sumisiil, ay tulad ng ulang sumisira sa pananim. Bishop.
3: Devastation yan.
0: Oo nga.
3: Sa wikang Ingles po, at ito yung hango actually sa NIV, yung sinabi mo, no? A ruler who oppresses the poor is like a driving rain that leaves no crops. Wow.
0: Mm-hmm.
3: Actually, sa ibang versions, Pastor Eric,
0: opo,
3: ang imbis na ruler, ang tukoy dito ay a poor man.
1: Poor.
3: No? Mm-hmm. Sapagkat kahit ikaw ay ruler ka, pero ikaw naman yung iyong kalooban, yung iyong kaisipan, pang sarili mo lang. Aba, pag naghari ang isang mahirap, mahirap ang kanyang kaisipan.
0: Mm-hmm.
3: Yung bang mahirap ang kanyang ugali, no? Aba, talagang devastation yan sa lahat. Parang isang ulan, isang bagyo na sweeping, mm-hmm, no, ang ginagawa sa lahat ng mga pananim, no? Wala, talagang devastation ang mangyayari sa lupain, no? Pinaplanter ang lahat. Naalala ko tuloy, mm-hmm, yung sinasabing isa sa Proverbs.
0: Opo.
3: Din ito no? Meron daw isang generation whose teeth are like swords, whose fangs are like knives, to devour the poor from off the earth and the needy from among men. Minsan, alam mo, generational yan eh.
0: Mm-hmm.
3: Sapagkat umiiral ito sa ugali, sa kalooban ng tao. Sapagkat yun talaga ang ginagawa ng lahat. Alam mo, yan ang isang bagay, ano? Nagsisimula talaga sa kalooban ng tao.
0: Opo.
3: Kaya dapat talaga tayo, Pastor Eric at Heidi, maging masusi tayo sa pagpili ng mangunguna sa atin.
0: Mm-hmm.
3: Huwag nating tingnan sa, lalo na mga aral lang, no? Na wala namang talagang iaambag na pag-angat ng kabuhayan ng mga tao, kabutihan sa mga tao. Okay? Pipili ka lang dahil sikat. Pipili ka lang dahil may pangalan. Ba? Ganun.
1: O kaya, Bishop, kasi ang ganda ng picture sa tarpaulin.
0: Well, parang yung isang politiko na iniiba-iba lang yung suot niyang sombrero, pero yung tapos yung pala many years ago na yung picture na yun. Nakuha pala sa Photoshop.
1: At saka, di ba, syempre, Bishop, pagka ganun, campaign materials, kumbaga, best foot forward talaga yon. Pero, higit pa doon dapat yung pagkilatis natin.
3: Kasama na dyan yung ano, akala mo, yung nagiging parang ang kanyang ano, tama siya, matuwid siya, no? Alam mo, ang daming matutuwid ngayon na tao.
0: Mm-hmm.
3: Yung kung makapula sa mga iba, mas corrupt kaysa sa kanila. At siya'y walang corruption.
0: Baka tuwid-tuwiran yung Bishop.
3: Tuwid-tuwiran.
0: Mm-hmm.
3: Mahirap. Kaya dapat tayo mga tao matuto na tayo.
1: Oo naman.
3: Sabi ko nga, lagapak na ang ating kalalagyan.
0: Huwag
3: na tayong pumili pa na maglalagapak sa ating lahat.
1: May mas ibabagsak pa.
3: Tayo rin eh. Tayo rin ang masisisi dyan eh. Alam mo, tinitinan ko itong bansang Israel.
0: Opo.
3: Sa dami ng kalaban nila, no? Sipin mo, 7 front war, pero nandito pa rin sila. No? Maraming ambag sa mundo, di ba? Mga scientifico,
0: mm-hmm,
3: mga teknolohi, mga engineer,
0: mm-hmm,
3: di ba? Sa lahat ng areas, namumuna sila eh. Kahit na maraming kaaway. Yun talaga ang resilience. Kahit sa pagkain, you know, yung mga kinakain, yung mga prutas, ang yayaman ng mga prutas nila eh. Di ba? Mm-hmm. Desierto.
0: Pero
1: ang lalaki ng mga ani.
3: Ang produkto.
1: Mm-hmm.
3: Di ba? Tayo ang yaman-yaman ng lupain natin eh. Mm-hmm. Naku, ewan ko ba?
1: I-import pa tayo.
0: Oo nga.
1: Ay, naku, okay. So, pagbulayan natin yan. Proverbs 28:3, ang pinunong sa mahihirap ay sumisiil, ay tulad ng ulang sumisira sa pananim. Pero yung, yun nga, Pastor Eino and Bishop, yung pagpili

0: ang pinuno, bahagi ng demokrasya natin, nasa kapangyarihan natin yung mga tama. Botante.
1: Tandaan nyo, ang maling pinuno, salot. Yan ang tatandaan natin. Basically, sabi rin sa Kawikaan 28:3.
0: All right.
1: Salot ang maling pinuno.
0: Oras natin ngayon, kaagap ay alas 7:24. Puntahan muna natin si Ma'am Fe mula sa MMDA Metro Base.
2: Kapilipino, oras na para sumunod sa batas trapiko.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada, MMDA,
4: Metro Manila Development Authority,
3: Fe, Karinan.
0: Hi, Ma'am Fe, good morning.
1: Morning.
5: Yes, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Hedy, Sir Eric, and Bishop Ruben, at sa lahat na nakikinig po ng DCAS. Magandang umaga. Umpisan po natin sa po ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may Asuncion Street, makakaranas na po tayo ng moderate traffic patungo na po dito sa may General Tenyo. Makakaranas na po tayo ng moderate traffic dito na po sa may urine slot ng Quezon City Academy. Then, pagsapit po natin dito sa may Kamuning Road, doon na tayo makakaranas po ng moderate to heavy hanggang pagpasok na po ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may split po ng Shaw Boulevard. Makakaranas na po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Buendia patungo na po dito sa Australia patungo sa may Buendia. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic sa may Arnaes hanggang dito na po sa may Loding Binong Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover, mabilis na po. Makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy dito na po sa may Cabrera patungo na po sa Taft Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng moderate to heavy yung pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Buendia. Moderate heavy naman po tayo dito na po sa may Pioneer hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Show patungo po dito sa may split po ng flyover ng Ortigas. Then, moderate heavy naman po tayo dito na po sa may White Plains. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Bonigiano. Moderate traffic dito na po sa may Main Avenue hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic North Avenue hanggang dito na po sa may Yuton Slot ng Quezon City Academy. Moderate traffic naman po tayo dito sa may Oliveros patungo sa may Cloverleaf ng Balintawak. Punta naman tayo sa Katipunan Southbound kung galing po tayo ng Commonwealth. Pagpasok po natin, mabilis po yan. Makakaralas lang po tayo ng moderate heavy after po ng CP Garcia patungo na po dito sa may University Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic. Papalapit po tayo sa intersection po ng Katipunan Aurora. Pero after po yan, bibilis po ang Daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy yung pagbaba po natin ng Levis Flyover patungo na po dito sa may Green Meadows. Moderate heavy naman po tayo yung pagbaba po natin ng flyover ng Ortigas C5 hanggang dito na po sa may Lanusa Avenue. Pero after po na Lanusa, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEX. Punta naman tayo sa northbound ng C5. Pagsapit po natin dito sa may Pinagsama, moderate heavy na po hanggang dito na po sa may McKinley Road. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung papalapit po tayo dito sa may Lanusa Avenue. Then, magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy yung pagbaba po natin ng Levis Flyover patungo po dito sa may intersection po ng Bonigiano. Moderate heavy naman po tayo pag after po ng intersection po ng Katipunan Aurora, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may CP Garcia. Pero after po yan, bibilis po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Huwebes, may coding po tayo. Bawal po ang plaka ending ng 7 and 8 sa oras. Ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan naman po niya ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din po mag-start ang coding. Tuloy-tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline ng MMD 136. Yun po alit sa traffic mula dito sa MMD Metro Base.
1: Thank you, Ma'am Fe Karinan.
0: Mm-hmm. And greetings sa Loreto Sisters, kina Ritz, Lenlin, Luji, and Robert. Mula sa Houston, Texas, from wow. Ate G. Lurica. Hello po.
1: Ayan lang, Houston, we have a blessing. Hindi, Houston, we have a problem. Sister, dapat meron tayong QOTD.
0: Oh yes, pero bago yan, basahin ko muna sabi ni Ate Nelia, okay. Palma. Oo, Bishop, sabi niya dito, sana po walang makakitang kapitbahay sa akin kasi nag-iisa po ako dito sa bahay at tawa po ako ng tawa sa kwentuhan niyo. Palambing po ng belated happy birthday sa aking gwapong lolo. Ayan, si Lolo Ome Rojas. Okay lang yun, makita nilang happy ka, diba? At pag na-curious sila, bakit kaya? Ay, i-share mo ang DZAS, diba?
1: Hirap yung tawa lang tao mag-isa, pero kung kami yung dahilan, okay lang po yun.
0: Ayan, o kaya lakasan mo rin ang iyong transistor yun para mahawa sila. Si Sir John Manalo, nasa linya na, abangan ninyo kaagapay ang ating QOTD, pero eto muna ang ating gabay para alam natin ano ba ang magiging lagay ng panahon ngayong Thursday. Sir John, good morning.
6: Magandang umaga po, Mama Ivy. Ganun din po sa inyo, Pastor Eric at Bishop Ruben at sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay patuloy na nakakaapekto dito sa buong Visayas at Mindanao, kasama din ang probinsya ng Palawan. Ibig sabihin ay may karagdagang kaulapan din sa mga binagit natin na lugar. Kaya naman ay bahagyang may kataasan din o bahagyang may karagdagan sa tsansa ng mga pag-ulan sa mga binanggit natin. Samantala, yung northeasterly wind flow naman po, ito yung hangin na nagagaling sa northeast na usually associated sa hanging amihan. Pero wala pa po tayong onset ng amihan at sa ating analysis ay sa second half pa na October posible tayo na mag-onset. So ibig sabihin din ito ay yung northeasterly wind flow ay posibleng magdulot ng bahagyang pagbaba ng temperatura at mga pag-ambon dito sa Cagayan Valley, Bicol Region at mga probinsya ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon at Marinduque. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay mas bawas po yung mga kaulapan, pero posible naman yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan for specific areas lamang, lalo na sa hapon or early evening. Wala po tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
1: Yan. Salamat Sir John Manalo mula sa PAGASA. Yan.
0: All right.
1: Yung QOTD na natin.
0: Ready na tayo, Benjo, para sa ating tanong ngayong Huwebes.
7: QOTD Question of the Day. Question of the Day. Sa oras na Pilipinas.
0: Pagkat ako'y kagabay, sa totoo lang, ang dami namin gustong itanong.
1: Oo nga. Kaya lang.
0: Eto na lang.
1: Para masaya.
0: Dito na lang tayo. Ano ang plano mo sa tatlong araw na holiday dahil sa ASEAN?
1: Kailan ba yun?
0: Yung sa November, ano ba? November 16, 17, 18. Yun yung holiday, di ba?
1: Uy, matindi. Alam niyo po ba? Isipin niyo yan, ha? Lunes, Martes, Miyerkules yun. So, long weekend na yun. Kasi Sabado, Linggo, tapos Lunes, Martes, Miyerkules, walang pasok. Kung maglilib ka ng Huwebes at Biyernes, siyam na araw ang bakasyon mo. Siyam na araw.
0: Eh nako, nag-react si Kuya Ted sa DZMR. Di daw sila kasali sa holiday. Oo nga naman, kasi NCR lang yon.
1: Well,
0: nakikinig sila sa atin ngayon. At nakiki-QOTD. Sorry na, Kuya Ted. O, sige na.
1: Pero ako, ikaw, anong plano nyo?
0: Shooting nga, may coverage kami.
1: Ayun nga, no.
0: Hindi ako kasali dyan.
1: Dala wala ang choice dito. Team bahay, team staycation. Yung pala, ikaw ay team duty.
0: Team, duty. May pasok. Pasok.
1: Kami kung
0: mukhang marami naman ding may pasok kasi yung mga BPO dito, di ba, abroad naman yung kliyente nila.
1: Nga naman. Ako, pinitingnan ko pa yung schedule kasi pina-finalize pa namin kung magre-retreat kami. May lugar na eh. Kaya lang, ang tanong ko, matutuloy ba?
0: Wag na, dito ka na lang.
1: Team duty?
0: Team duty ka rin. Damay-damay tayo. So, yan kaagapay. Ano ang plano mo sa tatlong araw na holiday dahil sa ASEAN? Team bahay o team staycation?
1: Ang haba nyo na, tatlong araw. At kung sasama mo pa ng leave, siyam na araw na bakasyon. Sana all.
0: Oo. Yan. Sana rin kaya ng pocket.
1: Well,
0: diba? So,
1: teka, team bahay tas team staycation, di ba isa lang yun?
0: Hindi, team bahay, hindi ka alis ng bahay. Team is staycation, you will go somewhere, pasyal, ganyan.
1: Ganun na ba definition ng staycation?
0: Oo.
1: Akala ko staycation, bahay lang.
0: Bahay lang.
1: Oo, ganun lang ako ka-poor. Pag sinabing...
0: mag-i-staycation.
1: Para ano lang yan eh. Kaya na. Tapos sasabihin ko, anong ulam? Ay sasagot sa akin, hindi, o hindi lang naman. O kakain ka o hindi ka kakain. Ganun lang yung choice.
0: Ayan, so padala nyo ang inyong mga kasagutan sa ating comment section sa FB Live at sa YouTube channel. Si Garcia Vincent, ang plano daw, pag nandito lang daw siya, sa bahay lang.
1: Wow. Mm-hmm. Well, ako naman eh, kung walang lakad naman yung aking yung manugang ko sa kay anak ko, eh di syempre, kung sakali, yung tatlong araw na yun ay lolo duties.
0: Ayun o. Si Kuya Sip Bergonia, hello, kumusta Kuya? God bless you too. O si Bishop, Bishop, nasan ako, ka ba ng November?
8: Sa mga araw, wala akong bakasyon sa kalendaryo ko.
0: Ayan na nga.
8: Ang alam ko, sa mga araw na yan ay kasama ko ang mga mahal naming mga kapatiran sa Italy.
0: Oh, di ba?
1: Yan lang yun eh. Yan lang yun. Bishop, meron ako ipapakisuyo lang. Mm. Kasi di ba, Italy, dyan yung talagang authentic carbonara, di ba? Yung talagang itlog, no?
8: Naman.
1: Eh, wala kasi ako makita sa Pilipinas eh.
0: Na
1: yung talagang carbonara ang unique, ha? Hindi cream ang ginamit. Okay, hindi bacon ang ginamit, guanciale, ganon. Eh, Bishop, ikain mo na lang kami ng carbonara doon.
8: Punta ka ng Lighthouse Cafe.
0: Meron daw
1: doon. Oh, talaga?
0: Legit, legit na carbonara.
1: Tapos, Bishop, ano yung inom ka ng kape sa Italy? Diyan naman galing yung mga venti, yung espresso. Diba?
0: Matapos ni Bishop mag-Israel?
8: Sa bawat higop ko, babanggitin ko yung pangalan.
1: Salamat.
0: Hindi ko i-reveal kung nasan ka naman next week, ha? Bago pa yung Italy-Italy na yan, ha?
1: Ibig sabihin, next week saling pusa uli ako. Ay, hindi pala.
0: Hindi nga pwede, eh.
1: O nga pala. At least, gagayahin ko si Bishop local lang.
0: Ayan.
1: Next week, nasa Iloilo po kami dahil may conference ang Grace for All Coalition dyan.
0: And binabati rin natin ang mga taga-COA.
1: Yes.
0: Oo.
1: Mamaya yung Commission on Audit Christian Fellowship, mamaya po may Bible study po tayo.
0: Hello po.
1: Guest speaker po tayo ulit doon.
0: All right. Ito pa isang pasyal ng pasyal. Uh-huh. Si Desa.
1: Ay, ito dapat talaga mamasyal ng gusto to.
0: Uh-huh.
1: Yan, tingnan natin yung bagong hatid na trivia sa atin ni Doña Lourdes Desert Explorer magtunaw sa Bida Bandila.
9: Bida Bandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
10: Good morning, kaagapay! Welcome sa isa na namang episode ng Pagbida ng Bandila. Desert Explorer po ang inyong radio tour guide na hindi mapapagod magbahagi ng kaalaman patungkol sa iba't ibang bansa. Hello, hello naman sa mga cat people or cat lovers. Alam nyo ba na may mga bansa sa mundo kung saan talagang bahagi ng kultura at pang-araw-araw na buhay ang mga pusa? Simulan natin sa isang bansang halos naging kaharian ng mga pusa. Walang iba kundi sa Turkey! Partikular sa Istanbul. Normal nang makakita na mga pusang gumagala sa kalsada, tindahan, park at maging sa mga public places. Dahil dito, madalas itinuturing ang Istanbul bilang isa sa mga lungsod na may pinakakilalang street cat culture sa mundo. At hindi lang basta hinahayaan ang mga pusa, marami ring residente ang nagpapakain at nag-aalaga sa kanila. Punta naman tayo sa Japan, ang tahanan ng cat cafes at neko culture. Napakalaki ng kultura ng pusa sa Japan. Mula sa sikat na cat cafe na tinatawag na Cat Islands, may mahigit 150 cat cafe sa bansa. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit isa ang Japan sa mga paboritong destinasyon ng mga cat lovers. Pero hindi lang Asia ang may malakas na pagmamahal sa pusa. Nandyan rin ang Europe. Marami ring cat lovers dito. Sa Russia, pusa ang isa sa pinakasikat na pets. Sa Romania naman, mataas din ang percent ng mga tahanang may alagang pusa. Sa France, milyon-milyon din ang mga alagang pusa, bukod pa sa malaking bilang ng mga pusang gala. Ipinapakita lamang nito na hindi lang sa isang kultura o kontinente makikita ang pagmamahal ng tao sa mga pusa. Pero mga kaagapay, may isang mahalagang tanong – Ano nga ba ang ibig sabihin ng cat-friendly country? Hindi sapat na maraming pusa ang isang bansa para masabing cat-friendly ito. Sa 2026 Cat Friendliness Index, iba't ibang bagay ang tinitignan tulad ng cat ownership, animal welfare laws, rabies status, mga patakaran sa pagpasok ng mga pusa sa bansa at kung gaano kalaki ang papel ng pusa sa kultura. Kaya maaaring sikat na sikat ang isang bansa sa cat culture. Pero iba naman ang magiging resulta kapag isinama na ang animal welfare at travel regulations. Isang magandang halimbawa ang Japan. Bagamat kilala ito sa buong mundo dahil sa cat cafes, cat islands at malakas na neko culture, may mga proseso at requirement naman para sa mga gustong magdala ng pusa papasok sa bansa. Samantala, Slovenia naman ang isa sa mga bansang kapansin-pansin pagdating sa bilang ng cats per capita. Kaya mga kaagapay, makikita natin na iba-iba ang paraan ng bawat bansa sa pagpapakita ng pagmamahal sa mga pusa. May mga lugar na sikat dahil sa napakaraming pusa sa lansangan, may mga bansang malakas ang cat culture, at mayroon ding mga bansa na may batas at sistema na tumutulong sa kapakanan ng ating mga cat friends. At iyan ang kwento natin ngayong araw. Lourdes Magtunaw po, patuloy ang paglalakbay at pagbabahagi ng kaalaman mula sa bandila ng iba't ibang bansa sa buong mundo.
9: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
1: Ito ang TAD. May sagot na si Melba Canilaw. Siya'y timbahay.
0: Timbahay.
1: Maglagay ng Christmas decor sa house.
0: Wow, yun ang kanyang agenda.
1: Habang walang work. Mm-hmm. Oo, hindi mo na kayo maglalagay ng mga sapot-sapot. Dahil Halloween.
0: Tapos na din naman na yun. Kasi November 15 na yun eh.
1: Oo nga naman. Diba? Hindi, magtatanggal na ng sapot-sapot.
0: Si Elizabeth Lopez nanonood sa atin from Bali, Indonesia.
1: Wow, grabe. Oo, so maraming hilot dun.
0: Bali.
1: Kasi may mga Bali.
0: Girl, ang plano daw niya, sa bahay lang. Mag-enjoy kasama ang pamilya, magluto ng masarap na pagkain, magsalo-salo ang buong family, tipid gastos din daw para masaya.
1: Matipid ba yun? Luto kayo buong araw.
0: Kesa mo, mag-eat out.
1: Isipin mo ha, kumakain ka na almusal, nag-uusap na kayo ng tanghalian. Tapos kumakain tanghalian, nag-uusap kayo ng dinner. Tapos in between, nag-uusap kayo ng merienda.
0: Totoo yan. Magandang problema yan, di ba? may prayer request lang, pakisama daw, sabi ni Carol, na magkaroon ng work yung kanyang anak na si Amos. Alright, sama din natin sa Hardin. And Bishop, meron palang message sa inyo dito, si Doc Rolando. Oo, mga kasamahan daw niya, syempre naman sa Word of Hope, sina Bishop Dave Sobrepeña, nakasama mo ngayon dyan sa Israel, si Pastor June Kunanan at si Pastor Christopher Hardiolin, mga leaders nila sa Word of Hope, kasama mo Bishop, sabi ni Doc Rolando De Leon Jr.
1: Yeah. Bishop?
0: Andiyan ba siya, Benjo Boy?
11: Privilege to be with them.
0: Ano po yon Bishop? Sorry.
11: It's a privilege to be with them. Kasama ko lahat sila.
0: Opo, taga Word of Hope.
11: Yes.
1: Bishop, doon sa may wailing wall, merong pinto doon na pagpasok nyo, yung mismong foundation ng templo, makikita nyo. Meron doon.
11: Well, ang pinaka-pundasyon naman, actually, nasa ilalim nung yung pinaka-head foundation na sinutukoy ng mga Jews, yun nasa ilalim ng dome of the rock.
1: Oh, yung Temple Mount.
11: Yun ang sinasabi na yun ang pinaka-bato na kung saan inialay ni Abraham si Isaac. Yes.
1: Gandang lugar yan, Bishop.
0: Inaayos lang natin yung ating connection sa ating panauhin, pero punta lang ako sa YouTube natin, si Esmeralda. Magandang araw daw sa atin. Masayahin daw siya na nag-devotion sa umaga. Naririnig pa daw din tayo. Salamat daw sa ating buhay. Gamot daw yung tawa sa mga malungkutin. Ayan, thank you po.
1: Pero hindi po porkitawa ng tawa, hindi na malungkot. Ha? Pero mabuti na rin na tumatawa kahit malungkot.
0: Ayan. And ilang invites lang muna, oo, Pastor A?
1: Ito, katulad nito, sa October 23, pinag-iimbita po ang Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig City, sa likod lang po ng mall. Tampok po dito mga awitin mula sa Papuri Salmo Series kasama ang Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at Papuri and Psalm. Magsisimula ng 7 p.m. at ang maganda, libre po ito. Magparehistro na lang po online. Nung pinadala sa akin, yun ni Kuya Larry, yung poster nito, pinadala ko sa lahat ng chat groups ng pastor.
0: Meron
1: para ma-invite sila.
0: QR code sa screen. Picturean niyo lang po 'yan para makapagpa-register. And of course, kaagapay, meron pang isang magandang gawain ng Living Waters Philippines Inner Healing Conference. Ito po ay equipping conference para sa church leaders, mga parents, at mga kabataan, tampok ang Christ-centered understanding of identity and discipleship. November 7 po ito, 8 a.m. to 7 p.m. sa CCF Main Ortigas. Meron din silang pa QR code. Ayan, nasa screen na rin natin. O kaya, bisitahin po ang Living Waters Philippines FB page para sa registration.
1: Yan, ito namang si Rolando De Leon Jr. Sana all, God's blessing po na nasa Japan ako noong November 13 to 17 to celebrate my birthday.
0: Wow.
1: God is good. Bawas ng dalawang araw, 2 days ang ipafile kung vacation leave.
0: Ayan.
1: Wow.
0: And Hosanna Playhouse, meron silang gospel-centered theatrical play entitled Hungkag. October 18, 24, 25 at November 7 to 8, 6 p.m. yan sa University Baptist Church sa Sampaloc, Manila. Para po sa mga detalye, idaya lang ang 735-1390.
1: Yeah, may sagot pa rin sa ating QOTD, si Jonathan Clerigo, duty mode.
0: Duty. During those appear days. Tayo.
1: At nakakabawi naman sa 4th Tuesday and Friday sa November since US holiday and opportunity para gumala.
0: Mm-mm.
1: Yun, sarap no? Sana gano'n no? Ma-enjoy natin yung mga bakasyon na yan.
0: Pwede yan kasi magandang breather yan. Okay, oo, si Shai.
1: Maghabol ako ng babasahin.
0: Si Shaira, narito na. Makinig muna tayo sa gawang very inspiring dito sa Mabati ang Mabuti.
12: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang Mabuti.
13: Happy Webes, kagapay! Service above self. Ito ang pinatunayan ni Paolo Guela, isang Bureau of Fire Protection applicant na hindi nakapasok sa susunod na yugto ng recruitment. Pauwi na sana siya sa Bulan, Sorsogon matapos ang physical agility test nang makakita siya ng aksidente sa kalsada. Imbes na dumiretso sa bahay, huminto si Paolo at nag-duty muna bilang responder. Gamit ang kanyang training, tumawag ng tulong at inasikaso niya ang biktimang nagtamo ng malubhang pinsala sa ulo. Hindi man niya nakuha ang BFP uniform, dala naman niya ang puso ng isang responder. Kaagapay, hindi kailangan ng posisyon o uniform para makapaglingkod. Minsan, kailangan lang nating huminto at maging handang gumawa ng mabuti sa kapwa.
12: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
13: Kapag ang content ay nauwi sa paglabag sa batas trapiko, may kapalit na pananagutan yan. Ito ang kinahaharap ng grupo ng content creators matapos iutos ng Land Transportation Office ang paghahain ng show cause order laban sa kanila dahil sa mga viral video na nagpapakita umano ng mapanganib na pagmamaneho. Natukoy ng LTO ang mga driver at may-ari ng dalawang sasakyang ginamit sa videos. Pinagpapaliwanag sila sa umano'y reckless driving at hindi pagsusuot ng seatbelt habang isinailalim sa 90-day preventive suspension ang kanilang mga lisensya. Kaagapay, okay lang gumawa ng content. Pero huwag gawing katatawanan ang kaligtasan dahil hindi lahat ng views ay worth the risk. Para sa Mabati ang Mabuti, may tama ang mali, ako po, si Shaira Gabornes.
14: Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anak kapamilya at sino mang nakakakilala kay Chelsea May Silverio na ipinanganak noong December 5, 2014 sa Pozo Rubio Community Hospital. Ipinagkatiwala ng kanyang ina na si Joanne Sabiano Silverio ang pangangalaga sa bata kay Ginang Alma Lumibaw. Matapos pumanaw ang kanyang ina, ipinagkatiwala naman ni Ginang Lumibaw ang bata sa mag-asawang Alexander Fajardo at Agnes Fajardo. Ang sino mang nakakakilala sa bata o may impormasyon tungkol sa kanyang mga kaanak ay maaaring makipag-ugnayan sa CSWDO Dagupan City. Hanapin si Dr. Jairo C. Chia, Social Welfare Officer 1 o tumawag sa numerong 0966-266-8988.

0: Ano-ano ang iba pang uri ng online sexual abuse? Sextortion o ang pananakot na ibahagi ang sensitive photos ng bata kung di gagawin ang kanilang ninanais. Nariyan din ang booking, isang uri ng commercial exploitation para sa serbisyong sexual ng bata. Isa pa ang voyeurism, deepfake o paggaya ng mukha't pagkakakilanlan ng minors for sexual contents. Malawak na ang abuses online kaya dapat pamilyar at alisto.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Oras na! Pilipinas!
2: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino.
3: Time check natin, alas 7:50 na ng umaga. At kami pa rin po ang inyong mga lingkod mula dito sa Team Philippines, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Pastor Eric Cortez na hanggang ngayon nangangarap na makapamasyal sa abroad. Pero God willing, next year makapunta nga sa US. Hindi kasi sana gagraduate na. Sana!
3: Magmamarcha. May ganon.
4: Ayoko naman magmarcha ng online.
3: Oo nga. Minsan lang yun. Tapos talagang nagsunog ka ng kilay. At mula naman sa Israel, Bishop R.A.
5: Nandito po. Bishop Ruben Abante.
4: Opo. Bishop, dyan sa Israel, nung huli ka namin nakausap, nasa Galilee ka. Ngayon, nasa Jerusalem ka.
3: Magkalayo ba yun?
4: Oo.
5: Pero yung malayo. Malayo ang Galilee. Bandang norte yun. Sa Jerusalem.
4: Opo. Yes. Anong highlight ng biyahe mo, Bishop? Ito, bukod sa...
5: Kung nakita mo yung post ko, Pastor Eric, meron akong isang panorama shot ng kabuuan ng Jerusalem.
4: Uy, hindi ko nakita pa yun. Ang nakita ko yung Galilee. Ay, hindi, nakita ko yun.
5: Kinunang na frames pagkatapos tinahi digitally. Kaya malawak na malawak. Meron pa ako na isa pang mas malawak doon, nakita ang, hindi ko pa na ipopost kita ang magmula Jerusalem, Mount Olives, hanggang likod mula Hebron. Well, tapos napunta rin kami ng Masada.
4: Uy, yung ganda noon.
5: Alam mo, hindi lang naman ito tour it. It's actually a learning thing upang tayo mga kapasturan ay makapag-deliver tayo ng mas magandang mga aral. No, na biblical mula sa salita ng Diyos tungkol sa Israel.
4: Yung Mount of Olives, yan yung overlooking yung Temple Mount, di po ba, Bishop?
5: Yes.
4: Opo.
5: Mount of Olives, kitang-kita mo. Sa baba ng Mount of Olives, naroon ang garden ng Gethsemane.
4: Yes.
5: Okay, tapos may valley. Yung valley na yan, eh, marami palang ano dyan, mga libingan. Mm-hmm. Okay? Mga libingan ng mga Muslim. No, talagang pinaligiran nila ng mga libingan hanggang aahon ka ulit towards the temple ng Jerusalem.
3: Okay.
4: Okay.
3: Eh, Bishop, nag-usap talaga kayong pareho kayong photographer. yan. So, babalikan natin ang mga chronicles ni Bishop at excited tayo dyan, lalong-lalo ng tayong mga di pa nakatuntong sa Israel. Buti na lang mahusay ang ating reporter on-site.
4: Bishop Chronicles.
3: Oo, Bishop na. R.A. Okay, ngayon po, dakuan na natin ang ating malayang talakayan patungkol sa ating binabantayang impeachment trial.
1: Pag-usapan natin.
3: Sa pagpapatuloy po ng pagtalakay sa Article 2, kaugnay ng alegasyon na hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte Carpio, ay humarap po nitong mga nakalipas na araw ang Anti-Money Laundering Council Secretariat Executive Director, pati rin po ang iba't ibang bank representatives, pati yung mga opisyal, diba, ng insurance companies dito po sa impeachment court. Bagamat nagkaroon ng pagharang sa pagtestigo ng AMLAC, pinagtibay naman ni Presiding Judge Francis Escudero Cordero at ilang senator judges na sang-ayon sa secrecy of bank deposits law ay pinayagan pa rin anumang inquiry sa mga transaksyon sa bangko kaugnay ng impeachment cases. Sa data po na ipahayag na higit 4.4 billion pesos na transactions ang mayroon ang pangalawang pangulo at ang asawa nito na si Attorney Manasseh Scarpio. Mula yan sa 666 covered transaction reports at 55 na suspicious reports. Kinumpirma rin ang pagpasok ng financial transactions mula mainland China patungo sa Kale 88 Food Corporation na may kaugnayan sa Second Gentleman. Tapos na-mention din, di ba, yung transaction with Sammy Uy.
4: Yan. Yun. At saka yung isang umano'y pamamaraan ng paglalaba.
3: Mm-mm.
4: At yun ay yung paggamit ng manager's check.
3: Okay.
4: Hindi ka kailangan maging manager para magkaroon nun, di ba? Para pag-usapan ng development at iba't iba pang aspeto sa paglilitis, makakasama po natin si Dean Ederson Tapia, President ng Philippine Society of Public Administration. Good morning, Dean Tapia!
6: Magandang umaga po. Magandang umaga, Ma'am Heidi Pastor and kay Bishop Ruben. Magandang umaga po.
4: Opo. So far, dito, no, although sa aming mga karaniwang mamamayan na hindi man lang ma-imagine na may magkakaroon ng ganong kalaking deposito, so far, sa tingin ba ninyo, napatunayan ng prosecution ang na merong unexplained wealth o kaduda-dudang yaman itong ating vice presidente?
6: Alam nyo, Pastor, nakita ko to, no? Isang bagay na gusto kong sabihin is that yung kaso na pinipresenta ng prosecution ay very systematic at very methodical.
4: Mm-hmm.
6: Hindi natin siya pwedeng tignan lang sa isang snapshot. Kung uugatin mo yan, particular itong Article 2 na ito on unexplained wealth, sinimulan nila sa pinaka-basic eh. Remember that they presented the sal-in beforehand.
4: Mm-hmm.
6: Kasi yung pagsisimulan ng lahat ng mga tanong. At pagkatapos, ipinresenta naman yung representatives ng AMLAC. Okay?
4: Mm-hmm.
6: At ngayon naman, kahapon, narinig natin yung representatives ng mga bangko, pati ng mga insurance policies. Kumbaga, ito ay isang buong pelikula na pinipresent sa atin para mas maintindihan natin yung kwento.
4: Mm-hmm.
6: At sa tingin ko, yesterday was one of the most damaging parts of the hearing laban kay VP Sara Duterte. Kasi simple arithmetic ang gagawin lang natin dyan eh. May mga bagay na hindi niya diniklara sa kanyang sal-in na dapat niyang diniklara. So I am going to be very interested kung ano yung magiging depensang ibibigay ni VP Sara dito. Doon sa usapin ng ill-gotten wealth or unexplained wealth, lumalabas pa parang nilalaglag nung defense team ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi yun yung linya nung pagtatanong kahapon nung isang abogado na anya, wala namang pinirmahan si VP Sara dito at ang pumirma lamang ay ang dating Pangulong Duterte. So, nililihis na yung kanyang responsibilidad at itinuturo sa ibang tao. Hindi ako masusurpresa kung ang magiging linya ng depensa sa mga susunod na araw ay yung mga bank accounts at yung mga ibang insurance policies na kinuha ni Attorney Carpio ay lingid sa kaalaman ng Vice President. Ganun yung magiging linya nila yan. But just to answer your point, your question earlier, ay napakahirap na nitong pasubalian ng depensa at this point.
4: Mm-hmm. Din, mula sa Israel.
5: Ito, din, ang pinaka-damage doon din ay dahil maraming transactions, eh dapat sana mayroong naka-reflect doon sa kanyang sal-in. Pero wala eh. Yun ang pinaka-damage doon. Tama ba yun?
6: Tama, Bishop. No? As a matter of fact, may mga bagay na sana pwede mo pang bigyan ng konting baka nagkamali lang.
4: Hmm.
6: Baka hindi lamang na-declare ng tamang oras. Kanya lang, mayroong basic kasi eh. Ang hirap lusutan nito para kay VP Sara. Sabi niya, certain years, wala siyang cash on hand, wala siyang cash on bank, at yung bulk nung kanyang sinasabing pera